0: 24-hour commuters. Mamaya, antayin natin na dadating na siya. Ang sino bang kakausapin natin, mamaya, Glory B? I think si Colleen Calbasa. She is the Senior Corporate Affairs Officer of the Parañaque Integrated Terminal Exchange, or PITX. Ang topic na pag-uusapan natin ay yung bus travel suspension due to inclement weather. Alam niyo po dun sa PITX, yung po mga terminal ng mga sasakyan, mga bus, no? So, dun po talaga nagdadagsaan ang mga commuters, no? So, pupunta na yan sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang destination. So, when a calamity such as this comes, no? Ito'y dalawang linggo na tayo, baha na tayo, maulan, walang tigil, umaga't gabi, tumutunog yung cellphone natin, kaya kahit naka-mute, no? Tumutunog pa rin, ninenervyos tayo kasi may orange alert, may red alert. Kawawa naman talaga yung mga commuters kasi yung mga papasok sa opisina, gusto yan hindi malate, so mag-umpisa na yun ng maaga. Pero yung hindi nila na-expect na madedelay ng 1, 2, or 3 hours because biglang tumaas ang tubig, yun po is a problem that we face every year, actually. Every year yan. Pero syempre, this is not really man-made. This is ano bang tawag nyo? Fortuitous events, no? Na nature, no? Especially now, climate change, extreme weather already, no? Pag maulan, talagang malakas ang ulan. Pag mainit, talagang napakainit. So, ito talaga yung dagsaan ng mga extreme weather conditions. Tulad ng mahigit dalawang linggo ng pagbuhos ng ulan sa ating mga lugar-lugar. Anyway, magpunta muna tayo. Meron tayong live report. House Prosecution Panel pinasalamatan ang manifestation ni Senator Judge Erwin Tulfo na naging daan upang bumilis ang pagtatanong kay sa Office of the Vice President si OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Senate impeachment. Nagre-report si Melanie Valdos Reyes. Melanie?
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Salamat ang House Prosecution Panel kay Senator Judge Erwin Tulfo matapos nitong sitahin ang tila biglang paghihirap sa pag-unawa at pagsasalita ng Tagalog at English ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa gitna ng impeachment trial. Sa day 16 ng impeachment trial sa Senado, winestyon ni Senator Tulfo sa pamamagitan ng isang manifestation ang napansin itong pagbabago sa kilos ng hostile witness na si Acosta. Pinaalala ni Tulfo na noong dumalo si Acosta sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability bilang resource person, mabilis at biyasa itong sumasagot sa wikang Tagalog at English malayo sa ipinapakita nitong hirap sa pagsagot sa harap ng impeachment court. Ayon kay legal spokesperson attorney Jay Tolosa, malaki ang naitulong ng observation ni Tulfo upang umusad at bumilis ang direct examination ni Private Prosecutor Armando Ligutan kay Acosta. Inamin ng prosecution panel na naging mabagal at paulit-ulit ang kanilang pagtatanong sa witness dahil kinakailangan pa nitong i-translate mula Tagalog patungong Bisaya ang mga tanong at sagot. Narito ang pahayag ni legal spokesperson attorney Jay Tolosa Jr.
3: We're very thankful dun sa naging observation at statement kanina ni Senator Tulfo, no, nasabi nga niya, bakit sa Congress ang galing naman mag-English at sumagot nito, nakakasagot naman siya ng mabuti. And these are not my words, ha? Words to ni Senator Tulfo. Tigilan na natin tong panglulokong ginagawa nito sa atin. Again, bago ako ma-subject ng sub-judice rule, no? Hindi ako yan, inulit ko lang ang sinabi ng kagalang-galang na senador, no? At makita naman talaga natin, nung plinay na itong video na to, abay napakatatas mag-Tagalog pala, no? At after ma-call out, dire-diretso na mag-Tagalog at mag-English.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: At maraming salamat sa iyo, Melanie Valdos Reyes. Tama po yung report ni Melanie, no? Kasi nga, napansin natin nung si Gina Acosta ay naisa lang sa lower house, sa Congress, no, sa House of Representatives. Okay naman magsalita ng English, okay naman magsalita ng Tagalog, so it's short of saying she was fluent in both languages, English and Tagalog. Pero nung siya pumunta na sa Senado, humingi na po ng paumanhin. Sabi niya kung pwede lang sa Bisaya na lang kasi hirap daw siya sa Tagalog or sa English. Ito po yung napunan ni Senator Tulfo. At he pointed out the obvious. Sabi niya nung nasa House of Representatives.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.

0: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Clink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan.
3: Kuran ang mamamayan.
2: Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo.
3: At sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang
2: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila.
3: At magandang araw din po sa lahat ng Pilipino sa anmang panig ng mundo.
2: Ito ang Tambalang,
3: Jairus Madlangbayan,
2: at Ares Gutierrez, at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang hatid sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Ngayon po mga kababayan ay Martes na naman, ikalabing isa ng Agosto sa taong 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga non-resident Pinoys.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: CFO joins Filipino-Canadians at the annual Filipino-Canadian National Convention.
3: CFO and SSS join forces to strengthen social protection among non-resident Filipinos.
2: CFO launches 2026 ULEAD program for Filipino-Canadians.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas, led by Secretary Dante Clink Ang II, joined the 5th Annual Convention of the Filipino-Canadian National Congress. Held in Prince Edward Island in Canada, the gathering focused on the theme Island Unity, Celebrating Filipino-Canadian Heritage in the Birthplace of the Confederation. During his talk, Secretary Ang emphasized the success of non-resident Filipinos in Canada, saying how thriving Filipinos are in the country through representation, identity appreciation, and community engagement.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: With its aim to expand social safety nets for non-resident Filipinos, CFO and SSS has officially established its partnership in securing connection on SSS programs among Filipino migrants and their families. Secretary Dante Clink Ang II marked the partnership as a significant step towards social welfare among NRFs, ensuring the government's role to every Filipino wherever they are in the world. Moving forward, CFO and SSS commit to organizing collaborative programs, including information drives on SSS membership, loan programs, and FinLit advocacies.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas welcomed this year's participants in the Youth Leaders in the Diaspora program. The participants composed of 6 Filipino-Canadian youths who are part of the group Himig Kabataan Cultural Society will join an 8-day immersion program throughout Luzon. This edition of the YULID program was made possible through CFO's partnership with the Philippine Consulate General in Vancouver.
1: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Muli, isang magandang araw sa ating lahat dito sa Pilipinas at sa saan mang panig ng mundo. Ika nga ng aking partner na si Jairus Madlangbayan, na ngayon ay nasa napakalayong lugar ng Pasay City. Kumusta, Jairus, at bakit kaya ikaw ay hindi makatawid ng Pasay papuntang Quezon City?
3: LDR po tayo ngayon, Sir
2: Ares.
3: Nga.
2: LDR. No.
3: Pero grabe rin po kasi, Sir, yung naging epekto ng panahon natin ngayon, Sir, lalo na sa mga nakaraang araw po sa Metro Manila, no po.
2: Medyo gumanda na nga yung panahon
3: medyo
2: ngayon.
3: Medyo gumanda na nga po ngayon, Sir Aris. Nagpapakita na po ang araw po muli.
2: Oh, medyo gumanda na yung panahon, pero nagbabadya na naman ang malakas na ulan kanina bago tayo umakyat dito sa Radyo Pilipinas. Ano? Ikaw ay taga Cavite. Kumusta naman ang lagay
3: sir,
2: ng
3: taga Imus? Sa Imus, sir, sa Cavite, ganun din po, sir. Ngayon po, wala pa rin pong pasok sa mga schools. Pero syempre sa government offices po natin ngayon, even sa Metro Manila, balik na rin po tayo sa on-site. Na po kasi kahapon, naka-work from home.
2: Oo, yun pala, itatama lang natin yung itatama lang natin yung impression.
3: Opo, sir.
2: May pasok po ang pamahalaan kahapon, work from home ang modality ng pamahalaan. Hindi po nawala ng pasok kahapon. Tuloy-tuloy po ang trabaho ng
3: ang
2: lahat
3: services
2: ng
3: po.
2: Sangay ng pamahalaan mula national hanggang local. Meron po kasi tayong tinatawag na public service continuity plan. Lahat po ng ahensya ng gobyerno ay meron po niyan. So in cases na may mga ganitong sitwasyon, ay tuloy-tuloy po yung may mga sistemang in place para magtuloy-tuloy ang serbisyo. No?
3: Pero sir, kayo po, Sir Aris, kamusta naman po kayo sa QC?
2: Depende kasi kung saan ka sa Quezon City.
3: Kung saan sa Quezon City.
2: May mga lugar sa, may mga mabababang lugar sa Quezon City at meron namang hindi apektado ng baha. Kami ay sinuwerte na yung aming lugar ay tanging sa aming kalsada lamang hindi binabaha.
3: Hindi binabaha.
2: Pero the entire area ay naapektuhan ng baha. At ganun din, may mga malalalim na lugar nga dahil maraming mabababang lugar sa Quezon City.
3: Opo. So, kaya sa mga kababayan po natin, no po, na nanonood din sa atin ngayon, Sir Ari, sana po ay nasa ligtas naman po tayong kondisyon.
2: Oo,
3: no po.
2: At binabati natin ang mga DRRM workers at ang mga social workers natin na isang linggo na po silang naka-duty. Mabuhay po kayo at sana po ay maipasa na ang Magna Carta for DRRM workers dahil hindi po biro ang trabaho na kahit kahit nasabihin natin walang pasok o work from home, sila naman ay nandoon. Sinusuong yung panganib para lang makapagsagip ng buhay. At speaking of buhay, meron tayong panauhin ngayon na buhay na buhay dahil siya ay hindi naman naapektuhan ng baha sa Las Piñas, isa pang bahaing lugar.
3: Kaya nga po.
2: Pero ang intindi ko dito ay na-meet nyo. Kasama ka ba na Jairus doon sa ginawang activity hindi ng CFO sa Bulacan?
3: Sayang nga po, Sir Aris, at hindi po ako nakasama po kanila, Attorney Jade, na po doon sa ating naging participation sa youth event po, no, sa youth activity po, youth-led initiative po sa Bulacan. Pero po, Sir Aris, isingit ko na lang din po kasi currently po, katulad din po ng na-mention natin sa balita, ongoing po yung ating youth leaders in the diaspora program, yung YouLead program po ng CFO ngayon. No? So currently, meron po tayong mga Phil-Canadian youth na nasa
2: Manila. Na pala.
3: Opo, sir. Ngayon po, nasa Malacanang po sila ngayon. So, nagko-conduct po sila ng isang immersive tour po sa Malacanang. And currently po, meron po 8-day program po ito. Itong YouLead activity po natin for this edition with in partnership po with the PCG Vancouver. No po. So, marami pong inihaing activities ang CFO po para sa ating mga NRF youth. Na po.
2: Linawin lang natin, Jairus, ha, yung sinabi mong PCG Vancouver, hindi yan Philippine Coast Guard.
3: Ay,
2: Philippine Consulate General.
3: Kaya po ang Philippine Consulate. Kaya nga, sir, marami ka po pala na ako confused din po. No, baka akala, bakit may Coast Guard sa CFO? No po? Pero sa Consulate General
2: Marami kasi tayong mga abbreviations na minsan kailangan talaga nating linawin.
3: Kaya
2: pero
3: po,
2: na ngayon nalinawan din ako na yung YouLead pala kasi nandun sila Secretary Kling sa Canada ngayon, no?
3: Yes,
2: sila,
3: sir.
2: Nila, Sir Mike Apatan. Kachat ko nga si Sir Mike the other day. Kasi bala ko nga sana siyang i-live dito sa program. Pero,
3: sa program. Sir.
2: Pero ang oras yata ngayon sa Toronto ay late na ng halos maghahating gabi na sa Toronto ngayon. So, pagpahingahin muna natin si Sir Mike dahil
3: yes, sir,
2: napakarami nilang activities ni Secretary Clint. Nandun pa lang sila sa Prince Edward Island hanggang natapos yung National Convention doon. Binalita nga natin kanina.
3: Opo.
2: Ngayon ay nasa Toronto siya. Nasa Toronto
3: naman,
2: yata
3: sir,
2: sila ngayon. So, kasama po yung biyahe na yun sa outreach ng CFO para maabot ang ating mga non-resident Filipinos.
3: Tama po.
2: Pero yun nga, babalik tayo dun sa naging programa sa Bulacan.
3: Opo.
2: Ito yung ito ba yung program na binanggit nung ating naging guest dito sa serbisyo ng CFO si Traveling sa Lakot.
3: Opo, at saka si Traveling sa Lakot.
2: Ito ba yung program niya na binabanggit niya nung program natin dito?
3: Yes, sir. No po, bale, ito pong sila Sir PJ po kasi of Traveling sa Lakot. As well as ito pong ating guest na po para ngayon, para sa ngayong araw. Sila po ay isa sa napakaraming mga youth advocates na po, youth leaders natin po sa Pilipinas na patuloy na po at masigasig na nagtataguyod po para sa karapatan nating mga kabataan, no po. At balita ko po itong ating guest, Sir Ares, napakarami na pong naging karanasan, no po, even at an early young age. Pihasa na po ang ating guest pagdating sa pag-advocate po talaga para sa ating mga kabataan, pagdating sa pagboto, no po, sa voter education, even sa kanyang leadership, no po, na binabahagi din sa kanyang kapwa Pilipino, no po, Sir Aris. Kaya po, Sir Aris, ipakilala na po siguro natin ang ating guest, no sir. Siya po ay isang voter right advocate para sa ating mga kabataan at nagsilbi po siyang program head, no po, ng Bilang Kabataan Organization at isa rin po siyang Young Ayala leader, no po. Siya po ay walang iba kundi si Mr. Jose Aguilar. Ayan po, si Sir Joey.
4: Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Mabuhay, ako nga pala si Jose Aguilar, pero pwede niyo akong tawagin Joey, no? So, yeah, okay naman ba kayo dyan sa mga places nyo? Safe ba kayo? Especially sa ganitong weather.
2: Ikaw, sir, dapat siguro namin tanungin kung okay ba kayo dyan sa Las Piñas dahil nakikita sa mga videos na Grabe ang baha dyan sa Paranaque, Las Piñas, Pasay area.
4: Oo nga po eh. Fortunately, yes, safe naman po, but unfortunate po dun sa mga kababayan natin na binabaha po, no?
2: Sir Joey, matanong ko lang ano, kasi napansin ko, your family name is very prominent in Las Piñas. Are you part of the family of the Aguilars?
4: No po.
3: Mm. Taga saan po ba talaga kayo, Sir Joey?
4: Tarlac.
2: Sa Tarlac, yes, talaga. Oh.
3: Ayun po. So, ibig sabihin, Sir Joey, since you're from Tarlac, yung inyo po bang trabaho, yung advocacies niyo po ba, is it centered po sa Tarlac or is it also within the Philippines yung ginagawa po ninyo, sir?
4: Oh, okay. It's within the Philippines. Earlier or during my younger years, medyo centered lang ako sa Central Luzon, no? But moving forward kasi, nag-evolve din tayo as a person, yung mga advocacies natin, gusto rin natin ibahagi, no? Sa mga ibang Pilipino din, sa Luzon, Visayas at Mindanao. And of course, we are also planning na sana madala din natin to abroad, no? Para ma-experience din ng mga non-resident Filipinos natin, gaya nga ng advokasya ng CFO, no?
3: Yes, Sir Joey. Pero Sir Joey, para syempre malaman din po namin ni Sir Ares at ng ating mga viewers kung sino po ba si Sir Jose Aguilar o si Sir Joey. Pwede niyo po bang ikwento sa amin, Sir Joey, paano po nagsimula itong bilang kabataan, yung mga advocacies niyo po para sa ating mga kabataan, no po, at sa pagpapalakas pa po nitong ating mga advocacies for youth empowerment na po, lalong-lalo na sa ating mga overseas youth.
4: Okay, so just a quick background, no, para at least may idea lang din yung mga viewers and yung mga nakikinig sa atin that I recently graduated, no, with my Juris Doctor degree, which is a dream na finulfill ko for a long time. But long before I stepped into law school, I was first and foremost, no, a youth advocate. And to be completely honest with you, my leadership journey didn't start with an overwhelming confidence. In the beginning, full of doubt kasi ako sa sarili ko. So every time na may mga projects, programs, and advocacies tayo na China-champion, kaakibat nun yung doubt sa sarili natin. Yung mga questions na, enough ba ako? Yung skill set ko ba? Enough ba to do these things, no? But everything changed when I had the opportunity to be part of the Ayala Young Leaders Congress because that experience allowed me to see a bigger perspective ng leadership, no? That it's not about perfection and the things that we gain for ourselves, but it's about authenticity and deeply or being deeply connected, no, sa mga tao o mga komunidad na tinutulungan mo, because it should always be servant leadership, meaning leader ka kasi nagseserbisyo ka, leader ka kasi ni ibabahagi mo yung sarili mo para sa iba. And as you mentioned nga, I'm an advocate, no, for voting rights and voter empowerment kasi malapit ito sa puso ko, kasi naniniwala ako na bago natin maipaglaban yung mga adhikain o yung mga causes natin, kailangan muna nating gampanan, no, yung pinaka basic foundation o yung pinaka pundasyon bilang isang mamamayang Pilipino, which is yung pagboto. And gaya nga na sinasabi ko sa lahat ng tao, I've been into different communities already, and it's so sad to see yung mga ganitong pinagdadaanan ng mga kapwa Pilipina natin, no, sa pang-araw-araw. But again, sa tingin ko kasi, in order for us to truly address the social issues, we must first understand, no, the value of exercising our right to vote, and also sa pagkilatis din ng mga leader na uupo, no? Kasi para mas holistic yung approach at para mas ma-address ng tama yung mga kinakaharap nating problema.
2: So, briefly, ibalik ko lang sa, i-clarify ko lang yung sa background ninyo. No? Kasi nakita ko sa mabilis ang binasa ko yung pre-provide na profile. You were a student leader.
4: Yes, sir. Yes, sir. Mm-hmm. Yes po. Tama po.
2: Kayo ay naging presidente nga ba ng student council ng Letran?
4: Secretary, sir. Secretary of the Letran Student Council, which is yun yung central government ng Colegio de San Juan de Letran, Manila.
2: Ah, sa Intramuros?
4: Yes, sir.
2: Okay, Arriba.
4: Arriba Letran.
2: Yes. So, yung advocacy ninyo na ang nang bilang kabataan, no, is to advocate voting rights, yung base sa sinabi mo, sir.
4: Yes, sir.
2: Ang tanong ko lang is, bakit kailangan pa natin mag-advocate ng voting rights? Eh, sinasabi nga na ang Pilipinas ang may pinaka-liberal na sistema ng voting at pinapayagan na nga yung mga pinapayagan nga natin yung mga kabataan na magkaroon ng ganyan right to suffrage. 16 years old pa lang, 'di ba? Pwede nang bumoto ng SK.
3: Opo.
2: 18 mm-hmm. pag 18 pwede nang bumoto sa national and local national elections. Po. Pero mm-hmm. bakit kailangan pa rin nating i-advocate yung ganyan? Ano ba ang nakita mong gap?
4: Oh, well, sir, kasi first and foremost, yung mission ng Bilang Kabataan, no, ay makapagbigay ng accessible voting or voters education program mm. at ipaalala sa mga kabataang Pilipino ang mahalagang papel nila sa nation building. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, medyo yung mga kabataan, mas focus tayo, di ba, sa social media, sa pag-try ng different coffee shops and stuff.
2: Right.
4: At nalilimutan natin na tayo mga kabataan na magiging future o tayo ang mag-inherit ng country nito. So I think, and we think, our group think na kailangan nating i-engage, kailangan nating mapaintindi yung lalim no ng advokasyang ito sa mga kabataan. And through this project, yung Bilang Kabataan, we want to reintroduce and refresh the basics no kung bakit nga ba may election, kung bakit nga ba mahalaga bumoto, at kung ano nga ba yung mga responsibilidad ng mga posisyon na binoboto natin gaya na lamang ng Senado, anong trabaho nila, mga representatives, gobernador at mayor and so on. And on top of that, in partnership with the COMELEC, hindi lang po kami nakafocus no sa theory or hindi lang kami theoretical, nagtuturo din po kami ng practical steps kung papaano mismo ang tamang pagboto at kung papaano gumagana no yung automated voting system natin para mawala yung agam-agam ng mga kabataang boboto, especially yung mga unang beses pa lang boboto, kasi guilty ako diyan nung mga unang panahon na bumoboto ako, kinakabahan ako, tama ba yung pagpilog ko, kung mababasa ba nung machine yung ballot ko and stuff like that. Yeah, so it's not just about theories or theoretical. Oh. We also provide yung basic
3: practical
4: steps. No?
2: Baga, kung yes, bibilugan ba o leseshedan para mga ganun yung mga...
4: kung may lalagpas ba.
3: Yes. Pero maganda rin po talaga, no, Sir Joey, Sir Aris, na natatalakay natin ito. Especially siguro sa ating mga manonood ngayon na mga non-resident Filipino youth, no? Kasi marami rin po sa atin, even yung mga hindi na kabataan kung maituturing na nasa overseas. Ngayon pa lang nila na napoproseso yung kanilang mga overseas absentee voting applications na po. Na kahit naman na, 'di ba, maganda na itong ating karapatan na ito, no, na ngayon ay mas napapalawig na ng batas natin, na even yung ating mga overseas Filipinos, maaari na silang makaboto sa Pilipinas, no. Kumbaga na exercise na rin nila yung right to their political to these political rights, no. At syempre maganda rin siya na nagiging eye-opener ito, lalong-lalo na sa ating mga kabataang nasa overseas, na pwede rin silang mag-participate, no, makibahagi sa pagboto at syempre sa kanilang political rights, no, sa Pilipinas.
2: Pero Jairus, i-open ko lang yung ano, i-open ko lang kay Sir Joey, no.
3: Opo.
2: Kasi ito experience to nung mga anak ko eh, nung magre-register sana sila to vote, para maging voter. Opo. No. Nagkaroon dati ng ano, ng mobile registration ng COMELEC. So maraming nakapag-register doon. And then after mga ilang elections, parang hindi na nagkaroon ng mga mobile registration sa malls. Mm-hmm. Kasi sa mall 'yun dati ginawa.
3: Opo.
2: So ano yung ginagawa ninyo, Sir Joey, sa inyong grupo para mailabi sa COMELEC na mabigyan pa ng mas malawak na
4: accessibility
2: yung ating mga, lalo na yung mga kabataan, dahil ang hirap, di ba, ang hirap din talaga for the part na pupunta pa sa COMELEC office to register.
4: Opo. Actually, sir, biktima nga rin po ako niyan eh kasi ang haba po ng linya no ng pila. And good thing po na na-mention niya at na-raise niyo po yung concern niya because as of the moment, to be completely honest, wala pa po kaming movement o hindi pa po siya pasok sa sangay namin no kung paano ba yung sa registration, kung paano ba mas magiging accessible. And good thing na na-mention niyo yan, sir, so that moving forward, especially medyo close na tayo no sa next national election.
3: Yes, opo.
4: Pwede natin siyang ma-address. Alam ko tapos na yung registration pero at least mas mapapalawak yung sangay namin na hindi lang kami cultured o hindi lang kami nakafocus doon sa pag-empower no ng mga kabataan sa pagboto at pagturo sa kanila kung paano yung tamang pagboto.
2: Kasi nakita ko yung frustration ng maraming kabataan no, lalo na last election no, last presidential election na gusto nilang bumoto kaso hindi pala sila registered. And then nung go na sila para mag-register, tapos na pala yung registration.
4: Registration. Diba? Oo nga sir, nakaka-frustrate nga kasi ang dami ng line. So makikita mo talaga yung eagerness ng mga kabataan na gusto nila mag-participate, makilahok no, sa darating.
2: Pero nakita natin yan ha, in the last elections.
4: Correct,
2: tumaas
4: sir,
2: ang ano,
4: po.
2: Tumaas ang voting percentage ng kabataan.
4: Tama nga po sir, mabuhay tayo doon.
2: Diba?
4: Yes,
2: so,
4: sir.
2: Yun ang gusto niyong i-reinforce ngayon.
3: Yes.
2: Pero nung nagpapaliwanag si Sir Joey ng advocacy nila, hindi lang voting rights lumalabas ang gusto nilang isulong. Eh. Pati yung pagiging tamang Pilipino, yung citizenship, di ba?
3: Kaya nga.
4: Yes po. Opo. Holistic approach, sir. Yes. Eh, yun nga po eh, parang na-mention nga po ni Sir Jairus yung mga NFOs natin. Actually, we are planning, no? Na dalhin at mabitbit din sana namin itong programa na to abroad. Kasi gaya nga ng sabi ni Sir Jairus, for us din, no? Hindi naman natatapos yung pagiging Pilipino mo kapag nanirahan ka na sa ibang bansa.
3: Sa
4: no?
3: ibang bansa.
2: Tama.
4: You remain an essential part of nation building,
2: nation.
4: No?
2: Yes.
4: So, meron tayong mga processes na like dual citizenship, di ba? Mm-hmm. So that our overseas Filipinos na maybe sila ay naturalized na, sila ay immigrants,
3: tama.
4: Sila ay mga PRs or whatever, para may chance pa rin sila na makilahok. No?
2: Yan siguro at, tama yung ano eh, tama yung papasukin yung area na yan eh. Kasi ang offhand ang nakikita kong ano, ang nakikita kong sample ng yung problema na hindi ka nakapag kasi you have to elect your citizenship eh, di ba?
4: Correct. Yes.
2: Kasi tingnan mo si mo example na lang eh sa basket. Ito prevalent to sa basketball. Sa requirement ng FIBA na kailangan by 16 years old you have to elect your citizenship para mag-qualify ka to play for your country. So
3: for
2: ganun din
3: country.
2: Yata sa pagboto eh no. You have to really fix your citizenship para makaboto ka.
4: Correct po. Yun nga, sir. Actually po, just to share lang din, no, add ko na lang din. There was already a plan before po no, na madala tong programa na to. Yung isa po sa mga kuyas namin sa programang to. He tried to partner or magkaroon po ng partnership no, sa mga Philippine embassies natin abroad para at least madala po natin to doon. No? Kasi alam
3: yes,
4: naman
3: sir.
4: Natin, familiar naman tayo, hindi naman lingid sa kaalaman natin na madaming kabataang Pilipino na sa abroad din.
2: Yes,
4: no?
2: Yes.
4: So, kailangan din natin cater sila. It's just that, hindi siya nag-push through. So, parang sabi ko, iniisip ko kanina, maybe this time, baka pwede natin...
3: With CFO.
4: Yes, yun
3: yes,
4: na. Baka pwede natin mabuild yung partnership para matulungan nyo kami madala din tong programa na to, di ba, sa ibang bansa.
2: Tama, Jairus, kasi... Diba, kung gustong abutin ng bilang kabataan yung mga non-resident
3: mga
2: Filipino youth.
3: Youth, opo.
2: Eh, ang dami, diba meron, diba CFO
3: meron
2: ang nagre-regulate ng mga PSO.
3: Overseas, sir.
2: Mga Philippine schools overseas. So,
3: tama po.
2: Kayo ba ay meron ng gagawing hakbang para ma-formalize yung inyong partnership with the Commission on Filipinos Overseas?
4: Yes, sir. Actually, we are already planning po after this interview kasi nabigyan kami ng pagkakataon, nabigyan kami ng entablado, kumbaga ng plataforma para at least maiboses din namin na may ganitong programa na nangyayari
2: yes,
4: sa Pilipinas. And since naging effective siya, initially kasi nag-start tong program na to sa Central Luzon lang. And then later on, kineri over ng mga organizations like Youth-Led Coalition, the Traveling Salakot, hanggang sa umabot na siya hanggang Mindanao,
2: Apo.
4: Visayas. So, parang naisip namin na, uy, effective siya, nag-work siya, nakakaroon tayo ng partnership with COMELEC, PPCRV, Catholic Dioceses, and other organizations. So, maybe we can also try na dalhin na to sa ibang bansa. Kasi
3: sa ibang bansa.
4: Sa...
2: Oo, tama,
4: correct.
2: Tama.
4: Oo.
3: Actually, sir, kasi po ang CFO mo, katulad nga po na yung sinabi ni Sir Aris, we also regulate and we also partner with all the Philippine schools overseas po abroad. So there are more than 40 PSOs po. And ayun nga po, no, maganda kasi syempre yung bilang kabataan, I believe you also conduct different seminars, different workshops, educational workshops po. Para sa ating mga kabataan, for them to be more oriented, no, pagdating sa kanilang mga karapatan, as well as for us to also ensure yung youth participation ng ating mga kabataan po. So maganda po talaga na na-mention natin, sana po.
4: Yeah.
3: Pero Sir Aris, gusto ko rin pong i-open kay Sir Joey kasi po nabalitaan namin, marami na rin po kayong mga involvement na po, mga speaking engagements, even overseas. No po, Sir Joey. Pwede niyo po bang i-share sa amin ni Sir Aris, Sir Joey, ano po itong mga speaking engagements na ito? Kasi syempre, di ba, in some other ways, siguro marami na rin po mga Pilipino overseas na nakakinig na po at siguro ay nabigyan na rin po ng experience na ganito na baka narinig or na-meet na po kayo before, no po.
4: Okay, so kagaya nga sabi mo sa international, actually hindi siya speaking engagement but I represented the country, no, sa ASEAN for the Fourth ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting. So basically para siyang shadowing, parang ganun, kung ano yung ginagawa ng mga ministers, no, ng iba't ibang bansa. And then after that, nung 2021, nabigyan din ako ng pagkakataon, no, na tawagin bilang maging judge, no, sa inaugural launch ng Malaysia Model ASEAN Meeting. So ito ay spearheaded ng Asian organization ng mga law students, no, spearheaded by the National University of Malaysia or University Kebangsang Malaysia, no. But as for my speaking engagement dito sa Pilipinas, yes, nag-start ako I think as early as 2017, tinatap na ako nung college pa lang ako, and masaya ako, fortunate enough na nabibigyan ako ng pagkakataon na maibahagi yung aking mumunting kaalaman, no. Sa sustainable development goals, kung ito man ay mga leadership hacks, kung ano yung mga modern approaches ng leadership, ano yung mga challenges na kinakaharap, no, ng mga kabataang leader natin. Kasi alam nyo, ang common denominator nga ng mga engagements na to, ang sinasabi lagi ng mga kabataan, ang hirap po mag-champion ng advocacy kasi kami po ay estudyante, kami po ay walang kakayahan, wala kaming financial aspect, wala kaming financial capabilities to champion our causes. And patuloy ko ang sinasabi sa mga kabataan, hindi lang sa mga nasa Pilipinas, pero mga nasa abroad, na just keep going and pursue the things that make you anxious kasi it will all be okay, or it will all be fine in the end, no? At patuloy ko ding sinasabi na yung leadership naman, it takes one life at a time. Hindi mo kailangan ng malaking plataforma para maging leader ka, no? Sa pamamagitan ng paghaplos ng puso ng isang tao, leader ka na nun kasi nakapagbigay ka, na-inspire mo yung tao na yun. Hindi mo alam, baka yung tao na yun may pinagdadaanan, but your mere presence, your mere act of kindness will save that person, no? So from there, mag-start tayo dun. Kilalanin muna natin yung puso natin kasi being a leader, hindi yan nakukuha sa isang snap lang. Hindi yan one-day process. Dine-develop siya in a way na kinikilala mo yung puso mo. Gaya nga ng sinasabi ko, no, sa mga kabataang leader, ang importante, may bukas ka na puso na ibahagi yung sarili mo, makibahagi. Hindi kailangan ng malalaking plataforma. Basta open ka na tumulong at ready kang tumugon sa oras ng pangangailangan. Kung may mga volunteer movements dyan, kagaya nga sa abroad, kung meron tayong mga movements for our Filipino youth there, I will encourage, no, yung mga ibang young immigrants natin doon o yung mga naturalized Filipino youth natin doon na makibahagi, sumali sa mga cultural nights na mga events ng mga Filipino communities para ma-empower at hindi natin malimutan, no, yung pagiging Pilipino natin.
2: Mm-hmm. Sir Joby, kayo ba ay nakipag-ugnayan na sa National Youth Commission dito sa mga advocacies na ginagawa ninyo?
4: I believe, sir, yung last application po, implementation nitong bilang kabataan, I believe, sir, as far as I know, yes po. As far as I know, I'm just not sure, I cannot confirm it directly kasi baka hindi pala. But ang sure ko lang, meron kaming COMELEC, PPCRV, and Catholic dioceses, and some other local governments and universities.
2: Okay. Kasi yung mga programang binabanggit mo on citizenship and leadership, parang kayo din ay in sync sa ginagawa ngayon ng National Youth Commission.
3: NYC.
2: So, yes, baka mungkahi ko lang, ay baka pwedeng makipag-ugnayan rin kayo sa NYC kasi yung NYC din ay may ugnayan sa CFO. The same lines eh, di ba, Jairus?
3: Yes, sir.
2: And pwede naman natin tulungan to sila, Sir Joey, na mailink sa NYC.
4: Maraming salamat, sir. Maraming salamat.
2: Tatawagan natin yung pamangkin ko, si Commissioner Joaquin Racho. Ililink kita dun kay Commissioner Racho. Siya ang Commissioner for the Visayas.
3: Kasi maganda po, sir. Maganda po talaga itong advocacy ng bilang kabataan and nila Sir Joey, no po, Sir Ares. And what more kung i-extend din po natin sa lalo na sa ating mga overseas.
2: Alam mo, nakita ko kasi yan, Jairus, nung OFW pa ako.
3: Opo, sir.
2: Ano eh, halos walang outreach sa mga kabataan doon pagdating sa mga ganitong usapan. Kasi ang exposure ng karamihan sa kabataan at that time nung nandun ako sa overseas, through television, yung mga kung ano lang yung nakapanood nila. Pero yung direct na involvement na merong link sa mga kabataan katulad ni Sir Joey, medyo may pagkukulang doon. So baka pwedeng doon pupunuan yun ng grupo nila.
3: Ng bilang kabataan.
4: Oo nga po, sir. Actually, ang ganda po niyan, sinabi niyo, minungkahin niyo na yun, no? Na po pwede tayo mag-partnership. Kasi especially, very timely po, malapit na po tayo sa national election, papalapit na po tayo sa 2028. So baka po ito, pwede nating magamit, no? Para lang, it's not political, no? But just informing the young Filipino youth abroad na, meron po tayong programang ganito, baka po makonsider nyo, no, na mag-participate po sa darating na election.
3: Even sa CFO, Sir Joey, Sir Aris, po, even when we have guest katulad po nang sa ongoing nating ULID program, na po kapag nakakausap po natin sila sa CFO with regards to their knowledge pagdating sa political climate, sa political realities na mayroon tayo sa Pilipinas, no, nakikita natin yung curiosity, no, na mayroon yung ating mga
2: baka pwede mong maisingit yung grupo ni Sir Joey diyan sa ULID ngayon. May ongoing tayong ULID.
4: Nabalitaan ko nga po, nabanggit sa akin ni Attorney Jade yung ULID. Nakita ko po yan nung nagkaroon po kami ng programa sa Bulacan nung nakaraming
3: po.
4: Nakita ko nga po yung ULID. Parang sabi ko, ang ganda kasi parang
2: teka, may programa. Sir Joey, no? May isingit ko lang. May mga meron kang mga
3: marami
2: fans.
3: Mga fans si Sir Joey.
2: Si Yvonne Benedicto, si sino to? Si PJ Hernandez, Cristina Ligero,
3: Gregorio,
2: pinapalakpakan nila ang iyong guesting dito sa servisyong CFO.
3: Ang dami nating viewers, kids. Meron tayong 17,000 viewers.
2: So, patapos na ang oras ng ating programa. Meron ka bang mensahe para sa ating mga tagapakinig, Sir Joey?
4: Opo. Sige po. So especially I want to focus this po, no, sa mga non-Filipino residents natin abroad, especially in youth sector. Naiintindihan ko po, no, na minsan nakakapagod at nakakalungkot po yung mga pinagdadaanan ng bansa natin. Kaya minsan marami po yung naiisip nila na o mga naiisip ng mga kababayan natin na mangarap bumuo, no, ng buhay sa ibang bansa, hindi dahil sa hindi nila mahal ang Pilipinas. Subalit para sa kanila may mas magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila. And totoo po yun, valid naman po yun. Subalit, gusto ko rin pong ipaalala sa mga kabataang nasa abroad, no, na huwag po natin kalilimutan yung roots natin, that we are still part of nation building, hindi man para sa kanila, pero para sa mga relatives, pamilya, at mga komunidad na naiwan na nila dito sa Pilipinas. Kasi through voting, no, nagkakaroon tayo ng boses na aayos natin yung bansa natin in such a way na yung little ways natin sa pagboto, it will come a long way. Kasi tayo ang nagde-decide sa kung sino ang gusto nating maiupo at mailuklok na magsiservisyo sa atin. Again, this is not any political naman po. It's just that gusto ko lang ipaalala sa kanila na makapangyarihan ang pagboto. Kaya kahit nasan man silang lupalop ng Pilipinas, kahit nasa Canada sila, nasa US, patuloy ang pagiging socially aware sa mga issues ng Pilipinas at piliin, laging pipiliin, no, na i-exercise ang right to vote because it will come a very, very long way and little did we know or little do we know, ito ang magsisilbing kinabukasan, no, ng mga next generation at mga mas bata sa atin.
2: At napakaganda ng mga ng iniwang salita sa atin ni Mr. Joe Jose Joey Aguilar. Maraming salamat po at more power. Sa bilang kabataan.
4: Maraming salamat din po. Maraming
2: at hopefully ay matuloy ang partnership ninyo with the
3: Next
2: Commission.
3: Next time, sir, mag-visit po kayo sa CFO office para mas formally mapag-usapan po
2: natin. Muna, Jairus, na
4: sir. Engagements. Baka pwedeng within this week agad.
2: Sige.
3: Pag nandito po si Secretary na po.
2: Sige. Ikaw nang bahala dyan, Jairus.
3: Siya ngayon. Opo, Sir Joey.
2: Maraming salamat, Sir Joey Aguilar.
4: Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay din po kayo.
2: Salamat sa inyong oras.
4: Stay at safe po. Pangit yung weather natin. Po,
2: at nakakatuwa na tumagal ang iyong battery.
1: Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: At nagdaan na naman ang isang episode ng Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: At sa bawat impormasyon, sa bawat kwento at sa bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo.
2: Tandaan, kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
3: CFO kasama mo saan man sa mundo.
2: Hanggang sa muli, ito ang Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Servisyong CFO ang sa Bagong Pilipinas sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Servisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Pilipinas.
4: Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
5: Radyo Pilipinas, World Service.
4: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas, World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas, World Service.
4: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
6: Welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po ang Radyo Pilipinas World Service sa himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, gayon din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And sa shortwave broadcast, para po kami mapakinggan nyo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters through the facilities of Voice of America. Ayan. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Mapapakinggan nyo rin po kami sa pamamagitan ng inyong mga cellphones. Sa inyo pong mga cellphones, ano po, i-download nyo lang ang ikang PBS eBox Radio Receiver app. Yan. Android man yan or iPhone. Okay? So, yan po ang iba't ibang mga pamamaraan kung paano po nyo kami masusubaybayan at mapapakinggan lahat ng himpilan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ano? Ngayon, para sa araw na ito, naku, kamusta na po kayo? Kamusta na? Lalong-lalo na yung mga na-trap na naman sa baha. Yung mga na-stranded na naman sa baha kahapon, kagabi. Lalong-lalo na dito sa Kalakhang, Maynila. Napakarami na naman, ano po, napakarami na naman natin mga kababayan na na-trap sa baha, stranded, mapa-private motorist o mapa-commuter sakay ng mga bus at mga ikanga mga public utility vehicles. Marami akong nakita. Okay? At syempre, yan ay dulot ng matinding pagbuhos ng ulan dala po ng habagat. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi sa mga karatig lugar. Sa Bulacan, meron din sa matinding binaha sa Region 3, Region 2 and 1, ano po, talaga naman. Pero ano ba ang kalalagayan ng ating panahon ngayon? Ano po, itong inaasahan natin. Dahil sa ngayon, naglabas na po ang Malacanang ng paunawa na ang mga empleyado ng gobyerno ay naka-work from home scheme or status dahil nga po inaasahan din ang matinding epekto ng habagat ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw. At meron din pong mga paaralan na nagsuspend muna ng face-to-face classes hanggang ngayong araw na ito. Hindi lamang dito sa National Capital Region, maging sa iba't ibang panig po ng bayan dito sa Luzon. Pero may minomonitor pa po kasi tayo isang bagyo, low pressure area na pumasok na sa ika nga po Philippine Area of Responsibility. So, makakasama po natin ngayon para makahingi tayo ng kasagutan sa ilan nating mga katanungan mula po sa ating mismong administrator ng DOST Pag-asa, walang iba kundi si Dr. Nathaniel Servando. Dr. Servando, Administrator Servando, magandang umaga po at welcome back to Global na Tayo.
2: Magandang umaga po, Mang Ray, at lalong-lalo na sa followers ng inyong programa. Magandang araw po, bagamat medyo maulan pa rin. Well, dulot ng habagat.
6: Opo. Dr. Administrator Servando, how can we explain yung nangyaring pag-ulan kahapon dito sa National Capital Region maging sa mga kalapit na bayan sa nitong habagat? Is this natural occurrence, Dr. Servando?
2: Ang prevailing weather condition, no, itong mga nakarang araw, simula last week, no, ito yung habagat ano na pinaigting, no, ng weather disturbance kagaya po ng mayroong isang tayong low pressure area na nasa silangan ng Northern Luzon. Ito po yung naghahatak ng habagat at nagdala ng mga pag-ulan sa mga nakaraang araw. Lalo-lalo na kahapon, ano, pabugso-bugsong buhos ng malakas na pag-ulan simula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Bagamat hindi naman continuous ang pagbuhos ng ulan, but ang pinakamalakas bandang between 1 p.m. hanggang 2 p.m.
6: Alright. May nagiging comparison kasi, Dr. Servando, Administrator, na ito raw pong habagat kahapon. Was it close to Ondoy? Tama po ba yung nagiging comparison itong mga, well, especially kahapon?
2: Well, not exactly, dahil ang naitala naming mga pag-ulan dito sa station namin sa Science Garden in Quezon City mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ay umabot ng 201.7 mm. Kung ikumpara natin sa normal na ulan sa isang buwan, halos 1/4 ng ulan ng buong buwan ng Agosto ay binuhos sa 2 oras lamang. But comparatively, itong Ondoy noong 2009, mayroong bagyo yun, Ondoy. For 6 hours, ang inabot niyang ulan ay 341 mm. Pero ang Ondoy ay halos continuous na pagbuhos ng malakas na pag-ulan in 6 hours. Hindi kagaya kahapon na bagaman malalakas, but bubuhos ng malakas na ulan, hihinto or hihina, then bubuhos uli, and then hihina within that 5-hour window. Kung ikumpara natin ang exact amount of rainfall, halos hindi naman, medyo malapit sa kakalahati.
6: Okay.
2: So, ang kaya lang dito po sa Metro Manila at talagang malakas ang pagbuhos ng ulan, madali nating matandaan, no, ma-recall itong Ondoy dahil nagdulot po ng mga pagbabaha kahapon sa mga lansangan dito sa Metro Manila.
6: Pero sa ngayon po ba meron tayong nakataas na mga red rainfall warning dito sa National Capital Region sa mga kalapit na bayan ng NCR?
2: Yes, ang Metro Manila ay naka under sa yellow warning. Subalit may orange rainfall warning nakataas ngayon sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite. So ito yung mga kanlurang bahagi ng Luzon, maging ang Batangas at Occidental Mindoro. Ang yellow warning naman po ay nakataas dito sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, maging Rizal, Oriental Mindoro hanggang Antique umabot. So inasahan natin ang malalakas na mga pag-ulan dito sa may mga lalawigan na nabanggit kong Benguet, La Union, no? Within today. At inasahan natin na magpapatuloy po ito tomorrow dahil nandyan po ang low pressure area na may potential naman na mag-develop na kapag ito ay maging bagyo, ito ay tawagin nating Nining. Mm-hmm. So, balit, malayo naman po ito, hindi mag-landfall sa atin. Kaya lang, ito po ang maghahatak rin po ng habagat
6: bukas. Administrator, pwede po bang, just for confirmation, pwede po bang pakiulit yung nasa ilalim ng red rainfall warning?
2: Ang red rainfall warning as of today, mga lalawigan ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro.
6: Mm-hmm. So ang Metro Manila po, National Capital Region, wala sa red rainfall pero
2: sandali lang po ang sorry ulitin ko li ang orange warning. Mm-hmm. Ito po yung Cavite, Zambales, no? Sa Zambales, ito po yung lugar ng Kabangan, Butulan, Iba, Palawig, San Marcelino, San Felipe, San Narciso. Ito po yung naka-orange.
6: Mm-hmm.
2: Sa Laguna naman po, ito yung mga municipality ng Alaminos, Bay, Cabuyao, Calauan, Calamba, Santa Rosa, Los Baños, San Pablo, Binyan, San Pedro.
6: Mm-hmm.
2: Sa Batangas naman po, yung Santo Tomas at Tanawan. Sa Quezon naman po, ito yung Tiayong, San Antonio. Dito naman po sa Pampanga, ito po yung Florida Blanca, Lubao, Sasmuan, Macabebe, Masantol, Purac, Guaguas, Santa Rita, Minalin at Bacolor. Dito sa Bulacan, ang mga municipality ng Hagonoy at Paumbong. Ito po yung mga lugar na naka-orange. Mm-hmm. Samantala itong nakataas sa yellow warning, ito po yung Metro Manila. Rizal, ang sa Rizal, ito po yung Antipolo City, San Mateo,
6: mm-hmm.
2: Rodriguez, Teresa, Cardona, Morong, Binangonan, Angono, Taytay, Kaintaan, Baras. Dito naman po sa Laguna, ito po yung lugar ng Lilo, Louisiana, Magdalena, Mahayhay, Nagcarlan, Pangasinan, Pagsanhan, Pila, Rizal, Santa Cruz, Victoria, Cavite.
6: Mm-hmm.
2: Dito naman po sa Bulacan, ang municipality ng Balagtas, Baliwag, Bukawi, Bulacan, Bustos, Kalompit, Malolo City, Mikawayan, Giginto, Marilao, Ubando, Pandi, Plaridel, Pulilan at Santa Maria. Ito naman po ang Pampanga, ang Apalit, Arayat, Candaba, San Fernando, Magalang, Mexico, San Luis, San Simon, Santa Ana, Santo Tomas, Angeles at Mabalacat. Dito sa Quezon, ang Candelaria, Dolores, Sariara, Tayabas, Lokban at Lucena. Sa Zambales, ang Candelaria, Santa Cruz, Masinloc. At ang Tarlac naman po, San Jose, Capaz, Bamban at Mayantok. Ito po yung nakataas na yellow warning. Within dito sa Metro Manila and vicinity, but of course, in some provinces ay may warning system din na pinapalabas ng aming Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division.
6: Okay. So, pero ito pong binabantayan nating low pressure area na may possibility na maging bagyo. Ito po yung nagdadagdag din ng paghatak ng habagat. Ngayon pa lang nag-ano na po siya, nag-induce na po siya ng habagat.
2: Yes po, kaya medyo sustain ngayong araw hanggang nakikita po natin hanggang tomorrow. Subalit base sa aming forecast by Thursday naman ay gradually ma-reduce na yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan at maging ang intensity ng rainfall ay mabawasan. So hopefully beyond Thursday ay hopefully mag-improve na yung weather.
6: Oh, so magandang balita po yun. Hopefully by Thursday mag-improve. Pag sinabi po natin mag-improve, Administrator, mababawasan lang ang pag-ulan pero meron pa rin. Ganun po ba?
2: Yes, mababawasan mga pag-ulan. But of course, nasa habagat season pa rin po tayo. Hmm. Kaya nandyan pa rin yung mga kaulapan at kung minsan in the afternoon, common yung mga thunderstorms, no? Or bagamat localized, ma-expect pa rin po natin ng mga pag-ulan.
6: Alright. Ito po bang ulitin ko lang po, just for the information of the public, especially yung mga taga-Bataan, nagtatanong, nasa red rainfall po ba sila? Tinatanong nila ulit eh.
2: Just to... Yung ano po, yung...
6: Bataan.
2: Bataan is... sandali lang po.
6: Yan. Nasa...
2: Hindi.
6: Is either nasa red siya or nasa orange siya ang dinig ko kanina kasi, Administrator.
2: Wala dito sa... ang Bataan, ano? Wala dito sa ano ko babata likely ang dahil ito covered siya ng Northern Luzon PRSD ay expect natin na malakas yes. Ang mga pag-ulan din sa Bataan.
6: Alright. Dr. Administrator Servando, kamusta naman po kaya ang pagmo-monitor din ng ating hydro diyan sa pag-asa?
2: Sorry po, ang Bataan ay naka-red warning, no?
6: Ah, red warning.
2: Ang,
6: okay.
2: Ang naka-red warning po ang Bataan, Batangas, no? Ang sa Batangas ito po yung Agoncillo, Alitagtag, Balayan, Batangas City, Bawan, Calaca, Calatagan, Cuenca, Ibanlimeri, Lian, Lipa, Mabini, Mataas, Nakahoy. Ito po yung sa Batangas.
6: Alright.
2: Kasama na rin po yung Nasugbo, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Luis, San Nicolas, San Pascual, Santa Teresita, Taal, Taysan, Tingloy, Toy Lobo, San Juan, Laurel, Baliti, Talisay at Malbar. Ito po yung naka-red warning sa Batangas. So, malakas na mga pag-ulan. Ang Zambales naman po, ang Olongapo City, Castillejo, San Antonio. Ito po yung naka-red.
6: Alright.
2: At kanina po yung red warning. Ito yung Cavite, Zambales po.
6: Alright. Balikan ko lang po yung katanungan ko kasi ngayon, Administrator, sa pagmumonitor din po ng pag-asa, lalo na ng hydro natin, kamusta po ang sitwasyon ng ating mga dams?
2: Ang dam, bagamat may dalawang dam na naka-open ang gates, ito po ang Buklaw Binga, ito naman po ang natawag nating cascading dams ay ang mga pinakawalang tubig ay sasaluin ng San Roque. So ito yung sa angat, no, level nito as of today ay umabot ng 183.73 meters. Kung ating balikan ang mga nakaraang level, halos tumaas ng 33.7 meters mula sa pinaka-lowest na water level na naabot niya. So medyo mataas na ito sa roll curve. So ibig sabihin ay significant ang pagtaas nito at sana tuloy-tuloy pong tumaas pa ito bagaman ang may about 26 meters pa bago maabot ang pinaka normal high water level or itong level na pwedeng magpakawala ng tubig, no. So medyo mataas pa, no, malayo pa bago abutin itong spilling level. Although nasa above na siya ng roll curve, so ibig sabihin maganda po ito. Lalong-lalo na ina-expect natin na in the last months of this year ay dahil sa epekto ng El Nino, expect less rainfall na. Ang ibang mga dams naman, itong La Mesa, ang water level niya ay 79.46 at ang spilling or overflow level niya ay 80.15. So more than alas nearly 1 meter pa naman ang 0.7 meters pa naman ito bago mag-overflow.
6: Okay.
2: So ang ibang mga dams ay medyo safe pa naman, malayo pa sa spilling level.
6: All right. So at least we have something to look forward to come Thursday, ano po, administrator, at least bet improving weather condition na. Ano ho?
2: Yes, opo. Kaya kami po dito sa DOST Pag-asa ay patuloy pong magmo-monitor. At lalong-lalo na, nandyan pa rin po, umiiral pa rin po ang habagat. Of course, kapag may habagat, we don't expect na continuous mga pag-ulan, but yung nandyan yung pag biglang magbuhos o pabugso-bugso mga buhos ng ulan na maaari magdulot ng mga pagbaha. Lalong-lalo na dito sa Kalakhang, Maynila, no? Malaking tulong din na na-declare ng ating pamahalaan na yung ano, yung alternative work arrangement sa publikong sa mga public workers. Maraming mga schools ang nag-cancela ng kanilang face to face sa classes.
6: Mm-hmm.
2: So para maiwasan, no, ang epekto nitong mga pagbabaha sa ating mga lansangan.
6: All right. Administrator Servando, siguro mayroon akong may last question. Kasi nabanggit po ninyo yung mga LGUs, yung nagka-cancela sila ng mga classes. Pero matanong ko lamang po, sa tagal po ng ikang pagbibigay serbisyo ng DOST Pag-asa sa pag-a-announce ng mga ganitong klase ng mga lagay na sama ng panahon, paano po nyo mag-gauge ang improvement pagdating sa coordination ng national at local government units sa Pag-asa para masiguro na nakararating ng tama yung mga impormasyon mula sa inyo na nagiging basihan na rin nila ng national at maging ng LGU sa pagde-declare ng suspension ng classes at pagbibigay paalala at paunawa sa publiko, Administrator Servando?
2: Sa ngayon, in fairness, mabilis namang umaksyon ang ating mga LGUs, particular na mga local, meron silang mga local DRRM offices. Every time na ma-release namin yung rainfall advisories na binabasihan nila ng kanilang aksyon, no? Nakikita naman po namin na maagap ang kanilang may mga LGUs na talagang as early as before 5 a.m. talagang may mga decision na sila. So mabilis ang action personally kung i-compare ko sa mga nakaraang taon, no. Mabilis ang coordination ng mga local DRRM offices sa mga concerned agencies, hindi lamang sa DOST Pag-asa, maging agencies involved in disaster management, kagaya po ng OCD in the DRRMC. Kami naman po, mabilis na rin po ang aming pag-disseminate ng information, hindi lamang po sa website ng DOST Pag-asa, no? Meron kaming bagong app, ito ang tinatawag naming Panahon app. At kung in the past days, no, may mga narinig tayong alert, no, sa ating mga cellphones.
6: Yes.
2: Kapag may mga rainfall warnings, nakakatulong din po ito para maiabot, no, ng kaagad ang mahalagang impormasyon at ma-alerto nating ating mga kababayan.
6: And of course, pasensya na po kayo, Administrator, pahabol na, isa na lang. Kasi dinideliberate ngayon sa House of Representatives ang National Expenditure Program for 2027, or shall we say, or the possible 2027 national budget for next year. Alam naman po natin na highly technical at technology-based din ang ating DOST Pag-asa, being under the Department of Science and Technology. Kung kayo po ang tatanungin, ano bang sa tingin nyo dapat ma-prioritize sa pangangailangan ng DOST Pag-asa para lalo pong mapaganda, mapa-improve ang ikanga po ang inyong sistema at ang inyong pag-deliver ng accurate na weather, Administrator Servando?
2: In the past years, very supportive naman po ang ating pamahalaan, lalong-lalo na sa aming ahensya dahil pinagpatuloy namin o in-implement itong patuloy yung pag-modernize na aming facilities at of course mga forecasting tools. So mahalaga sa amin ito na may mga facilities kami like mga networks of radars, mga field stations na mahalaga ito pong ma-maintain para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mahalagang datos na ginagamit namin sa pagtaya ng panahon. So for next year naman sa ASPER NEP namin ay nandoon naman yon yung mahalagang component ng budget. Ito yung pang operation and maintenance no ng aming mga facilities. So very supportive po yung ang government through the DBN and of course sa aming Department of Science and Technology sa pamumuno ng aming mahal na Secretary Dr. Renato Yosilidong Jr.
6: So makakaasa ba tayo kami ang publiko administrator na madadagdagan ang ating mga radars o ika nga iba pang mga highly technical equipment bang
2: yes,
6: pang bolster sa pag-asa?
2: Hindi lang po madadagan but may mga radars kasi kaming for several years na alos na abot niya na ang useful lifetime nito at kailangan i-upgrade o palitan. So sa budget namin for next year may dalawang radar na medyo kailangan nang i-upgrade no. Napundohan naman po.
6: Okay, and well, sige, hindi ko lang po kasi I cannot highly emphasize the importance ng serbisyong binibigay po ninyo at ng pag-asa sa publiko natin sa halos lahat ng sektor ng lipunan po dito sa Pilipinas. Kaya maraming salamat po, Administrator, sa pagpapaunlak po ninyo muli dito sa ating programa. Thank you very much po, Administrator.
2: Wala nga naman po at maraming salamat, Mr. Ray, sa pagkakataong itong maipahayag namin ang mga aming mga gawain at of course sa in the service of our nation no? At lalong-lalo na sa ating mga kababayan sa oras ng lalo na ito may mga extreme weather events.
6: With that, Administrator, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo sa amin and stay safe po kayo lagi, Administrator.
2: Magandang umaga po.
6: Ang ating pong Administrator ng DOST Pag-asa, Dr. Nathaniel Servando. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
11: So,
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
12: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo
13: sa nag-training po kami sa DOST.
14: Sa DOST rin.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Sa ating programang Global na Tayo, dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating mga ikangapo katuwang sa production side, gayon na rin sa ating master control. Muli po, ulitin ko, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating short, sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service, gayon na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, yan po'y sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong araw na ito, kanina nakausap natin si Administrator Servando ng DOST Pag-asa. Sa pagkakataong ito, makakausap naman po natin ang head ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, dahil sabi nga po ni Administrator Servando, isa ang Bataan na nasa ilalim ng Red Rainfall Warning. So alamin po natin ang kanilang paghahanda at ang kanilang mga naging ginawang aksyon itong mga nakalipas na araw. Sanhi pa rin ng ikangapo matinding pag-ulan, pagbuhos na ulan, sanhi ng habagat. Kasama na po natin ngayon ang head ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, walang iba kundi si Ms. Rowena Marie Santos. Ms. Santos, magandang araw po at welcome sa programang Global na Tayo.
14: Isang maulan na umaga din po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig.
6: Alright, Ms. Santos, kamusta po ang sitwasyon muna ngayon sa Bataan? Kamusta ang weather dyan? Sabi nga po ng pag-asa kanina sa aming pagkikipag-usap kay Administrator Servando, Bataan is under red rainfall warning. So, kamusta po ang sitwasyon muna ngayon sa Bataan?
14: Opo, bali po, regarding po sa current situation po ng Bataan, actually po, patuloy pa rin po kami nakakaranas ng epekto po ng habagat. Gaya po na sabi nyo, nasa red rainfall warning po kami ngayong araw. Kanina po mga madaling araw, nakaranas po kami ng moderate to heavy rains. Pero as of 8 o'clock po, mga light rains lang po yung nararanasan namin. Although alam po natin kasi pag red rainfall po, hindi naman po sa mismong oras. Kumbaga 3 hours po may lead time po na kung saan makakaranas po kami talaga ng malalakas po na pag-ulan.
6: Oo. Pero ang Bataan kasi hindi lang naman ngayong araw na ito na ilagay sa red rainfall. Ano? Correct me if I'm wrong, Ms. Santos.
14: Yes po, totoo po yan actually po.
6: Sunod-sunod na araw eh. Sunod-sunod na araw eh. So, kamusta? How are you able to cope with that? Lalo na yung probinsya ng Bataan. Provincial government ng Bataan.
14: Opo, actually po, tama po kayo. Pangatlong linggo na po namin na inuulan. Kung hindi man po laging red is orange or yellow po. Mm-hmm. So, yung mga ibang mga mabababang lugar namin and yung malapit po sa coastal areas, ito po, binabaha po sila. Kaya po meron po kami mga naitalang mga reported po na mga flooded areas. At the same time po, meron din po mga evacuees po kami as of this moment.
6: Mm-hmm. Speaking of evacuees, ilan po ba ang evacuation centers natin as we speak na nakatayo ngayon, Ms. Santos?
14: Bali, as of now po, meron po kaming open po na nasa... Yung open po na LGU namin na may evacuees po ay 5 po from municipality po ng Bagak, City of Balanga, Municipality of Dinalupihan, Hermosa, and Pilar po. So a total po na 384 families po yung aming mga evacuees as of this moment po.
6: 384 families as we speak, ano po?
14: Yes po.
6: Alright. So, pero ang nag-declare na ba ng state of calamity ang provincial government?
14: Actually, hindi pa po kami nagde-declare ng state of calamity.
6: Sa ngayon po, ano po yung mga bayan o baryo na nakararanas ng pagbaha o lubog sa tubig baha?
14: As of we speak po, ngayon po, may dalawang munisipyo kami na mataas po yung kanilang mga reported na flooded areas. Ito po yung sa Municipality of Hermosa and Municipality of Dinalupihan. And the rest po ng mga munisipyo, meron naman po na italang flooded areas. Pero po kasi dahil nga po, pag humihinto po yung ulan, mabilis naman po silang nagsasubside po.
6: Okay. So, pero wala pa tayo na italang casualty sanhin ng mga pagbaha o pagulan.
14: Yes po, as we speak po, wala pa po tayo na ito lang casualty. Saka wala rin po nare-report pa po sa amin.
6: Yeah.
14: Sana nga po, wala na po.
6: Sana nga. Ano. Pero kasi, biro mo, ilang linggo na kayo? Nasa
14: pangatlong linggo na po
6: pangatlong
14: ngayon.
6: Pangatlong linggo. Imaginin yes, mo yan, pangatlong linggo, nasa ilalim kayo ng red rainfall warning. Tuloy-tuloy
14: actually,
6: yan.
14: Actually po, ano sir, pag umulan po dito sa amin na malakas, nagbabaha po. Pero once po na huminto, nagsasubside naman po. Pero ito lang pong recently, medyo mabagal po yung pagsubside dahil nga po, gaya po na sabi ko po, ilang linggo na po kami yes. inuulan, yung mga lupa po, saturated na.
6: Pero yes, wala pa namang sa tagal, ano? Can I call you Rowena? Can I call you Rowena?
14: Sige po, okay. Yes po.
6: Rowena, sa tagal na panahon, tatlong linggo. Hindi pa ba nagsusulputan yung mga sakit na maaring makuha lagi sa
14: opo,
6: tubig baha?
14: Opo, yung like leptospirosis po, no?
6: Yung mga opo. Gastrointestinal disease, di ba?
14: Diseases, opo. Actually po, simula po na may nag-open po na evacuation center sa amin, yung aming provincial health office po, nagbabarin po sila ng kanilang mga health emergency team para po tiyakin yung health condition po ng mga tao po sa evacuation center. So, ang mga commonly po na naitala po ng mga sakit is mga lagnat po, ubo, sipon, which is doon pa lang naman po sa evacuation center na bibigyan naman po ng ano paunang lunas po. May mga gamot naman po.
6: So merong close coordination sa inyo ang yes, national po. Government like the Department of Health in making sure na ibibigay yes, ang tamang medical assistance.
14: Yes po. Continuous naman po yung coordination ng DOH namin and PHO po with the municipality and city po.
6: Okay. So sa ngayon ang mga canceled pa rin ang face to face classes.
14: Yes po, canceled pa rin po. So alternative work arrangement class ano po arrangement po sa mga estudyante po natin.
6: Mm-hmm. Meron ba tayong naitalang mga landslide occurrences sa probinsya ng Bataan?
14: Actually po may naitala pong isa pero for verification pa din po ito ng MGB dito po sa Limay po.
6: Limay.
14: Opo, ito po yung previous na po no, kasi habagat din po pero ito ay naitala po parang last week po.
6: Okay.
14: Pero cleared naman na siya.
6: Mm-hmm. Okay. So sa ngayon anong masasabing binabantayan ngayon ng Provincial Disaster Resilient Action Management Office pag patuloy pa rin itong red rainfall warning na ito sa Bataan, like you said, baka dumating yan mga 3 hours pa no. Pero ano yung mga lugar na binabantayan na maaring maapektuhan ng matinding buhos ng ulan at maging landslide? Meron ba kayong hazard map na tinitignan o nagawa just in case ganito yung mga sitwasyon?
14: Opo, in regards naman po sa hazard map, yes po, readily available naman po yung aming hazard map. Same time din po sa ating bawat LGU, meron naman po silang hazard. Actually, pati po risk map kung saan po doon sa hazard map po, nakalagay na po doon yung mga at risk po na maaari po maapektuhan kapag nangyari po yung panganib. The same time naman po, siguro po kapag nagtuloy-tuloy pa rin po yung malalakas na ulan, ang magiging problema po talaga namin is pagbaha po sa landslide. Lalo na po doon sa may mga history po ng landslide po sa aming lugar.
6: Usually ba ano ang historically na talagang nagkakaroon ng landslide sa probinsya ng Bataan? Saan lugar?
14: May kapag ganito pong panahon, may mga naitala po sa municipality po ng Mariveles at saka Dinalupihan.
6: Mm-hmm.
14: Meron din po sa Abukay, lalo na po yung mga matataas po na lugar.
6: Alright. Siyempre, di ba, pag sinabing Bataan, hindi dyan mahiwalay ang Zambales, di ba? Medyo ano lang sila. Kamusta yung ating mga indigenous? Meron ba kayong mga indigenous peoples na tinitingnan at inaalagaan din for their safety?
14: In regards naman po sa indigenous people po natin, actually po ang aming PSWD o na-monitor naman po sila and meron naman po sila mga data po regarding po doon. So kapag po meron po kaming open evacuees, we see to it naman po na naibibigay po yung kanilang mga pangangailangan.
6: Mm-hmm. So So ngayon, eh, wala naman kayong problema sa supply ng pagkain na ibibigay ng mga relief food packs sa ating mga evacuees. Tama po ba?
14: Opo, as of this moment naman po, wala naman po ang ating pong mga munisipyo at yung city natin na ibibigay naman po nila yung mga pangangailangan po ng mga evacuees nila. Mm-hmm. Pero po ang probinsya naman po, lagi po kami nakahanda kapag po may kailangan po ang ating mga LGU. Kami po ay sumusuporta po o nagbibigay suporta po sa kanila, okay, sa pangangailangan po nila.
6: Alright, and I guess talagang handang-handa ang Bataan. Ano po, at ang Bataan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office together with the provincial, with the Bataan Provincial Government sa pagharap nitong hamon na naman na ito. Biruin mo, Rowena. Third, ano nyo na, pangatlong linggo nyo na. Ito.
14: Opo nga, eh. Sana po naka-red matapos na po.
6: Pangatlong linggo. Sana dalangin namin na tama na, di ba? Tama na. Opo, kasi malaki na yung epekto sa ekonomiya at saka sa ano ninyo, sa kalusugan ninyo dyan sa yes, mga kababayan
14: po
6: natin.
14: Pati sa po sa mga estudyante din
6: yes,
14: po.
6: Yes, yes. Oo. Oo. Well, with that, Ms. Rowena, may mensahe ka ba o nais ka bang ipanawagan sa publiko at maging dito sa national government at sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at sa mga kapwa natin bataenyo? Go ahead, Ms. Santos.
14: Salamat po. Bali po sa ating mga kababayan, muli po, manatili po tayong alerto. Maging mapagmatsyag po. Kung alam po natin na unti-unti na po tumataas o may tubig na po sa ating labas, mag-evacuate po agad tayo. Although po ang ating mga LGUs po, nire-remind po namin sila na lagi po sila mag-preemptive evacuees po. Katulad po nung naitala po namin mga evacuation center po na bukas, yung iba po dito, ito po yung mga bunsod po ng mga preemptive evacuation po. The same time po sa aming kababayan, kung hindi naman po importante ang gagawin po sa labas, manatili na lang po tayo sa loob na ating tahanan at maging mapagmatsyag at lagi po makinig sa mga latest weather update. And paalala lang po, kung kailangan nyo po ng rescue, kung need po kayong i-rescue, tumawag lang po kayo sa aming tanggapan po.
6: With that, Ms. Rowena Marie Santos, maraming salamat sa oras po na pinagkaloob niyo. At dalangin namin na you stay safe, lahat ng ating mga kababayan dyan sa Bataan. And of course, sa lahat na bumubuo ng PDRRMO Bataan, sana po safe kayo, ha? Kasi kailangan safe kayo bago kayo makapagligtas na iba natin mga kababayan. You need to stay safe and healthy. Thank you very much, Ms. Santos.
14: Maraming salamat din po at ingat din po kayo dyan. Alam ko din po at kayo inuulan din po dyan.
6: Thank you very much.
14: Ingat po.
6: Ms. Rowena Marie Santos, ang head ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
16: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng pag-asa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
10: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
18: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Tuloy na sumusubaybay dito pa rin sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa simula nung nagsimula tayo ngayong umagang ito. No? Kasama pa rin natin, of course, sa production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, Master Control, si Ms. Susan Aizon, and of course, sa ating wirecast, ang ating wirecast operator, si JP. Ayan, no? So, yung mga kababayan natin, na mga nagtatrabaho sa gobyerno, yung kapwa government employees natin, naka-work from home sila, di ba? Naka-flexible arrangement, work from home yung karamihan. Pero itong sila Susan, sila ati Susan, si JP, si Jam, at yung iba pa natin mga kasamahan dito sa Radyo Pilipinas World Service, si Leo, si Jay, si Erwin, si Step, ano po, at ang inyong lingkod. Eh, hindi po kami pwedeng, ano, hindi po kami pwedeng biglang basta-basta mawala sapagkat kami po ay nagsisilbi sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon. Ano, yung tamang impormasyon, ha? Hindi po mga fake news. Hindi po nagbibigay ng fake news. Mga tamang impormasyon sa pamamagitan ng mga panayam. Ano po? Hindi lamang po para sa ating mga kababayan dito sa loob ng ating bansa, kundi para sa ating mga kababayan sa labas ng ating inang bayan o yung ating mga overseas Filipino workers. Ayan, ano po, kamusta na po kayo dyan? O, yung ating, ano ha, yung mga kababayan natin sa Bulacan. Nako, eh, alam ko, bukod kasi sa Bataan, isa rin po ang Bulacan sa talaga pong nabababad na rin na, sa tubig baha. Ano po, hindi lang Bulacan, hindi lang Bataan, pati yung kahapon, yung nakapanayam natin sa Makabebe, Pampanga. isa po ang bayan ng Makabebe, Pampanga rin, kasama ang Masantol, kasama ang Apalit, ano po, yung pong mga bayan na yan na masasabi nating along the Pampanga River o nasa basin ng Pampanga River, eh talaga pong nakararanas ng pagbaha. Ano, at hindi lang isang araw, hindi lang dalawang araw, sabi nga nung ating nakausap sa si Ginoong Cruz, no, doon sa Makabebe, MDRRMO, eh ilang linggo na rin po silang nakararanas niya, katulad nung nangyayari sa iba pang mga lugar tulad sa Bulacan. Ano, ilang araw na rin pong nakababad sa tubig baha ang ating mga kababayan dyan. So, ulitin ko lamang po ha, mag-ingat po tayo since na karamihan po ng mga government workers ay naka-flexible working hours, naka-work from home, and then of course yung iba naman ay mga estudyante natin ay suspended na yung classes, ano po, yung face-to-face classes. Kung hindi rin po naman kinakailangan talaga na lumabas at makipagsapalaran sa baha, eh, iwasan nyo na lang humuna. Kasi ang daming sakit na pwedeng makuha mula po sa baha, lalo na kung marumi ang tubig na nakukuha sa baha. Leptospirosis, ano pa, yung pang mga sakit sa tiyan, yung mga gastrointestinal diseases. Nako, napaka ano po niyan. Napaka lalang sakit po niya kapag napabayaan. Speaking of iba't ibang mga lugar na naapektuhan ng habagat at mga matinding pagbahas dahil sa pag-ulan, kasama po natin ngayon ang PDRRMO, ano po, ng Occidental Mindoro, kanilang section chief si Miss Maria Angelica Mercene, warning section chief ng Occidental Mindoro, PDRRMO. Miss Mercene, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
20: Good morning, ma'am.
6: Good morning po. Well, okay. Thank you very much po sa pagpapaunlak ninyo sa ating programa ngayong umagang ito. Una sa lahat, kamustahin ko muna ang sitwasyon. Kamusta po ang weather, ng weather dyan po sa Occidental Mindoro?
20: Apo, sa kasalukuyan nga po, no, malakas po ulit ang pag-uus ng ulan po dito sa Oxy, ganun din po sa iba't ibang bayan po dito sa amin.
6: Okay. So, sa ngayon po, anong rainfall warning ang nakataas sa Occidental Mindoro?
20: Ang amin pong Emergency Operation Center ay nakataas po into Blue Alert po.
6: Saan? Blue Alert?
20: Yes po, Blue Alert po.
6: Okay, Blue Alert. So, ibig sabihin, ano yan, parang moderate rainfall lang. Tama po ba?
20: Bale, pagka Blue Alert po, 50% po ng aming mga response casters at mga partner agencies po ay naka-on standby po dito sa aming Emergency Operation Center po. In case po na kailanganin sila on the ground, on the deployment po, ay madali na po silang makatakbo po.
6: Alright. Pero nito mga nakalipas na araw, mga nakalipas na linggo, binamanmanan din namin, binabantayan din namin ang Occidental Mindoro dahil nahagupit din kayo ng pagbaha, matinding pagbaha, ano, sa iba't ibang bayan ng Occidental Mindoro. Mga ilang bayan pa po ba ang nakararanas ng pagbaha ngayon sa Occidental Mindoro?
20: Ngayon po sir, ang official report lang po namin as of now po, na flooded areas po ang natatanggap pa lang po namin ay sa Magsaysay. Pero hindi lamang po ito sa Magsaysay, pati po sa bayan po ng within MAPSA, Abra, Paluan, Santa Cruz, ganun din po sa Sablayan, tsaka po sa Samarica area namin, sa San Jose, Magsaysay, Rizal, tsaka sa Kalintaan po. Ganun din po sa Look at Lubang. Ganun, same din po sir sa mga evacuees namin, ang meron na po kaming record ngayon ay sa bayan ng Magsaysay, sa Mamburao, sa Rizal po. Pero okay, sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po yung pag-gather po namin ng data with our partner agencies po para makompleto na po namin kung ilan na po ba yung bilang talaga ng mga pamilya po na nag-evacuate.
6: So sa ngayon, meron kayong mga evacuation centers na naka-setup?
20: Yes po, sir. May mga evacuation center po kami ngayon na nakabukas po.
6: Ilan po yung evacuation centers na yun, ma'am?
20: Sa Magsaysay po, tatlong barangay po sa Nicolas, sa Poblacion, tsaka sa Cuernaga.

0: inside evacuation center po sa bayan ng Magsaysay ay umabot po sa Kabuuan na 9 families and 42 persons. Sa Mamburaw naman po ay 2 pamilya at mayroong 14 persons. Sa Sablayan naman po, sa outside EC po, meron po tayong 5 pamilya at 15 persons po. Mm. Yun pa lang po sa ngayon, sir, pero talagang madadagdagan yes. pa po ito. Mm.
1: Alright. Matanong ko lamang po, itong Abra de Ilog, kamusta po ang sitwasyon sa Abra de Ilog?
0: Opo, sir, sa Abra de Ilog po, kagabi ay kanina madaling araw ay nagsagawa lang po sila ng preemptive evacuation po. Bale, naghihintay lang din kami, sir, talaga ng data kung ilan yung mga pamilya at individual po na nag-evacuate at kung saang barangay po sila nagmula.
1: So nag-evacuation, preemptive evacuation, tumaas ba ang ilog? Tumataas na ba?
0: Yes po, sir. Opo, talagang tumataas na po yung mga level ng tubig namin dito sa mga ilog po, kaya inaabot na din po yung mga sa community po.
1: Mm-hmm. Alright. Sige. So, kamusta po ang pagkikipag-coordinate naman sa inyo ng national government? Bukod sa DSWD, kamusta po ang coordination sa inyo ng OCD, maging ng Philippine Coast Guard, ng Department of Health? Kamusta?
0: Yes po, sir. Continuous naman po ang coordination namin with our partner agencies and national agencies po. Nagpadala na rin po si OCD dito sa amin ng food and non-food items po. So, nandito na po yan sa bodega po namin. Tapos, same naman din po with health cluster namin and other cluster po. Nandito naman po kami lahat sa emergency operations center po namin.
1: Alright.
0: Sa PDRMO po.
1: Sa ngayon po ba naka-declare na o naka-declare na ba ang state of emergency o hindi pa?
0: As of now, sir, ay wala pa naman po ang declaration ng state of calamity po.
1: Ayun, okay, sige. So, pero ang tanong doon, Ma'am Angelica, may sapat bang pondo ang ating MDRRMO para tugunan lahat ng pangangailangan ng ating mga evacuees?
0: Yes po, sir. Opo, with the help din naman po ng ating PDRMC chairperson, Governor Eduardo Galliano, gumagawa rin po siya ng paraan, sir, para to make sure na matugunan po lahat ng pangangailangan po ng bawat community po natin, lalo-lalo na po yung mga talagang naapektuhan ngayon ng pag-ulan po.
1: Okay. With that, Miss Mercene, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Unless meron pa ho kayo nais na iparating na pahayag o paunawa o paalala sa ating mga kababayan niya sa Occidental Mindoro. Go ahead po.
0: Yes po, sir. Salamat po. Ingat din po.
1: Thank you very much. Ang ating pong warning section chief ng Occidental Mindoro, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Walang iba kundi si Miss Angelica Mercene. Ayan. Okay, thank you. Thank you so much po. Alright, at dyan po tayo magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa ating production side, Executive Producer Miss Jermaine Jam Season, and of course sa ating Master Control si Miss Susan Aison, and sa ating Wirecast si JP, and syempre, ano yun? Si JP Lumuntad. Ayan, sige. Ganun ka-concern sa iyo to, JP. Talagang kakatokin yung salamin. Alright? Thank you very much. And of course, sa ating mga kapwa government workers na nagtatrabaho pa rin sa kabila ng nararanasan nating sama ng lagay ng panahon. Ano, maging yung mga kasamahan natin pumasok sa trabaho sa kabila ng alternative work schedule. Nandito pa rin, hindi lamang dito sa Bureau of Broadcast, maging sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, especially yung mga frontline services natin, lalo na doon sa mga involved sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa ganitong klase ng panahon na kung saan masama ang lagay ng panahon at kinakailangan nila ng ayuda, medical treatment, etc., etc. Saludo po ako sa inyo. Thank you very much for continuing to serve the public for the better betterment.

0: of our countrymen. Thank you very much po sa inyo. Again, si Ray Sampang po ito. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na! Ang Dagdling Kaalaman!
3: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
5: Uy, yan ang life goals.
4: At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato, lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado! Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Alternative work at learning mode ipinagtupad ngayong araw ng Malacañang sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa matinding ulan. Palasyo, tiniyak na tuloy-tuloy ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit suspended ngayon ang pisikal na pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan.
0: Headlines.
4: Department of Transportation, may libreng sakay ngayon para sa mga stranded na pasahero dahil sa kalamidad.
0: Headlines.
3: Pag-asa, naglabas ng bagong heavy rainfall warning sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa patuloy na ulan.
0: Headlines.
4: 14 bilyong pisong subsidiya idinagdag para sa pinalawak na zero balance billing ng PhilHealth.
0: Headlines.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte suspendido rin sa araw na ito dahil sa matinding ulan.
0: Headlines.
4: At Philippine National Police nanawagan sa publiko na iwasang ikalat ang mga video at larawan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, August 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa RAS Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, naka-alternative work arrangement ang ilang tanggapan ng gobyerno ngayong araw habang alternative learning mode sa ilang eskwelahan. Sangayon po ito sa inilabas na Memorandum Circular No. 128 ng Malacañang sa gitna pa rin ng walang tigil na pagulan. Sakop ng nasabing arrangement ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Iiral din ang alternative learning mode sa lahat ng private at public schools sa lahat ng antas sa mga nabanggit na lugar maliban kung may ibang direktiba ang mga local official. Samantala, tuloy-tuloy ang operasyon ng mga ahensya na nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Ipinauubaya naman sa pribadong sektor ang pagsuspid din ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangement.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacañang na tuloy ang mga aktibidad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw kahit suspended ang pisikal na pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila. Sa loob ng palasyo, idaraos ang mga aktibidad ngayon ng Pangulo kabilang ang panunumpa ngayong umaga ng mga bagong halal na national, regional at island officers ng Philippine Councilors League. Mamayang hapon, makikipagpulong naman ang Pangulo ng Pribado kabilang ang briefing para sa Siklab Building Industrial Space Launch System. Susundan ito ng ipinatawag niyang courtesy call sa mga miyembro ng US-ASEAN Business Council at Philippine Business Mission.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi hadlang ang masungit na panahon para sa patuloy na relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para maabot ang lahat ng komunidad na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling tala ng DSWD, sumampa na sa halos 700 million pesos ang halaga ng nailan nitong tulong sa mga apektadong residente. Kabilang po rito ang nasa higit 1 milyong family food packs. Patuloy ding tinututukan ang lagay ng nasa 21,000 na residente na nananatili pa rin sa mga o sa higit 300 evacuation centers. Kaugnay nito, patuloy din ang pagkakarga at pag-dispatch ng Family Food Packs o FFPs mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ang mga FFPs ay patungo sa Mimaropa, Calabarzon at Cordillera Administrative Region bilang augmentation support para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong sa gitna ng kalamidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbibigay ng libreng sakay ang Department of Transportation o DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno ngayong Martes, August 18 para matulungan ang mga commuter na stranded dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila. Magisimula ang libreng sakay alas 6 umaga hanggang alas 8 ng gabi. Aabot sa 43 sasakyan ng pamahalaan ang ide-deploy para tulungan ang mga commuter na nahirapang makauwi o makapasok sa trabaho dahil sa pagbaha. Kabilang sa mga rutang may libreng sakay at balikan ang Quiapo to Fairview, Loton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via TAF, Loton to Muntinlupa Star Mall, Heritage to Market Market, Monumento to PITX Busway Route, Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta at Baclaran to Sucat. Nakikisa rin sa programa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, LTO, LTFRB, Department of Energy, Department of Labor and Employment at Philippine Army.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad dulot ng habagat tuloy-tuloy na ipinamamahagi ayon sa Presidential Communications Office. Para sa detalye, narito si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tuloy-tuloy lang ang pagpapaabot ng pamahalaan ng kailangan tulong para sa mga pamilyang nangangailangan ng suporta sa gitna ng epekto ng habagat. Sa Facebook post ng Presidential Communications Office ay ibinahagi nito ang ginagawang hakbang ng DSWD na may kaugnayan sa pamamahagi ng tulong sa apektado nating mga kababayan. Ayon sa PCO, nasa 699.78 million pesos ng humanitarian assistance ang naipaabot ng ahensya sa mga kinaukulan. Kasabi nito, sabi ng PCO ay nasa 313 evacuation centers ang nananatiling bukas para sa 6,338 na mga pamilya. Mayroon din niyang 4.83 billion pesos na relief resources ang available para suporta ng tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Available pa rin ang Emergency Loan Program ng Social Security System o SSS para sa mga miyembro na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph De Claro, ang programa ay bahagi ng patuloy na commitment ng ahensya na makapagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga apektadong miyembro. Ang mga kwalipikadong miyembro ay maaari makautang hanggang 20,000 pesos na may interest na 7% kada taon. Maaari itong bayaran sa loob ng 30 buwan, kasama na rito ang 6 na buwang moratorium bago magsimula ang pagbabayad. Magisimula ang regular monthly amortization payment sa 7 buwan. Para sa iba pang detalye, pumunta sa www.sss.gov.ph.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa lagay ng ating panahon, may tsansa na maging bagyo ang isang low pressure area na nasa loob na ng bansa. Ayon sa PAGASA, sakaling maging bagyo ay tatawagin itong Neneng. Bukod dito, isang LPA rin ang binabantayan sa labas ng bansa na may katamtamang tsansa na maging bagyo. Sinabi naman ni PAGASA Weather Specialist Veronica Torres na magiging maulan muli ngayong Martes sa buong Luzon dahil pa rin sa habagat.
6: Naasahan natin yung monsoon rains sa lugar ng Benguet, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag binanggit nga natin yung monsoon rains, ito yung mga tuloy-tuloy na mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang occasional rains naman ang inaasahan natin sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Occasional rains naman yung pasulpot-sulpot din na mga pag-ulan na posible pa rin naman itong mag-cause ng mga pagbaha at tuguho ng lupa. Kabilang nga sa occasional rains din, yung lugar ng Metro Manila.
3: Si PAGASA Weather Specialist Veronica Torres.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Naglabas naman ang PAGASA ng panibagong heavy rainfall warning dahil sa patuloy na pag-ulang dala ng habagat. Nasa red warning na ang Bataan at ilang bahagi ng Batangas kung saan posible ang malubhang pagbaha. Isinailalim naman sa orange rainfall warning ang ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Pampanga, Bulacan at Zambales. Nasa yellow warning ang Metro Manila at ilang bahagi ng Rizal, Laguna, Bulacan, Pampanga, Quezon, Zambales at Tarlac. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang makakaapekto sa mabababang lugar sa kahabaan ng Tulyahan River ang sobrang tubig mula sa La Mesa Dam. Isinailalim kasi ang dam sa Alert Level 3 bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Kaninang 5 a.m. pumalo sa 79.71 meters ang antas ng tubig sa La Mesa Dam, dahilan kaya isinailalim sa Alert Level 3.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:15 po ang ating oras. Sa puntong ito, pundahan natin ang Malacañang para sa isinasagawang press briefing kasama si Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
7: Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na iprioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha.

0: sinusunod sa utos ng Pangulo na isulong ang whole of government approach laban sa baha, bunsod ng patuloy na pag-ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Makakasama natin ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWA Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III, at Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services Roy Badilla upang pag-usapan ang naging tugon ng pamahalaan sa sama ng panahon. Good morning to all of you.
1: Go ahead, sir. Gandang umaga. So patuloy pa rin ho ang ating relief operations. Actually, hindi naman ho tayo tumigil mula nagsimula yung habagat, then nagkaroon ng bagyong Luis, then more habagat, and then bagyong Maymay, and then the enhanced habagat. So we're treating it as a continuous relief operations, ongoing concern siya. Kaya yung report namin picks up from, hindi siya separate reports na, kundi we're treating it as continuous na weather disturbance dahil hindi naman humupa for almost close to 1 month now. Now the next slide, we'll show you again the total affected barangays at from this morning 6 a.m. report. It's at 4,516 barangays with 1.539614 million families affected. Ang nakabukas natin na evacuation centers across the country, 461 with 12,194 families living inside evacuation centers. Ang nakatira sa labas ng evacuation centers, 11,554. Now, kung makikita niyo yung damaged houses, patuloy na lumalaki, nakakatanggap yun ng tulong pinansyal sa atin. Ang total damaged houses, 1,993. Ang totally damaged houses, 206. Ang partially damaged, 1,787. Now, the next slide. Kung mapansin nyo, lumalaki yung numero compared to what we showed last week. Ang total family food packs released na natin is at 1,057,972. That's across the country with a bigger bulk going into Central Luzon, Region 4A, Ilocos Region, and Cordillera. Meron rin tayong portions ng Region 4B, most especially yung Mindanao Occidental. We've released 17,291 ready-to-eat food boxes. These are normally distributed in RoRo ports as well as seaports kasi na naaantala yung biyahe ng mga pasahero natin. Nag-release na rin tayo ng 12,740,000 na non-food items. These are the other kits. Yan yung mga kitchen kit, sleeping kits, hygiene kit, family clothing kit. Total cost of humanitarian aid is at close to 717 million already. We project the numbers to keep on going up kasi even as this morning, we're still getting new requests for augmentation ng mga local government units. Remember, the last mile o yung pag-distribute sa residente, responsibilidad yan ng mga local government units natin. Pero dahil alam naman natin na may limitasyon yung kanilang kapasidad, it's the DSWD that supplies them, the family food pack. So yung 1 million plus na yan, binibigay yan sa provincial local government units, municipal and city local government units. Sila nagdi-distribute ng last mile kasi devolve ang social welfare. Now, the next slide, we'll show you. Last week, malaki pa yan eh. But now, our national stockpile is at 4.228458. Ibig sabihin yan yung mga readily available goods natin na pwedeng i-distribute spread across 1,000 warehouses. Now, remember, nung una ko yung pinakita sa inyo, nasa 5.2 yan. So, naglabas na tayo ng 1 million in 1 week's time or a week and a half's time. Kaya bumagsak siya to 4.2. But to assure everybody, the production plants are running in full scale. So, hindi yan bababa na lubhang malaki. So, right now, the Luzon Repacking Center is running at 22,000 family food packs a day. The Visayas Center will be running at 22,000 come middle this week. Kasi we're also starting to get requests from, it's augmenting yung mga areas na tinatamaan ng pabugso-bugsong habagat. Ang message namin, hindi dapat mag-alala ng ating mga kababayan. May sapat na pagkain na naka-imbak sa mga bodega ng DSWD nationwide. This number will continue to grow. So kung wag naman, kung ano pang darating, ready naman ho ang inyong pamahalaan. So that's it for the side of the relief operations. Actually, after this, I plan to personally oversee the distribution in Quezon City, then go up to Pampanga in Makabebe and Bacoor, Bacolor, to check on those. And then tomorrow we'll go to Bulacan naman to look at Hagunoy, Kalumpit, to make sure na yung distribution is going smoothly. Kasi again, ang laging tanong sa amin is, sino ang nagdi-distribute on the ground? It's the local government units, but we make sure that we monitor na nadi-distribute efficiently and in an orderly manner. So I'll give the floor back to you, Secretary.
2: Secretary Dison, next.
3: Magandang umaga. So nag-ikot po tayo base sa direktiba ng Pangulo, nag-ikot tayo kaninang umaga, kagabi at kaninang umaga. At awa ng Diyos po, bumaba na, tumiga na yung tubig baha, gago-gago na sa bandang Quezon City area. No? This morning po, nagaling ako ng Navotas para i-check lang yung Camanava area. Si Secrex would know this very well, dati siyang mayor ng Valenzuela. So, prone sa baha ang Camanava area, pero awa ng Diyos sa Camanava, relatively, hindi masyadong mataas at mabilis humupa yung baha nitong nakarang araw despite yung record rainfall kahapon. No? Sa Navotas, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, nung pumasok tayo late last year, meron tayong apat na ginawa sa Navotas. No? Para lang maintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat gawin sa mga flood-prone areas and ano yung nakikita na nating mga epektibong intervention. No? Ang unang-unang pinagtulungan namin ni Mayor John Ray Chanco at ni Kong Toby Chanco sa Navotas is pinagana namin yung 6 na pumping stations na matagal nang hindi gumagana. No? 6 yan nakakagat sa along yung Manila Bay at napagana na natin yon. No? Ikagawa, may mga gaps dun sa mga dike na naiwan from the past years, no? Sinara natin yung mga gaps na yon, no? So nasara na yon. Ikatlo, yung navigational gate, no? Yung malaking nav gate. Kung maaari niyo pinuntahan mismo ng pangulo ito. Parang 2 beses pa ata niya pinuntahan to. At hindi maayos-ayos, naayos din natin yon, no? So yung 3 bagay na yon prove na epektibo yung naging resulta, no? Nung pagsasaayos ng mga pumping station, nung pagsasarado ng mga gap at pagpapagawa ng navigational gate, no? So, yung mga ganong klaseng intervention na coordinated ng mabuti, base na rin sa direktiba ng Pangulo, na kailangan ng DPWH from now on, simula nung siniwagat niya yung mga kalokohan sa flood control, kailangan coordinated sa LGU, clearly nag-work. Kasi kausap ko mismo yung mga residente dun mismo sa mga barangay tabi ng Manila Bay. Sila mismo nagsabi na hindi sila masyadong binaparang hanggang ankle lang yung kanilang mga, yung na-experience nilang baha at lumabas kagad yung tubig. So, clearly, kung uulitin lang natin yon sa iba pang mga lugar, lalo na sa Bulacan, no? Kinikwento ko nga kay Secrex kanina na nanggaling ako ng Kulumpit at na itong mga susunod na araw, pupunta naman ako ng Hagonoy at Paumbong. Yung model ng Navotas at ng buong Camanava area, tingin ko, example yan. Sa Valenzuela, halimbawa, merong laging binabaha dyan ng matagal na yung pumping station natin, Secrex, yung Wawang Pulo, no? Laging binabaha yun. Ngayon, nung napagana na namin yung pumping station doon, again with the help of the City of Valenzuela, hindi na binabaha yung Wawang Pulo ngayon, no? So, meron tayong mga nakikitang mga improvements, pero syempre, lalo na sa volume nung ulan kahapon, marami pa rin talagang binaha. And isa na yon yung pinuntahan ko kanina ding umaga, yung E. Rodriguez at G. Araneta. At ang main na nangyari doon, umapaw na po ang San Juan River. No, kasi ang Quezon City, ang tinatapunan lang ng tubig baha ng Quezon City is San Juan River. Yun lang ang major tributary sa Quezon City. Merong isa pa pero sa ano na yon, no? Sa norte na yon, sa may purview na yon, no? Yung Tuyahan River, no? Sa norte na yon, sa may, pero sa sentro ng Quezon City, ang tinatapunan lang ng lahat ng tubig baha ay ang San Juan River. At kapag ang San Juan River umapaw na, wala na talagang pupuntahan ang tubig baha sa Quezon City. So umapaw siya at approximately, Jen Torre would probably know the exact time, but I think around 1:30 p.m. yesterday. Pero ang kausap ko yung mga tao doon, yung mga residente sa area ng San Juan River mismo, Nag-subside na ito by 7 p.m. Kaya by after yung declaring at ano natin, yung mga basura nagkalat doon, tatulong ng MMDA, declaring at cleaning up operations tayo doon. By 7:30, I think passable na ang GR Araneta last night. Ang kwento sa akin ng mga kababayan natin doon, in previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Yesterday, I think it took anywhere between 4 to 6 hours bago siya bumaha. So, hindi pa rin tayo, we're not out of the woods yet. No, nandun pa rin, no? Nandun pa rin yung baha dahil nga umapaw ang San Juan River. Pero nakakakita na tayo ng konting improvement. So, ano ang kailangan gawin next? Number one, nandun ako sa San Juan River kanina. Yung nagpapasalamat tayo sa MMDA, isa station muna natin yung dalawang mobile pumps doon. Isang mobile pump from DPWH, isang mobile pump from the MMDA. And magde-dredge pa tayo lalo, no? Kasi yun ang malaki talaga nakitang effect natin, no? So, magde-dredge pa rin tayo, papagalimin natin pa rin yung San Juan River, pero kanina, malaki na ang binaba. I think, halos nangalahati na yung tubig sa San Juan River nung nakita ko siya kanina. Pero, kailangan natin ngayon magtayo ng mga detention basins upstream. So, na makikipag-ugnayan na tayo sa Quezon City para tulungan nila tayo sa right of way. Kasi, para magtayo ng detention basin, kailangan natin ng area na pagtatayuan nun. So, ang logic doon is, bago pa tumapon ang tubig baha sa San Juan River, iipunin muna natin, iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. And meron kaming tinitignan na area sa may barangay Kaingin Bukid, no, sa may upstream ng San Juan River. No, na hopefully, pag yun natayo natin, bago pa bumaba at tumapon ang tubig baha sa San Juan River, sasaguhin muna natin doon temporarily. No? And then, pag bumaba na ang San Juan River, doon tayo magdi-discharge into the San Juan River. So, wala tayong magagawa dito kundi magtrabaho lang na magtrabaho pa. So, yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo. And again, final reminder ko na lang, re-remind din ng mga mayors natin, ni Mayor John Ray at ni Mayor Joy, na tulong din sa ating mga kababayan na huwag na po tayo magtatapo ng basura sa estero, sa ilog. Kinokorekta naman yan ng ating mga LGU, ng ating mga mayor. So, iiwan na lang muna natin, no, sa ating mga bahay-bahayan yung mga basura at i-dispose na lang to pag dumating na ang mga koleksyon ng mga LGUs natin. Kasi talagang kung makikita nyo yung GR Araneta kahapon, after nung bumaba yung baha, talagang siyam na truck ata, siyam hanggang sampung truck ang GR Araneta pa lang, siyam hanggang sampung truck ng basura yung naghakot kagabi. No, pero ngayon, at least passable na tayo. As of last night, I think 7:30 p.m. passable na yung GR Araneta. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin and hindi tayo titigil hanggat hindi natin ma-improve pagago yung sitwasyon natin sa Metro Manila kasi marami pa rin areas na binabaha at kailangan ayusin din natin yan. Thank you.
2: Okay. Bago tayo dumako sa MMDA at PAGASA, unahin mo natin yung mga tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian.
3: Sorry, iikot pa kami. Pumunta pa ng Bulacan at Pampagas.
2: So, Harley Balbuena, unang tanong.
3: Go ahead.
4: Good morning, gentlemen, Yusek. Sir, you've noted the improvements that we have seen, but
3: some improvement.
4: But we'll just ask if there are any new directives from the president in line with the heavy flooding we have experienced in most parts of Metro Manila yesterday, because people, especially workers, commuters, and students, have been enduring these non-stop rains for several weeks now. But the situation yesterday was different. So, baka po may bagong directive that will bring immediate relief, or perhaps maybe we need a more holistic approach on this.
3: Well, yung holistic approach, kailangan talaga yun, no? Pero ang kabilin-bilinan ng Pangulo, sinabi nga ni Yusek Clare kanina, mabilis ang action. And yun ang ginagawa namin, no? Yung holistic solutions kasi, they take time. No? There are no overnight solutions to this problem that, sorry, I mean, we've been experiencing floods for decades, no? And this is this is not a problem that can be fixed overnight, but ang directive ng pangulo, bilisan ang pag-aksyon para ma-address na natin 'to. May mga small improvements na nakikita tayo, pero it's not enough. No, we have to just keep on working at it. We have to keep on fast-tracking the projects. Importante lang, tama yung proyekto. And sisigundan ko lang ulit, no? Pagpasok ko sa DPWH, ang sabi ng Pangulo, kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin. No? Kasi alam nyo naman, yung isa sa mga paulit-ulit na reklamo ng mga LGUs natin, itong mga nakaraang taon, lalo na sa flood mitigation projects, eh hindi kino-coordinate sa kanila. In most cases, like Quezon City, sinasabi ni Mayor Joy at that time, hindi nga niya alam na may mga flood control projects para sa mga area niya. So ngayon, lahat ng flood control efforts natin is coordinated with all the LGUs. In fact, hindi kami gumagalaw dyan na hindi alam ng mga LGU at hindi akma sa kanilang master plan, sa kanilang drainage master plan in particular. And even the projects that are proposed in the 2027 budget all require certifications from the regional and the local development councils and the LGUs. Wala kaming ipapasok na project dito na hindi coordinated at hindi hindi alam ng LGU at hindi kini-clear ng mga LGU. So we just have to keep on working. That's the president's directive. Fast action, tuloy-tuloy ang trabaho and coordination sa ating mga LGUs.
4: Like follow up, ano yung long-term solution na nakikita natin na magiging pinaka-effective to resolve this?
3: Well, okay. So, maraming iba't ibang kailangan gawin for flood mitigation. Okay, yung mga ginagawa natin ngayon, ito yung mga pinaka mabibilis na pwede natin gawin. Yung pagsasara ng mga gap. Yun ang ginawa natin sa Navotas, sinara natin lahat ng gap. Ilang taong hinihiling ng City of Navotas yun, ginawa natin in a few months. Immediately, nakita natin yung epekto nun. Kasi yung tubig dagat na dating pumapasok, sa mga barangay, hindi na pumapasok. Ikagawa, pinapagana natin yung mga matagal nang hindi gumagana ng pumping station. To date, ang dami na nating napagana, pero marami pa rin mga hindi gumagana. No, nakikipagtulungan tayo kay Chairman Don, kay GM Nick, at sa MMDA, at sa mga LGU para paganahin lahat to. Yung sa Valenzuela, no, matagal nang inaasam-asam ng mga Valenzuelano, yung Wawang Pulo pumping station na napakalaki. No, tinapos natin yon with the help of Mayor Wes Gatchalian, Kong Kenneth Gatchalian, SP Sherwin, pinagtulungan natin yon. No, sinimulan yon ni Mayor Rex nung time niya. Nung nagawa yon, immediate yung relief kaagad. Naramdaman kaagad yung relief doon. No, so yung mga drainage natin, yung papagaki ng mga drainage natin sa Quezon City, immediate din yung effect noon. So kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy tsaka sa Paumbong. Merong yang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron yang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong pag high tide. So kailangan natin diyan ng mga floodgates, ng mga navgate tulad ng sa Navotas. Nung nagawa yung navgate sa Navotas na ininspect ng pangulo, hindi na rin pumasok ang ano, although kahapon medyo talagang nanginginig na ako sa takot kasi nakikita ko na yung tubig na nanggagaling sa Manila Bay, medyo konti na lang gagampas na sa navgate sa Navotas. So, kailangan na natin gumawa ng panibagong navgate. No? So, yung mga navgates, yung mga seawalls, kailangan natin yan in Bulacan. Pero kailangan din natin ng mga dike dun sa kalumpit. No? To prevent the Pampanga River waters pumasok dun sa barangay. Nakita nyo naman, for I don't know who was with me last Friday, pero kitang-kita mo, talagang walang protection. Ito na yung mga ghost at mga substandard na ginawa ni Wawaw, ni Diskaya na inaayos natin ngayon. So, and pumping stations, no, also in Bulacan. So, these are things that have proven to work. We just have to implement them and implement them properly. No?
0: Karagdagan din po, nakausap po natin si NIA Admin Engineer Eddie Guillen at makikipag-usap din po siya kay Secretary Vince Dizon dahil meron din po siya magiging proposal katulad ng sinasabi ni Sec Vince patungkol sa dam na isang napakalaking dam na maaaring makatulong din katabi para dito sa Pampanga River, Sec Vince, at dito din sa may bandang Marikina. At pag ito ay naitaguyod ni Sec Vince at ng NIA, itong dalawang dam ito ay maaaring makatulong para maibsan yung pagbaha, lalo na sa Central Luzon. So yun ang ipopropose din po ni NIA Admin kay Sec Vince Dizon.
3: Sisigundan ko yun. No? Importante yung mga upstream interventions. Halimbawa, yung mga dams natin sa Sierra Madre, magaking natutulong nun. No? Kasi syempre, raragasa yung tubig pababa. Pero kung may dam ka sa taas, nakokontrol natin yung pag-flow ng tubig. At the same time, nakakatulong din yun sa water supply. Lalo na yung angat prior to these rains, talagang critical levels na. Pero yung Wawa Dam na ginawa ng private sector, at least nakakasagot ng tubig yun. At the same time, nakakapag-imbak ng tubig para sa tubig din ng Metro Manila. So, very critical yon. Pero, i-emphasize ko ha, yung mga pinag-uusapan nating mga project, yung mga dams, yung mga seawall, hindi yan overnight, no? Hindi yan parang sasnap lang tayo ng daliri natin eh, bukas meron na yan, hindi. This requires planning, tamang execution, and taon ng bibilangin bago natin magawa lahat yan. So, kailangan mix of short-term and more medium-term, long-term solutions ang kailangan gagawin natin dito. Pero lahat ng to kailangan natin gawin. No? Yun lang. Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Christian Yosores, DZMM.
5: Hi, Secretary. You mentioned yung sa detention basin na plano po nito. How many detention basins are we looking for the plan and yung timeline po, how soon?
3: Yeah. So, meron tayong for this year na mag-extend until next year na tinitignan sa Kaingin Bukid, no? Barangay Kaingin Bukid. We're coordinating that with the Quezon City LGU. That's one. There are other proposed sites. Marami din ginagawa ang LGU. So, tulungan lang tayo with the LGU. Pero ang biggest challenge kasi sa detention basin is right of way. No, yung kung saan tayo magtatayo, kung saan tayo maghuhukay. Alam nyo naman, napaka-congested gago na ng Metro Manila. So, kailangan tayo maghanap ng mga open spaces. Kailangan maghanap tayo ng mga private properties na willing yung mga private owners na huhukay tayo sa ilalim ng mga properties nila. So, hindi madali ito at medyo komplikado. Pero, committed naman tayong gawin. Pero, magagawa lang natin talaga ito with the help of the LGU. So, maraming mga planong detention basins. Pero kailangan talaga yung tulong ng LGUs dito, lalo na sa right of way. No?
5: Na-include po ba ito sa 2027 budget?
3: Yung Kaingin Bukid, oo. At meron pang mga ibang detention basins na sa upstream ng San Juan River, no, sa Quezon City.
5: Last na lang, sir, kasi nabanggit niyo na challenge yung right of way. So, ano po magiging diskarte natin para kahit papaano maisakato para naman po yung magandang plano for this detention basin kung may challenge po sa right of way?
3: Makikipagtulungan tayo sa LGU tsaka sa NHA kasi kung meron tayong kailangan i-relocate ng mga kababayan nating mga bahay nila, nakatayo sa mga tatayuan natin ng mga detention basin na ganito. Siyempre, hindi naman basta-basta yun. No? Kailangan nila ng alternative housing, kailangan nila ng financial assistance na committed naman ang national government to provide. No? Pero hindi simple ito at hindi ito mabilis. No? Kailangan talaga well-coordinated at well-planned itong mga gagawin natin to. But in the meantime, magde-dredge tayo, ayusin natin yung mga pumping station natin, magde-deploy tayo ng mobile pump, mag-i-improve tayo ng mga drainage systems natin para kahit papaano, maiibsan natin ang maiibsan yung sitwasyon natin sa pagbaha. Pero, ano to eh, step by step, ika nga, no? Hindi to one solution, all of a sudden, mawawala ng baha, wagang ganun. Kailangan nang maintindihan natin lahat yun.
2: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
6: Hi, Good morning, Isaac. Sorry. May definite date na po ba yung project sa DPWH, ng DPWH sa Spanya Boulevard? Kasi po kahapon, maraming mga estudyante ng UST ang natrap doon sa loob. And pwede bang panghimasukan ng national government kung yung kung barado ba yung mga drainage system naman ng UST?
3: Tuloy-tuloy ang declogging natin dyan. Pero ang problema sa Espanya talaga, unang-una yung mga drainages, lumang-luma na talaga. And hindi, never pa napalitan yan since, I don't know, the last 50 years siguro. So, kailangan nating ipag-akyan kamukha nung ginagawa natin ngayon sa Taft, sa G. Araneta, yung sinimulan na natin. Ngayon lang natin sinimulan yan, makikita nyo naman, yung mga in-inspection mismo ng Pangulo na mga kasha tao dun, kasha, minsan nga, kasha mga tricycle sa loob ng drainage. Kailangan gawin natin yan sa buong Metro Manila. No? So, pero, meron tayong sisimulan sa Espanya this year, ngayong September, no, na cross-drainage, yung maalaga nyo, binisita namin ni Mayor Escoyan 2 weeks ago. At kailangan kasi na, ang problema kasi sa Espanya, walang pinupuntahan ng tubig eh. No? So, pag napuno na yung mga lumang drainage na magigit pa, aapaw na. So, kailangan yung tubig, dadali natin. And meron tayong gagawing 4 na cross-drainages na dediretso sa, tatapon sa mga estero natin, papuntang Pasig River, no, sa Maynila, no. So sisimulan na natin yan ngayong September, pero yung mga drainage improvements natin, gagawin na natin yan under the 2027 budget next year.
2: Sunod na tanong mula kay Letner Siso, DZRH.
7: Sec, yung mga detention basin na binabanggit nyo po, iba pa ito dun sa planong binabanggit na rin dati ng mga water impounding?
3: Yan din yan.
7: Ang
3: detention basin, water impounding. Kumbaga, parang malaking imbakan yun.
7: Pero kasi may nababanggit na dati, halimbawa yung sa Camp Aguinaldo yung tinitingnan, Liwasang Bonifacio, Raja Sulaiman. So anong estado na po nito mga to? Plano pa rin?
3: Plano pa rin. Pero again, right of way ang kailangan natin dyan. Camp Aguinaldo, matagal nang pinaplano yan. We just need everyone to agree. Yung dun sa, to address yung flooding sa Espanya, meron kaming pinaplano dyan sa may Bustillos, no, may open area dun sa may Bustillos Market na pwedeng ginawa na ni Mayor Isko. Yun, sisimulan na rin natin yun. Yung Raja Sulaiman, mukhang papayag na si Mayor Isko naman dyan, so pwede na nating gawin yun. Basta coordinate sa LGU at makukuha natin yung right of way, madali nating magawa eh. Yun ang problema. Dati, meron din plano sa UST mismo. Sa loob mismo ng UST, maglagay ng imbakan doon. Pero plano pa rin yun hanggang ngayon. So, kailangan na lang, ano talaga, yung plano, gawin na lang nating action na. Di ba? Once and for all. Yun ang kabigin-bigin na ni Pangulo.
7: Idagdag ko na lang din, Sec, yung sa mga permanent evacuation center. Kasi ngayon, mga school pa rin po yung ginagamit. May nababanggit na po na may 16 na itatayo this year. Ano na pong estado nito mga to?
3: Babalikan kita. Wala akong update sa'yo dun sa evacuation centers na itatayo ng LGU, ng DPWH. Ano ba?
7: Under ano po ito eh, Ligtas Pinoy Act. So, NDRRMC and DPWH.
3: I will find out. Sorry. Ayoko sumagot ng hindi ko alam yung sagot eh. So, aagamin ko.
2: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, ETV4.
8: Kay Sec.
3: Oh. Sec Rex naman.
8: Kay Sec Rex po. Nabanggit nyo kanina, Sec, 1,993 yung damaged houses. Nagsimula na rin po ba yung DSWD na makapagbigay po ng tulong?
1: ASAP yan eh. As soon as it happens, hindi naman sila mapapauwiin nang wala silang uuwian. So yung mga social workers natin will be providing financial assistance. Tuloy-tuloy yan. Hindi naman yan yung tipong iniipon. So you can check our Facebook pages. Nandun naman, minsan dinadayo sila kung saan sila pansamantalang tumitira. Kung sa kamag-anak man yon. Or like in the case sa Baguio, di ba, nasa landslide. Ang ginawa na natin kaagad doon dahil hindi muna sila pababalikin ng local government sa no-build zone, we provided rental assistance that's good for a quarter all the way to 6 months. Habang hinahanapan sila ng permanent na relocation through socialized housing. Mabalikan ko lang yung sabi, Sec Vince, yung tanong tungkol sa evacuation center. It's being discussed now sa NDRIM kasi ayaw na nga natin na ginagamit yung mga school. I think in I cannot say with an absolute certainty dahil hindi naman ako mag-isa sa End Dream, but patuloy yung discussion doon, and I'm sure we'll take it up again when the whole council meets accordingly, kasi nakita na naman natin yung mapinsalang epekto ng ginagamit ang schools bilang evacuation center sa learning capacities ng ating mga kabataan.
2: Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV.
9: Good morning po, Secretary. Secretary, follow-up lamang po. In Metro Manila alone, how many percent of existing drainages actually need improvement? At kaya po bang matapos ngayon or baka abuti na po next administration?
3: I can't give you a percentage, but I think it's safe to assume that most of them need. Kasi marami dito, gago na yung mga main roads natin. Ano pa yan eh? Marami dyan. Post-war pa yan, post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads, right? Taft, especially in Manila. No? So, kailangan talaga, including Espanya. So, kailangan talaga magpagit na tayo. And to me, that's a top priority. As to, clearly, hindi natin magagawa lahat yan within this administration. It has to be a continuing effort for the next couple of administrations. I think hindi madali kasi may disruption kasing kasama yan eh. So hindi mo pwedeng sabay-sabay, hindi yan, kasi traffic naman ang magiging major na problema natin yan pag pinagsabay-sabay natin yan.
9: Apo. Secretary, there are 13,917 flood control projects under the former administration. Have all been accounted for and audited na po?
3: Hindi pa. I mean, you're talking about thousands and thousands. Ongoing naman nga yan, no? Together with the our law enforcement agencies, we're doing that, no? So tuloy-tuloy lang yan. And then kapag merong nakitang mali, then magagraduate na yan into fact-finding and possible cases to be filed by the Office of the Ombudsman. So tuloy-tuloy lang yan. Daang-daang kaso yan pag ang pinag-uusapan natin dyan, no? So let's just I don't want to say any more about that. Let's just leave it up to the law enforcement agencies and the Office of the Ombudsman. No, kami naman sa DPWH, kung ano kailangan ng agencies natin, especially the Ombudsman, DOJ, and BI, nagko-cooperate lang tayo dyan.
2: Okay. Sunod na tanong mula kay Mads Moratilio, Net25.
10: Hi po, Zach. Okay, yes sir. Sorry, balikan ko lang yung sa Bulacan, yung binanggit nyo, kailan kaya masisimulan yung mga project? Within this year ba? Or nasa 2027 project?
3: Okay. Yung kalumpit, ongoing na tayo. No? Ito yung mga subject ng mga kaso na final against the Discayas, against some government officials. So, kinukontinue na natin yan at inaayos na natin yan. No? It took some time to do it kasi pagka, alam nyo naman, kapag ang isang project ay napailalim sa isang kaso, isang investigasyon, ang daming kailangang clearances yan, COA clearances specifically, bago natin matuloy. Pero nakuha na natin yan, nagsimula tayo nung end of May, at yung tatlong projects sa barangays Calizon, Frances, at Bulusan sa Kulumpit, yung pinuntahan ko last week, ongoing na yan. At matatapos yan by first quarter next year. Yun ang target natin. So, by then, tingin ko pag nasara na natin yung kalumpit area, yung kung nakita niyo yung sitwasyon dun sa barangay poblasyon sa kalumpit, no, na may dike na maayos, may pumping station, halos hindi masyadong bumabaha yung barangay poblasyon ng kalumpit. So ganun ang gagawin natin. Same height, same structure ang gagawin natin doon. And maglalagay tayo ng mga pumps doon para ipa-pump out natin yung tubig dun sa barangay, pagabas papuntang Pampanga River. At tingin ko, pag yon nagawa na natin, by next year, may mararamdaman ng relief ang mga kababayan natin sa, at least sa tatlong barangay na yon, sa Calizon, sa Frances, at sa Bulusan, sa Kalumpit. Yun din ang mga barangay na, by the way, binisita ng ating Pangulo last year. So, nagsimula na tayo doon. Yung mga seawall sa Hagonoy at sa Paumbong, pinaplano pa lang natin yan. At pupunta nga ako doon sa mga susunod na araw, susunod na linggo, para tingnan kung paano natin mapopondohan yan. At, kasi yan, medyo magkakilaking proyekto yan. Kasi mahabang mahabang dike yan, no, na, na kailangan protektahan natin ang Hagonoy at Paumbok.
10: Sorry, last na lang, mensahe po natin sa mga kababayan natin, kasi lalo na sa social media, talagang bugbog ang, especially DPWH, yung mga kababayan natin. Sabi, yung mga lugar nila, hindi naman binabaha dati, pero ngayon, nalulubog sila ng husto sa baha. And meron din yung sinasabi, yung sa Marcos Highway daw po, itinaas yung kalsada, tapos ang bagsak naman sa kanila, sa, yung mga subdivision surrounding the, ano po.
3: Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Eh. Diba, sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to. Eh. Diba? Tama lang yun. Eh. Pero, kailangan, isa-isa yung nating aayusin yung mga problemang, ewan ko, dekada na ang binigang. Ba? Nagkapatong-patong na lahat yan. No? So, so we just have to fix every problem that we are faced with, no? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work, no? Trabaho lang tayo, may problema ayusin natin, di ba, solution na natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So yun lang, tuloy-tuloy lang tayo habang nandito tayo, habang nandito ang Pangulo. Tatrabaho lang kami nga Secrex, nga General Torre. Huwag ang tigil. So, yun nga ang gagawin natin.
2: Isunod na tanong mula kay Sam Medinilla, Business Mirror.
11: For Sec. Dizon lang po. Noong 2024 po, na-mention po ng DPWH na 30% complete na yung flood control master plan na ginawa po during the time of former Secretary, Public Works Secretary Singson. Ilan percent na po kaya yung completion nung nasabing master plan? And will it be updated to include po yung mga proposed nilang bagong control project?
3: Thank you, Sam. Ang latest update sa akin is matatapos end of the year. Pero, alam mo, tama yung, syempre kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay eh. Kailangan may gagawin na tayo eh. And ang importante nga naman, yung gagawin natin, eh nakabase sa siyensya, at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, eh hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, kalimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Diba? I mean, ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa. Diba? Pero ngayon, nakikita natin, kapag coordinated at base sa mga plano na, diba? Kasi marami na namang plano eh. Ang Valenzuela, may plano. Matagal na silang may plano. Ang Navotas, may plano. Diba? Ang Maynila, may plano. Ang Pasig, may plano. Diba? So, while tama, we have to have a comprehensive master plan. But while hindi pa tapos yon, hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at walang gagawin. So, we have to do something. And the best way is just to talk to our mayors, talk to our governors, talk to our... Kaya nga yun ang paugit-ugit sinasabi ni Pangulo, dati siyang gobernador eh. Diba? Sila may agami. Kung anong... Halimbawa, nung nandun tayo sa Ilocos, yung baha sa Paway tsaka sa Batak, diba? May matagal nang ginagawa doon, yung channel to prevent the Kiawit River from just flooding into Batak and Paway. We have to re-channel it. Problema, 6 years ng delay yun. Sinumagan yun? 2019? 2020 pa? Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So, pero kasama sa plano yun. So, we just have to do it. So, yun lang. Tuloy-tuloy lang tayo. No? And, hindi tayo titigil hanggat magawa natin lahat ng mga to. Pero yung master plan, Sam, sabi sa akin, this year, matatapos.
11: May estimate sila kung ano po yung bagong completion rate nun. Tumaas po ba ng 30%?
3: Definitely, tumaas na yon. I just don't know kung ilan na, kung 50, 60, 70% ba. Pero ang commitment sa akin, nung

0: kasi sa pangangailangan ng mga kababayan natin, no? At yun ang gagawin natin. Pero, lalo na sa 2027 budget, kailangan, stricto na tayo. Hindi na pwedeng, and this goes for everything, all projects, no? Kailangan, may requirements tayo, kailangan may plano, first and foremost, kailangan kino-ordinate sa mga LGU, yun ang kabigin-biginan ng pangulo natin. Kung incomplete ang requirements, sorry, hindi mapupondohan yung mga proyektong yun. Pero wala akong pagbanta. No? And I will personally reach out to, you know, to Congressman Irise and to all other members of Congress if need be, no? Kung merong ganung mga sinasabi, no? Thank you.
1: Eh, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na po natin pakawalan si Secretary Dizon at Secretary Gatchal.
0: Abangan muna kami.
1: Thank you,
0: Secretary. Patagawang pagkain.
2: Thank you. Yes, sir.
1: Dumako naman po tayo sa MMDA kasama si General Manager Sir Nick Torre III. Go ahead, sir.
2: Good morning, everyone. Yesterday was another test kung gaano ang gagawin ng MMDA sa harap ng malalakas na at very unusually heavy rains. And hindi lamang sa flooding, kundi sa traffic, mobility, public safety, at sa immediate needs ng ating mga kababayan gaya ng immediate rescue at mga towing, pati ang ating mga immediate public, basic public services. And sa MMDA, ang amin namang priority lang naman is very simple, to keep Metro Manila moving, respond where bottlenecks develop, at saka, of course, coordinate all the other agencies and their activities para nga ma-unified at united ang aming serbisyo sa delivery. At nakita natin kahapon na talagang it needs really a multi-agency approach at whole government approach talaga ang ating kailangan para makapag-provide ng immediate relief sa ating mga kababayan. Nakita natin ang unusually heavy rains na i-explain mamaya ng ating mga kasama sa PAGASA. At nakita rin natin, in-explain kanina ni Secretary Vince Dizon kung ano ang naging epekto nun sa ating mga waterways. And yesterday, MMDA was in the center of coordination ng lahat ng mga immediate response sa flood mitigation sa public safety, public and delivery of public services gaya ng yun nga sa mga na-stranded at inabot ng mga.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere
3: from Manila, Philippines.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.

0: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Una sa ating balitang probinsya, bloodletting activity, advokasya ni Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon, Assistant Secretary Ana Carmela Ventura Remejo, upang makatulong sa mga kababayan sa Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Rani Dorilat mula Radyo Pilipinas Lawag.
1: Agdagop iti 3,042 dagiti successful blood donors wenno katukad iti 153,900 milliliters iti dara anaukon iti nasiangkat a Give Blood Save Lives bloodletting activity iti Iliti Vintar. Dagiti nasurugan pay iti target at 3,000 dagiti blood donors nga imunan ngayon nakurak ni Assistant Secretary Ana Carmela Ventura Remejo iti Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon kadwana ti Philippine Red Cross Ilocos Norte Chapter LGU Vintar.

0: dumapay a grupo. Segon kini Assistant Secretary Remijo, may sa isuna idi a recipiente iti dara para iti blood transfusion ngem daytoy metentirason a nagisayangkat kadigiti bloodletting activities kas advocacy na a makatulong kadigiti umili. Inayon ni Asik Remijo, ababayan iti naidunara daraket makaisalbar iti biag. Suportaran met ti lokal a gobyerno iti iliti vintar dagiti may sa isayangkat a bloodletting activities tapno a dadupay nga umili dagiti matulungan. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Rani, mula Ilocos Norte, dumako naman tayo sa La Union. Empower Strategies, isinusulong para sa mas mahigpit na smoke at vape free policy sa bayan ng Bacnotan sa La Union. Para sa kabuang ulat, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
3: Papigsaan ti lokal na gobyerno ti Bacnotan La Union ti implementasyon dagiti polisiya para iti nataltalged ken smoke and vape free community nang runa para iti proteksyon dagiti agtutubo. Nangay iti empower in action empowering local leaders and enforcers training adi narayan da Mayor Divine Fontanilla ken Vice Mayor Francis Fontanilla kamang ti sangguniang bayan lokal nga opisyal panakabagi iti linteg ken da dumapay a partners. Panggap ti nasawa panagsanay ang mapapigsa ti kapasidad dagiti lokal a leader ken enforcer iti panangipatongpal iti tobacco and vape control policies. Napagsasaritaan nag iti epekto iti panagsigarilyo ken vaping iti salunat the World Health Organization uno WHO Framework Convention on Tobacco Control ken nag iti estrategiya di empower kas giya para iti adada nga epektibo panakipatongpal panagtungpal iti patakaran ken panagplano iti panagtignay. Impaganitget ni Mayor Fontanilla ti kinapateg ti panagtipon ti regulasyon ken edukasyon tapno masalakniban nag iti Bacnotenians partikular dagiti agtutubo manipod iti piggad ti panagosar ti tabako ken vape. Naisayang ka tinasaw nga aktividad babayan ti panagitinulong ti Smoke Free La Union PNBI ken Provincial Government of La Union kaspasad ti panagregat amang papigsa kadagiti adang ti panangkontrol iti tabako iti provinsya. Agtultuloy ti panangiduroas ti Bacnotan kadagiti adang agturong iti nasalunat awanan asok ken awanan ti vape a komunidad. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Albert mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Department of Social Welfare and Development Region 8 nakapagtala ng higit sa 1,000 panibagong benepisyaryo ng Social Pension Program. Higit 6,000 individual patuloy na pinoproseso. Ang kabuuan ng balita, ihatid sa atin ni Dian Camplon mula Radyo Pilipinas Borongan.
4: Padayon nga ginuduson Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 8 ang mas epesyente nga epektibong pagpilihan mga benepisyaryo ano Social Pension Program for Indigent Senior Citizens or SPISC. Pinaagin paggamit han Community-Based Monitoring System or CBMS. Kung mabasihan na pagpilihan mga kwalipikado nga senior citizens, yan ang ikaduhang nga semestre hantuig 2026. Hapag kayo na ada 1,271 mga bagong benepisyaryo ang aprobaran Batch 1. Samtang sobra 6,000 pa nga potensyal nga benepisyaryo, gikan na batch 2 na da na proseso. Nga nagpapadayon naman ang validation ng mga ngara na parahan batch 3 base listahan nga nakuha gikan sa CBMS. Pinaagyan mga sistematiko, transparent nga na data-driven nga proseso ang pagpilin mga benepisyaryo. Padayon nga ginsisiguro ang DSWD nga ang Social Pension Program inigahatag ang mga kwalipikado nga mas na inginahanglan ng mga senior citizens kumo kaparate itong paano yun hini nga mapaupay itong kalidad han kinabuhi han mga benepisyaryo. Tikang Didia Syudad han Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Dayan mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Digital Local Government Unit ng Bayan ng Malitbog sa Southern Leyte mas pinalakas sa pakikipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology. Para sa kabuang ulat, narito si Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod.
5: Nagkahiusa ang lokal nga kagamhanan sa Malitbog, Southern Leyte o ang Department of Information and Communications Technology sa pagpahigayon sa usa ka espesyal nga orientasyon kabahin sa Philippine National Public Key Infrastructure o PNPKI og enrollment sa digital signatures kanitong Agosto 11 tuig 2026. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa kaalam sa mga kawani kabahin sa digital security, authentication og luwas nga mga online transactions aron nga mas mapadali og mapalig-on ang kasiguruhan sa mga serbisyo sa gobyerno. Nagsilbing mga bisitang resource speakers sa maong aktibidad sila si Information Officer 3 for PNPKI nga si Diana Dilima og PDO 2 og Tech for Ed DTC Manager Matea Frecci Navora. Pinaagi nining paday nga pagtambayayong sa DICT, nagpabilin ang pasalig sa LGU Malitbog sa pagpatuman og mas moderno, luwas og kasaliligan nga digital system para sa tanang lumulupyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Ruel mula Leyte, baling naman tayo sa Antique. Sustainable Livelihood Program Association sa Antique nakatanggap ng 900,000 piso mula sa Department of Social Welfare and Development Region 6. Para sa detalye, nagbabalita si Mary Ann Grace Enyeta o Erenyeta ng Radyo Pilipinas Iloilo.
6: Nag-release ang 900,000 pesos nga assistance ang Sustainable Livelihood Program o kon SLP sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Sirac Balangaw Association gikan sa Barangay Igbalangaw, Bugasong, Antique. May 30 ka miyembro nga pantawid pamilyang Pilipino program o kon 4-piece beneficiary ang nasambit nga SLPA. Pag-ausaron sang asosasyon ang pondo para sa pagtukod sang laundry shop project agud may income ang mga miyembro. Nagpabutyag naman si Bugasong Municipal Mayor Victor Condes sang iya suporta para sa kadalagan sang implementasyon. Yara sa pag-release ang pondo, sanday SLP Provincial Monitoring and Evaluation Officer Ronald Comeros, Monitoring Project Development Officer Aileen Denosta, kag Implementing PDO Jake Yonela. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Arañata para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon na bahagi ng Cobra Anti-Venom sa mga provincial hospital upang mas marami pang buhay ang maisalba. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Cocoy Medina mula Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
7: Giapod-apod sa panggamahan ng probinsyal sa Bukidnon, pinaagi sa Provincial Health Office ang 60 ka-ampyol sa purified anti-venom vaccine sa mga provincial hospital sa lalawigan. Ang Bukidnon Provincial Medical Center ang nakadawat og 20 ka-ampyol, samtang ang Bukidnon Provincial Hospital Maramag, 25 ka-ampyol. Bukidnon Provincial Hospital San Fernando, 5 ka mga ampyol o ang Bukidnon Provincial Hospital Malitbog na 10 ka mga ampyol. Tumong sa pag-apod-apod sa maong anti-venom vaccine nga adunay igong supply sa mga provincial hospital aron mas daghan pa ang kinabuhi ang maluwas labi na niadtong napaakan sa kubra. Base sa datos sa FIDMO, mukabat na sa 27 ka mga pasyente sa milabayang tuig. Ang nalugwayan humanadabatan sa maong vaccine. Gikan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Cocoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Cocoy mula Bukidnon. Kambyo naman tayo sa Zamboanga. Pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte naglabas ng schedule para sa pamamahagi ng bigas sa iba't ibang bayan. Para sa detalye, narito si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
8: Nagsugod na ang pag-apod-apod og bugas ubos sa LGSF Fulgurize Project sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Gipanguluhan kini sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO isip kabahin sa programa sa gobyerno alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa Leon B. Postigo, nagsugod ang distribusyon alas 9 sa buntag gahapon sa Municipal Gymnasium diin mukabat sa 1,712 ka mga panimalay ang nakadawat sa bugas. Samtang, sa Gudod, nagsugod ang distribusyon alas 10 sa buntag sa Barangay Miampik alang sa 545 ka mga panimalay aduna usab ikaduhang distribusyon alauna sa hapon sa Barangay Banwangan. Ipahinumduman ang mga kwalipikadong benepisyaryo nga muadto sa ilang gikatakdang lugar sa hustong oras ug magdala og balido nga government issued ID aron masiguro ang hapsay ug organisadong pag-apod-apod sa bugas. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Bless mula Zamboanga, dayo naman tayo sa Lanao. Bayan ng Marantao sa Lanao del Sur, ipinagmalaki ang mga natanggap na parangal sa Prime 2025 ng Ministry Social Services and Development. Para sa Kabuang Ulat, nagbabalita si Nadif Haji Nabel mula Radyo Pilipinas Marawi.
9: Ipinagmalaki ng Municipality of Marantao ang mga natanggap nitong parangal sa Prime 2025 o Programs Recognition on Implementation, Merit and Excellence ng Ministry of Social Services and Development o MSSD na kumikilala sa mahusay na pagpapatupad ng mga programa at dedikasyon ng social service workers sa Lanao del Sur A. Kabilang sa mga parangal ng Marantao ang Best in Gulayan sa Barangay, Proactive Municipal Action Teams, Best in Pugay Tagumpay at Best in Youth Development Session, gayon din ang Special Recognition bilang Partner LGU sa pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Lanao del Sur A. Pinarangalan din ng mga social service workers ng munisipyo katulad ni Rohanida S. Ramos bilang Proactive Municipal Welfare Officer, sina Zinaida P. Madali bilang Proactive Municipal Link at Team Leader, Sofia B. Madid bilang Proactive Municipal Link at Assistant Team Leader, at Jamaira D. Sumpingan bilang Proactive Municipal Link at System Coordinator. Binigyan din ng mga pakilala bilang Proactive Municipal Link sina Amera P. Amrudin, Norhamida A. Bayabaw at Johaira A. Saidali. Kinilala naman si Hata Kunding bilang Proactive Municipal Bookkeeper at tumanggap ng Grammy Graduate at All Stars Princess Awards. Si Rohaima P. Haji Usman ay pinarangalan bilang Proactive Municipal Social Welfare Assistant. Samantala, tumanggap ng Loyalty Awards sina Sofia B. Madid, Zinaida P. Madali at Asnia Ardisuma para sa mahigit 10 taon nilang paglilingkod bilang Municipal Links. Sa Prime 2025, kinilala ng MSSD ang mga individual na programa at partner LGUs na nagpakita ng dedikasyon, mahusay na pagpapatupad at malasakit sa serbisyong panlipunan. Isang tagumpay na pinagmamalaki ng Marantao at magsisilbing inspirasyon sa patuloy nitong paglilingkod sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
11: anytime, anywhere,
10: from Manila, Philippines.
12: Tayo, we are expecting the whole of August pa po. Medyo tuloy-tuloy po yung pag-uulan. Pero hindi naman ganong kalakas yun. We are just expecting na may mga rainfall episodes pa rin. Okay, thank you.
13: Eh, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na rin po natin pakawalan si Sir Badilla at Sir Balik tayo kay Jose Claire.
14: Tanong po kay... Okay ba? TGM, Nick Torre. Sir, nabanggit niyo po kanina yung hotline na 136.
15: Yes, ma'am.
14: At nabanggit niyo rin po na pwede po kayong, let's say, tumulong kung kailangan ng ambulansya.
15: Yes, ma'am.
14: Saan tong area lang po pwede na kayo makatulong?
15: Metro Manila, ma'am.
14: So kapag lumagpas na?
15: Pag may mga tumawag, ma'am, ay ini-entertain naman namin. Pagkatapos, kung andyan sa directory at nandyan sa mga contact numbers ng kanilang kailangan ay nandyan, nako-coordinate naman namin.
14: Halimbawa lang, sir, kayo natawagan. Pero, so definitely, pag sa probinsya to, hindi na makokontak yung 136.
15: Nakokontak nationwide, ma'am, kasi landline nyo naman.
14: Ah, okay. So, halimbawa lang, sir, taga Mindanao ako. Halimbawa lang, ha? Hmm. Tapos, kinontak ko yung 136. Magri-ring ba siya?
15: Magri-ring, ma'am.
14: Tapos may sasagot siya?
15: May sasagot.
14: Okay, kung halimbawa taga Mindanao ako, or taga, let's say, Davao City, kailangan ko ng ambulansya, pag tinawagan ko yung 136, makakapag-coordinate kayo sa iba?
15: Sa ngayon, ang preparation talaga namin, ma'am, ang mga contact numbers ng mga kino-coordinate namin is Metro Manila. Okay. Pero sinisimulan ko na rin na ang mga operators natin, ang command center, ay meron na rin coordination sa iba-ibang mga lugar.
14: Ano-ano yung pwedeng itawag na emergency sa 136, sir?
15: Essentially, ma'am, pag dito sa Metro Manila, talagang, yun nga, yung tula nga namin, pag may aberya sa daan, ipa-MMD na yan. Dahil 136, limang minuto, kami ay nandyan. So, essentially, nandun sa, kwan, pag may aberya sa daan, whatever is the aberya, na-stall, nagkabanggaan, may mga emergency na nakita natin, may nabangga or kailangan ng ambulansya. So, we can respond on those matters.
14: Halimbawa, isang nanay o isang magulang nasa bahay nila, tapos may emergency sa bahay nila, let's say merong nakapasok na magnanakaw, pwedeng tumawag sa inyo?
15: Yes, ma'am. We can, actually, pag natanggap namin ang mga ganyan, itinatawag namin sa police station. Mm-hmm. Yes, we can call the police station to respond on those situations.
14: Pero pag tumawag kayo sa police station, mismo sa diretso or 911?
15: Pwede. Una namin, ma'am, syempre priority ang 911. Mm. Tapos kung hindi namin, halimbawa, for whatever, kung andyan ang, kasi meron din kaming directory, diretso sa police station din.
14: Okay, okay. So, sir, in other words, halimbawa kailangan na ambulansya, pwede naman, kasi syempre kailangan ng tulong ng tao, pwede naman tumawag sa dalawa?
15: Yes, yes, yes. Okay. Opo. Ang MMDA kasi, kung halimbawa, nasa areas of jurisdiction namin, the 10 regional roads and the 6 circumferential roads of Metro Manila, essentially the major roads, nakakapag-dispatch kami ng road emergency group, merong ambulansya yun, ma'am.
14: Yan. So in other words, pwedeng tumawag sa hotline na dalawa, 911
15: or 136. Yes, yes, ma'am.
14: Okay po. Oh, yun. Maraming salamat kasi para mas marami tayong matawagan na pwede magbigay sa atin ng tulong.
15: Yes, ma'am.
14: Salamat po.
15: Thank you, ma'am.
14: Muli, maraming salamat. MMDA GM Nicholas Torre III and of course kay Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services Sir Roy Badilla. Maraming salamat po.
15: Sabi ni Mark, sabi niya, pasubukan mo sir, patawagan ang 136.
14: Actually, na-proven na siya nung tinawagin yung huli kayo ng DBT.
15: Yes. The last time na same audience, pinakita rin natin ang 136.
14: Thank you so much, sir.
15: Thank you, ma'am. Yes.
14: Mayroon lang tayong dadagdag na impormasyon patungkol dito sa napalakas na ulan na bumagsak dito sa atin sa especially Metro Manila at sa ibang karatigang lugar. Ito ay galing sa NIA. Ang sabi po ng NIA, ito ay sa pamumuno ni Engineer Eddie Guillen. Sa pangkalahatan, naging kapakinabang sa sektor ng irigasyon at agrikultura ang mga pag-ulan dahil nakatutulong ang mga ito sa muling pagpuno ng ating mga dam at reservoir. Dahil dito na daragdagan ang reserbang tubig na maggamit para sa patuloy na irigasyon ng mga sakahan sa mga susunod na buwan. Batay sa paunang monitoring ng NIA, wala namang naitalang malawakang pinsala sa mga pananim na palay. Karamihan sa mga ito ay nasa yugto pa lang ng paglaki at pagsusuwi or vegetative stage, kaya hindi pa gaano sensitibo kumpara sa panahon ng pamumulaklak at pagbuo ng butil or flowering stage. Gayunman, patuloy na mahigpit na binabantayan ng NIA ang level ng tubig sa mga dam, kalagayan ng mga pangunahing pasilidad ng irigasyon at mga sakahang maaaring maapektuhan ng pagbaha o matagal na pagkakalubog. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga Irrigators Association at iba pang kinauukulang tanggapan upang matiyak ang maagap na pagtugon at ligtas na pamamahala ng ating yamang tubig. Ito pong naipon na tubig ng Magat Dam ay katumbas ng 90,000 hectares na mapatubigan. Sa Pantabangan Dam naman ay katumbas ng 100,000 hectares. So nakabawi din po yung mga pananim na inabutan ng El Nino kagaya ng mga nasa Isabela at Cagayan. Kaya pangkalahatan ay kapakipakinabang po sa NAIA at sa irrigated areas natin ang pag-ulan. Yung dalawang dam pa lang po ay katumbas na sa 950,000 metric ton or MT na poly production or nagkakahalaga ng 25 billion pesos. So yan po ang pahayag ng NIA. At kung mayroon pong hindi gaanong magandang naranasan ng ating mga kababayan, mayroon din pong naidudulot na kabutihan itong naging pag-ulan sa ating bansa para sa ating mga farmers. Yan po. At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
13: Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
16: Good afternoon, ma'am. Ma'am, marami pong mga magulang ang dismaya kahapon dahil parang na-delay daw yung suspension ng classes dahil nabasa na yung mga anak nila, nalubog na sa baha. Ano, nagkulang po kaya ang ating LGUs sa pagkakataong ito?
14: Sa ating pagkakaalam ay tumatanggap din lang sila ng mga abiso sa kung gaano kalakas o gaano o kailan babagsak ang malakas na ulan. Siguro yun lang po ang ating masasabi dahil kahit naman po ang OCD, pati po dito sa Office of the President, ay humihingi muna tayo ng mga impormasyon patungkol dyan bago po magbigay ng anunsyo.
16: And yun nga po, maging mga empleyado ng gobyerno eh na-stranded na kahapon, ano po kaya nakikitang solusyon dito ng palasyo?
14: Patuloy pa rin po ang pagmamonitor at aasa pa rin po tayo sa nakikita po ng mga senyales kung gaano ang ilalakas na pagbagsak ng ulan. At minsan po kausap natin ang pamunuan po ng NIA, si Engineer Eddie Guillen, at meron po silang tool na ginagamit at dadaling ko kayo minsan doon at doon tayo minsan magkakaroon ng press briefing para makita niyo po yung pinaka high-tech nila na monitoring na talaga po nakaka tulong sa ating mga farmers kasi pati po yung pagbagsak ng ulan ay namomonitor nila. At sila din po ay nakikipag-ugnayan na sa NDRRMC at sa OCD at sa PSG sa patungkol dito sa mga pagbagsak ng ulan.
13: Sunod na tanong mula kay Anne Soberano, Bombo Radio.
17: Yusek, good afternoon. Yusek, may assessment na po ba ang Malacañang kung alin sa mga flood control projects ang hindi naging epektibo lalo na po sa nangyaring malawakang pagbaha kahapon?
14: Yun nga po, naitanong kanina kay Sec Vince. At yan din po ang hinihingi ko ngayon. Most probably, maibibigay nila sa atin ang mga report na ito or data. Kahihingi ko lamang po, especially nung natanong po ni Clay, patungkol doon sa 13,917 flood control projects nung nakaraang administrasyon. So, kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman na may mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So, dapat natin mamonitor to kung substandard ba to. Pero ang isa po na alam ko na proyekto noon ay yung doon sa Sunog Apog na hindi po nagawa na maayos, pero ito po ngayon ay napapagana na po dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog. Isa po yan sa alam ko na proyekto nung nakaraang administrasyon. Pero sa ngayon po, hihingi po ako ng pinaka-update. Hihingi ko lamang po siguro most probably mamaya or tomorrow maibibigay nila sa atin.
17: Yusek, another one. Binanggit niyo po kasi dati na ang problema sa pagtatapon ng basura ay sanhi din po nung malawakang pagbaha. Pero may update din po ba ang pamahalaan doon sa pagtugon ng gobyerno sa mga structural problems? Yung kulang sa drainage, pumping capacity, waterways na imbes iugnay ito sa baha sa disiplina lamang ng ating mga sa publiko, lamang ng publiko.
14: Actually, sabi nga po natin, maraming kailangan pang proyekto. At patuloy po na nagsasagawa ng aksyon ang DPWH. At sabi nga po natin, hindi lang bang po dapat gobyerno, kundi lahat po tayo na concern dito ay magtulung-tulungan. Dahil kahit po marami tayong drainage dyan, may mga pumping stations tayo, pero kung tambak din po yung basura na itinatapon lang sa estero ng ating mga kababayan, mawawalan po ng saysay yung pagtatrabaho, lalo na yung laging paglilinis, no, ng ating mga ahensya ng gobyerno, especially MMDA at DENR, instead na hindi na yun sana ang tugunan at ibang problema ang tugunan, madodoble, paulit-ulit na lang tayo maglilinis kung hindi natin din pagsasabihan ng ating mga kababayan. Pero rest assured po, nakikita naman po natin ang mabilisang trabaho ng DPWH. Kaya nga lang po, ang sabi niya ay talagang kailangan tutukan paunti-unti yung mga areas na dapat na magawan ng paraan at solusyon.
13: Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5.
18: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, there were criticisms and memes on social media following the post of First Lady about her birthday sabbatical. This is amid the terrible traffic situation and flooding situation yesterday. So, what do you want to say about it?
14: Opo, nakita po nga natin yan at nauunawaan po natin kung may ilang mga hindi po nasiyahan sa timing o paraan ng pagkakasulat ng post ng ating First Lady. Karapatan ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinion. At ito naman po ay mahalaga at pinakikinggan po ni First Lady ang lahat ng opinion para malaman niya kung ano ang nararapat na ano pang tulong, batikos, ay kailangan itong malaman. Ngunit bago po kasi dumating ang masamang panahon na ito, ay abala si First Lady sa mga gawain para sa ating mga kababayan. So nais din po natin itong ipabatid sa ating mga kababayan dahil bago nga po dumating itong malakas na bagyo kahapon, ay nagkakaroon na po at gumagawa na po ng aksyon ang ating First Lady. Kabilang na rito yung pamamahagi ng rice assistance sa mga senior citizen sa Negros Occidental. At may bagyo man o walang bagyo, nakikita po natin ang pagtulong ng ating First Lady sa pamamagitan ng Love for All. At nais lamang ipahatid ng birthday post na ito ang kahalagahan ng bawat araw at bawat taon na bigay ng Panginoon kahit ano pang dilubyo o pagsubok ang kinakaharap natin. At doon sa post na yun, makikita po natin bago magtapos ay may mensaheng stay safe and dry. Yun ay simpleng pagpapakita ng pag-aalala para sa ating mga kababayan na nasa gitna ng masamang panahon. Ngunit sa mga nagdamdam sa post na ito, naiintindihan po namin ang inyong damdamin. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho at pagbibigay ng assistance at ayuda ng pamahalaan para sa ating mga kababayan na nakaranas ng hindi kanais-nais na trapiko, pagbaha, kahapon. At nais pa rin pong ipaalala ng ating First Lady na ang bawat buhay ay mahalaga, ipagbunyi ang bawat araw natin na nasisilayan natin ang biyaya ng may kapal. So muli, sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal. At muli, hindi naman po rin nagkukulang ating First Lady sa kanyang pagtulong. Hindi nyo man siya nakikita madalas, pero behind the scene, alam natin kung ano po ang nagagawa ni First Lady. at katuwang po siya ng ating Pangulo.
18: Yusek, may we know how did the First Lady celebrate her birthday? Nagkaroon ba siya ng chance na magkaroon at least ng get-together with the family, with the President?
14: Wala po. Wala pa po silang celebration. At ngayon po ay nakita naman po niya sa post ay sarili lang po niya muna ang talagang kanya naiisip dahil sa sobra po talaga. Kung makikita niya lang po talaga ang schedule ng First Lady, pero hindi ko na kailangan ipakita kung gaano po siya halos araw-araw, meeting, trabaho, punta sa mga projects, pagdalo at pag-asikaso sa mga museum na kanya pong pinaayos. So, ito po malamang ay hindi rin naman batid ng ating mga kababayan dahil hindi naman po talaga siya nagpapakita ng kanyang mga ginagawa para sa ating mga kababayan.
13: Sunod na nanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
19: Hello po, Yusek. Aside po dun sa leadership fund na madalas na po nating na-discuss po dito, si former DPWH Secretary Singson ay mini-reveal tungkol dun sa convergence and special support program ng DPWH na sinasabi po niya ay nagiging isa pang kategory ng mga pangsascam sa flood control. Ano po masasabi po ninyo dito?
14: Nagiging kategory ng isang klase ng pangscam. Pero wala siyang sinabi kung paano.
19: May mga datos naman po siya na sinabi, pero yung kung paano po exactly ay hindi po niya.
14: Diba? Ang nakita ko sa post ay amount tungkol sa Convergence and Special Support Program. Pero hindi niya sinabi kung paano ito di umanong ginagamit sa pang-scam. So mas maganda po sana kasi na kapag ka po tayo ay magbibigay ng anumang negatibo na pananalita, sana may kasama ito na mga basihan para hindi naman agad natin mailigaw ang ating mga kababayan. Dahil kung yan ang kanyang opinion lamang, pero wala pa siyang hawak ng basihan para sabihin na yung Convergence and Special Support Program ay pang-scam, hindi po siya nakakabuti sa proyekto ng gobyerno. Dahil itong Convergence and Special Support Program ay matagal na po itong umiiral sa DPWH. Sa ating pagkakaalam, pwede naman po niyang i-deny kung tayo'y nagkamali. Maski na nung panahon po nila ay meron na pong Convergence and Special Support Program. So dahil nga po dyan ay inalam ko mabuti mula sa DBM kung ano nga ba ito. Itong patungkol sa The Convergence and Special Support Program. Hindi po ito secret or separate na 1.1 trillion fund. Ito po ang sabi at akin na lang babasahin. It is a regular program under the Department of Public Works and Highways with its appropriations and projects reflected in publicly available national expenditure programs, General Appropriations Acts, and other government budget documents. In fact, Convergence programs did not begin under the Marcos administration. Marcos Jr. administration. The approach has existed for more than a decade, including during the tenure of former DPWH Secretary Rogelio Singson. As early as 2012, government records already referred to the DOT-DPWH Convergence Program on Enhancing Tourism Access, which supported the construction and improvement of roads leading to tourism destinations. Convergence was precisely intended to allow DPWH to provide the infrastructure requirements of programs being undertaken with other government agencies. Over the years, these have included access roads and other infrastructure supporting tourism, agriculture, education, health, national security, industries, airports, seaports, and other national priorities. The current CSSP is therefore an umbrella program covering different types of infrastructure projects, not a single discretionary fund. The Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps or SIPAG, as well as the Basic Infrastructure Program or BIP, have likewise been lodged under this program. Official budget documents expressly identify SIPAG under CSSP, while the program itself includes access roads leading to airports, seaports, tourism destinations, industries, and railway stations, among others. For perspective, the Fiscal Year 2026 General Appropriations Act itself publicly identifies CSSP as one of DPWH's regular programs alongside the Asset Preservation Program, Network Development Program, and Bridge Program. It is therefore inaccurate to portray CSSP as a newly discovered or previously undisclosed public works budget. So, kaya nga po, sa bawat pagbibintang or ibang intriga, mas maganda po sana kung hingin nyo sa kanila kung ano yung pruweba na nagagamit ito sa scam, kung meron sila example, kung meron sila experience, para po mas maging maganda ang mensahe nila sa ating mga kababayan at hindi tayo parang laging nakabitin sa issue na ito ay maaaring gamitin pang scam, ito ay magagamit na para nakawin. Hindi po magandang mensahe po ang ganyan.
19: Ma'am, thank you po. No. Ito po, ibang topic. Sobrang ibang topic naman po. Ma'am, dun sa Zamboanga po, no, medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Sa zona po ng Pangulo, may instructions na po siya, no, na paigtingin ang security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Pero apparently kanina sa Zamboanga, ay nasawi yung dalawang estudyante. Ano po ang directive po ba o ano po ang gagawin ng Palace po dito?
14: Basahin ko po na muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. Okay, ang statement, the statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance." Message from the President, our President. At ito naman po ang mensahe ng DepEd na agad naman din tumugon sa panawagan ng ating Pangulo. "The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved." Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, gayun pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamarisan.
20: Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
21: Hello, Yusek. Ano lang po, just to go back dun po sa issue ng flooding po, since PAGASA earlier said na po na tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan nga po, no. On the health aspect naman po, gaano po ka-prepared yung mga hospitals natin to ensure na in case nga po na may makitang increase ng leptospirosis, eh enough yung supply natin ng doxycycline po?
14: Kahapon po nabigyan tayo ng impormasyon na sapat naman po ang mga gamot para dito at kailangan lang po sila na magbigay ng impormasyon or kanilang let's say katanungan kung sila ay biktima ng ganitong klaseng or nagsasuffer ng ganitong klaseng karamdaman at kung wala mang supply ay ipaabot lamang agad sa amin sa PCO, DOH para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga ganitong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan.
20: Okay, sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FEBC.

0: Other matters po, Husek. Good afternoon. Yung mga aning gulay po sa Benguet, particularly sa Tublay po, sadly po, tinatapo na lang po gaya po ng mga carrots, tsaka po ng iba pong mga gulay pa. Kasi sa kakapusan daw po ng mga cold storage facilities po natin sa Benguet.
1: Okay, natanong po natin mismo dito dahil nabalita nga po ito at dubang nakakahinayang dahil sa hindi magandang panahon ay nakakahinayang na hindi nakakarating ang mga gulay dito sa atin na dapat na sana ibenta dahil hindi po makatawid ang mga sasakyan. So, ayon sa DA po, isa sa mga rason kaya natapon ang mga gulay ay ang weather. Yung panahon natin, masamang panahon, at hindi makadaan ang mga sasakyan dahil sa landslide at baha. So, nakita ng DA na dahil sa walang tigil na pag-ulan, kaya bumaba rin naman po ang bilang ng mga buyers na namimili sa mga trading posts. At sa ngayon po, ang sabi po ng DA, meron pong 7 cold storage CAR region ongoing ang construction na makakutulong ito para sa susunod na mabawasan naman ang mga gulay na hindi na ibebenta. So each cold storage is a 40-foot container. So marami itong matatago tuwing tag-ulan, kagaya nito. Ang ginawa rin ng regional office ng DA at ay tumulong para magdala. So tumulong din po sila na magdala ng mga gulay sa Pampanga, Manila at Cavite. About more or less mga 1.2 million ang nabenta na vegetables or gulay over this past week. At minomonitor pa rin ng DA ang mga trading posts para makita kung ano pang tulong ang maibibigay sa mga magsasaka. In the long term for 2027 budget, meron silang proposal for vegetable processing facility in a 1.5 hectare property located in La Trinidad na kung saan makakapagproseso ng mga gulay at makakapagbigay ng higher value and longer shelf life ng mga gulay. So yan po ang proposal nila.
2: Sunod na tanong mula kay Clay Pardilla, PTV.
3: Husek, yung DepEd po yung may pinakamalaking budget at sa proposed 2027 NEP. May-expect na po ba natin next year yung mas maraming metal detector, additional security personnel to tighten the security in our public schools?
1: Yan po ang balak po ng DepEd. At yan din po ang nais nilang mangyari para po mas mabigyan natin ng proteksyon ang ating mga mag-aaral, especially sa public schools.
2: Okay, wala nang tanong. Balik sa iyo, si Claire.
1: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang laban kontra smuggling, NBI nagpahayag ng suporta sa Bureau of Customs upang palakasin ang anti-smuggling operations ng dalawang ahensya. Nito lamang August 13, sa ginanap na BOC Collectors Conference, pinangunahan ni Commissioner Ariel Nepomuceno at NBI Director Melvin Matibag ang pagkilala sa mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service para sa kanilang matagumpay na pagganap sa tungkulin. Umabot sa mahigit 3 billion pesos ang halaga ng mga ilegal na sigarilyo na kanilang nakumpiska sa magkakaibang operasyon sa Manila at Cebu. Sa parehong kaganapan ay inilahad ni Director Matibag ang patuloy at pinalakas na ugnayan ng dalawang ahensya upang protektahan ang ating bansa laban sa smugglers at ipinagbabawal na kalakalan. Sinang-ayon naman ito ni Commissioner Nepomuceno at hinirang ang naging papel ng ugnayan ng BOC at NBI sa matagumpay ng mga operasyon kontra smuggling. Noong June lang ay naharang ng pinagsamang puwersa ng BOC at NBI ang mga pinuslit na agricultural products mula China at Netherlands na nagkakahalaga ng 34.5 million pesos. Makakaasa ang taumbayan sa mas pinaigting na inter-agency cooperation ng BOC at NBI upang ipatupad sa ating mga bayan at lugar ang batas at protektahan ang interes ng bansa laban sa mga ilegal na gawain.

0: lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, kung kinakailangan, magtatrabaho kahit na may bagyo. Hindi tinatalikuran ang tungkulin sa tao para lamang sa isang konsyerto. At itatago na lamang ang ginawa pag nalantad na sa publiko. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Kasama ng Alvin.
2: Yes, kanina ay bago si Undersecretary Claire Castro nagsalita muna, si DPWH Secretary Vince Dizon, sila DSWD Secretary Rex Gatchalian, at ang sinasabi ni Secretary Rex Gatchalian, continuing yung relief operation, yung mga evacuation centers, ang bilang niyan ay nasa 461 na nakabukas, at iniulat din ni Secretary Gatchalian na meron ng mga 1,193 totally damaged houses, habang tuloy-tuloy pa rin yung pag-aabot sa ating mga kababayan na apektuhan itong habagat ng tulong. At in fact, meron ng 717,449,000 total humanitarian aid ang ipinahagi. Ang DPWH naman, kanina ipiniliwanag ni Secretary Dizon yung pagkakalubog sa maraming area sa Quezon City. At ang sinasabi dito ni Secretary Dizon ay dahil ito doon sa pag-apaw ng San Juan River, sapagkat itong San Juan River ay bagsakan ng tubig ng Quezon City. Subalit, napuno na nga ito kaya walang matakbuhan yung tubig na galing sa lungsod ng Quezon. Kaya naipon ang naipon yung tubig sa Quezon City habang nag-propose din naman ito. Naglatag din ito ng ilang mga proposal para sa long-term solution, pang matagalang solution, para masolusyonan yung baha na ating nararanasan. At kabila dito yung pagkakaroon ng navigational gate, pagpapagana ng mga pumping station at pagpapalaki ng mga drainage at ang pagtatayo ng mga detention basins. Sa pag-asa, ito mahalaga itong punto sapagkat siguradong maraming mga kababayan natin ang nakikinig. Kailan ba sisikat ang araw? Kailan ba aliwalas ang panahon? Sapagkat ang sinasabi naman ni Roy Badilla ng Pag-asa, whole of August, so buong buwan ng Agosto, talagang tuloy-tuloy yung mga pag-ulan pero hindi naman ganong kalakas na. At yung ibinagsak na ulan kahapon na ating naranasan, kung ikukumpure ito sa Ondoy, halos kalahati ng ulan na binagsak ng Ondoy, yun ang dami ng ulan na naranasan natin na kahapon. At sa pagkakataong ito, mayroon pang tinatawag na dalawang low pressure area mayroon. Yung extreme northern Luzon at ang isa ay nasa west. Ito yung dalawa, yun yung umiatak ng habagat. So may mga pag-ulan pa din na mararanasan tayo sa mga susunod na araw. Preferably o in general, talagang whole of August, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Samantala, kay Yusek Claire Castro naman, sinagot niya yung iba't ibang mga issue na itinanong ng ating mga kasamahan sa MPC. So yan muna ang ilan sa mga napag-usapan dito sa briefing sa Palasyo ng Malacanang, kaugnay ng ginawang hakbang ng ating pamahalaan at patuloy na ginagawa para masolusyonan yung floodings na ating nararanasan. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
1: Maraming salamat, Alvin Baltasar, live na nagbabalita mula sa Palasyo ng Malacanang sa lungsod ng Maynila. At ako naman po si Christopher Tirambolo. Susunod na po ang Doctors on Board.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Inspeksyon din niya ang DOST yarn production

0: center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla.
1: May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
2: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
3: At
2: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa,
3: sino nagturo sa
4: training po nag-training. Kami sa DOSD.
3: Sa DOSD.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
5: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko!
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: 104.
6: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Kamusta na kayo, lalo na dun sa mga estudyante at mga kapwa nating empleyado kahapon na sobrang na-stress dahil nga po sa biglaang pagbaha. At least hindi na masyadong nagtuloy-tuloy ang ulan dito sa Metro Manila at mabilis ding humupa ang mga baha sa ilang lugar. Kaya kahit papaano na nakatawid din ang marami sa atin o ang lahat sa atin patungo sa ating mga bahay. Ngayon po ay araw na tayo ng Martes, August 18, 2026. Mukhang sumisilip na yung haring araw. At maraming salamat dahil nga po inaasahan nga natin na may mga pag-ulan-ulan pa ngayong araw na ito. At least dito sa Metro Manila, ang forecast lang ay yellow rainfall. Pero hindi ibig sabihin nun ay magiging kampante na tayo dahil kailangan pa rin natin magdala ng mga panangga sa ulan. Sa ngalan ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan, Ched Olivo po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. At bago tayo magtuloy-tuloy, ito papasukin muna natin ang report ng ating kasamang si Mary Ann Bastasa. Wala itong kinalaman sa ulan, pero ito raw si LTFRB Chair Mendoza at OTC Chair Guadi, sinuspindi ng ombudsman dahil sa 13.3 billion peso computer fee scheme.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Mary?
10: Yes, Chair. Pinatawa ng Office of the Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension sina dating LTO Chief Digor Mendoza II at dating LTFRB Chair Sofilo Buagis III. Ito'y kaugnay ng issue sa paggamit ng STRADCOM-operated LTO Information Technology System na sinasabing nagresulta sa kanagdagang higit at 13 bilyong computer fees na itinasa sa mga motorista. Si Mendoza ay kasalukuyang LTFRB Chair, habang si Guadis naman ay chairperson ng Office of the Transportation Cooperative o OTC. Batay sa suspension order ng ombudsman, nakitaan ang sapat sa ebidensya na nag-uugnay sa dalawa, sa admin charges na grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ayon kay Assistant Ombudsman ng Trabano, pinaboran ng dalawang opisyal ang patuloy na paggamit ng lumang STRATCOM-operated LTO's IT system kahit na naipatupad na ng pamahalaan ang LCMS bilang kapalit nito. Agad na maepektibo itong suspension order na inilabas noong August 17. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera Andasa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Sa kabuuan ng ating programa ngayong araw ng Martes, subukan po natin makipag-ugnayan sa ating mga public health official para kamustahin yung overall health situation sa kani-kanilang mga lugar. Sana makuha natin na ang Manila Health Department at ang Pampanga Provincial Health Office. At syempre hindi mawawala yung ating mga pag-uulat. Ayan, sa kabuuan ng ating Tuesday edition ng ating programa. Okay, mukhang narito na yung isa nating makakapanayam. Siya po ang tumatayong officer in charge ng Manila Health Department sa katauhan ni Dr. Grace Padilla. Magandang hapon po, Doktora, Dr. Padilla. Welcome po rito. Welcome back sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
11: Hi, magandang hapon po sa inyong lahat at hello.
9: Yes po, hello? Loud and clear po kayo.
11: Sa mga nakikinig po, stay safe po ko tayong lahat. Good afternoon po.
9: Ayan. Dr. Padilla, kamusta po yung kasalukuyang health situation dyan sa Maynila matapos po nitong mga pag-ulan at pagbaha dahil nga sa habagat?
11: Yes, almost 2 weeks na tayong nakakaramdam ng masamang panahon gawa nitong habagat natin, di ba? So, ang City of Manila naman ay every week nagre-report kami ng mga wild diseases. So, mga cases, no? So, ang kasama dyan ay yung mga waterborne diseases, kagaya niyan, bumabaha, no? Yung mga cholera, typhoid, and gastroenteritis ay minomonitor natin. And then, yung eye is yung mga influenza illness, ito yung mga trangkaso, sakit ng katawan, ulo, at saka lagnat. And then, of course, yung ating leptospirosis na nakaantabay tayo lagi dahil baha, no? Yung baha, and the worst is kahapon. So, actually, pag leptospirosis naman, ay hindi natin ma-catch agad. May 2 weeks incubation period pa yung ating mga organismo. But as of today, ang City of Manila ay nakapagtala, kahapon isa lang, ngayon 8. So, meaning to say, yung mga 2 weeks or 1 week na experience natin baha, ngayon lumalabas ang ating mga leptospirosis cases. And lastly, yun sa dengue, ito naman parang full year round na ang dengue sa atin, but we are expecting na mag-peak ngayong September, no? Coming September. So, August, September, kasi yan yung mga rainy seasons natin, ma'am.
9: Mm-hmm. Bukod po dun sa leptospirosis at dengue, may mga na-monitor din po ba kayong cases ng diarrhea, skin infections, at mga respiratory illnesses?
11: Yes, kasama po yun sa waterborne diseases natin minomonitor, no? Yung mga acute gastroenteritis. Actually, meron din tayo napipick up na mga cases sa ating mga emergency room at yung mga skin diseases nga, yung mga alipunga, ganyan, dahil nabababad sila sa baha. So, kasama yan. At yung mga hospitals naman natin dito sa Manila, in-ensure natin na mayroon tayong swero, yung IV fluids, mga pagtatae, and yung mga skin ointment, at syempre yung doxycycline na prophylaxis natin yan para sa leptospirosis. Available po sa lahat ng 44 health centers natin sa Maynila. Huwag po kayong mahihiyang pumunta sa ating mga health centers kasi mayroon po kaming enough supplies ng doxycycline na makakaiwas po na tayo ay magkaroon ng leptospirosis.
9: Mm-hmm. Ayan, bamagit na nga po ninyo yung leptospirosis, Dr. Padilla. Paano naman po yung mga nag-swimming sa tubig baha o yung mga nakalunok ng tubig? Pwede pa ba silang pwede ba silang tamaan ng leptospirosis?
11: So mataas ang risk ng mga taong gano'n, no? At saka yung mga nag-swimming, nakainom. Pag regular lang na nakalusong ka, hindi inaasahang talagang napalusong ka, magbibigay tayo ng doxycycline na 2 kapsula lang, 1 dose. Pero kung ikaw po ay nakainom o may sugat ang paa mo, iinumin mo po ang doxycycline ng 3 araw, 2 capsules, once a day for 3 days. So, para talagang makaiwas. Siyempre, maiinom mo yung tubig baha, talagang mataas ang risk mo to have an infection na leptospirosis.
9: Mm-hmm. Ayun. Ito pong doxycycline, yung ginagamit nga na antibiotic para sa lepto. Meron po ba itong kumbaga may mga hindi pinapayagan na mag-take nito, gaya ng mga minors na nag-swimming nga sa baha at saka yung may mga edad na ano po ba sila dito? Hindi po ba sila agad-agad na pinapainom ng ganitong gamot unless ma-assess ng maayos?
11: Yes, ang doxycycline po ay binibigay talaga natin sa mga health centers. So, hindi po yung pwedeng ibigay lang kung sino-sino kasi ina-assess po natin. So, yung mga buntis ay hindi po pwedeng bigyan ng doxycycline. And then, yung mga bata na siyempre nag-swimming sila, no, iba po ang antibiotic ang binibigay natin sa kanila. Pero, kailangan din po nilang uminom ng prophylaxis. Pero, and then, yung mga matatanda naman ay wala naman po tayong limitation sa kanila. And unless may allergy sila sa mga amoxicillin, yan po, importante na hindi ka iinom basta-basta lang. Kailangan po ay may doktor na makakakita sa iyo at magbibigay po ng antibiotic sa iyo. Ito po naman sa City of Manila, libre po nilang nakukuha yan sa lahat ng health center. Magtungo lang po kayo doon. At as I said, 44 po ang health center na nakakalat sa 6th district ng Manila. So, punta po sila. Opo.
9: Mm-hmm. Alin po mga lugar o community sa Maynila yung higit na kailangan bantayan pagdating sa mga health risks, Dr. Padilla?
11: Of course, yung district, ang pinakamadami naming population is ang District 1, which is the Tondo area. And then, pangalawa na dyan ay ang Baseco. Kasi ang Baseco ay talagang 158,000 ang ating population doon. At talagang congested sila doon. Yun po ang mga areas na minomonitor namin. Tapos, sila rin po yung at risk na nabaha yung area nila. So, dahil malapit sa dagat, ganyan. So, yun po ang talagang minomonitor natin. At kasabay nun, inililikas din po natin sila when it comes to bagyuhan kasi talagang pumapasok po sa kanila ang mga tubig.
9: Mm-hmm. Ano naman po ang ginagawa ng Manila Health Department para labanan itong dengue na tumataas nga ang kaso kapag ganitong tag-ulan? Although all year round na nga ito eh. Pero pagka ganito pong panahon na nagpipik itong sakit, ano po yung mga ginagawa ninyong mga pagresponde dyan po sa inyong lungsod?
11: Okay, number one po kasi importante pag umuulan, no, yung mga tubig nagiging stagnant. Even sa mga planggana or sa mga lalagyanan, kailangan po, may programa po kami na taob, takip, taktak, at tanggalin, no, ang mga tubig na yan kasi yan po ang pinapamahayan ng ating mga lamok. And pangalawa ay meron po darating na laboratory from DOH ang ating Department of Health po ay nagbigay ng entomological laboratory. Ito po ang pag-aaral sa mga lamok kung sila po ba ay talagang namamatay pa sa mga insecticide kasi minsan yung mga lamok hindi na sila namamatay. Doon po natin pag-aaralan yan.
9: Ayun.
11: And of course, ang ating division ng sanitation ay nagka-conduct po sila ng misting. So, misting po para doon sa mga lamok sa mga ospital or sa mga eskwelahan or sa community, talaga pong diretso po nilang nagmi-misting para po mapatay yung mga lamok. Mm-hmm. And then isa pa ay education, no? Pag-educate sa ating mga barangay health workers, barangay mismo, kung paano natin maiiwasan ng dengue. So magpakonsulta ng maaga kung kayo po ay merong nararamdaman na lagnat, sakit ng ulo, sakit ng katawan, na hindi nawawala in 3 days time, magpa-check na po tayo ng ating CBC kasi baka mamaya po ay yan po ay dengue. Talagang on top at risk po tayo ngayon lahat diyan, ma'am.
9: Mm-hmm. Kung pag-uusapan naman po yung mga health facility diyan sa lungsod, meron po bang mga ospital diyan sa Maynila, yung mga binaha?
11: Actually, matataas naman po ang hospital natin except for Dagat Andres Bonifacio Hospital. Ito po yung nasa Tondo. Pero hindi naman inabot yung hospital. Talagang yung vicinity lang po talaga ang binabaha. And since kahapon, medyo mataas po talaga ang baha dito sa all over, no? Metro Manila ay talagang medyo inabot sila pati hindi naman pumasok sa loob.
9: Mm-hmm. Doon sa mga evacuation centers, may mga kababayan po ba tayo na nag-evacuate o wala naman na po sa mga oras na ito?
11: Sa mga oras na ito, meron po kami mga evacuees doon. So we have, I think, mga 10 evacuation center na binuksan ni Mayor Isko dahil talagang umapaw po dito sa may Isla Putimbato, yun mga sa mga Baseco area. So nag-shelter muna po sila sa mga different schools dito sa Maynila. So yung mga MDR-RMO naman namin ay tsaka Manila Social Welfare ay nagbibigay naman po ng pagkain, kumot, at saka ina-accommodate naman po sila doon until such time na humupa yung baha doon sa kanilang area. May mga na-rescue din po sa mga sa mga matataas na, lalo na yung bandang Quezon City, yung Damca, Santa Mesa, medyo mataas po talagang doon, baha doon. So, yung rescue team ng MDR-RMO are very alert para mag-rescue po ng mga And of course, USC Hospital kasi talagang fully submerged, no? Medyo mataas ang tubig sa kanila. Mm-hmm. So nag-deploy po kami ng mga 5,000 doxycycline capsules para po dun sa mga estudyante na nabaha, even the staff and the hospital employees. So po.
9: Mm-hmm. Grabe po, no? Itong mga nakalipas na taon ay pinapasok na rin itong UST campus ng baha.
11: Actually, dati pa yun eh. Kasi college pa lang tayo, talagang ganun na dun.
9: Pero yung matindi yung lalim ngayon, di ba, doktora? As compared yung mga nakalipas, malalim. Tama ba? Tama po ba? Mas malalim ngayon yung yung baha na doon.
11: Tama naman po.
9: Na pag-usapan na po natin yung evacuation centers. Ano po yung mga major health protocols na ipinapatupad ninyo sa mga ganitong lugar?
11: Meron po tayong DRL, disaster risk response for health, no? Pag medyo stabilized na yung disaster or medyo safe na yung place, pumupunta po kami doon sa area. Meron po may mga medical team po tayo doon, nagko-consult kung sino yung need consultations, at bibigay ng gamot, and nag-educate na rin tayo ng when regards to sanitation tsaka yung sa clean water consumption. Kasi nga pag ganun tong tag-ulan, you will expect na mataas ang risk ng acute gastroenteritis because of the contaminated water. So sa as much as possible mag-boil tayo ng water o kaya yung bottled water po ang ininom natin.
9: Mm-hmm. Ngayon nga pong humupa na yung mga pagbaha dyan sa lungsod ng Maynila. Ano po kaya yung unang dapat gawin ng isang pamilya kapag babalik na sila sa kanilang bahay?
11: Number one, kailangan tingnan muna nila yung safety ng kanilang infrastructure, no? Yung bahay nila mismo. Malay natin ay medyo na-deform na or nagkaroon ng problem na kanilang bahay, number one. And then number two, kalinisan na maraming stagnant water, maraming yung mga debris na inanod ng baha, kailangan linisin po natin yon. And of course, yung clean water is number one then na priority. And then yung kanilang clean na yung kakainin din nila. Yun siguro yung mga priority needs nila.
9: Mm-hmm. Kasi diba nasabi po ninyo, Doktora, na may mga umiikot na mga tauhan ninyo sa mga evacuation center para i-check yung kalagayan ng ating mga kababayan at yung lugar kung saan sila nag-evacuate. Meron po bang mga health teams din na umiikot doon sa mga barangay na mga matinding naapektuhan ng pagbaha?
11: Ah, yes, meron namang mga medical teams tayo na naka-situate doon. So, yung 10 evacuation na yon, meron din mga health personalities na nando doon para ma-check sila kung may sakit or kung nagkasakit o hindi, ganyan.
9: Meron po ba kayo mga ginagawa pang mga koordinasyon ang Manila City Health Office sa Department of Health, sa mga barangay, ospital at sa ibang emergency response teams? Kayo pong humuhupa na itong mga pagbaha dyan?
11: Usually ang nagte-take care diyan yung ating Manila Social Development Welfare, no, MDSW, para ma-place din sila kung makikita kung okay na ba kung yung mga babalikan nilang mga areas at yung iba pa kung meron silang needs na ayun, importante may makakain sila kasi in times of disaster, di ba, ang pagkain ang importante, tubig, and then accommodation nila. May ikot naman yan, and then may ina-assess naman nila. According to the MDRRM, since ngayon, hindi pa ngayon, parang ngayon pa lang magpipick yung habagat, hindi pa sila babalik dun sa area, so sa bahay nila. So may ganung coordination. Marami ding dumadating na help from DOH, from Red Cross, nandun naman sila lahat, yung mga nagro-responde sa atin. At marami ding NGOs, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga tumutulong sa City of Manila. At makakabalik din naman po kami ng servisyo sa inyo.
9: Mm-hmm. Panguli na lang po, Doktora Padilla, ano po yung pinakamahalagang mensahe na gusto niyo pong ihatid, ano, o ibigay sa ating mga residente ng Maynila, lalo ngayong panahon ng tag-ulan?
11: Opo. Maging alerto tayo sa lahat ng mga nagaganap sa ating paligid. For example, talagang sa tingin nyo na talagang bumubuhos ang ulan, ay ikip nyo na lang po ang ating mga kapamilya dito sa bahay. Mas safer din po yon. At saka huwag po muna kayong lalabas kasi medyo mataas po yung ating risk for acquiring infection. At kung hindi naman kailangan, you stay safe dito sa bahay. Stay dry, no? And then sa mga may sakit po or nag-i-start pa lang magkasakit, nandiyan po, bukas po ang ating mga health centers. Kagaya po ngayon ay bukas po tayo dahil dun sa leptospirosis fast lane natin, pwede po silang pumunta doon para uminom po ng doxycycline for protection. At eventually, pag nag-open na po ang mga, kung meron talaga malalang sakit, you go to our hospitals, open naman po ang ating mga emergency room para i-accommodate sila. And then eventually, kung maayos na po ang ating mga kalagayan, ay pwede na tayo maglinis ng ating mga surroundings para maiwasan po natin ang dengue at leptospirosis.
9: Ayan, maraming salamat po sa mga mahalagang impormasyon na ibinahagi nyo sa amin, Doktora Padilla. Hanggang sa ulitin po, sana hindi kayo magsawa sa amin, lalo sa aming mga biglaang pagtawag sa inyo. Maraming po salamat at ingat po kayo.
11: Thank you po.
9: Ayan nga po ang officer in charge ng Manila Health Department, si Dr. Grace Padilla.
6: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
9: Okay, meron na po tayong 26 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Sa punto na ito, magpapasok tayo ng iba pang mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa Palasyo ng Malacanang, umano'y pagbabanta na zero budget. Kay Representative Erice, walang katotohanan ayon sa Malacanang. Sa detalye mula kay Raquel Bayan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Walang katotohanan ang pahayag ni Caloocan 2nd District Representative Eric Erice na pinagbantaan umano siya ni DPWH Secretary Vince Dizon na isi-zero ang pondo nito dahil sa mga batikos sa gobyerno. Ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro, tinanong niya mismo ang kalihim tungkol sa pahayag ng mambabatas. Sinabi niya sa kanya ni Dizon na hindi niya nakausap ang kongresista tungkol sa naturang zero allocation. Sabi ni Castro, hindi naman nila itinuturing na nakakasira sa imahe ng administrasyon ng mga pahayag ni Erice dahil puro fake news at wala namang basehan ng mga ito. Pagbibigay din ni Castro bilang isang mambabatas, hindi dapat na ulitin lamang ni Erice ang mga naririnig niya mula sa ibang tao, lalo na kung wala naman itong ebidensya.
14: Hindi yun maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. Ile-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So hindi siya pwedeng iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano ang ating daladalang ebidensya, kung ano ang meron tayo, at hindi po tayo dito pamema lang.
13: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bali naman tayo sa kinaroroonan ni J. Mark Dagala. Ito, isa na namang kahindik-hindik na pangyayari ngayong araw na ito. Investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, ipinag-utos ng DILG sa balitang yan mula kay J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Chet, iniutos na nga ni Department of Interior and Local Government na Secretary John de Trimunia ang malalimang investigasyon ng ilso motibo na nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na kinasasangkutan ng isang grade 9 student. Ito ay makaraang kumpirmahin ng kalihim na nasawi na rin ang salarin sa krimen na kilala rin bilang isa sa mga top-notch ng naturang paaralan. Sa panayam kay Rimunia sa kapokrami, kinumpirma nito na dalawa na ang nasawi kabilang na ang salarin. May isa pang sugatan habang may isa pang kinukumpirma pa kung nasugatan din sa pamamaril. Una rito ay sinabi ng Philippine National Police o PNP na under control na nila ang sitwasyon sa naturang paaralan. Patapos naman ang mabilis sila pag-responde sa insidente. Ay kay 23 Police General Jose Melencio Natates Jr., maigpit ang kanilang pagkikipugnayan sa pamunuan ng universidad. Kayin din sa iba pang ahensya ng pamahalaan para tiyaki maayos na may lilika sa mga estudyanteng nakaranas ng trauma. Inimok naman ng PNP Chief ang publiko, iwasan ang pagpapakalat na maling impormasyon. Kayin din ang mga video at larawan ng insidente upang hindi na magdulot pa ng takot at pangamba sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
17: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
18: Kaalamang ASEAN.
17: Alam niyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism Noong 11th siglo, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Health is wealth.
6: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
12: Doctors, doctors on board.
6: Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Time check, 1:33 ng hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. Maalala po ninyo, ang Pampanga ay inilagay na sa ilalim ng State of Calamity dahil sa mga epekto nitong pinalakas na habagat. Kaugnay niyan, kamusayin naman natin ang overall health situation doon. Makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon si Pampanga Provincial Health Officer Dr. Dax Tidula. Magandang hapon po, Dr. Tidula. Welcome po rito sa ating programa at sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas.
20: Yes po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ma'am Ched, good afternoon po.
9: Dr. Tidula, hindi pa rin natin masasabi ng buo na maganda talaga yung hapon dyan. Dahil nga po, alam naman natin na marami pong mga lugar dyan sa inyong lalawigan ang nalubog. At ang iba pa ay nakalubog pa rin sa tubig baha. Para po sa una kong katanungan, ano po yung mga pangunahing health concerns na nakikita po ninyo ngayon dyan?
20: Okay po. Opo. Number one po talagang affected sa health natin sa Pampanga, yung mga town natin na which is heavily flooded po talaga, no? So, nandiyan pa rin po yung mga concern namin sa mga respiratory diseases, mga waterborne diseases dahil na contaminated yung water. Tapos, nandiyan rin yung mga accidents, nandyan pa rin po siya. So, in response to all of that, nakaready naman po yung mga health facility natin at mga hospital.
9: Mm-hmm. Nabanggit nyo na nga po, Dr. Tidula, yung mga health facility at mga hospital. Isa sa naging epekto ng pagbaha ay itong pansamantalang pag-asara ng Makabebe District Hospital. Saan po din nila o paano po inaasikaso yung mga pasyente na nangangailangan ng tuloy-tuloy na medical care ng pansamantalang magsara? Ito pong nasabing paggamutan.
20: Okay, Ma'am Ched. So, tama po kayo. Temporarily, nakasara muna po yung hospital natin, yung Makabebe District Hospital or Domingo Flores District Hospital. Level 1 hospital po ito, so pagdesisyon na namin na isara po siya temporarily dahil po sa pagtataas ng tubig. Siyempre, inisip rin po namin mga safety ng pasyente, safety rin po ng mga empleyado. So temporarily po, nagtayo po kami ng operation center near the dike. Nagkikater pa rin po, tumitingin pa rin po ng pasyente doon sa outpatient, ambulatory care, urgent care. At may mga cases rin na hindi namin maiwasan na dumarating doon na mga anak na. So we deliver them. Then kung sakali man kailangan talaga ng hospital care, nandyan pa rin po yung mga district hospitals natin na ibang nasa ibang town. They are readily to accept patients coming from Makabebe District. And also, kung kailangan ng secondary care, nandiyan po yung hospital namin sa Clark. And then kung tertiary care, nagbigay rin ng suporta si Jose Bilingad Hospital, yung kung natin po, regional hospital po.
9: Mm-hmm. Sa tansya po ninyo, Dr. Tidula, gano'ng karami yung pasyente ang naapektuhan dito sa pansamantalang pag-asara ng Makabebe District Hospital?
20: Actually, we're talking of numbers. May,
9: apo, kasi, more or less lang po yung figure.
20: We're having patients in a day, 100 to 200. Eh. Mm. Ang affected kasi towns na pumupunta sa hospital is Makabebe, Masantol, and also coming from Bulacan, Hagonoy, and Kalumpit,
9: mm-hmm.
20: doon rin po sila pumupunta, pati mm-hmm. Palit. Kaya five towns na naapektuhan talaga at yung healthcare medyo nabawasan po. Even though, as I said, we still cater patients na kung talagang hindi maiwasan, nandun pa rin yung mga team natin sa nagtayo ng OPSEN po.
9: Mm-hmm. Sa palagay po ninyo, ano po ba yung mga kailangan kondisyon bago muling mag-operate ito pong mag-operate ng normal ito pong Makabebe District Hospital, Dr. Tidula?
20: First thing is kailangan subside muna po yung water, no? Currently kasi po dati po kasi na nakokontrol namin na wag pumasok yung water sa hospital eh, pero since na pag-elevate ng water na hindi na namin na-control. So yun, one thing, the water must go down, and then transportation na accessible na sa pasyente and sa mga empleyado. And also, kung better kung nakakadaan na yung mga ambulance natin at mga light vehicles.
9: Mm-hmm. Ayun, oo. So yun po yung mga considerations ninyo para maibalik sa normal na yung operasyon ng ospital. Kamusta naman po yung operasyon ng iba pa natin mga district hospital at health facilities dyan sa Pampanga?
20: Opo. To tell you, we have 11 district hospitals, no, including Domingo Flores or Makabebe District. So yung isang po, operational po sila. Yung isang hospital sa Lubao, nalubog sa outside of the road, pero okay yung hospital, so functional. So, nine level 1 hospitals are functional, and 1 level 2 na nasa Clark, functional po sila ngayon. And still on yellow alert, they are ready to accept patients' referrals coming from the affected hospital and other LGUs po.
9: Mm. Pagdating naman po sa mga supply, kamusta po yung mga supply ng ating mga medisina dyan, mga IV fluid, antibiotic, bakuna, at iba pang mga essential medical supplies? Meron po ba tayong sapat na stock?
20: Yes, opo. Yan, ang actually, bago po nang mag-decide na i-temporary close the hospital, yun ang unang direktiba nila Governor and Vice Governor, na make sure na merong enough supplies yung hospital for a primary care, urgent care operation. So, and nakaredy rin po yung capital, yung central supply namin in case na magkailangan ng additional pang supplies, ipapadala po natin.
9: Mm-hmm. Opo, ayun. Meron din pala kayong tinatawag na Kalingang Kapampangan Floating Clinic dyan po sa Barangay Malusak sa Sasmuan. Ano po, ano naman po ang naging papel nito ngayong may pagbaha?
20: Okay po. Actually po, yun, as you said, the floating clinic, ang mandato po nila Governor and Vice Governor, it will be used sa mga coastal areas, no? For the past few months, we undergo operations with two more barangays na napuntahan namin. Pero bago po na binagyo, nag-stop operation for preventive maintenance po kasi. And then here comes the the weather disturbance, kaya nag-stop mo rin po, na muna kami doon. Pero prior to the kwan po calamity, nag-operate po yung floating clinic.
9: Mm-hmm. Ngayon taon lang po ba ito, Dr. Tidula, na nagsimula itong pagkakaroon ng floating clinic dyan sa Barangay Malusak?
20: Yes po. Yung floating clinic, we started last March this year. So nagpunta kami sa town ng Sasmuan, which is the Malusak. And then yung ibang barangays pinuntahan. And then yung last na napuntahan namin, yung sa Makabebe, Masantol. After that, nag-stop muna. Binalik muna sa main base nga sa Santa Catalina, Lubao, undergoing preventive maintenance.
9: Mm-hmm. Ano-ano po yung mga medical services na maaring makuha ng mga residente dyan po sa nasabing floating clinic?
20: Okay. So yung floating clinic, we develop and build it and make it as a primary care facility, no? So floating primary care facility. It caters medical consultation, surgical, OB, dental consultation, dental operation, meron din. And we also do minor surgeries. And then OB-GYN consult, it can also do some pap smear. Actually, during the first operation, hindi namin na-anticipate, we also undergone delivery, normal delivery ng pregnant women.
9: Mm-hmm.
20: Tapos other diagnostic, we have X-ray, ECG, laboratory, and soon to come, the ultrasound. Ayan po.
9: Mm-hmm. Meron pa po bang ibang mga lugar dyan sa Pampanga ang titinan po ninyo na posibleng tayoan din o magkaroon itong klase na floating clinic?
20: Yes, actually, we were talking of a very long river span. It's coming from Lubao, Guagua, Sasmuan, Makabebe, Masantol, no? So yun yung mga dinadaanan. Maybe we can add another floating clinic. And also we're planning a sea ambulance. Kasi yun ang napansin po kasi namin when we went to the different coastal areas. Ang sabi nga nila, salamat po at na-develop yan kasi one community, sabi nga niya, alam niyo po, pag may nagkakasakit sa amin, kuminsan pinapabayaan na lang namin. Kasi yung travel daw nila, parang hindi rin naaabot. Kaya we also think of the floating or a sea ambulance.
9: Mm-hmm. Ayan, magandang idea po yan. Kasi nga po, madalas nga bahain ang inyo pong lalawigan din. Ano po? Yung ano naman po, itong bagong Pampanga Provincial Hospital Clark, kamusta po? Hindi naman po ba ito binaha o inabot ng baha?
20: Okay. Pampanga Provincial Hospital Clark, hindi naman po. Elevated siya. It is within the Clark development area. It's a level 2 hospital. So, functional po siya. It's a 150 bed. So, we cater patients all coming from referrals from other communities or towns.
9: Mm-hmm. Kamusta naman po yung ating mga medical personnel sa gitna nitong tuloy-tuloy na pagresponde sa mga nangangailangan ng serbisyong medikal? Dr. Tidula.
20: Okay. Yung number one affected kasi talaga ng personnel namin is the one that are in Makabebe district, no? Yung mga kasi sila talaga yung severely affected. Actually, we're planning sana na to deploy them to the other hospitals, pero we're still thinking about it since malayo. We asked them na muna to help on the operation center. And then other hospitals or other facilities na affected, like Lubao, tumutulong rin naman po yung provincials like by providing vehicles for them para makapasok po doon sa hospital facility natin.
9: Dr. Didula, kakailanganin po kaya nila ng ibang personnel mula doon sa ibang mga probinsya kung sakaling alam ninyo naman na mayroon tayong bayanihan spirit, di ba po, sa gitna ng kalamidad. Kumbaga, mga kailangan po kaya tayo ng mga reinforcement?
20: As of now naman po, function na naman po lahat ng mga facility natin. No? Pero siyempre, anything na help, either in the manpower, supplies, it will greatly help the province of Pampanga. We will gladly accept kung ano man po yung mabibigay na suporta ng ibang probinsya or ng national.
9: Bukod po doon sa Makabebe, Dr. Tidula, ano-ano po yung mga lugar na lubog pa rin sa tubig baha dyan sa Pampanga?
20: So Makabebe, towns that are really flooded are Makabebe, Masantol, Minalin, Santo Tomas, Candaba, Sasmuan, Lubao, hindi ko na ma-mention iba, pero majority of the towns of Pampanga are really affected by the bagat.
9: At may mga lugar nga po doon na lubog pa rin sa tubig baha.
20: Yes po. Yes po.
9: Ano na lang po ang inyong contingency plans kung biglang dumami yung mga pasyente may leptospirosis, dengue, diarrhea, at iba pang mga flood-related illness, Dr. Tidula?
20: Yes, number one po dyan is we make sure that we have enough supplies and medicines, and also that we really plan that prior to the calamity that we make sure that all the hospitals are ready to accept na mga patients like the waterborne and especially the mga leptospirosis, dengue, diarrhea, no? So naka-ready naman po lahat ng facility natin, and also the RHUs natin, even though na yung mga iba nakalubog, pero we also support them with the supplies and medicines para makatulong, lalo na yung mga nasa mga evacuation centers. So nagpapadala rin po kami ng mga supplies.
9: Panghuli na lang po bago namin kayo tuluyan bitawan, Dr. Tidula, ano po kaya ang inyong maibibigay na mensahe at paalala sa ating mga kababayan dyan sa Pampanga?
20: Apo, number one po, pinaparating ko sa mga kapwa ko Pampangan, no, na assured na nandito pa rin po ang provincial government ng Pampanga sa pamumuno ng ating governor, sila Governor Lilia Pineda and Vice Governor Dennis Pineda. And then wag po sana silang magatabili na humingi ng tulong, lalo na siyempre sa komunidad nila, sa barangay nila, parating sa municipal mayor and eventually sa amin. At handa kami pong tumulong sa kanila. Masabihan kami kung ano po yung mga kinakailangan nila. And siyempre, nandyan po rin po yung national para tumulong po sa atin, lalo na yung tulong ng DSWD, yung sa defense, no? And PNP and Army. Salamat po sa suporta nila sa province. Laking tulong po yung mga binibigay nila sa province.
9: Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin, Dr. Tidula. Ingat po kayo at sana po hindi ito ang una at uli naming pakikipag-ugnayan sa inyo.
20: Maraming salamat po, Ma'am Ched, sa lahat ng po ng sa kwan station ninyo. Salamat po.
9: Yan nga po si Pampanga Provincial Health Officer, Dr. Dax Tidula.
19: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
9: Ang bilis ng oras. Biruin nyo, 9 na minuto na lang bago mag-alas 2 ng hapon. Pero meron pa rin tayong natanggapin na report. Nagbabalik ang ating kasamang si Mary Ann Bastasa. Ilang dating bodyguard ni Zaldi Co posibleng maisama sa plunder case ng Ombudsman.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, Chad, kinukonsidera nga ng Office of the Ombudsman Panel of Investigators na maisama bilang respondent sa plumber case laban kay former House Speaker Martin Romualdez ang apat na dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico. Matatanda ang napaulat ang mga ito na binawi ang kanilang mga naunang testimonya na nag-uulay kina po Romualdez at iba pang opisyal sa umunay kickback sa flood control budget. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, wala pang natatanggap na opisyal na kopya ng kanilang recantation ang kanilang panel of investigators. Gayunman, naka-attach na ang sinasabing recantation check out the affidavit na isinumita naman ni Romualdez noong August 7. Na isumitin na rin ng panel ang kanilang reply, ngunit may nakabinding motion for extension to Romualdez para sa paghahain ng supplemental counter affidavit. Ayon kay Clavano, posibleng isama sa kantong apat na traffic security escorts kung hindi sila maging testigo ng ombudsman at nanginindigan sa kanilang pagbawi sa mga naunang salaysay. Pakinggan natin ang pahayag sa ombudsman Clavano.
0: A related development for the public. There are indications that the panel of investigators may implead, as part of the plunder charge, the former security escorts of Elizalde Zaldico, four of whom recently allegedly recanted their earlier statement implicating former Speaker Romualdez, Co., and other officials in the alleged cash deliveries at the heart of this case. Interestingly, the panel of investigators have not yet received an official copy of the recantations of the former bodyguards. The supposed recantations were, however, already attached to the counter-affidavit submitted by the former speaker.
10: Samantala, binigyang diin din ng ombudsman na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon laban sa iba pang public officials na umano isangkot sa flood control mess, lalo na sa gitna ng hirap sa pagbaha na naranasan ng publiko kahapon. May mga kasong naiakyat na sa Sandigan Bayan habang iba naman ay nasa preliminary investigation kabila ang mga kasong kinasasangkutan din ng ilang senador. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Okay, wala na po tayong sapat na panahon. Kaya unti-unti na po kaming pansamantala magpapaalam. Muli, maraming salamat sa mga nakasama nating mga public health officials na nagbigay ng overall health situation sa kanilang mga lugar. Sina Manila Health Department Officer in Charge, Dr. Grace Padilla, at ang katatapos lang na si Pampanga Provincial Health Officer, Dr. Dax Tidula. Siyempre, maraming salamat din sa inyong pagsama sa amin at sa lahat ng mga nakatuwang natin sa production at technical side ng ating malusog team. Andiyan sina Marvin Toledana, Matet Segovia, Rosan Erno at sa ating napakahusay na executive producer, Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita at pagkatapos niyan ay ang Juan Trabajo. Sa ngalan ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Cayana, ako po si Ched Oliva, nag-iiwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga mambabatas na nawagan ng mas mahigpit na proteksyon sa kabataan matapos ang Ateneo de Zamboanga shooting. Mula kamera, may ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magkahalong lungkot at pagkabahala ang inihayag ng ilang mambabatas kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Tumaga Campus na ikinasawi ng 2 individual, kabilang ang itinuturong suspect. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo, paalala ang insidente na kailangan palakasin ang proteksyon sa mga mag-aaral at tugunan ng mga maaaring nag-aambag sa karahasan sa kabataan, kabilang ang mental health concerns, bullying at access sa armas. Nanawagan din si Romulo sa DepEd at PNP na magsagawa ng mabilis, patas at masusing imbestigasyon upang matukoy ang pananagutan ng mga sangkot kasabay ng pagbibigay ng agarang psychosocial support sa mga biktima, kanilang pamilya at school community. Sinigundahan ito ni Acobico Portales Representative Jan Chan, Vice Chair ng Komite, na nagsabing kailangan magkaroon ng mabilis at masusing imbestigasyon sa insidente kasabay ng pagpapalakas ng school security at mental health support. Para naman kay Akbayan Portales Representative Chel Jokno, kabilang sa mahalagang tanong na kailangan masagot ay kung saan nakuha ng bata ang high-powered firearm. Kaya panawagan niyang maipasa na ang Child Safety Against Gun Violence Act. Sa panig naman ni Deputy Speaker JJ Suarez, kanyang ipinuntong mahalaga na maipasa rin yung Digital Safety of Minors Act matapos ngang i-livestream pa sa Facebook itong insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Malalim ang investigasyon sa pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, tiniyak ng Philippine National Police o PNP. May live report si

0: Sa City kahapon, Monsundari, ng dami ng binuhos na ulan. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na San Juan River ang bagsakan ng tubig ng Quezon City. Sabalit, napuno ito kaya't walang matakbuhan ng tubig na galing sa lungsod ng Quezon. Ang gagawin niya dito, ani Dizon, ay palalimin ang ilog sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na dredging activity. Sa kabilang dako, inilahad din naman ang kalihimagalang pamamaraang maaaring gawin para sa pangmatagalang solusyon kontra baha. At kabilang dito ang pagkakaroon ng navigational gate, pagpapagana sa mga pumping stations, pagpapalaki ng mga drainage at ang pagtatayo ng mga detention basins. Sa harap nito, binigyan din ni Dizon na hindi kayang masolusyonan ang problema sa baha ng overnight, ngunit kanila itong papaspasan base na din sa direktiba ni Pangulong Marcos. Pakinggan natin si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Hindi yan parang sasnap lang tayo ng daliri natin, eh. Bukas meron na yan. Hindi. This requires planning, tamang execution, and taon ng bibilangin bago natin magawa lahat.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Salvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Malalim ang imbestigasyon sa pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, tiniyak ng Philippine National Police o PNP. Nagbabalik ang ating kasabag si Diana Layar.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, sa Omar, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hurtates Jr. na agad na rumesponde ang Police Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office sa insidente upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel. Ayon kay Hurtates, kontrolado na ngayon ang sitwasyon. Kasunod ito ay nanawagan ng PNP sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga video o larawan na nga pangyayari upang hindi ito magdulot ng takot at pangamba sa publiko. Hinimok din ng PNP ang mga magulang at guardian na manatiling kalbado at sundin ang abiso ng paaralan. Matatanda ang dalawang mag-aaral na nasawi sa insidente ng pamamaril, kabilang ang estudyante nga namaril sa paaralan. Batay sa footage na suot ng body camera ng estudyanteng namaril, may dala itong high-powered firearm at isa pang caliber 45 pistol. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. DSWD nangangailangan ng mga volunteer para sa relief operations. May live report si Ray Ferrer. Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Ray Ferrer. Customs Police Chief sa Zamboanga sinibak sa pwesto ng Bureau of Customs o BOC matapos mamaril ang anak sa paaralan. Si DK Sarate sa detalye ng balita.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinumpirma na Bureau of Customs Commissioner Aurelio Bumoseno na agad niyang sinibak sa pwesto ang Customs Police Chief sa Zamboanga. Ito ay matapos masangkot umano ang anak ng hepe sa pamamaril sa loob ng Junior High School campus ng Ateneo de Zamboanga University. Nangyari ang sidente alas 7:50 kaninang umaga sa loob mismo ng paaralan. Viral ang pamamaril dahil naka-video pa ang suspect na isang estudyante habang ginagawa ang krimen. Dalawang classroom na puno ng estudyante ang nakita sa video na pinasok at pinaputokan ng suspect. Dalawa ang kumpirmadong patay at marami ang napaulat na nasugatan. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ating panghuling balita, DSWD nangangailangan ng mga volunteer para sa relief operations. May live report si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan ang Department of Social Welfare and Development na mga volunteer na tutulong sa pangamba ng Family Food Packs para sa mga pamilyang maapektuhan ng emergency at kalamidad. Isa sa mga volunteer activity mula ngayong araw, Agosto 18 hanggang 29, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa NROC Warehouse Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, may dalawang shift ang maaaring pagpilihan, alas 8 na umaga hanggang alas 12 na tanghali at alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring magparehistro ang mga nais mag-volunteer sa pamagitan ng online registration form at pumili ng kanilang schedule at shift. Layunin ang aktividad na mapipili sa paghahanda ng relief packs upang agad na maipamahagi sa mga pamilya na nangailangan sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala.
16: Paano nga mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
18: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
17: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
19: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
17: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
18: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
20: Nung natutunan ko po yung paggawa,
21: sino nagturo
20: sa training po kami sa DOST.
21: Sa DOST.
17: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito
4: ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
21: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
4: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: Siyam na minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Wala po tayong impeachment ngayong araw na ito. Wala yung ating impeachment trial. Kahapon naglabas na ng notice ang Senate Impeachment Court. Kaya naman, tuloy pa rin tayo sa ating trabaho. Ito po ang Juan Trabaho. Magandang-magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po tayo sa pamamagitan ng FM 104.3 The Capital at sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like and follow and share po ang lahat ng aming mga social media platform. Lalong-lalo na po ang aming Facebook page na may 2 million subscribers! Patuloy na i-like, i-follow at i-share. Ano yung kataga ni Alex Ayala kapag lumago, hindi hihinto. Kaya patuloy niyo pong palaguin, i-like, i-follow at i-share ang amin pong Facebook page, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre tayo po ay sabayan din na napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may afford a box, nasa Channels 45 to 49. Ang atin po pag-uusapan, mga ka-JT, uy, nabalahaw ba kayo? Kasama ba kayo doon sa mga na-stranded kahapon? Umasok ba kayo? Oo, ngayon ho, yung mga estudyante ay naka-asynchronous. Ayan, asynchronous class sila, karamihan. Oo. At syempre, pagkatapos nga ng mga, wala, kumbaga parang pagkatapos ng, ano, ng mga lahat ng ito, yung mga lumusong sa baha, syempre, ang mga Pinoy talagang masigasig pa rin talaga, no? So, makikikumusta naman tayo, syempre, sa ating mga kababayan, dyan po, particularly, no, sa Valenzuela and sa Bulacan. Alamin po natin kasi yung kanilang mga kalalagayan at paano pinaghahandaan ng mga rescuers yung kanilang trabaho din. Hindi, ito yung napakahirap na trabaho, no? Yung ikaw ay nasa gitna ng kalamidad. Ito yan. Pinakamahirap yan. Akala mo yung media na, di ba? Ang mahirap ang trabaho kasi syempre kapag ka nasa media, wala ho kaming holiday, wala rin ho kaming mga disaster na yan. Talagang kailangan nasa gitna ka ng pagbabalita. Pero mas matindi din yung trabaho ng mga rescuers and at the same time yung mga volunteers. Saludo po kami sa inyo. Kahapon ha, I'd like to commend, may viral videos po ngayon na kumalat. Yung kotse, I don't know kung napanood po ninyo yon, pero may kumalat na video. Yung kotse, pinilit niyang lumusong sa baha, diba? At lumutang siya. Ayun. So maraming mga naghaha, maraming mga na kasi funny naman talaga kung iisipin mo na bakit, but parang dire-dire, parang bumuelo pa siya eh, tapos dire-diretsong lumusong dun sa baha, kaso nga lumutang. Although it's funny, pero alam niyo po, sa totoo lang, ako ang ikinatuwa ko, alam niyo kung ano, yung mga bystander doon, yung mga tambay lang na, na walang ginawa kung hindi maglaro lang siguro sila sa ulan at that time, no? At sila ay ikangay naliligo lang sa ulan, pero ang instinct nila, no? Saludo tayo dun sa apat na yon. I think apat or lima ata sila kasi may isa pang humabol eh, na lalaki. So sabi ko, nandoon pa rin pala yung spirit of bayanihan. Mabuhay po kayo kung sino man itong mga apat na ito na without hesitation, ano, tinulungan ho nila yung sasakyan para at least makabalik doon sa hindi na baha, no? Oh, so iyon, yung mga ganong mga eksena eh nakapagpapabalik sa ano, sa panunumbalik ng paniniwala natin na yes, may mga mabubuti pa rin na mga tao. Ito po si Jamie Quinto at ito po ang One Trabaho. Hanggang 2:55 po tayo magkakasama dito po sa One Trabaho sa Radyo Pilipinas.
2: One Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
21: Diba, ang sarap ng feeling. Akala ko dati, ano, nung maliit pa ako, meron yung painting na pinakita sa amin. Yung spirit of bayanihan. At nalimutan ko lang eh kung sinong gumawa nung painting na yun. Pero yung binubuhat yung ano, yung bahay. Ayun. Literal na binubuhat ng mga magkakapitbahay or ng mga tao, no? But I assume na mga magkakapitbahay sila kasi ganun daw nung araw, talagang bayanihan. Sana no, yung spirit of bayanihan ay magpatuloy pa din sa ating mga Pilipino. Anyway, speaking of, no, yung ating po mga kakamustahin, nandiyan po ang Valenzuela sa pamagitan po ng kanilang butihing alkalde. Si Mayor Wes Gatchalian, ang ating po pag-uusapan ay siyempre yun hong pag-responde no, ng epekto ng pag-responde ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela sa epekto ng enhanced habagat. Okay, so nasa kabilang line na po natin si Mayor Wen. Mayor, magandang hapon po sa inyo.
3: Yes, magandang Mayor. Hindi Senator Win.
21: Opo, opo. Sorry. Opo. magkaano kasi, slip of the tongue.
3: Opo, tatlong letter of me. Kahapon po at maraming salamat po sa akin, ha, Jamie.
21: Opo, sorry po, Mayor West. Anyway, magkasing gandang lalaki naman ho kayo ng inyong kapatid eh. Okay, nasanay ho tayo gawa ng pagkagantong araw eh, impeachment eh. But anyway, kumusta ho yung sitwasyon ngayon dyan po sa Valenzuela?
3: Well, I'm happy to report, ma'am, that sa ng Panginoon po, kami po sa Valenzuela ay okay naman po. Wala hong masyadong baha na nangyari sa amin. Kung meron po, meron man po ang mga ice areas, mga looban po, no? Yung mga naiwan po na bahay kasi nagtaas yung kalye. As we speak po, lahat po ng roads, main roads namin ay passable, mga major thoroughfare, passable. At back to normal na po ang mga Valenzuelanos. Nagbukas na ang mga negosyo, pumapasok na sa kanilang trabaho except for suspension of government work, class suspension po. Yeah. Mm-hmm. So we're pretty much better compared po sa nitong nakaraang bagyo at habagat nitong taon.
21: Oho, mukhang matindi-tindi nga ho talaga. But I understand, do, nung nakaraang linggo, if I'm not mistaken, meron daw po kasing mga ibibigay na parang mga malalaking mga pumping station po ang MMDA. Kasama ho ba dito ang Valenzuela sa nakakuha?
3: Well, wala pa hong notice sa amin, pero kami ho sa Valenzuela, kaya po kami siguro masasabi ko po na naging maayos ang sitwasyon namin ay dahil aside from the 20 pumping stations all around Valenzuela City, nagtayo ho kami ng 9 additional pumping stations pa sa critical areas ho namin
1: na kailangan pong bigyan pansin nung mga nakaraan na bagyo at nabagat. So in total po we have 29 pumping stations na operating po hanggang ngayon.
21: Ah, okay. So ito pinakikita ho namin. So malalaki pala yung mga pumping station. So ito ho ay mga saan ho mga nakalagay? Isa ho ba to pati sa reason kung bakit hindi ho kayo masyadong binaha?
1: Yes, opo. That's one of the main reasons, no? So kung dati natin, for example, yung Along Macart sa news na feature yung TV Marolas, no? Yan po ay sa mga nakaraang bagyo at habagat, talaga pong isang araw lang na ulan, lupulo yan. In that area of A. Fernando, Ilisan, Don Pedro, isang araw na ulan pa lang, may evacuation center na kami dyan. Ngayon po, wala po tayong nakita o na-report na flooding in that said area sa Barangay Marolas. In fact po, wala pong evacuation kami binuksan in that area. So talaga pong proven na ang mga pumping stations natin ay ang talaga pong most effective solution para po mahigop ang tubig at mabato palabas po.
21: Mayor, medyo nag-cut yung line mo lang ng kaunti. Pakibanggit nga po, sa area ho ng Marolas, ano ho yung binabanggit po ninyo?
1: Ito po yung BB Marolas.
21: Okay.
1: Yan po ang kadalasan po na sa news outlet natin noong panahon pag
21: nung kolehiyo ako, dyan, tama, oo.
1: Opo, so ngayon po ay sa awa ng Panginoon po ay wala ho kaming naranasan na tubig naging effective kasi tatlo pong pumping station in different locations of Marolas ang inayo ho namin. So this is in partnership with DPWH, halos nagsimula yan itong January lamang at ako po yung nagpapasalamat kay Secretary Vince Tison dahil talaga pong tinutukan niya ito na matapos po prior ng tag-ulan.
21: Ayun.
1: So tulad mo nito, ma'am, hindi natin na-expect ganito tatagal ang habagat, no? Kaya ho, very timely po na andito po yung mga brand new natin, 9 na brand new pumping station, na kaagad-agad po nakita natin yung resulta.
21: Mayor, yun pong mga kinakailangang lumikas, meron ho bang parang evacuation centers po? Meron ho bang tao doon?
1: Ma'am, wala po kaming evacuation center sa Valenzuela po.
21: Uh-huh.
1: So wala ho kaming reports of any needed response ng evacuation po.
21: Ah, okay. But ang mahalaga ay, kumbaga, yung mga dating binabaha ay hindi na ngayon binaha because of this mga pumping station nga po.
1: Yes, not only the pumping station, pero mayroon din po kaming tinatawag na upland linis ganda. So where in fact po, it's been 1 year na bumababa kami sa community, this is Air Junior Land, and binubuksan ho namin lahat ng mga imbornal at linilinis ho natin yan. Pangatlo po ay ang city po ay nag-fund rin po kami ng mga dredging ng creek natin at widening ng creek, no? So yung mga nakaraang bagyo last year, isa po sa napunuan namin na ang ating mga creek ay pasikip ng pasikip na.
21: Mm-hmm.
1: May na mga na-identify kaming puno, landmass, nahulog na pader. So ang ginawa po ng LGU, lalo na sa mga critical areas tulad po sa Marolas, ay nagpondo ho kami para ayusin to, i-widen. So ito siguro po, not perfect, but siguro po ito po yung mga ilang mga reasons kung bakit po ang Valenzuela hindi po masyadong binaha this time.
21: Ayun. Dapat yung mga best practices na ganito, Mayor, na i-share din talaga sa iba pang mga LGUs, hindi ba?
1: Opo. At marami rin naman pong dito sa Metro Manila, nakita ko rin naman po yung similar efforts ng aking mga colleagues in Metro Manila. Pero siguro po, yung concentration ng ulan, lalong-lalo na kahapon, ay very localized. So kahit po nag-announce, for example, ng orange or rainfall warning ang Metro Manila, pero localized po siya, so iba po yung epekto sa kanya-kanyang mga lungsod.
21: Tama.
1: Kami here in Valenzuela, nakita namin na itong mga flood management preparation namin, ang nag-work for the needs na na-assess namin for Valenzuela City.
21: Oho. Yun pong mga hakbang naman na plano hong gawin ng inyong lokal na pamahalaan, alam naman natin na hindi lang naman, in fact, ngayon nakita natin medyo umaraw pero inaantabayanan pa din natin, uulan ba or sa mga susunod pa na, na mga araw, uulan ba? Ano ho yung mga ginagawa pong hakbang ng ating lokal na pamahalaan para ma-make sure na tuloy-tuloy yung mga ganitong mga pag tugon?
1: Well, unang-una po, ang kahit po wala masyadong na-identify na baha po sa aming syudad, ay ang naging resulta naman po nitong almost 2.5 weeks na habagat natin ay marami po sa mga kalye namin ang nasira. So, remember, Valenzuela is an industrial city. So, talaga pong kahit yung sama ng panahon, tuloy-tuloy pa rin po ang mga trucks na dumadaan po. Kaya po tuloy-tuloy na, alam niyo po, pag nakababad ang kalye natin sa tubig na matagal, lumalambot po. Yeah. Sabay daanan pa ng mga malalaking truck ay talaga pong tuluyan na nasisira ho.
21: Uh-huh.
1: So, ang focus ngayon po ng aming lungsod ay ayusin. Short term ay tinatapalan na po namin ang mga butas na mga na-identify namin sa MacArthur Highway, Maysan Road at Gente de Leon Road. Pero tulad po sa Maysan Road, dumating dito mismo si Secretary Vince Tison at pinumpisahan niya na kaagad po yung project ng DPWH dito for the total rehabilitation ng kalye. So ito po yung mga immediate na kailangan namin gawin po. Pangalawa po ay ang Valenzuela po ay meron po kami partnership with the UP Center for Resiliency. So, tulad po ito nangyari natin na matagal pong habagat ay talaga pong nakakatakot at kami po ay na-surprise po dito kung gano'ng katagal po ito. So, maraming posibleng mangyari kung ganito katagal po ang habagat. So, itong partnership namin with UP is we are updating our drainage master plan sa buong Valenzuela. So, bawat drainage, bawat creek ay ina-identify ho yan para lalo pa natin maintindihan kung ano ang meron ng lungsod natin. At lalo natin maintindihan kung nasaan po ang mga bottleneck o problema ng ating lungsod.
21: Uh-huh.
1: So, yun din po ang magiging next focus ko kung gumanda po yung panahon.
21: Mm-hmm.
1: It's been almost 1 year na andito ang UP sa aming lugar. Mm-hmm. At patuloy ko pong tututukan ito para malaman ho natin pa to give us a clear picture kung ano po ang situation ng ating mga creeks, drainage sa lahat po ng kanto ng Valenzuela City.
21: Okay.
1: Naway makapaganda ho tayo sa susunod ho na bagyo.
21: Aha. On a different note po, no? Kamusta ho yung I understand meron daw po palang mga nasunugan na kababayan ho natin diyan po sa Barangay General. Uy, Barangay General T. De Leon, ito ho ba yung malapit sa may Fatima?
1: Sa ibang side po yung Fatima.
21: Ah, okay.
1: Sorry ma'am, may konting feedback lang ho sa ano natin sa
21: Okay.
1: Uh-huh. Opo. Pero yung Fatima po ay nasa other side, sa Karuhatan. Pero yes po, tama yung sabi nyo na meron pong sunog po na nangyari na madaling araw po kahapon involving almost 70 families and 200 individuals po. So kasagsagan po ito nung bagyo nung nangyari po ito. So ngayon po ay tama-tama ay suspendido po ang pasok ng mga mag-aaral.
21: Mm-hmm.
1: So temporary pong ginamit na evacuation center ng mga nasunugan ang aming eskwelahan po dun sa Gente de Leon, ang Antonio Serapio School po.
21: Uh-huh.
1: So ngayon po okay naman po sila. The local government is providing their meals. Kahapon po, bumisita ako sa kanila, nagbigay na po tayo ng mga disaster kit dahil marami sa kanila po ay nawalan po ng mga kagamitan, nawalan po ng mga kagamitan at mga damit. So, nag-provide na po tayo ng lahat po ng mga basic needs sila. Ang ating mobile shower, ang ating mobile kitchen at portable water truck ay andun po on site ngayon sa Antonio Serapio School. So kasalukuyan pong sa serbisyo po tayo habang hindi pa ho sila makabalik at makapagtayo ng kanilang mga kanya-kanya mga tahanan.
21: I see. So saan po sila maaaring tumawag or mag-text kung nais po nilang humingi ng tulong, and hingin na rin po namin yung inyo pong mensahe, lalo na sa inyo pong mga kababayan dyan po sa Valenzuela?
1: Well, doon naman po sa mga nasunugan po ay na-quantify na namin ho sila, and we're in we have the master list already. So alam naman po nila na doon po mismo sa site po ng evacuation natin ay may help desk po tayo. So handa po tumulong ang ating mga social workers, handa po tumulong ang mga medical team natin from the city health, at ready ho kami kung ano po yung mga pangangailangan ng mga nasunugan, no? So siguro po ang aking mensahe po ay bagamat pong medyo may konting araw na nakikita ko po, tayo po pa rin ay nasa panahon po ng habagat. Kaya po kung mapakiusapan ko po aking mahal na mga kababayan na manatili lang po sa inyong mga tahanan, unless po importante or medical reasons or sa trabaho po magiging rason ng inyong paglalakbay, no? So sa ngayon po, mainam na mag-ingat pa rin tayo at mag-monitor po sa Facebook page ng Valenzuela City, dahil every minute, every hour, nag-update po kami sa sitwasyon natin sa Valenzuela. So kunin ko na rin po ang pagkakataon at salamatan ng ating mga kababayan. Maganda po ang naging resulta. Wala pong halos-halos walang baha, halos malinis ang ating lugar, walang mga basura po. At yan po ay nagpapasalamat tayo sa mga kababayan natin na tumutulong sa amin sa paglinis ng mga estero. Pag naiintindihan po ang sitwasyon ng kanilang lugar at gumagawa po sila ng mga aksyon, at sa mga kababayan natin na lumalapit po sa amin para po sa mga clean up activity at mga pagsasaayos, maraming salamat.
21: Okay, maraming salamat din po sa inyo. Mayor Wes Gatchalian, ayan po. Thank you sa inyo.
1: Thank you po at mag-ingat po tayong lahat.
21: Opo, kayo din po. Si Mayor Wes Gatchalian, ang alkalde ng lungsod ng Valenzuela. Oras natin, 2:30 ng hapon. Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakrat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha. Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.
9: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Good news!
24: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Juan Trabajo.
10: Trabajo.
5: Kasama si Jamie Quinto.
10: Juan Trabajo. Trabajo.
5: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: 2:33 ang ating oras. Nagbabalik po inyong Juan Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po tayo sa pamagitan ng FM 104.3 The Capital. At tulad po ng nabanggit natin, ang hirap ng trabaho ng pagiging rescuer, di ba? Kung kami ho dito sa media ay always present, aba, lalo sila. Kumbaga, nasa aksyon ng mga kalamidad itong mga rescuers at mga miyembro ng Risk Reduction Management Office, hindi ba? So makakapanayan po natin si Sir Chris Junel Mempin. Siya po ay Local Disaster Risk Reduction Management Office 3. Ayan, Officer 3 ng Obando, Bulacan. Magandang hapon po sa inyo, Sir Chris.
11: Oh,
21: kamusta na ho yung sitwasyon ngayon dyan po sa Obando?
11: Sa ngayon po, maayos naman po. Matalim naman po.
21: So, as we speak, meron na ho bang mga nasa evacuation center? If meron ho, ilang pamilya ho or individual na po ang inyong na-account?
11: Wala po kami mga evacuation center. Hindi po kasi kami ganun makakasalan po ngayon ng sabagat.
21: Aha. Ah, okay. Ah, so, kumbaga parang compared sa mga beef dati, no, na binabaha kayo, ngayon ho ay hindi na. Hindi gaano?
11: Hindi po gaano.
21: Aha. Bakit ho nagkaganoon? Baka po pwede hong ma-share ninyo sa amin.
11: Siguro po nakatulong po kasi yung high tide and low tide.
21: Mm-hmm.
11: Dahil malapit po kami kasi sa dagat, pag nag-low tide po kasi yung tubig, automatic po nawawala na rin po sa mga dagat.
21: Ah, okay. Not because, halimbawa po, may mga pumping station po sa area ninyo?
11: Kasama na rin po, nakakasulong rin po. Pag nasabay po kasi na high-tide and bumus po yung lakas ng ulan, yung aming pumping station po, nasa-operate po ako.
21: Ah, okay. Now, kayo ho ay kasama sa mga, sabi ko nga, mga nagre-rescue, hindi ho ba? Paano po natin pinaghahandaan yun po mga, yung mga rescuers po ninyo dyan? Paano po kayo naghahanda kapag ka ganitong mga tag-ulan or eto nga, may mga pagbaha?
11: Una po, continuous training po ng mga tao.
21: Mm-hmm.
11: Para po natin. Tapos hindi lang rin po yung mga staff po ng RDR, pati rin po yung staff po ng mga barangay, ay yung mga grassroots natin. Nagbabahagi rin kami ng mga training sa nila. Prepare din sa mga iba't ibang kalamit.
21: Oh, okay. So, iyon pong halimbawa po ay paraan ng mga pagre-rescue sa tuwi-tuwi na ho ba yung inyo pong mga training for that ay ina-upgrade or ina-update po natin sa mga tao?
11: Yung po. Yung po nagpa-training po kami.
21: Okay. Yung safety naman po ng atin pong mga rescuers?
11: Yun po. So, sigurado po namin na palagi po kami sinusunod sa mga guidelines para masigurado po yung safety ng ating rescuers and yung nilagay.
21: I see. Okay. And tama ho ba nagpatupad po kayo ng libreng sakay po dyan?
12: Opo. Karamihan po kasi ng mga na nakatira po sa Obandon, mga nagtatrabaho po dito sa Manila.
21: Aha.
12: Nagkakataon po kasi na yung daan po papuntang Metro Manila, dito sa may Malabon, may silat, is madalas nababaha.
21: Uh-huh.
12: And hindi nakaka-affect. So magpapatupad po ang pamalangbayan ng Obandon ng libreng kahit. Sinusundo po sila from Loan, papunta po ng Obandon.
21: Ah, okay. So, ngayon ho ba mayroon pong ipapatupad na libreng sakay?
12: Sa monitoring po na huling ngayon, wala ko naman po dahil wala pong na-record na malaking baha dito po.
21: Uh-huh. So, ano ho yung kadalasang ruta kapag ka ho nagbibigay kayo ng libreng sakay? And kahapon, nabanggit ho ninyo na mayroon nga. So, mga ilan hong mga individuals ho yung naisakay po natin or naservisyuhan po nitong mga libreng sakay na ito?
12: Siguro mga 200 to 300 po na individuals.
21: Ah, okay, okay. So, kasama ho ba sa pamimigay din ho ng lokal na pamahalaan ng Obando, yun ho mga lulusong sa baha, yung mga tablet or mga gamot para sa mga lulusong ho sa baha?
12: Opo, ating municipal health officer naman po is palagi pong may naka-inbox na gamot na doctor team. Dahil madalas siklat ng crowded areas po dito sa.
21: Oho. Pero ito ho ay syempre iinumin with caution, hindi ba?
12: Opo, opo.
21: Basta-basta iinumin.
12: Meron po bang guidelines? Paano po sa iinumin?
21: Oho, oho. Well, anyway, sir, baka meron pa po kayong gustong ipaabot na mensahe sa ating po mga kababayan. Go ahead po.
12: Mensahe po sa akin lang po. At makinig po palagi sa kawitan ng local government.
21: Mm-hmm.
12: At palagi naman po nakahinda ang abandaan din na mo kahit anong sa kona na pwedeng mangyari.
21: Oho. Saan po pwedeng tumawag yung mga kababayan po natin sa na halimbawa ho ay may mga ganito ulit na mga pangyayari? Pakiulit na lamang po yung mga numero na pwede ho nilang matawagan dyan po sa Obando.
12: Ang hotline po namin is 0917-154-8105.
21: Okay. Pakiulit po, medyo madahan lang po. Medyo mabagal lang. Mm-hmm.
12: 0917-154-8105.
21: Uh-huh. Okay. 0917-154-8105.
12: Meron rin po kami yung Facebook.
21: Sige po, hindi na po namin kayo pakakaabalahin pa at kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong oras at panahon na nilaan po dito sa programa.
12: Okay po, maraming salamat po.
21: Maraming salamat po. Si Sir Chris Junel D. Mempin, siya po ang LDRRM Officer 3 dyan po sa Obando, Bulacan.
13: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: Oras po natin 2:43 ng hapon. At syempre, unahin po natin ito hong mga balitaan mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang. Kakulangan daw po sa pondo ng State Universities and Colleges patuloy na tinutugunan ng Marcos Administration. Si Raquel Bayan sa detalye.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maglaan ng Department of Budget and Management ng 9.7 billion pesos si Commission on Higher Education upang tugunan ang kakulangan sa pondo ng 108 state universities and colleges sa ilalim ng Free Higher Education Program ng pamahalaan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang hakbang na ito alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang prioridad ang sektor ng edukasyon sa bansa. Anya, ang pondong ito ay mula sa mga appropriations sa ilalim ng Fiscal Year 2026 at Higher Education Development Fund. Ang alokasyon na ito ay para sa mga natitirang obligasyon ng mga SUC na naipon noong academic years 2022 hanggang 2023, 2023 hanggang 2024, at 2024 hanggang 2025. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, matitiyak ang sapat na resource sa mga public higher education institutions upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyo sa mga mag-aaral. Inihayag ni Castro na inaasahang makakatulong ang karagdagang pondo sa pagpapatupad ng mga programang pang-akademiko at pananaliksik, student services, laboratorio at information technology resources, silid-aralan at iba pang learning facilities.
16: Sa mga kwalipikadong state universities and colleges, alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Mahalaga ang hakbang na ito ng pamahalaan bilang tugon sa hangarin ng Pangulo na iprioridad ang edukasyon. Ngunit kailangan tiyakin na maingat at responsable ang paggamit ng limitadong pondo ng gobyerno. Bukod sa pagtugon sa ating mga dating obligasyon, inaasahang makakatulong ang financial relief sa SUCs para mapondohan ang academic at research programs.
15: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
21: 44 ang ating oras. Nako, dito ho tayo ha. Ang Department of Education nagpahayag po ng matinding pagkabahala sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Oo, kalat yun sa video. Paano ba naman? Nag-live. O, umapila sa publiko at media na maging responsable sa paglalabas ng sensitibong content kaugnay po sa insidente. Ayan po, lalo na involve yung mga minor. Okay, so alamin po natin ang balitang yan, hatid ni Diane Liar.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Yes, Jamie, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Nakikiisa rin ang ahensya sa Ateneo de Zamboanga community at tiniyak ang handaang magbigay ng suporta sa mga apektadong mag-aaral, pamilya at school personnel. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng DepEd na nakikipag-ugnayan din ito sa mga mental health partner para sa psychological first aid at psychosocial support ng mga naapektuhan dito nga sa insidente. Bukod dito, umapela rin ang DepEd sa media, mga vlogger, content creator at publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga video o larawan kaugnay ng insidente dahil maaari itong magdulot ng matinding trauma at distress sa mga biktima. Mm-hmm. Inibok din ng ahensya ang lahat na hayaan ng mga otoridad na maisagawa yung masusing investigasyon at umasa lamang sa mga beripikadong impormasyon mula sa opisyal na mga source. Oh. Para sa Bagong Pilipinas, yes, sa Jamie.
21: Siguro kasi ma-segue ko din dahil ikaw ay nagko-cover din ng PNP. Ano. So, siguro ang hindi ko alam kung ito ay naiulat mo na, pero meron na kayang idea ang PNP? Bakit? Kasi nakita mo ba, napanood mo ba yung mismong pamamaril? Sinabit niya yung cellphone niya ata yun sa
18: meron siyang body camera.
21: May body camera siya eh. At yung kalibre ng baril matindi.
18: Diba? Bakit, actually, ang sinasabi dyan nun? Ay isa itong high-powered firearm at isa pang 45 caliber na pistol at inaalam pa nga kung kanino galing itong ginamit na mga armas nitong namaril na estudyante.
21: Oo, at yun, paano yun nailusot yung ganun, di ba?
18: Yan ang sumasailalim pa ngayon, Jamie, sa malalimang investigasyon ng Philippine National Police. Bagamat sinabi nga kanina sa opisyal na pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hurtado Jr. na kontrolado na ang sitwasyon doon. Pero yung dahilan kung paano nakuha yung armas na yun is still under investigation pa ng ating mga otoridad.
21: Oo, at ilang taon daw yung namaril?
18: Ang victim dito isang grade 9 at grade 10 na student. Oo, at kasama rin sa namatay itong mismong namaril na estudyante.
21: Ah, so hindi nalaman kung anong tumakbo sa isipan niya.
18: Yun na nga. Yun pa yung isa sa mga iniimbestigahan pa ng ating mga otoridad sa ngayon.
21: Oo, siguro makita yung parang digital footprint, ano bang mga pinagbibisita nitong mga website at nagkaganon yung utak ng batang yun.
18: Correct. Ha? At saka tama sila, iwasan din natin yung magbahagi ng mga sensitive na content. Mm. Kasi ito nakaka-trigger talaga to nung simula pa dun sa Tacloban. Parang naging sunod-sunod nga yung mga insidente sa mga schools natin na talagang nakaka-alarma na. Kaya dapat lalong mas maging sensitive ang media, yung mga netizen sa pagbabahagi ng mga impormasyon, dahil hindi natin alam na yung mga may mga access din yung mga menor de edad, yung mga kabataan sa mga social media, nakikita nila yung ganun, baka nakapagbibigay pa to ng idea para mas matrigger yung ating mga kabataan.
21: Tama. Anyway, maraming salamat sa iyo, Dayan.
18: At yun ang update mula dito sa Campo Grande para sa Bagong Pilipinas. Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Si Miss Dayan Lear po yan.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 7-3-8.
21: Dapat tayo sa area naman. Ayan, dito tayo sa may area ng Senado. Ayan. Yung Zamboanga school shooting daw po ay dapat na magsilbing panawagan para palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Ayon po yan kay Senator Joel Villanueva. O kasi if I'm not mistaken, ang alam ko yung pamilya ni Senator Villanueva ay mayroon din silang school. No, if I'm not mistaken, Christian school. Okay, alamin po natin ang detalye ng balitang yan, hatid po ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nympha?
7: Nanawagan si Senador Joel Villanueva ng mas mahigpit na hakbang para maprotektahan ang mga estudyante kasunod ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Ayon kay Villanueva, dapat maging ligtas na lugar ng pagkatuto at pag-asa ang mga paaralan, hindi lugar kung saan nangangamba ang mga bata sa kanilang buhay, kasabay ng makikiramay sa pamilya ng mga biktima, binigyang diin ng senador na kailangan ng konkretong aksyon sa insidente kabilang ang mga panukala ng EDCOM 2 para palakasin ang school safety at tugunan ang school violence. Tinitingnan din niya ang mga hakbang para higpitan ang gun control at isulong ang responsableng pagmamayari, pag-iimbak at paggamit ng baril para hindi ito mapas sa kamay ng mga bata o iba pang hindi otorisadong tao. Isinusulong din ni Villanueva ang panukalang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Act para maprotektahan ang mga bata laban sa mapanganib na online content. Anya, kabilang sa mga prioridad ng LEDAC ang panukalang social media ban para sa mga bata. Gate niya, ang proteksyon sa mga kabataan ay dapat umabot hindi lang sa loob ng mga paaralan, kundi maging sa mga digital platform na kanilang ginagamit araw-araw. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
21: Ang ombudsman daw po ay nakamonitor sa galaw ni na Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Si Marian Bastasa sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Jamie, nakabantay nga ang Office of the Ombudsman sa kinaroroonan ni Senador Loren Legarda at Batangas First District Representative Leandro Leviste na kapwa na sa ibang bansa habang ongoing ang preliminary investigation kaugnay ng aligasyon ng umano'y ghost electricity. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, nakakuha ang ombudsman ng travel authority ng dalawa kung saan humingi si Leviste ng 2 buwang leave para sa overseas trip mula July 26 hanggang September 24. Batay naman sa impormasyon ng ombudsman, huling namataan ang dalawa sa France. Aminado naman si Clavano na nakapagdududa ang patuloy na extension ng medical leave ni Legarda na ilang linggo nang hindi dumadalo sa mga sesyon ng Senado. Kaugnay nito, kinukonsidera na umano ng ombudsman ang ilang hakbang kabilang na ang posibleng paghiling na makansela ang kailang pasaporte kung magtatagal ang kailang pananatili sa labas ng bansa at hindi harapin ang investigasyon. Una nang inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagsasagawa ang ombudsman ng preliminary investigation sa reklamong plunder at graft laban kay Senator Legarda at sa kanyang anak kaugnay na umano'y mga irregularidad at ghost electricity na may kinalaman sa higit 10 bilyong solar energy franchise. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Samantala, House Prosecutors pag-aaralan po kung ipatatawag nila sa witness stand ang dalawang security officers na pinagbigyan ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinag-iisipan pa ng House Prosecution Panel kung tatawagin bilang mga testigo ang dalawang opisyal ng militar na sina Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco na paulit-ulit na ituturo bilang mga nakatanggap ng pondo mula sa mga disbursing o special disbursing officers ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, pinag-uusapan pa ng panel kung ipoproseso at ipipresenta sa impeachment court ang dalawang opisyal sa mga naunang pagdinig inamin ni dating OVP SDO Gina Acosta na formal siyang inutusan ni Vice President Sara Duterte na iabot ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel La Chica. Samantala, isinawalat naman ni dating DepEd SDO na si Edward Fajarda na kay Colonel Nolasco iniabot ang pondo ng DepEd. Ayon naman kay House Prosecution Panel Advisor Ace Barbers, patuloy nagigisahin ng mga abogado si Acosta bilang hostile witness upang mabusisi pa ang papel ni Colonel La Chica at kung paano at saan talaga napunta ang pera. Inaasahan din ng prosecution panel na karamihan sa mga kakausaping testigo at haharap sa depensa ay magmumula sa lupon ng Vice Presidente sa Davao City. Sa pamamagitan ng posibleng pagtestigo ni La Chica at Nolasco, layunin ng prosecution na masagot ang isa sa mga pangunahing katanungan sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos Reyes.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Siyempre, babati po muna tayo. Happy, happy birthday ngayong araw na ito, nagdiriwang ng kanilang karawan. Si... Ayan, si Miss Jen Gilaran. Ay, kasama natin ito dati sa Palas. Ayan, si Miss Jen, si Sir Ted Masahod, si Sir Jaynard Monterona, at syempre si dating Undersecretary Rocky Ignacio. Ayan, ever beautiful. August 16, ayan, nag-birthday siya. Belated happy birthday. At kay Tia Vito. At syempre pa, happy 10th birthday kay Esfer Emilia Segovia. Ayan, napamangkin mo ba to, Matet? Very beautiful din, kagaya ng tita niya. Ayan, happy happy birthday! At dyan po tayo nagwawakas yung ating po programa. Ay magpapaalam na po sa pamamagitan po ng ating mga kasama dito po sa studio, sina engineers Orly Lopez, Matet Segovia, and si Miss Marvin, si Sir Marvin Toledana at Miss Rose Ann Erno, at ang ating mga nakasama sa production, si Miss Isabel Silang, si Aiza Agorilla, at ang ating pong syempre executive producer din, si Miss May Vidania. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan, trabaho.
2: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ipinag-utos ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, kasabay na rin ito ng pagtutok sa mga hakbang upang maiwasan ng maulit ang ganitong trahedya. Inaalam na anya ng law enforcement agencies ang buong pangyayari upang matukoy kung ano pa ang kailangan gawin para maprotektahan ang mga estudyante at komunidad ng mga paaralan. Sabi ng Pangulo, ang mga eskwelahan ay dapat nakabilang sa mga pinakaligtas na lugar sa bansa, lalo't sa mga ito ay pinagkakatiwala ang mga bata para matuto. Nakikipag-ugnayan na anya ang pamahalaan sa mga paaralan at komunidad upang palakasin ang seguridad at matiyak na makapag-aral ang mga kabataan ng ligtas at walang takot. Ayon kay Pangulo Marcos, kaisa siya sa pagdadalamhati ng mga pamilya ng biktima at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa trahedyang anya ay hindi na dapat maulit pa.
2: Hindi lamang ng kanila mga magulang kung hindi sa kanila mismo paaralan. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Pareho na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
1: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, mga senador, nanawagan ng investigasyon kaugnay ng Zamboanga school shooting. Mula sa Senado, si Nympha Asuncion sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nanawagan si Senador Joel Villanueva ng mas mahigpit na hakbang para maprotektahan ang mga estudyante kasunod ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Ayon kay Villanueva, dapat maging ligtas na lugar ng pagkatuto at pag-asa ang mga paaralan, hindi lugar kung saan nangangamba ang mga bata sa kanilang buhay. Kasabay ng makikiramay sa pamilya ng mga biktima, binigyang diin ng senador na kailangan ng konkretong aksyon sa insidente kabilang ang mga panukala ng EDCOM 2 para palakasin ang school safety at tugunan ang school violence. Tinitingnan din niya ang mga hakbang para higpitan ang gun control at isulong ang responsableng pagmamayari, pag-iimbak at paggamit ng baril para hindi ito mapasa kamay ng mga bata o iba pang hindi otorisadong tao. Isinusulong din ni Villanueva ang panukalang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Act para maprotektahan ang mga bata laban sa mapanganib na online content. Anya, kabilang sa mga prioridad ng LEDAC ang panukalang social media ban para sa mga bata. Gate niya, ang proteksyon sa mga kabataan ay dapat umabot hindi lang sa loob ng mga paaralan, kundi maging sa mga digital platform na kanilang ginagamit araw-araw. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Department of Education o DepEd hinimok na higpitan ang pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agency upang mapigilan ang mga insidente ng school shooting sa bansa na hindi nangangailangan ng kontrobersyal na confidential funds. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hiniwala ang House Prosecution Team na napapanahon ng palakasin ng Department of Education ang seguridad at koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno at kung kinakailangan ng dagdag na budget para sa seguridad. Tugon ito ng panel sa mga tanong ng media ukol sa posibleng pag-uugnay ng mga nagaganap na pamamaril sa eskwelahan sa usapin ng confidential funds ng DepEd. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney J. Tolosa Jr., hindi kailangan ng confidential funds upang maiwasan ang mga ganitong malagim na insidente. Sa halip, ayon kay Tolosa, ang kailangan ay mas maigting na pagpapatupad ng seguridad sa mga eskwelahan katuwang ang mga otoridad. Narito ang pahayag ni Legal Spokesperson J. Tolosa.
6: Improve by security sa schools. No, you don't need confidential funds for that, no? Kung hindi naman yan pasok dun sa mga kinoconsider na confidential activities. Lahat naman ng government offices merong security, no? Kung pinag-uusapan lang naman ay pag-itingin pa yan, improve pa natin, hindi kailangan, no? Hindi yan confidential activity, so hindi yan kailangan paggamitan ng confidential funds.

0: publiko.
1: Manila Department of Environment and Public Services patuloy sa paglilinis sa kalsada sa kabila ng baha at pag-ulan. Si DK Sarate sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng clearing operation ng Manila Department of Environment and Public Services sa mga kalsada ngayong araw. Ito ay kahit maulan ang lagi ng panahon at may mga pagbaha. Sa FB post ni Manila City Mayor Rosco Moreno, umani na mapapuri ang aksyon ng Department of Environment and Public Services. Kabilang sa mga lugar na inikutan ng clearing operation ay ang Del Pan Extension, kanto ng Recto Avenue, Santa Maria, kanto ng Morione Street, Morga, kanto ng Ensamora, at Juan Luna Street. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta sanay na sa proseso ng confidential fund bago pa man pumasok sa Office of the Vice President ayon sa House Prosecution. Nagbabalik ang ating kasamang si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Ang kabsat inihayag ng House Prosecution Team na hindi nabaguhan si Gina Acosta sa paghawak ng confidential funds mula pa sa kanyang naging trabaho sa gobyerno ng lungsod ng Davao bago siya naging Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ito ang tugon ni Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong matapos humarap ni Acosta sa Senate Impeachment Court na nahihirapang magsalita ng wikang Filipino at English at nagpahiwatig na kulang ang kanyang kaalaman sa confidential fund. Sagot ni Adyong bakit siya ang pinili ni Vice President Sara Duterte kung limitado pala ang kanyang kakayahan. Ayon kay Adyong, nagtrabaho na si Acosta sa Davao City Hall kung saan nasanay ito sa paghahanda ng financial documents at paghawak ng confidential funds. Paliwanag niya kung kulang nga sa kaalaman at nahihirapan sa English at Filipino si Acosta gaya ng napansin ng mga Senate ng Senator Judges, ano ang naging batayan ni VP Duterte sa pagtatalaga sa kanya. Binigyan din pa ng prosecution na dahil sa matagal na nitong karanasan, hindi na pwedeng mag-angking walang alam si Acosta sa tamang proseso. Diin ni Adyong lalo dapat ipaliwanag kung bakit inilipat si Acosta o inilipat ni Acosta ang 125 million pesos na confidential funds sa isang security officer nang walang anumang authorization. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, LTFRB Chief naglabas ng pahayag kaugnay ng suspensyon ng Ombudsman. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nirerespeto ni LTFRB Chairman Bigor Mendoza II ang desisyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng ongoing investigation laban sa kanya. Ayon kay Mendoza, hinihintay pa niya ang kopya ng opisyal na kautusan upang maipakita ang kanyang posisyon at mga ebidensya. Iginiit niyang ang lahat ng kanyang ginawa noong LTO chief pa siya ay para sa proteksyon at kapakanan ng mga motorista at ng sambayanang Pilipino. Anya pagkakataon ito upang mapatunayan yan ang kanyang panig at malinis ang kanyang pangalan sa tamang forum. Si Mendoza na dating LTO chief at dating LTFRB chairman Chupilo Guadis III na ngayon ay chairman ng Office of the Transportation Cooperatives ay kapwa pinatawa ng ombudsman ng 6 na buwang suspension. Kaugnay ito ng paggamit ng Stratcom-operated LTO Information Technology System na sinasabing nagresulta sa karagdagang 13.3 bilyong pisong computer fees na ipinasa sa mga motorista. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
7: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
0: 104.3 The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM
6: Radyo Pilipinas
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3

0: 4.3 Cola. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa.
8: Sino nagturo
7: sa? Nag-training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Ang oras po natin, 10 minuto makalipas sa alas 4.
12: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
10: Mark in!
12: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
10: Mark out!
12: Mark in!
10: Mark out!
12: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: special coverage.
1: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Tuesday, 18 sa buwan ng Agosto taong 2026. Patuloy ho ang ating pagtutukho sa epekto ho ng habagat na siyang nagpaulan sa atin sa nakalipas ho na mga linggo at araw hanggang sa mga sandaling ito. Bagamat ngayon no, medyo sabi nga kumakalma-kalma na ho ah. Kumakalma-kalma na ho ang panahon. Pero batay nga ho sa dato sa pag-asa, yung ulan na naranasan pala kahapon. Eh kalahati na ho pala ito nung sabi nga ibinuhos nung naalala niyo pa ba yung bagyong Ondoy nung 2009? Oo. Nako eh marami hong natotroma pag naririnig ho yung salitang bagyong Ondoy. Oo, dahil yan ho naman ang nagpalubog. Yan ho sa malaking bahagi po ng Eastern Metro Manila. Kabilang na ho dyan ang lalawigan ng Rizal. Napakabulubundok yung bahagi po ng Rizal. Pero sabi nga, nung panahon ng Ondoy, talaga naman, marami hong mga bayan dyan ang nalubog ho sa matinding pagbaha. Maging dyan ho sa may lungsod ng Marikina, yang Kainta, yang Pasig. Ay yan ho ang sabi nga, sumalo ng napakarami hong tubig. Mula po sa mga bulubundukin po ng Rizal. Eh mantakin ninyo, yung binuhuso kasi ng bagyong Ondoy noong 2009, September 26, 2009 ay katumbaso ng isang buwan na dami po ng ulan na ibinuhos lamang po sa loob lang ng 24 oras. Nagresulta ito sa paglubog ng maraming mga bayan sa Metro Manila. Naalala ko nga nung panahon na yon, nakikita ko pa sa CCTV footage dyan sa may Kampok Rami. O, nagpatong-patong yung mga sasakyan dyan. Oo. At dyan na nga rin sumilang yung usapin ho na kung ito bang mga sasakyan na nalubog sa baha, pwede ho ba masakop to ng tinatawag na insurance? O, dyan na buo yung konsepto ng acts of God. Ayan. Oo. Kung naalala nyo, pagbabalik tanaw ho yan. Pero, ito nga ho yung nangyari, kalahati lamang po yung kahapon ha, kalahati pa lamang po ito, pero ang dami na hong mga binahang lugar. Ngayon pa man, sabi nga, kumpara nung panahon ng bagyong Ondoy, ay sabi nga, mas iba na ho ang panahon ngayon. Dahil ho sa mga epektibong proyekto ng pamahalaan, yung pong pagbabad ng tubig baha, panandalian na lamang po. Bagamat sabi nga, nagkaroon ng konting pagbunsol, nabunsulan ng konti, pero madali naman hong humupa. Hindi ho naging malaking problema, mga kababayan. Kaya't yan o ang resulta ng sabi nga, mabuting pamamahala pagdating ho sa infrastruktura. Dahil nga, kung hindi nga ibinunyag mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang malaking katiwalian sa mga flood control project. Na sabi nga mismo ang Pangulo pa nga humikayat sa publiko. Magalit kayo dun sa mga nagbulsa ng pera ng bayan gamit ang flood control project dahil hanggang ngayon lubog pa rin kayo sa baha. Ngayon no, matapos po niyang malaking sabi nga hamon na ito sa ating bansa. Malaki na ho ang pinagbago at yung mga sumunod yung mga proyekto na yung iba na tenga, tinapos na ho ng kasalukuyang administrasyon. Eto nga diba? Dahil isa nga rin no, sa mga pinapurihan ang pamahalaan, itong lungsod ng Nabotas dahil nga ho dun sa napakagandang flood control project ho nila. Dahil kanina nga ho ay binalikan itong si Public Works Secretary Vince Dizon at Mayor John Ray Tiangco ng Nabotas, itong tinatawag na coastal dike dyan sa may Barangay Daang Hari. Alam nyo po yung Barangay Daang Hari na yan, madalas ho yan, binabaha ho yan sa konting lakas lang ho ng ulan. Kabataan ko pa lang dyan ako naglalaro. ngayon, aba talaga naman. May isinagawa na pong pumping station at flood control mitigation po dyan. Ha? Pero pong flood mitigation structure po dyan, na siya yung nakapagpabilis at nakapaghupa po ng baha. Lalo na ho nitong nakalipas yung mga araw at linggo na sunod-sunod po ang pag-ulan. Nauna pong binisita ni Secretary Dizon ang lugar noong Nobyembre 2025. Alinsunod na nga rin sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang matinding pagbaha sa lungsod ng Nabotas, lalo na sa mga komunidad malapit sa coastal area o sa may baybaying dagat. Ayon po kasi sa kalihim, anim na mga pump. O yung mga sabi nga, kung ang tawag ko dyan sa Nabotas, kilala ho yung mga water pumps na yan. Bombastic kung tawagin yan. Oo. Naayos na ho yan eh. May tatlo pang binuksan sa mga, mayroon pa tatlong bubuksan sa susunod na mga linggo. Abangan nyo ho yan. Mas makatutulong pa ho ito para maibsan ang dating lampas bewang na pagbaha po dyan sa lugar. Kaya yung pumping station na yan dyan sa Barangay Danghari, malaking bagay po yan. Kaya tuloy na pay pressure si Mayor Ginny Sandoval ng Malabon. Oo! Eh dahil yung sa Nabotas, mga kababayan, pag bumaha po dyan, talagang grabe. Ako'y nakalakihan ko dyan nung ako'y pumapasok. Ha? Pumapasok kami na eskwela, ha? Nakatsinelas na kami. Bit-bit namin yung mga sapatos namin. Pumasok ng eskwelahan. Kahit na tumawid kayo ng bangka, eh ang bababaan mo, tubig pa rin sa Malabon. Oh, yan. O ngayon, sabihin mo, gigising, nung araw, gigising ka dyan. Pag-gising mo, malamig na tubig agad ang aapakan mo. Oo, dahil nga baha. Eh ngayon, hindi na na-experience yan ng mga taga-Nabotas. Dahil meron na ho kayong malalaki at epektibong mga pumping station ho dyan. Ang tawag nga ho dyan, panahon pa ni ng kapatid ni Mayor John Ray, ni Mayor ni Congressman Toby Chanco, bombastic! Eh kasi pag bumomba, fantastic! Ayan. Salamat to sa buwis na inyong binabayad. Ito ho ang buwis ninyo, mga kababayan namin sa Nabotas. Ayan po ang buwis ninyo. Dapat lamang po, you deserve na pakinabangan po ang buwis ninyo na ibinibigay, inilalagak sa mga epektibo at epesyenteng mga kagamitan gaya po nito mga pumping station na po ito. Nasa gayon eh, matuldukan na po ang dekadang problema ng mga taga-Nabotas sa pagbaha sa tuwing umuulan po at may high tide. Ayan no kasi pagka sinabayan po yung ulan at high tide, problema na hong malaki yan. Pero dahil o dyan, sa hating gabi, makatutulog na ho kayo ng mahimbing, mga kababayan naming Naboteño.
0: Mark in! Mark out! Habagat! Special coverage!
1: Kaya naman dito sa Mark in, Mark out sa mga balita, mga kababayan, patuloy ho ang ating pagtutok, ating special na pagtutok sa epekto po ng habagat at yung mga hakbang po ng pamahalaan. Para sabi nga tumugon sa pangangailangan po ng ating mga kababayan upang maibsan nga po ang problema ng pagbaha. Samahan niyo po ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Ito po ang inyong palatuntunang
0: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Atin muna silipin ang mga naglalaki, ang mga headline ngayong araw na ito ng Tuesday. Bente minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Pinaigting na flood control effort sa kabila sa gitna po ng malaking volume ng ulan na naitala sa bansa nitong mga nakalipas na araw, pinatupad po ng Administrasyon Marcos. Proseso sa pagre-rekomenda sa suspensyon ng klase at trabaho ay pinaliwanag po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. DSWD nangangailangan po ng mga volunteer para sa kanilang relief operations. DILG inimok po ang mga LGU. Paigtingin po ang flood at landslide preparedness o ipaghahanda po sa pagbaha at pag-uho po ng lupa. Malaliman namang investigasyon sa insidente sa pamamarilyano sa Ateneo de Zamboanga. Ipinagutos po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yun pong pamamarilyano naman sa may Zamboanga, sa dyan sa eskwela na yan, yung Ateneo de Zamboanga. Hiniling po ng isang mamabata sa imbisigaan din sa kamara. Pagpasa sa panukalang batas para sa para pangalagaan po ang mga paaralan mula sa karahasan. Muling ipinanawagan. Ang DSWD magbibigay daw po ng psychosocial support sa mga biktima ng pamamarilyano sa Zamboanga. At ang PNP, nanawagan naman sa publiko, iwasan ho ang pagbabahagi ng mga larawan at video. May kaugnayan nga po dyan sa insidente, dyan pa rin ho sa Zamboanga.
0: Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
2: Habagat, special coverage.
1: Sa iba pang pagsilip sa mga balita, nagpaalala po ang Department of Health o DOH sa publiko na maganda ng emergency go bag bilang bahagi po ng paghahanda sa kalamidad at iba pang emergency. Ayon po sa DOH, dapat itong lagyan ng tubig at pagkain hindi madaling mapanis. Mga damit, underwear, chinelas at pangunahing toiletries gaya po ng sabon, shampoo, toothbrush, toothpaste, tissue at sanitary pads. Payo din po ng kagawaran, maganda ng first aid kit na may alcohol o sanitizer, bandage, band-aid, ointment at mahalagang gamot. Kabilang din sa mga inirekomendang survival equipment ang flashlight, posporo o lighter, pocket knife, pito, insect repellent, can opener, charger, power bank, extension cord, battery-operated radio, kumot at balabal. Pinalalahanan naman ang mga pamilya panatiling nakahanda at madaling makuha itong mga emergency go bag na ito sakaling kailanganing lumikas sa panahon ng matinding sakuna.
0: Mark in, mark out.
1: Ngayon naman, alamin natin na magiging pinakahuling sitwasyon po sa lagay ng panahon.
0: Rancho Pilipinas Weather.
1: Makakasama natin si Ginoong Benison Estereja ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Sir Benison, magandang hapon. J. Mark Dagala, live tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang hapon si Sir J. Mark din sa ating mga taga-subaybay. Itong minomonitor po natin na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay naging bagyo na or tropical depression as of 2 in the afternoon at meron ng local name na Neneng. So si Neneng po ang pangatlong bagyo for the month of August at ang 14 naman for 2026. Huling namataan si Neneng, 1,025 kilometers silangan ng extreme northern zone at may taglay na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Kumikilos naman pahilagang kanluran at 20 kph. So ibig sabihin, dahil ito'y nasa may northern portion na ng Philippine Sea at kikilos pahilagang kanluran, maliit pa rin ang tsansa na ito ay tatama po sa ating kalupaan or magla-landfall. Asahan ang paglapit ng bagyong Neneng, pagsapit po ng Thursday dito po sa may Ryukyu Island sa may southern Japan at dito rin sa hilagang bahagi ng Taiwan, kung saan sa paglandfall nito sa may northern Taiwan, may chance po sa Thursday ng hapon na ito'y maging low pressure area na lamang. Walang maliit lamang ang chance na magkakaroon po ng direktang epekto itong si bagyong Neneng sa alimampanig ng ating bansa. Worst case natin, kapag bahagyang bumaba siya ay dito lamang sa may Batanes, subalit meron tayong epekto. Merong bahagyang paghatak po ng habagat o southwest monsoon sa susunod pa na dalawang araw dito sa ating bansa, lalo na sa western sections. So pinakang affected po sa ngayon ng pabugso-bugsong malakas na ulan nitong Mindoro provinces, northern Palawan, gayon din po ang Cavite, Batangas, Zambales, Bataan. So asahan po yung mga heavy rainfall warnings at yung mga rainfall advisories natin within 24 hours sa mga lugar na iyan at mataas pa rin ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan din pong occasional rains or paminsan-minsang ulan na malalakas over Metro Manila, gayon din ang natita ng bahagi pa ng Calabarzon, rest of Central Luzon, maging dito rin po sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, and Benguet. So nandiyan din po yung chance ng mga heavy rainfall warnings within 24 hours habang natitirang bahagi ng Luzon and the rest of Western Visayas. May mga light to moderate rains, effect din po yan ng habagat or southwest monsoon. Habang sa natitirang bahagi pa ng Visayas plus Mindanao, it's partly cloudy to cloudy at may chance pa rin po ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. Yan muna ang latest muna dito sa weather forecasting na Pag-asa. Balik po sa inyo.
1: Maraming salamat, Benison Estareja mula ho sa Pag-asa. Kanya na nga pong sinabi na ito pong binabantayang tropical o itong low pressure area ay isa na hong ganap na bagyo at ito po yung pangalang Bagyong Neneng.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
1: Kaya naman no ha, ito, hindi pa nga tayo nakaka-inot-inot no, nakakapagsabi ka na pag-stretching mula sa habagat, may bagyo ho ha. Kaya pa sabi nga, pagka may ganito mga weather disturbances, asahan nun natin, magpapahinga lang itong habagat na ito. At magsabi nga, pag lumakas ho ito, paiigtingin ho nito ang hanging habagat na siya magdadala naman sa atin ng mga pag-ulan. Kaugnay po nito, ay atin mo naman kukumustahin ang Central Luzon. Ito ho yung sabi nga rice basket natin sa Luzon. Oo, Region 3. Makakasama po natin sa ating balatong tunan, Deputy Information Officer po ng Office of Civil Defense Region 3. Sige noong Raymond Garcia. Sir Raymond, magandang hapon. J. Mark Degala, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico, sir.
2: Yes, magandang araw po, Sir J. Mark, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa ating programa.
1: Kumusta po, Sir, Sir Raymond, itong Region 3? Nito po nakalipas na mga araw, talagang sunod-sunod po ang ulan. Ngayon po ba'y nakararanas pa rin po ba ng mga pag-ulan o medyo nagpahinga po ang habagat?
2: Well, kanina pong kaninang umaga medyo sumilip si Haring Araw dito sa Central Luzon. Ano? Pero ngayon po ay tayo ay nakakaranas ng maulap na papawirin ngayon at sa ibang mga probinsya daw po ay meron ng manakanakang pag-ulan ulit.
1: Meron po bang mga naitala pong sa Central Luzon talaga may binabaha po, no? Pero ano-ano po yung mga lugar sa Central Luzon na sabi nga tinutukan po ninyo dahil sa mga pagbaha at meron din ba mga naitalang paghuhupo ng lupa?
2: Well, pagdating po sa pagbaha talagang marami pong mga barangay o mga municipalities sa Central Luzon ang currently under flood waters, ano? Sa kasalukuyan po tayo po ay mayroong naitalang a total of 414 flooded barangays, ano? Doon po yan sa Butaan, sa nanaligan ng Bulacan, Quezon, Pampanga, and Tarlac. So, dito po sa mga probinsya natin ang may pinakamalaking naitalang flooded areas ay yun pong mga lalawigan ng Bulacan na 121 barangays. And yung lalawigan ng Pampanga po na may 234 flooded barangays as of this moment po.
1: Meron po ba naitalang landslide, sir, na mayroon nung naiulat sa inyo?
2: So, meron po tayo naitala o reported na tatlo na landslide incident. Actually, ang sabi po nila parang more on soil erosion po ito, hindi naman siya talaga malaking landslide. Pero yes. Just the same, dulot pa rin po ito ng rain-induced, no, dun sa patuloy na pag-ulan dito po sa ating lalawigan. So nakapagtala po tayo ng tatlong reported landslide dyan po sa lalawigan ng Bataan, dyan po sa may Bagak at dyan po sa may Limay.
1: Pero sabi nga, ito po ba'y naka-apekto ho sa daloy ng trapiko, sir?
2: Well, in a way po naka-apekto ito kasi, pero mabilis naman po siyang naalis dahil po sa pagtutulong-tulong ng ating mga local DRRM officers at ibang mga response units po natin sa ground. So madali naman po nilang naitabi yung mga gumuhong lupa doon sa ating mga kalsadahan doon po sa lalawigan ng Bataan.
1: Ayan, oho. Eh, speaking of kalsada, at may nabanggit nyo nga rin ho yung mga binahang lugar. Ito yung dito sa may Bulacan, Pampanga, at Tarlac. Meron pa ho, meron ho ba dyan mga sabi ngayon, mga kalsada until now, unpassable pa rin ho? Hindi pa rin pwedeng daanan?
2: Ah, meron pa rin po sir, no? Dito po sa, actually meron tayong a total of 69 roads. Marami pa, 69 roads not passable either to light or heavy vehicles. Actually, all types of vehicles po.
1: Apo.
2: Hindi sila madaanan. A total of 69 roads dyan po sa Bulacan at dito po sa lalawigan ng Pampanga. 56 po dito sa Pampanga at a total of 13 roads not passable to all types of vehicles dyan po sa lalawigan ng Bulacan.
1: May we know sir kung saan itong mga lugar na ito sa Pampanga at Bulacan ho, na sabi nga hanggang ngayon hindi pa rin madaanan para ho sa kapakinabangan ng ating mga kababayan motorista na posible hong mabaybay ho sa may bahagi ng Central Luzon sir.
2: Well, usually po dito sa atin, sa lugar natin dito sa Pampanga, kasi nandito po yung ating regional office, ano?
1: Apo.
2: Perennial po mga binabaha dyan yung mga coastal municipalities natin. Nandyan ang municipality ng Makabebe, Masantol, Minalin, Santo Tomas. So meron po silang mga flooded roads dyan. Dyan po sa may Apalit. Dito rin po sa may City of San Fernando, meron din po itala na mga daan na hindi pa rin passable sa mga all types of vehicles.
1: Meron din humata, ilan po yung mga inilikas natin Sir Raymond dun sa mga affected na bayan po dyan sa sa Central Luzon in general Sir Raymond?
2: Well, pagdating naman po sa mga evacuees natin, ano, currently sir meron tayong a total of 271 open evacuation centers, no? So ang nilalaman po niyan roughly nasa 4,693 families, that is also equal to 16,382 individuals. Yun lang po yun nasa inside evacuation centers. Pero yung mga outside evacuation centers po natin na displaced din, baka nandun sila sa kanilang mga kamag-anakan na medyo mataas yung lugar, meron po tayong naitala na 9,932 families equal to 37,566 individuals as of this moment po.
1: So hanggang until now, nandun pa rin sila sa mga evacuation center, tama po?
2: Yes po, actually yung affected population po natin as of the moment is patuloy po rin pong lumulobo, no? As of the moment, meron na po tayong naitatalang 893,012 families na affected. That is also equal to 3,018,735 individuals sa 1,463 barangays dito po sa buong Central Luzon. So medyo malaki-laki po ito, no, kumpara doon sa mga nakaraang mga past disasters natin, kasi nga po patuloy pa rin lumalaki yung tubig kahit na hindi na masyadong nag-uulan.
1: And with that, meron na naman bago na muong bagyo. So shall we expect na tataas pa ho yan, Sir Raymond?
2: Well, hindi po tayo pwedeng magkumpiyansa, ano, kasi nga po kahit na hindi tayo masyadong tatamaan ng nitong bagyong sinasabi nila, tuloy pa rin po nitong palalakasin yung habagat natin. Actually, dito po atin sa Central Luzon, ang nagpapaulan po talaga sa atin is yung habagat.
1: Yun. Pero dahil doon sa nabanggit ninyong affected na mga individual at pamilya dyan sa Central Luzon, may sapat pa ho bang mga pagkain at malinis na tubig na maisusupply po sa kanila, Sir Raymond?
2: Well, yes, katatapos lang ho kanila ng ating coordination meeting with our regional line agencies at mga local DRM officers po natin sa mga provincial and municipal DRM offices po natin. So, sinigurado naman po nila na may sapat tayong mga relief goods, especially yung ating DSWD. Sinigurado po nila na meron po tayong sapat na relief goods kung sakali mang magpatuloy o magtagal yung ating mga kasamahan o mga kababayan sa loob ng mga evacuation centers po.
1: May sabi nga ang ilang mga LGU, sabi nga nila yung ang mga local chief executive, ang sabi nila talagang kumbagay naging dekada na ho itong problema ho sa pagbaha ho dyan, ano. Pero meron ho mga ilang mga rekomendasyon silang ikonukonsidera. Pero sa bahagi po ninyo, bukod sa mga long-term solutions, syempre yung infrastructure, yan naman ay tiniyak ng ating Pangulo, ano, na sabi nga dapat maibsan yung epekto ho ng pagbaha, lalo na sa Central Luzon, na sabi nga karamihan sa mga lugar nyo dyan ni catch basin, ano ho, na sumasalo ng tubig, yes, mula po sa matataas na lugar. Pero meron ho bang, sabi nga, meron ho bang mga iba pang mga hakbang para sabi nga makatulong palalo habang gumugulong itong mga long-term solutions na ito, para at least mabawasan din ho yung malaking epekto na sabi nga malaking pagbaha dyan ho sa inyong rehiyon, dulot nga ho ng epekto nitong habagat.
2: Well, sa part naman po natin sa Office of Civil Defense, ano, kasi isa po sa mga mandato natin is sa DRRM nga po, no, Disaster Risk Reduction and Management. So, parati po natin pinapaalala sa ating mga LGUs yung kahandaan, especially palakasin po yung kanilang prevention and mitigation measures, preparedness measures, yung stockpiling nila. And then yung kanilang mga, kung sahaling mag-rehabilitate sila, we always remind them that we follow the principle of building back better, no? So kung mag-rehabilitate tayo, gawin natin mas matibay, gawin natin mas disaster resilient, yung mga gagawin natin, yung mga i-rehabilitate natin kung may mga nasira tayo, mga infrastructures. And at the same time, pagdating naman po sa prevention and mitigation, parati po nating pinapaalala sa kanila na parati po nating i-consider yung tinatawag nating CCAM, no, yung climate change adaptation and mitigation. Kasi nga po, dala po ng climate change, kung minsan yung ulan masyadong malakas na ngayon, yung init masyadong
1: ayan. And with this, sir, meron pa ba kayo nais ipaabot sa ating mga constituents sa Central Luzon? Nasa inyo po pagkakataon, Sir Raymond.
2: Well, sa mga kababayan po natin sa Central Luzon, no, ongoing pa rin po yung ating response operations. Actually, every now and then, nagsasagawa tayo ng aerial recon. So, katatapos lamang po na nung makanakaraang araw, nagsagawa tayo ng aerial recon dyan po sa lalawigan ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija hanggang sa Zambales. So, nagsasagawa po tayo ng aerial recon just to assess the situation, kung ito na po ang sitwasyon sa baba. And then, yung ating response cluster, particularly yung head po yung DSWD, patuloy po ang pagbibigay ng mga ayuda, ng mga relief. And then, tuloy din po yung ating coordination meetings. Actually, nakabukas po yung ating tinatawag na virtual EOC, ano, doon sa ating mga, para mabilis po yung coordination natin sa ating mga lower LGUs. And then, paalala rin po natin, so sa ngalan nga po ng ating officer in charge ng Office of Civil Defense, Regional Office 3, sa Michelle Birowis, parati po nating pinapaalala ang iba yung pag-iingat, no? Huwag po tayong masyadong pakasisiguro kung nakikita natin na sumisikat na yung araw, kasi maya't maya uulan po yan ng mas malakas pa. So iba yung pag-iingat po. And then, sumunod po tayo sa mga kinauukulan. Kung meron po silang sinasabi sa atin na huwag munang gawin ito, ito muna tayo, sumunod po tayo sa kanila. Kasi sila po yung maaaring mas nakakaalam. And then sila rin po, nakasisiguro naman po tayo na yung kanilang ginagawa ay para po sa kapakanan ng ating mga kababayan dito sa Region 3. Ano? And then, kung nasa evacuation po tayo, kapag sinabi po nila na manatili muna doon o balik sa kanya-kanya mga tahanan, doon muna po tayo. And then, siguro po, panghuli na lang, makinig po tayo sa mga himpilan na makapagbibigay sa atin ng mga lehitimong mga impormasyon, no? So as to, para maiwasan po natin yung pagkalat ng malinformation, misinformation, or disinformation, kasi po hindi po nakakatulong yung ganun. So makinig lang po tayo sa mga himpilan, lehitimong himpilan sa mga lehitimong sangay ng pamahalaan na makapagbibigay sa atin ng babala at ng mga kaukulang aksyon dito po sa nararanasan nating samahan ng panahon.
1: Yan, Sir Raymond, kami yung nagpapasalamat sa inyong oras ay pinagkaloob po sa amin. At ingat po lagi kayo dyan. Alam ko nakamonitor po kayo ngayon sa sitwasyon sa inyong rehiyon, pero napagbigyan nyo pa rin kami para mag-ulat to sa ating mga kababayan. Salamat po at magandang hapon. Ingat po kayo.
2: Yes po, maraming salamat din. Magandang hapon.
1: Sige daw, Raymond Garcia, mga kababayan, ang Duty Information Officer po ng Office of Civil Defense Region 3.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update. Mark in, mark out.
1: Ang oras po natin,
4: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
1: Alas 4.40 ang oras, 20 minutos bago alas 5.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
6: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
6: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Collab.
4: Good news.
2: Yay!
4: Good vibes. I-mark in muna yan.

0: Nagbabalik ko, ating palatutunan, mga kin-mark out sa mga balita. Alas 4.45 ang oras, 15 sandali, bago po ang alas 5 ng hapon, tanggap muna tayo ng mga pag-uulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Pinigting na flood control effort sa gitna po ng malaking volume ng ulan na naitala sa bansa nito mga nakalipas sa araw, pinatupad po ng Administrasyong Marcos. Detali niya mula kay Raquel Bayan. Raquel!
2: Binibilisan na ng pamahalaan ng flood control efforts nito sa Metro Manila sa gitna ng mga naitalang pag-ulan na patuloy na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng government agencies upang iprioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhin ang mabilis na delivery ng tulong sa mga komunidad na apektado ng pagbaha. Sa press briefing sa Malacanang, inilatag ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ipinatupad na intervention sa limbawa sa Camanava. Nariyan ang ang restoration ng 6 na pumping stations, pagsasara ng gap sa mga dike at pagkukumpuni sa navigational gate. Sabi ng kalihim, gagayahin nila ang modelong ito sa ilang pang flood-prone areas tulad ng Bulacan. Ang pag-apaw-an niya sa San Juan River, tinutugunan na rin ng pamahalaan, kabilang ang deployment ng 2 mobile pump. Magpapatuloy lamang rin anya ang dredging at clearing operation sa ilog, habang nakatuon na rin anya ang atensyon ng gobyerno sa pagtatayo ng mga detention basin na pansamantalang iipon sa tubig baha bago ito makarating sa San Juan River.
3: Kailangan gawin ng natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention, halimbawa sa Hagonoy at sa Paumbong. Meron niyang tubig na nanggagaling sa bundok sa Pampanga River. Meron niyang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide. So kailangan natin dyan ng mga floodgates, ng mga navgate tulad ng sa Navotas.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Department of Agriculture, kumilos na sa pagalugi ng gulay sa Benguet. Mga magugulay po dyan, nalulugi na mga carrots, pechay bagyo, mga patatas, naku po, mga cauliflower. Oh, sarap magchapsoy. Oo. Tulungan natin sila. Alamin natin. Mula kay Kuyang Ray Ferreira Malita. Kuyang Ray!
4: Tinutugunan na ng Department of Agriculture ang pagkalugi ng mga magsasaka sa Benguet dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Iniutos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa DA CAR ang agarang pagsusuri at pagtulong sa mga apektadong magsasaka. Ayon sa ulat, umabot sa 5.8 tonelada ng repolyo at carrots ang nasayang dahil sa pagkabulok at problema sa transportasyon at pagbebenta. Kabilang dito ang 2.5 toneladang repolyo na itinapon na lamang sa tublay matapos hindi maibenta. Samantala, 4 toneladang carrots ang dinala sa trading center. Subalit, 700 kilo lamang ang naibenta. Patuloy namang pinalalawak ng DA CAR ang market access sa pamagitan ng kadiwa ng Pangulo at Transport Assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in! Mark out!
0: Ay, pinagutos ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang investigasyon dito ho sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Sambuanga kakaninang umaga. Ayon sa Pangulo, kasabay na rin ito ng pagtutok sa mga hakbang upang maiwasan pong maulit na itong naturang trahedya. Inaalam na anya ng mga nagpapatupadong ng batas o law enforcement agency ang buong pangyayari upang matukuyo kung ano pa ang kailangan gawin para protektahan po ang mga estudyante at komunidad ng mga paaralan. Sinabi pa ng Pangulo na ang mga eskwelahan ay dapat kabilang sa mga pinakaligtas sa lugar sa bansa, lalo't sa mga ito ipinagkakatiwala ang mga bata para matuto. Nakikipagtulungan na rin anya ang pamahalaan para sa mga paaralan at komunidad upang palakasin ang seguridad at matiyak kung makapag-aaral ang mga bata na ligtas at walang takot. Sinabi pa ng Pangulo na kaisa siya sa pagdadalamhati ng pamilya ng mga biktima at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa trahedyang anya ay hindi na dapat maulit pa.
1: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
0: Sa mga kaugnay pong balita, ito pong nangyaring pamamarilo diyan sa Ateneo de Zamboanga, hiniling pong imbestigahan sa kamara. Alamin po natin ang balita mula kay Kathleen Forbes. Kat?
5: Nanawagan si House Deputy Minority Leader at Acting Chair's Party List Representative Antonio Tino ng imbestigasyon mula sa Kamara sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasabi ng dalawang estudyante. Ayon kay Tino, kailangan siyasati ng mga sistematikong dahilan ng karahasan sa mga paaralan, kabilang ang kakulangan sa pondo, guidance counselors at iba pang support personnel. Iginiit din niya na dapat malaman kung saan ang galing ang baril, paano ito napunta sa kami ng minor de edad at kung sino ang responsable sa pagbabantay nito. Samantala, nanawagan naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na agarang maisamatas ang Child Safety Against Gun Violence Act para higpitan ang access ng mga minor de edad sa baril at gawing gun-free zone sa mga paaralan. Hiling din ni Sendanya ang dagdag na pondo para sa mga mental health programs at psychosocial support ng mga bata at kabataan sa ilalim ng 2027 national budget. Nagpaabot naman ang pakikiramay si SSS-GSIS Pensionado Party List Representative Rolando Makasaet, isang alumnus ng Ateneo de Zamboanga, at sinabing masakit para sa kanya ang trahedya dahil ang Ateneo ay higit pa sa isang paaralan at isang komunidad na humuhubog sa kanilang mga pangarap at pagpapahalaga. Nanawagan si Makasaet ng lakas, malasakit at panalangin para sa mga pamilya nagluluksa at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Muli ring ipinanawagan ni Bagong Generasyon Party List Representative Robert Nasal sa kanya mga kapwa mambabatas na ipasa na itong House Bill 10543 sa lalong madaling panahon, no, itong Safe Schools and Violence Prevention Act. Ito ay kasunod na rin ang pinakabagong insidente na karahasan nangyari sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga del Sur na kinasasangkutan po ng isang grade 9 student. Sa ilalim po ng nasabi panukala, titiyakin na ang bawat paaralan ay mayroon pong regular na risk assessment, malinaw na emergency plan at confidential reporting channels para ituan niya sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa anumang banta na karahasan sa mga paaralan para protekta na rin ang kaligtasan gayon din ang kapakanan ng mga mag-aaral, guro at school personnel. Giit ng mambabatas, dapat manatiling ligtas na lugar ang mga paaralan para sa mga estudyante mula sa anumang uri ng karahasan, bullying at iba pang makapagdudulot ng takot at pangamba. Kasabay po nito ay nagpaabot naman ng pakikiramay sinasal sa pamilya ng dalawang biktima ng kalunos-lunos na insidente.
1: Radyo Pilipinas report.
0: Isa sa mga baril na ginamit naman sa pamamaril dyan, no, ng grade 9 student dyan sa Ateneo de Zamboanga University ay nagmula raw po sa Bureau of Customs. Alamin na nga natin kung bakit sa ulat na ito ni Diane Lear. Diane!
6: Yes, J. Mark, yan nga ang kinumpirma ni Bureau of Customs o BOC Deputy Commissioner for Enforcement Group Nolasco o Noli Batan na isa sa mga baril dito nga sa naginamit na sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University ay inisyo mismo ng BOC. Sa panayam ng media sa kapokrame kay Batan, sinabi niya na ito nga ginamit na Glock firearm ay inisyo ng BOC at meron pang isang baril ay personal na firearm ng ama pero ito ay lisensyado batay sa isinagawang verifikasyon at sertifikasyon mula sa PNP Firearms and Explosives Office. Nabatid na una ng kinumpirma ng BOC na Customs Police Chief ng Port of Zamboanga ang ama nitong namaril na grade 9 na estudyante. Ayon kay Batan, hindi pa niya nakakausap ang ama nitong Child in Conflict with the Law o CICL at hindi pa rin anya nagre-report ito sa kanya. Anya, natulala raw ito at nabigla dahil nga sangkot yung kanyang anak. Inirekomenda na rin ni Batan itong paglalagay ng bagong OIC sa Port of Zamboanga matapos nga nasibakin sa pwesto itong ama ng namaril na estudyante. Sinabi rin ni Batan na magkakaroon ng masusing investigasyon kung paano napasakamay sa anak yung baril nung kanyang ama. Iginit naman ni Batan na dapat malagot at maharap sa kasong administratibo itong ama ng CICL dahil kailangan anyang mayroong maayos na safekeeping na mga baril lalo pa at nasa uniform service ang ama. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in, mark out.
0: Bukod do kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagbigay na rin ng kanyang direktiba si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa Philippine National Police na magkasana malalimang imbestigasyon kaugnay ho sa nangyari pamaril diyan ho sa Ateneo de Zamboanga University na kinasasangkutan po ng isang grade 9 student. Ayon kay Secretary Remulla, dalawa ang nasawi dito sa kalunos-lunos na insidente na kabilang na ho dyan yung mismong gunman, yung salarin, yung CICL kung tawagin. Dahil ang nakuha ang impormasyon ng kalihim, tumalun daw po ito mula sa ikalimang palapag ng gusali matapos isagawa yung pamamaril. Una rito yung sinabi na nga ho ng Philippine National Police sa pangunguna po ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kontrolado na nila ang sitwasyon at matapos nga ho ang mabilis na pagresponde. Kaugnay po nito, makakausap po natin ang Chief Public Information Office ng Police Regional Office 9. Ito po ay sa Zamboanga Peninsula. Si Police Major Shelami Chang. Major, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila. Buenas tardes.
7: Yes po. Yes po, Sir J. Mark, sir. Magandang hapon po. Buenas tardes.
0: Opo. Ma'am, kukumustahin namin. Kamusta yung sitwasyon nung ngayon dyan sa Ateneo de Zamboanga University? Ano na po ang sitwasyon ngayon dyan, ma'am? Sabi nga, marami, I understand, marami ho na trauma ng mga estudyante po dyan.
7: Yes po, pagkaroon nga po tayo ng incident kanina umaga po. At around 7:45 a.m. po, nakaresponde po yung ating mga details ng personnel na naka-assign dito sa campus ng Ateneo de Zamboanga, pero since nasa labas po sila ng campus, hindi po sila sa loob. Kailangan po nila takbuhin yung distance na kung saan po nangyari yung incident. So, ang update po namin dito, sir, is meron po tayo dalawang fatality. Isa po is yung biktima at yung isa po is yung shooter natin. As per our report po, pumasok po ng school premises yung ating shooter and dumaan siya sa basement, paakyat po sa first floor hanggang sa fourth floor, and then sa isang classroom po ay nagpaputok po siya doon. After niya pong magpaputok doon, umakyat po siya sa fifth floor kung saan naman po ay siya po ay binuli niyo po ang kanyang sarili.
0: So yung yung po bang pagbaril niya doon sa kanya sarili, ma'am, yun yung nagresulta ng kanyang pagbagsak doon sa floor, from the fifth floor? Tama po ba yung information na yun, ma'am?
7: Sir, ang nangyari po is umakyat sa fifth floor at doon na po siya nagbaril ng kanyang sarili. So, wala pong, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi niyo kanya is tumalon. So, wala pong tumalon. So, pinaril niya po ang kanyang sarili doon.
0: So, hindi

0: kung doon sa magulang, kung nakausap na rin ho ba yung magulang o yung mga kamag-aral, meron po bang sabi nga indikasyon na may pinagdaanan ho itong shooter bago niya gawin yung hakbang na yon?
1: Actually, sir, isa po yan sa tinututukan po ng ating Special Investigation Task Group. Nagpa-create na po ang ating Regional Director, Mr. Police Brigadier General Dennis Estera, ng Special Investigation Task Group na tututok po sa kasong ito. Kasama na po yung motibo ng pamamaril po ng ating shooter. So, titingnan po natin yung mga ano po ba yung nagtulak sa kanya para gawin ito. Kasama na rin po yung sa imbestigahan natin, sir, is yung kung nagkaroon po ba ng lapses yung school sa pag-implement ng kanilang security protocol kasi nakapasok po yung barel. So, yun lang po yung iilan. Pero magkakandak pa po kami ng mas malalim pa po na investigation.
0: Nakausap po ba ng mga polis yung magulang nung shooter?
1: Yes po, initially po nakausap po nila yung magulang ng both the victim and the shooter. Pero hindi pa po natin, kumbaga, hindi pa po na-establish yung mga kailangan natin i-establish. Kaya continuous po ang coordination natin sa kanila.
0: Pero without digging into details, initial lang, ikinagulat ba nung magulang? Yung sabi, ano pong reaksyon nung magulang, nung shooter, nung malaman na ginawa na doon sa ginawa ng kanilang anak?
1: So far, sir, hindi ko pa po masasagot, sir, kasi yung mga personnel po natin na nag-coordinate sa parents at nag-interview po sa mga ano, sa parents and relatives ng both victim and the shooter, nandun po sa area or naka-field pa po kung saan po nila kausap po yung mga family.
0: I understand. Opo. Pero dun sa nabanggit po ninyo, dalawa yung fatality natin. Ilan po yung injured, ma'am?
1: So far, sir, wala pa po kaming natatanggap na number ng injured, sir. Pero we are still waiting on the report po ng ating mga personnel on the ground as to the injured. So we will update po. We will update you po siguro in the coming days, in the coming hours siguro kung kapag meron na po kami natanggap.
0: Pero ma'am, initially how does the coordination sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan lalo na sa LGU, paaralan, sabi nga isa nga sa titignan yung security lapses, ano, kung bakit nakapasok yung baril. Kamusta po yung pakikipag-ugnayan nyo rito? Lahat naman po ay nagre-respond, ma'am.
1: Yes, sir. Since hindi po ako nagkakamali, since nangyari yung incident po sa school noong June, ang PNP po ay nag-intensify ng aming coordination with the LGU and schools. And dito po sa Region 9 AOR, isa po kami sa region na nakatanggap ng magandang feedback doon sa mga security measures na sinicheck po namin. Kasi very open po yung ating LGU, yung ating schools, very open sila sa mga suggestions and recommendations ng security for the improvement ng kanilang security
2: protocols na pinapa-implement. Kaya nga po, medyo nagulat po tayo sa
0: pangyayari. Pero ano po ang assurance na binigay po ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga sa itinatakbo po ng investigasyon, ma'am?
2: Nagbigay naman po ng kanilang commitment ang school po na they will coordinate and they will work with us in ensuring na maayos po yung investigation, mabibigyan po natin ng hustisya yung mga biktima. Yung biktima po at yung malalaman natin kung ano yung kumbaga circumstances ng pangyayaring ito para maiwasan po in the future.
0: Ma'am, if you don't mind me if you don't mind me asking, ano po yung baril na ginamit doon sa

0: nung shooter?
1: As per report po na natanggap natin, dalawang pistol po.
0: Dalawang yung pistol ang ginamit niya?
1: Naka-recover po doon.
0: Hindi siya long firearm, ma'am, ha? Pistol?
1: Hindi po, sir. Pistol po. Siguro po yung nakita po nila is parang po siya, yung accessory po.
0: May accessory. Kaya parang nagmukha siyang long firearm.
1: So, confirm po ng ating report na dalawang pistol po yung .
0: Ma'am, nasa inyong pagkakataon dahil itong insidente na ito nag-viral sa social media dahil yung shooter meron siyang body camera at yung kanyang kumbaga naka-live siya noong ginawa niya yung insidente, yung incident. Ano po? Bagamat ito'y na-take down na, pero marami na ho ang sabi nga nakakuha nitong video na ito at spreading online. Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am, para kausapin yung ating mga kababayan, lalo na't itong ganitong klase ng mga insidente ay posible hong magdulot ng takot at pangamba, hindi lamang sa mga estudyante, maging sa mga magulang din po, ma'am. Nasa inyo pong pagkakataon.
1: Yes po, sir. Number one po, ang gusto lang po naming iparating sa ating mga kababayan na itong mga nagkalat na video na ito, itong mga statements, mga pictures ng kung ano-ano man yan, rest assured po ay kami po sa PNP ay iimbestigahan po namin yan. Iba-validate and iba-verify po namin yan para malaman kung konektado ba siya sa insidenteng ito, para malaman kung makakatulong ba siya sa pag-solve. Pati na po yung sinasabi nila na live video po ay i-coordinate po namin yan sa aming RACU or sa aming anti-cybercrime unit to verify kung talaga bang yung ating biktima ang may-ari ng account na yon at siya po talaga ang nag-post ng video na yon. Sa amin naman po mga kababayan, we urge everyone to please be responsible on sharing information. Alalahanin po natin kapag hindi po verified yan, pwedeng mag-cause ng panic yan, sabi nyo nga kanina, sir. So, iwasan po natin magpakalat ng mga unverified information para hindi po tayo makakause ng undue panic sa community po.
0: With that, ma'am, kami nagpapasalamat sa inyo pong oras na pinagkaloob sa amin. Alam ko nakatuto kayo dyan sa investigasyon dyan sa kasong yan, pero minarapat nyo pa rin kaming bigyan ng oras para makapag-ulat to sa ating mga kababayan. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po. Muchas gracias.
1: Magandang hapon po. Muchas gracias po.
0: Police Major Shelami Chang, ang Chief ng Public Information Office, Police Regional Office 9.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kagnay po niyan, andiyan sa Buludi, magbibigay po ng psychosocial support sa mga biktima po ng pamamaril dyan sa Zamboanga. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
3: Handang magbigay ng psychosocial support at psychological first aid ang Department of Social Welfare and Development sa mga estudyante, pamilya, school personnel at iba pang naapektuhan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakanta ang mga social worker at counselor na DSWD Field Office 9 na magbigay ng psychosocial intervention. Sinabi ni Gatchalian na mahalagang matulungan ang mga naapektuhan na makayanan ang trauma at matinding pagdadalamhati. Batay sa ulat, 4 ang nasawi sa insidente, 2 security guard at 2 high school student. 9 estudyante ang malubhang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City para matukoy ang pangailangan ng mga biktima at kanilang pamilya. Binigyang diin ng kalihim na kailangang tugunan ang epekto ng insidente, lalo na sa mga batang nakaranas o nakasaksi sa pamamaril. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: 5 high value target naman sa isang drug den sa Central Bicutan, arestado ho sa isang operasyon ng Taguig City Police. Detali mo na kay AJ Ignacio. AJ?
4: Yes, Tito J. Mike, arestado ang 5 high value drug suspects matapos buwagin ng Taguig City Police of Southern Police District ang isang umano'y drug den sa Villa Street, Barangay Central Bicutan. nasa bat sa bypass operation ang nasa 116 gramo nang ininalang sabi na nagkakahalaga ng mayigit 1.8 million. Ayon sa pulisa, kabilang sa mga naaresto ang umanay maintainer ng drug den na si alias Erwin, 60 years old. Bukod sa Cebu, na-recover din din sa bypass, ang bypass money, isang cellphone at iba pang gamit na may kaugnayan umano sa transaksyon. Haharap ngayon ang mga naturang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive and Dangerous Drugs Act, kabilang ang mga illegal sale at possession of dangerous drugs. Pinapurihan naman ni Taguig City Mayor ang Taguig City Police sa pangunin ni Taguig City Police Chief Police Colonel Julius Anonuevo sa naturang accident ng pulisya. Mula pa rin dito sa Taguig City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, ang Philippine Coast Guard mag-aandog po ng libreng sakay sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong araw dahil sa pag-ulang at pagbaha. Detalye naman mula kay DK Sarate. DK!
5: Patuloy yung isa na sa gawang libreng sakay ng Philippine Coast Guard sa mga commuters dito sa Metro Manila bilang tugon sa pangangailangan ng publiko para sa ligtas at alternatibong transportasyon. Ito ay alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ang mga pasahero lalo't maraming lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng pagbaha dahil sa mga malalakas sa pag-ulan. Gamit ang dalawang PCG buses, isinagawa ang libreng sakay sa rutang PATX papuntang Baclaran at Monumento papuntang Tapa kung saan na nakapagsakay sila ng mga pasahero sa may bahagi ng Tapa. At bukod dyan, nagsakay din itong PCG sa may MOA, Pasay patungong Monumento, via EDSA at pabalik. Nakapagsakay din sila ng mga commuter sa Baclaran.
0: Mm-hmm.
5: Nakapagsakay din sila ng mga commuter sa Baclaran, Bagong Baryo, habang nagatid naman sila ng mga pasero sa Ayala Station, Plano at Monumento. Ang patuloy na pagbibigay ng libreng sakay ay bahagi ng tungkulin ng PCG sa pagbibigay ng agarang serbisyo at suporta sa publiko, lalo na sa mga commuters na nangangailangan ng alternatibong paraan ng pagbiyahe. Ito ay kaakibat ng kanilang programang iCare. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yan po ang mga balitang atin sa ating mga Radyo Pilipinas reporters mula po sa iba't ibang panig ng Metro Manila at sa iba't ibang panig po ng bansa.
2: Mark in, mark out.
0: Uy, sandali ha. Sinampahan daw po ng apat na bilang ng kasong rape through sexual assault at isang bilang po ng acts of lasciviousness. Itong si First District Representative Marcelino Marcio Doro ng Marikina sa Department of Justice. Nagugat daw ito sa magkahiwalay na reklamo ng dalawang babaeng pulis na nagsilbing security aides ni Teodoro sa magkaibang panahon. Sa inihaing resolusyon, sinabi ng DOJ na may probable cause with reasonable certainty of conviction upang makasuhan itong si Teodoro. Inirekomenda rin nito ng DOJ ang pagsasampa ng kasong ng apat na magkakahiwalay na kaso ng impormasyon para sa rape through sexual assault sa ilalim po ng Article 266A ng paragraph 2 ng Revised Penal Code at isa pang information para sa acts of lasciviousness sa ilalim daw po ng Article 336. Lumalabas din sa reklamo ang aligasyon na hindi lamang dalawang police women ang nakaranas o nakasaksi ng umano'y inappropriate sexual behavior ng mambabatas. Isinama ng mga complainant sa kanilang salaysay ang kanilang mga obserbasyon tungkol sa umano'y pagtrato nito sa ibang babaeng empleyado. Mariin pong itinanggi ni Congressman Marcio Doro ang lahat ng akusasyon na ito at tinawag po itong malisyoso, hindi totoo at sabi nga politically motivated. Pero sa kabila daw po ng depensa ng mambabatas, nagpa siya ang Department of Justice sa may sapat na basihan upang dalhin sa korte ang mga reklamo at aya ang litisin sa korte ang mga naturang kaso.
2: Mark in, mark out.
0: Oy, panawagan po at tinatawagan ng pansin itong si April Laksamana, ang nanay po ni Rico Laksamana. Siya po ay nasa pangangalaga ng White Rose Incorporated. Makipag-ugnayan lamang po kay Binibining Andrea Navales, ang social worker po ng White Cross, sa mga telepono bilang 8-7242125 o di kayo naman sa 0922-526-3891.
2: Mark in, mark out.
0: Oy, binabati po namin ng ikasampung kaarawan itong si Esfer Emelia Segovia. Ah, 10th birthday ha, si Esfer Emelia Segovia.
2: Happy birthday!
0: Ang pagbati ay mula kay Kagawad. Ito sa barangay sa mula po sa kay barangay PBS Kagawad Matet Segovia. Barangay PBS po kami rito. Oo. Si Kagawad Matet Segovia ng barangay PBS 1 nagpapabati po niyan.

0: Happy birthday din kay Jessa Payofelin. Ah, si Jessa Payofelin. Ang pagbati naman ay mula kay Bel. Si Bel na nagpapabati po niyan, ha. Oh, Matet, alam mo na, ha. Ah, nandiyan na ba? Ay, salamat naman. Oo, salamat naman. Eto ho, isa pa. Para ho sa mga kamag-anakan, kaibigan, kasamahan sa trabaho ni Engineer Orly Lopez. Oo. Eh, pinabati. Eh, si Kuyang Orly, ang aking piloto ngayon. Oo. Siya ho ang kapitan ng barangay PBS eh. Oo. Eh, pinabapatid po namin sa inyo na si Engineer Orly Lopez, ang barangay chairman po ng barangay PBS, ay magdiriwang din ho ng kanyang kaarawan bukas.
1: Happy birthday!
0: Ayan o!
2: Yung
0: ayong!
2: Birthday!

0: Happy birthday!
1: Ayan, oh, kita mo. Anong problema nyo? Binabati ko lang to si Kuyang Ordilo. Binabati ko lang si Engineer Orly Lopez. Bata, anong tingin niyang Bella Taiz, ha? Binabati ko lang si Engineer Orly Lopez. Oh, makatingin kayo, parang akala nyo eh. Ganyan talaga akong bumati sa programang ito. Pagka may mga nagbe-birthday sa inyo, ganito talaga ako, asahan nyo, ganito talaga pagbati ko. Oh, eh, nagulat sila eh. Nakadilat ang mga mata nung batiin ko si Kuyang Orly. Oh, bakit daw, ganun daw ang pagbati ko. Kayo talaga, bumabati lang naman ako. O, yan, ha? Ayan, sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ito ho sa inyo.
0: Happy birthday!
2: Mark in! Mark out!
1: Sila, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugayga sa ating palatuntunan. Mga kababayan, maraming salamat sa magbe-birthday po bukas, Engineer Orly Lopez. Siyempre, kay Engineer Matet Segovia na ang kanyang, ano ba ito, pamangkin mo ba yon, Matet? Pamangkin mo ba yung pinabati mo? Si Tita Matet. Oo, nagpa-deliver din ng pansit dito. Oo, salamat Matet, ang dalagang magayon, kalmado pa sa mayon. Ayan. Siyempre si Engineer Marvin Toledana nandyan at si Binibining Rose and Erno at ang mga dakilang urot. Mga dakilang urot. Sila Aiza at si Isabel. Oo. Ayan. Si Aiza at si Isabel, mga kababayan. Mga ano po yan, mga dakilang urot po yan, mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, J. Martagal. Natabayan ng po ninyo ang susunod na pala tuntunan natin po sa inyo ang Sports Radio. Susunod na. Bye!
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko
2: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Only 6 points dun sa third quarter na yun. Kaya naman, baon nila yung 71-50 na kalamangan papasok ng fourth quarter. Si Purich Binjariakul ang nanguna sa Thailand with 14 points and 3 assists. So, with that victory, tumapos na pangalawa yung Gilas Boys in Group A with a 2-1 record. Ang mangyayari dito, apat na grupo, yung number one team sa apat na grupo, direkta na yan, pasok na sa quarterfinal. Samantalang, yung second and third maglalaro pa sa qualification to quarterfinals. Doon maglalaro ang Gilas Boys kalaban ang Syria bukas. Sa ngayon, sa huling tingin ko kanina, actually, Australia at New Zealand pa lang yung nakapasok na directly sa quarterfinals. Dito naman sa 3x3, parehong lumalaro ang ating Gilas Women 3x3 at Gilas Men 3x3. Ngayong araw na to, simula nung stop 2 nitong FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia. And ang men's team ng Gilas, teka, ongoing pa ba tong laro nila? Baka okay. Kalaban nila Chinese Taipei. Kumahabol sila ng 2 puntos dito, 2 minutes 2 seconds to go in the game. So live po ito sa YouTube channel ng FIBA 3x3. Okay? Hanapin nyo lang FIBA 3x3. Makikita nyo naman yan dyan. Earlier, bago tong laro ng Pilipinas sa Chinese Taipei, sa Pool A ng Men's Division, tinalo ng Gilas ang Thailand 2011. Okay? Tingnan natin kung sinong nanguna dyan. Si, may 10 puntos dyan, yung Luis Pablo. 10 points. Tapos 5 points si Sean Tuanyo. 4 points si David Dungo. At si Blair Lingolingo with 1 point in that 2011 victory laban sa Thailand. Yun namang women's team natin kanina. The first game, panalo laban sa Vietnam in Pool B, 18-13. Si Amya Espanyol with 9 points. Kenan Elizabeth Ka with 5 points. Mariel Vigno with 3 points. At si Jamana Mignano with 1 point sa 18-13 na panalo over Vietnam. Now, yung Gilas women are coming off a stop 1 victory laban sa Chinese Taipei, 21-15 dun sa final game. Si etong si Espanyol, Ka, Mignano, and Maria Victoria Pasilang. So, nag-iba ng ano? Nag-iba ng lineup para dito sa stop 2. So, sinong umexit dito? Si Pasilang. Naglalaro ngayon si Mariel Vigno. Then, ang Gilas men naman prior to stop 2 ay third overall sa stop 1. Matapos nilang talunin ang Vietnam, 21-8, at natalo sa Malaysia, 17-20. Si Victor Bongo, Blair Lingolingo, Ryle Richard Melencio, and Sean Tuano. So, nagpalit din ng dalawang players naman etong Gilas men for stop 2 nitong FIBA 3x3 Youth Nations League Asia and Southeast Asia. 5:23 ang atin pong oras. Wala pa ako nakikitang update dito sa Strong Group Pilipinas. Ito kung ano ba nangyari dito sa kanilang laban against Japan Youth Team. Ayun, okay na pala. Ito, tapos na. 107-86 is the final score. So, panalo ang Strong Group laban sa Japan Youth Team. Tawan Aji with 15 points, 5 rebounds, and 4 assists para dito kay Aji. When we continue dito sa programa, alamin natin ang latest news patungkol sa dalawa nating sports stars. We're talking about Alex Ayala and EJ Obiena. Abangan po yan sa pagpapatuloy natin dito sa postgame sa Sports Radio 918.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
2: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
9: Ano, bata ka? Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon?
8: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
9: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan lang sa freezer?
8: Nanay naman, eh.
10: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Game highlights. Sino knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
6: 5:25 po ang ating oras. Dito pa rin tayo sa post-game sa Sports Radio 918. Earlier today, the round of 32 match ni Alex Ayala sa Cincinnati Open in Mason, Ohio. But unfortunately, Natalo po ang pambato ng Pilipinas kay Amanda Anisimova, the world number 10, mula sa US of A, 6-4, 4-6, and 2-6. So, na hindi nakumpleto ni Alex yung panalo despite having a one-set advantage. Naging matindi itong bakbakan nilang dalawa. Actually, yung unang set pa lang, senyales anong magiging intensity ng kanilang laro, especially in the fifth game of set number 1. Isang game lang yun, tumagal ng 20 minutes. Siyam na beses nag-deuce at apat na break point yung binura ni Alex Ayala for a service hold and a 3-2 lead. Although, etong si Anisimova ay nakabawi with 2 straight games, a service hold, and yung kanyang unang break in the first set to lead 4-3. Ang ganda pa nung pagkaka-break niya yun. A love break actually, hindi nakascore si Alex. But, binawian siya ni Ayala in the 8th game with her own service break. Nasundan niya ng service hold and then another service break. So all in all, 3 straight games yung nakuha ni Alex in that opening set to get the upper hand. At sa set number 2, palitan sila ng service game until 3-3. Unang kumurap dito si Alex. She lost serve in the 7th game. So that allowed etong si Anisimova to move up to 5-3. Pumirit pa ng isa si Alex at 4-5. But Anisimova served out etong second set to force a decider. Now in the third, solid start para kay Alex. She was up by a break, 2 games to love. But anim na sunod-sunod na laro yung kinuha netong si Amanda Anisimova, and that included 3 breaks of serve para siya yung manalo at umabante in the second round. All in all, mas maganda yung first serve percentage ni Alex, 71% kumpara sa 59% ni itong si Anisimova. But as far as points won dun sa first serve, mas mataas ng konti yung kay Anisimova, 9 out of 13, 7 of 17 si Alex. But that's a set 3 pala yun. The biggest difference and the most crucial, yung break points, 5 out of 13 para kay Anisimova, 3 out of 7 for Alex, and especially in that third, in set number 3, 3 out of 3 para dito kay Anisimova. So far, ang hard court season ni Alex Ayala na nagsimula sa Mubadala DC Open, kung saan siya nanalo. So, nakakuha na siya ng 5 panalo doon. Plus 2 more in the National Bank Open sa Toronto. She had a 7-1 record heading to the Cincinnati Open. So, make that 8-2 so far dito sa swing na to ng North American swing ng hardcourt season before siya maglaro in the US Open. So, I think meron pa ring momentum before mag-start yung US Open next week. Diba? And then, next week. August, ano pa yan eh? August 30 pa eh. Baka August 31 dito sa petsa na oras natin sa Pilipinas. So, meron pa ring momentum naman. And umabot siya ng ano, at least round of 32 in her last three na competitions. Isang WTA 500 at dalawang WTA 1000. Samantala, EJ Obiena with a new season best. 5.91 meters sa 2026 Golden Sand Meeting in Poland. At syempre, pag nangangahulugan niya ng gintong medalya, para kay EJ ang kanyang ikapito ngayong 2026. Ito naman ang unang beses na naabot niya yung height na yan, at least 5.90 since the 2024 Paris Olympics. Matagal-tagal na, no? Kung saan na-clear niya yung 5.90 meters doon. Although sinubukan niya yan last year during the Atletang Ayala World Pole Vault Challenge sa Makati pero nabigo siya. So actually do sa Facebook page niya, masaya-masaya siya kasi sabi niya it's been a while since na-clear niya, no, yung ganyang kataas na height ngayong, especially ngayong taon na to. So far so good ang kanyang paghanda for his title defense sa Asian Games next month sa Aichi, Nagoya in Japan. 5:32 in the afternoon. We'll just pause for a quick break. At tayo po yung magpapatuloy dito sa Post Game sa Sports Radio 918.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
18: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
18: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
18: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
18: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
13: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
19: Kalahalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss. Walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
6: Oras natin Pilipinas, 5:36 in the afternoon. Ongoing na laro ng Pilipinas tsaka New Zealand dito sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia. Teka, ano bang hindi pa kasi nag... Ayun, panalo yung Gilas men laban sa Chinese Taipei 21-19. So far, 2-0 record dito yung Gilas men in Pool A. Meanwhile, yung Gilas women is also looking to go up 2-0. Lamang sila ng 1 point over New Zealand sa kanilang second game dito sa Stop 2. So again, naka-live po ito sa YouTube channel ng FIBA 3x3. Doon sa ginanap na Jiu-Jitsu World Championships sa Abu Dhabi sa UAE, nakapagtala po ang Pilipinas dito ng unang medalya in the Jiu-Jitsu Fighting System. Ano itong Jiu-Jitsu Fighting System? Bakit may ganito? The usual, di ba? Na alam natin sa Jiu-Jitsu, you get, pwede kang manalo by points accumulated, pwede kang manalo via a submission, pwede rin via advantage. Dito sa fighting system, tatlong parts yung meron sa labanan dito. Yung part 1, involved dyan yung distance combat at saka controlled attacks with arms and legs. So, ano yan eh, parang tawag dito, parang may striking nakasama. Now, once nag-grab mo na yung kalaban, then papasok na sa second part yung laro. Ano? Bawal na yung hits. Hits are no longer allowed. So, yung mga jutsukas, yung pala tawag dun, will try to bring one another down with various throwing techniques naman. Balibaga naman ang nangyayari dito. So, ibibigay yung puntos. Depende kung gaano kalinis at gaano ka-effective yung action o yung ginagawa. And then, once na nasa tatami na, on the ground na yung laro, then part 3 na, dito na papasok. So, eto na yung mga body joint, yung mga locks, mga chokes natin na kailangan para makuha yung panalo. So, yung naging medalya, unang medalya ng Pilipinas sa element na to ng Jiu-Jitsu ay nanggaling in the duo women's team event. Ang mga naging silver medalists ng Pilipinas dyan, si Marian Mariano at saka si Baby Jen Buzon. Si at least si Maria, alam ko, veteran na jiu-jitsu athlete natin to, nag-compete na rin ito professionally in MMA. So this is another achievement para sa kanya, especially with her younger partner na si Baby Jen Buzon. So paano ba nila nagawa itong historic finished na to in the recently held 2026 Jiu-Jitsu World Championships. Ito po yung panayam ng Sports Radio 918 kina Marian Mariano and Baby Jen Buzon.
20: Dalawa pong special guest mula sa ating Philippine Jiu-Jitsu team ang magjo-join sa atin. Makakasama po natin sina Marian Mariano at Baby Jen Buzon. So welcome to the program.
21: Good afternoon, ma'am. Magandang hapon po sa inyo at sa mga manonood.
22: Good afternoon din po.
20: Yes, of course, una sa lahat, congratulations. Historic medal mula sa ating fighting system jiu-jitsu, no? Ang inyong nakamit, no? So, personally, gaano kalaki sa inyo itong naging panalo nyo, no? From the JJIF World Jiu-Jitsu Championship. Si Marian muna.
21: Siyempre, nag-coach na ako sa team namin. Isang napakalaking, kumbaga, honor and pride sa team namin na dahil bago-bago lang to is we were able to kumbaga nagkaroon agad ng result and this is our first world na ng team duo na may ganitong medal sa world. So parang iba yung level eh, hindi ko mahanap yung tamang term, pero yung pride for my team na we were able to make it in world championship.
20: How about for Jen?
0: Super happy naman po na nangyari po at na-experience po namin tong yung pag-ano po namin pagpunta po namin sa Abu Dhabi po na sa preparation din po namin.
20: Yes, ito ba gaano kahirap? Ano bang secret no kapag ganito yung event no, lalo na duo? Paano ba 'tong nilalaro? Para lang maintindihan din ng ating listeners at viewers.
21: I'll speak for myself na lang po. Sobrang hirap, ma'am, kasi in the first days, nasanay ako na I fight na sariling ako lang, sariling discarte ko lang, sariling my own will and free will. Pero ngayon, it's very challenging kasi dalawa kayo. You have different character, different mindset, different attitude and everything. So, kailangan yung magtugma, yung pagtingin nyo pa lang sa isa't isa. Kailangan alam nila iisip ng bawat isa, pagtingin nyo pa lang, yung inhale pa lang ng bawat isa, dapat nagsasabay kayo kasi duo and duo become once na isa at you let yung movement at sa performance yung during the competition. So, it really takes time at very challenging sa amin. Though hindi pa perfect, pero at least kahit pa paano, we're almost there.
20: Yes, for Jen naman, no, paano nung pinaghandaan or meron ba kayong parang ano, parang meron ng parang gesture or gets mo na yon kapag ganun yung ginawa ni Marian? Paano yung inyong naging chemistry dito or yung inyong pagko-collab no during the competition?
0: Sa training po namin, may time po din po na nakaka-pressure, nakaka-stress. Di po namin makuha yung instruction, yung paano po namin naayusin. At pinag-uusapan din po namin yung paano namin mapaperfect yung i-perform po namin. Ayun po.
20: Yes, so talagang grabe yung inyong pinagdaanan sa preparation pa lang, no? But of course, syempre yung foundation nyo talagang exposed kayo sa iba't ibang klaseng mixed martial arts, di ba? Merong CS for Marian, meron kang foundation sa Wushu, di ba? Meron ka ding Sambo, and then Jiu-Jitsu. For Jen naman, meron ka ding Jiu-Jitsu din, syempre. And nag-MMA ka rin ba itong si Jen? And wrestling, no? So talagang all around kayo, no? Paano, gaano ka-special itong paglalaro ng jiu-jitsu compared dun sa ibang mga focus sports na meron din kayo? Marian?
21: Actually, ang kagandang, what makes the difference here is that yung eto is hindi talaga siya yung kapag tumama is may control. May control yung, yes, we put power, speed sa aming movement, pero pag tumama siya, yung tipong babawiin mo yung strength mo pag tumama, parang didikit lang siya, kiss and go lang ang mangyayari sa mga movement niyo. So, yun yung parang may, kumbaga pinagkaiba nito sa ibang sport namin na nakasanay na kagawin. Kasi yung sa ibang sport talagang pagtama, talagang solid, hindi mo dapat mabawiin yung attack mo eh. Pero here, pagtama mo, pag wala sa dumikit, kailangan mong hilaan. Kasi kapag hindi mo hilagay dyan, syempre, is either manakaw, may injury mo yung partner mo, and hindi na tutuloy yung hindi na mag-move yung sequence niyo. So, yung difference naman nito. And yun yung challenge din. Kasi nasanay kami na palagwas na bumigwas kami, sumipa kami, talaga lang todo bigay. Wala, you don't hold back, pero dito, kailangan mong control din lahat. Kailangan, aside sa may power ka, pero may control ka at hinihila mo talaga siya.
20: Yes, so talagang kailangan pigil lang, no? So parang ang hirap mo, yung parang bigay na bigay ka na, tapos bigla kailangan yung control nando, no? Pero
21: yes.
20: Syempre, gusto nating balikan, ilan ba yung mga nakalaban nyo dito? And ano yung talagang naging assessment nyo dito sa mga performances din ng inyong mga nakaharap dito?
21: Actually, sa akin kasi, sa amin kasi sa duo, is sa woman, alam ko sa woman is, Pito sa mix and lima sa men and tatlo sa women. So, halos medyo tatlong kategory kasi yung nilaban namin. So, mix, open, and yun nga yung women. So, pito, lima, and tatlo. Yeah.
20: So, ano
21: in any series, at every yan may tatlong series, bali may tatlong series yan. So ABC sa tatlong series na yan, apat na apat in each series may category ko na rin. Sa A may apat na series yan. A1, A2, A3. Tapos pagpunta sa B, may apat uli na series yan. Na kailangan mo i-perform, so 16 lahat kada ng buong sequence ng duo. Then pag nag-move ka na, another na naman. So para nakakapagod siya and nakaka-drain talaga.
20: Yes, so nakaka-drain talaga, no? Pero sino yung nag-uwi ng gold medal dito sa duo women?
21: So far ang sa amin is silver kami. Montenegro. I think it's Montenegro sa category namin, Montenegro.
20: Montenegro. So yes. Ano nangyari? Ano ba to? Parang inaano ba siya? Parang gina-judge siya base dun sa performance? Paano ba ang judging dito?
21: Bali, ang mangyayari is, kunwari, nakapasa na kayo sa elimination, so papasok na kayo sa semis. So, from semis, naglalaglagan na naman kayo, then kayo na yung papasok sa final. So, dalawang team na lang yan, it's Philippine and Montenegro. So, magtatapat kayong parehas dyan. So, it's ang belt niyan is red and blue. Kung red ka, ikaw yung unang magpa-perform. So, ipa-perform mo yung A series only. Then, papasok ang blue naman, ang ipa-perform niya A series and B series. Then, lalabas siya, ipa-perform naman ng other team yung B and C. Then, papasok ulit kami for C series. Ganun yung parang labasan kami, pasukan kami ng sa mats.
20: Yes. Pero sa inyong dalawa, may naging panghihinayang ba? Ano yung tingin yung kung yun yung ginawa nyo, syempre may mga reflection, di ba? May mga assessment kayo for sure, no? Kung yun yung ginawa nyo, posible sanang nakuha pa yung gold. May ganun ba, personally, sa inyong dalawa?
21: Ako kasi is, syempre, alam nyo naman ako, yung will, yung fighting spirit ko, yung will ko talaga, na hindi kaya yan. But, sabi ko nga, dahil dalawa kami, hindi ko ano man ang maging result, is, yun na yun, no barge, or parang walang sisiyan, kasi kami na yun eh. Yun na yung inabot namin eh. And ang bottom line yan is, okay, we go back, mag-reflect tayo, and ayusin natin for the next again. Parang gano'n na lang yung ano doon. Pero, ang pinaka-ano naman doon is, as long as binigay mo yung lahat, yun naman yung lagi kong sinasabi kay Jen. As long as ibigay natin lahat, para walang sana, sayang, parang walang ganun. So, in my part, wala akong sana at sayang. Kasi I give all.
20: Yes, for Jen naman, anong nafe-feel mo, yun nga, same question, no? Kung may naging panghinayang ba sa'yo or parang solid ka doon sa naging performance nyo na together?
22: Ano po, may time din po na napepre, syempre ako po yung attacker doon sa ano po, syempre po. Sa perform po namin, nakaka-pressure po kasi ako po yung attacker, kailangan sa akin po yung ibubuhos ko po talaga yung energy ko, yung lakas ko, kailangan mapaganda po namin yung performance. Ayun po.
20: Yes. And after nitong pagtatambal nyo na to, ano ba to, first time nyo na nag-compete together, na magkasama sa duo women? First time ba to?
21: Hindi po, kasi nung SEA Games, siya po yung partner ko. Pero originally po kasi is, may partner ako iba, pero dahil nga sa instances, hinila ko si Jen para maging partner ko sa duo.
20: Yun. So, yes, pero syempre, after this Jiu-Jitsu World Championship, ano nang next sa inyo? I mean, meron ba kayong next na pagsasamahan or kanya-kanyang ano muna? Kanya-kanyang competition muna? May mga individual events ba kayo or tournaments na upcoming? Yan.
21: Ma'am, bali, we are bound for Cambodia naman, si Regional Cambodia. Next week, actually, kaya wala kaming pahinga. balik ensayo uli. Kaya if you remember, since ka late na ako nakakaano, kasi nga may ensayo kami ng hanggang alas 9 ng gabi. So, tuloy-tuloy pa rin ang ensayo for si Regional sa Cambodia, ma'am.
20: So, si Regional, jiu-jitsu din to, and muli kayong dalawa ni Jen yung magtatambal.
21: Yes, ma'am. Same po.
20: Ano yun? Madadala nyo ba yung momentum, yung winning momentum from World Championship dito sa C-Regional?
21: Siyempre, ma'am. Pag ako ang tatanong, siyempre, ma'am. Diba? Kasi nga sabi ko, ganun kataas yung fighting spirit ko and will ko eh.
20: Anong nakita nyo dito, Jen, at saka si Ian? Anong nakita nyo na kailangang, ano pa, tutukan ng pansin? Para sa ganun, yun yung mapulido pa or maayos pa, lalo na si Regional yung next?
21: Actually, ma'am, ito yung syempre after naman ng competition, kasi pinag-uusapan namin kung what went wrong, ano pa yung kailangan namin ayusin, ano pa yung dapat pa namin kailangan i-work out para mas solid pa yung performance namin. So, definitely, kailangan talaga namin is more pang i-absorb yung role namin as a defender and attacker. Yung kailangan pa siguro from the moment of ano is yung level ng energy, talagang nandun na yung presence of mind, ang taas na dapat ng energy, hindi yung parang pagsasalang parang tsaka palang pag napalibag tsaka palang bumap yung nag-isisinkin yung ano yung yun yung difference mami ng sa duo. Kasi prior to, bago ka palang sumalang, dapat ang taas na ng energy mo. Hindi yung pagpasok pa lang sa ano, tsaka pa lang nag-a-adjust yung body momentum mo or yung level ng spirit mo. So, yun yung kailangan pa namin input sa amin yung sa sarili namin and yung kailangan namin aralin by our own self. Kasi syempre kayo pa parang individual pa rin eh. Just example, si Jen ang attacker. So, kailangan kong antayin muna siyang matak bago ako mag-defend. And kailangan dapat yung momentum niya from there pa lang mataas na. Para yung momentum namin dire-diretso na ganun
20: ano yung katasin. Ano yung crucial na role no ng isang defender sa case mo, Marian?
21: Yung ano po, dapat lahat timing lahat ng mga defense ko, yung paano ko i-disarm, at the same time yung balancing ko pag nagbabato, humihila, and syempre yung emotions dapat sumasabay siya sa movements ko. So very actually mas lalo sa duo kailangan may acting din kasi siyang kasama. So very challenging siya on my part kasi nga galing ako sa combat sport kung saan hindi pinipeke yung movement, yung parang hindi mo siya dramatize. So pagdating sa duo kailangan very emotional kay. So ang yun yung challenge on my part kasi yung root ko is hindi siya ganoon na kailangan kumbaga kung galit ka galit lang pero yung ano kailangan sobrang ano pa ang galit eh. Yung kailangan matouch mo yung emotions ng yung matouch mo agad yung judge and referee sa performance mo yung emotion na binibigay mo sa kada movement mo eh.
20: Yes, for Jen naman, anong crucial role no na ginagampanan ng isang attacker kapag ganitong duo ang inyong event?
22: Kailangan po talagang sa training po namin, kailangan tinatama po talaga yung pag-attacker mo tapos kailangan din mapunish din yung pagka-attacker mo, kailangan maganda yung pagka-attack and dapat ano ka focus lang po sa training para mapaganda po yung performance ko namin.
20: Yes, Jen, tingin mo dito sa
6: ang ating silver medalists in jiu-jitsu fighting duo women's event sa nagdaang 2026 JJIF Jiu-Jitsu World Championships si Marian Mariano at si Baby Jen Buzon. Now, the way the duo event is done, you could consider it like yung sa forms element ng jiu-jitsu. For example, sa, di ba, yung sa taekwondo, meron kang, tawag dito, meron kang pumsei, sa karate, meron kang kata. Eto kasing pag-duo, parang ganun yung dating nung competition. Nagpe-perform yung mag-partner. Ang ginagawa nila, yung referee would choose or randomly call out yung following scenarios na kailangan ipakita nung magpartner, ano, possible self defense techniques. So para siyang ano, para siyang recitation sa classroom. E bibigyan sila ng topic, o ito sagutan nyo. Parang ganun. Ganun yung nangyayari. Yung sinabi kanina ni Marian na A series, B series. Yung A series, ayan yung mga gripping attacks, embracing o kaya neck lock. Yung B series, punches, striking, tsaka kicking. And then yung C series, ito may kasamang ano yan, may weapons. Okay, weapon attacks. So, yun yung sinasabi kanina, sinabi ni Marian Mariano na yung kumbaga order nung performance na nagagawin nila, but yung scenarios are predetermined. Kumbaga yung bat referee ang magdedetermine kung anong scenario yung ibibigay sa kanila at kung paano ano yung ipapakita nilang technique para ipakita yung self defense, and then based on that doon i-judge nung referee. Kaya they were also talking about kung paano yung syempre yung paano mo ibebenta, diba, yung moves, yung techniques, paano yung para kang ano noon eh, parang may halo na ring acting, diba? Kaya yun yung sinasabi ni Maria na nag-adjust siya sa ganun because coming from a fighting background, walang ganun. You don't pull your punches, you don't pull your attacks, kumbaga. Eh dito measured yung attacks kasi more of a performance etong jiu-jitsu fighting duo event. But nevertheless, a silver medal para kina Marian Mariano and Baby Jen Buzon. Now, kakatapos lang ng laro ng Pilipinas tsaka ng New Zealand dito sa FIBA 3 Extreme Nations Youth Nations League. Unfortunately, 16-21 ang natikman na pagkatalo rito ng Pilipinas. So, 1-1 sila in Pool B. Earlier, tinalo ng Pilipinas sa Vietnam 18-13. Yung men's team, 2-0 yan. 21-19 laban sa Chinese Taipei at saka 20-11 laban sa Thailand. So, may laro pa ba Pilipinas? For today, wala na. Kaya wala nang laro ngayong araw na to. So, dalawang laro lang yung nakaschedule dito. 2 minutes bago po mag 6 o'clock ng gabi. That's it for post-game ngayong Tuesday.

0: On Viber and hop in to our community.
1: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan lang
9: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
9: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
12: Dalawang estudyante nasawi matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng isang eskwelahan sa Zamboanga City. Pangulong Marcos Jr. agad na inatasan ng pambansang pulisya na magsagawa ng malalimang imbestigasyon sa insidente. Panukalang batas na nagbibigay proteksyon sa mga pasyenteng hindi agad nakakapagbayad ng hospital bill lusot na sa Senado. At alamin ang mga lugar na wala pa ring pasok bukas dahil sa epekto ng sama ng panahon.
13: Tanggabi, Pilipinas. Bayan, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sanib-puwersang agarang pag-aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan para sa lahat ng apektadong Pilipino, bunsod ng epekto ng malawakang pagbahang naranasan dulot ng habagat.
14: Sa harap ng matinding paghangyan, iginiit ang Malacanang na tuloy-tuloy ang Pasig

0: Marikina River Channel Improvement para maibsan ang pag-apaw sa Marikina River. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyante.
1: Matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila kahapon, tinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matutugunan ang pangangailangan ng mga apektadong indibidwal. Mahigpit na nakamonitor ang Pangulo sa sitwasyon at malinaw ang direktiba niya na unahin ang kaligtasan ng mga naapektuhan.
2: Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na i-prioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha.
1: Sa gitna ng pagbaha, sinabi ni Castro na nakatulong ang nagpapatuloy ng Pasig-Marikina River Channel Improvement Project upang mapigilan ang tuluyang pag-apaw ng Marikina River.
2: Dahil sa proyektong ito, hindi umapaw ang ilog at naprotektahan ang mga residente ng Marikina at Pasig City mula sa matinding baha, lalo na't ilang linggo nang walang tigil ang malakas na pag-ulan.
1: Gayunman, binigyang diin ng palasyo na mahalagang gumagana ang mga proyekto kontra baha sa mga ganitong pagkakataon. Kaya naman pinasisilip nito kung alin sa 13,917 flood control projects na isinagawa noong nakaraang administrasyon ang hindi naging epektibo sa pag-iwas sa pagbaha. Inihalimbawa nito ang Sunog-Apog Pumping Station bilang isang proyektong matagal nang natengga pero gumagana na sa ngayon matapos makumpuni.
2: Kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman na may mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulo Duterte. So dapat natin mamonitor to kung substandard ba ito.
1: Ang MMDA pinag-aaralan na ang pag-livestream ng lagay ng trapiko para bigyan ng pagkakataon ng mga motorista na dumiskarte, lalo na tuwing masama ang panahon at tukod ang trapiko. Naiintindihan din ng ahensya ang sentimiento ng mga taga-Metro Manila dahil sa pagbaha. Pero ipinunto ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na lahat ng kanilang resources ay nakadeploy kahapon. Gayunman, may mga gagawin na rin silang hakbang para kahit paano'y maiwasan ang pagbaha.
3: Ang immediate action namin dyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing water man, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos pangalawa, siyempre, siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga pumping ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara para yung kanyang efficiency is optimal.
1: Tiniyak din ng Malacanang na sapat ang supply ng doxycycline habang patuloy ang pag-ulan at pagbaha na dulot ng habagat sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Samantala, inireport naman ng DSWD na nasa mahigit 1 milyong family food packs na ang naipamahagi at mahigit 700 million pesos na halaga ng DSWD humanitarian assistance na ang nai-release.
4: The Luzon Repacking Center is running at 22,000 family food packs a day. The Visayas Center will be running at 22,000 come middle this week. Kasi we're also starting to get requests from, it's augmenting yung mga areas na tinatamaan ng pabugso-bugsong habagat. Ang message namin, hindi dapat mag-alala ng ating mga kababayan. May sapat na pagkain na naka-imbak sa mga bodega ng DSWD nationwide.
1: Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: Inaasahang sisimulan na ang pagtatayo ng detention basin sa San Juan River sa Quezon City sa susunod na taon ayon po yan sa DPWH. Habang napansin ng ilang mga residente ang malaking naitulong ng mga pumping station sa Navota City para agarang humupa ang tubig baha. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Tuloy-tuloy na pag-ulan. Ibig sabihin, may pagbaha na naman. Ganito ang palaging inaasahan ng ilang residente sa Navota City na nakausap mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pag-iinspeksyon niya sa lungsod. Gaya ng residenteng si Lilia, kahit kasi tuloy-tuloy ang pag-ulan, nagpapasalamat siya dahil sa malaking pagbabago sa kanilang lugar.
6: Dati po binabaha, ngayon po hindi na. Nung nagbagyuhan, nasunod-sunod din pagdumating ng bagyo, hindi na siya talaga totally babaha.
5: Ayon kay Secretary Dizon, ito ay dahil sa mga kinumpuning pumping station at ilan pang flood mitigation structure sa lungsod. Pero ayon sa Kalihim, may 3 pumping station pa ang ginagawa sa Navota City. Dahil dito, nag-deploy muna ang ahensya ng mobile pumps para makatulong na mabawasan ang pagbaha sa lugar.
7: Habang nandito tayo, we'll just keep on doing what we need to do. And nakikita naman natin pag nagtutulungan yung lokal tsaka yung national, may nagagawa tayo. No? And ramdam ng mga taga Navotas yung differential this year from previous years. No? And ano pa yun, hindi pa nagagawa lahat ng kailangan gawin. So, ano naman eh, meron naman tayong, kumbaga may pag-asa naman tayong nakikita.
5: Samantala, personal ding ininspeksyon ni Secretary Dizon ng San Juan River sa E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City, kung saan umapaw ang tubig ilog kahapon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa habagat.
7: Lahat ng tubig ng G. Araneta, ng San Juan, lahat yan ang tapon sa San Juan River. Pero pagka umapaw na yung San Juan River, wala na tayong tatapon. So, aapaw na talaga yun. So, awa ng Diyos, bumaba nung huminto ng konti, nakapag-pump tayo ulit. Naging possible yung G. Araneta kagabi.
5: Nakausap din ng Kalihim ang ilang residente na nakaranas ng pagbaha. Umabot kasi hanggang dibdib ang mga pagbaha. Pero giit nila, mas mabilis na itong bumaba kumpara noon.
7: Ang nakikita nating solusyon dito, para madagdagan yung capacity, kailangan tayo magtayo ng mga detention and yung pag-iimbakan ng tubig sa taas.
5: Tinitiyak naman ng Kalihim na ang lahat ng proyekto kontra baha ay alinsunod sa mga plano ng mga lokal na pamahalaan para masiguro na magagawa ito at makatutulong na mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas.
7: Di tulad ng dati na kung ano-ano na ang flood control ang tinatayo dito sa QC saka sa Metro Manila, ngayon, lahat tayo coordinated sa sa LGUs.
5: J.M. Thompson, para sa bayan.
0: Samantala, tiniyak po ng Manila Development Social Welfare ang tuloy-tuloy na relief operations at pamamahagi ng libreng gamot kontra leptospirosis sa mga binahang residente sa Maynila. Kasabay nito, tuloy-tuloy din ang pagmamonitor ng lokal na pamahalaan sa mga binahang lugar at mga pangunahing kalsada. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Nakauwi ng pasado alauna ng hapon ng mga residenteng ito sa Santa Cruz sa Maynila na pansamantalang lumikas sa isang eskwelahan. Si Sonny, residente sa lugar, ikinwentong naalarma siya at ang kanyang pamilya sa biglang pagtaas ng tubig dulot ng walang tigil na pag-ulan nitong Lunes dahil sa habagat.
9: Nung malakas ang ulan talaga, di ko akalain na bumulusok yung baha. Maya-maya, biglang umaangat yung yung tubig. Tapos yung mga ito, pinatawag ko na yung mga may-ari kasi pinalikas ko na nga.
8: Nung una, hanggang binti lang talaga ang tubig pero bandang hapon ay tumaas ito hanggang hita. Dahilan para hikayatin niya ang mga anak na lumikas na rin. Si Eva naman, nagkumahog na dalhin ang mga damit nila ng asawa at apo saka tumungo sa pansamantalang evacuation center.
10: Lumikas na kami kasi may tubig na yung bahay namin sa loob ng bahay. Tsaka yung asawa ko hindi kasi pwedeng lumusong na mahaba ng tubig kasi may opera siya
8: Lagpas 1,000 residente o katumbas ng halos 400 pamilya ang lumikas sa nasabing paaralan. Sa Maynila, nasa 20 evacuation centers ang tumanggap ng mga residente na lubog sa baha. Aabot naman sa 3,000 individual ang naapektuhan ng pananalasa ng habagat sa syudad. Mula nitong Lunes ay namahagi ang Manila Department of Social Welfare ng relief packs at libreng gamot kontra leptospirosis.
11: Itong food box na nakasalikod namin, ipamimigay po namin yan the moment na may abiso po na kailangan na pwede na po sila bumalik sa area para na sa ganun meron po silang baunin sa kanilang mga tahanan. Magmula po kahapon ay provided po ng City of Manila, ng Manila Department of Social Welfare, yung pagkain po nila magmula sa hot meal hanggang sa heavy meal.
8: Nilinis naman ng mga tauhan ng Manila Local Government Unit ang mga silid-aralan at covered court na ginamit bilang pansamantalang matutuluyan ng mga residente. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan nila sa mga katuwang na ahensya para magbigay ng update hinggil sa lagay ng mga pangunahing kalsada sa Maynila. Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Sa puntong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si Office of Civil Defense Region 4A Information Officer na si Mark Rafael Sasutona. Magandang gabi po, Sir Sasutona. Si Ice Martinez po ito ng Ulat Bayan.
12: Apo, magandang gabi rin po, Ma'am Alice, at sa lahat po ng tagapakinig po sa Ulat ng Bayan.
2: Sir, ang unang tanong po, kumusta na po ang kabuuang sitwasyon ng Calabarzon ngayong nagpapatuloy pa rin po ang epekto ng habagat? Nasa ilang probinsya, lungsod o munisipalidad na po ang kasalukuyang nakararanas ng pagbaha o nakaranas ng baha? Saan mga lugar po yung pinaka-affected po, sir?
12: Apo, ma'am. Sa ngayon po, ma'am, ay patuloy po ang koordinasyon ng Office of the Civil Defense Calabarzon. Katulong po ang ating po mga member agency ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. When it comes po doon sa ating pagmo-monitor po doon sa ating kasalukuyang sitwasyon sa Calabarzon. Kasi meron po tayong update ngayon doon sa ating mga, since ito pong habagat rin nagpre-prevail po sa atin, nasa ilalim na po ng red rainfall warning na rin yung ibang mga local government units natin, specifically in Batangas, at saka po yung sa buong Calabarzon actually, mayroon po tayong rainfall warning alert po. And patuloy pa rin po yung coordination naman namin. Mayroon kaming naka-opang regional virtual emergency operation center. Kaya from time to time po, inaalam po namin yung sitwasyon po on the ground sa ating local government units. Katulad ganyan din po kung may mga pangangailangan. So far naman po, bagamat observe po namin yung moderate to heavy rainfall po sa iba't ibang bahagi po ng Calabarzon. Naka-alerto naman po ang buong local government unit sa buong Calabarzon. Ngayon din po hanggang sa amin po sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Meron po kami patuloy po ang coordination namin to ensure po na lahat po ng mga pangangailangan or immediate needs, kung meron man pong rescue ay matutugunan po na.
2: Sir, meron na po ba tayong numbers na sa ilang probinsya po, lungsod o municipalities ang nakaranas po ng pagbaha kahapon o nakaranas pa rin hanggang sa araw na ito?
12: Ako, ma'am, actually kahapon, may mga LGUs na po tayo na significant na identified po. Specifically po, mas malalakas po kahapon sa may bahagi po ng Rizal. So doon po sa Rizal pa lang, ma'am, meron po tayo sa Teresa, sa Morong, sa Montalban, San Mateo, Taytay, Cainta, Antipolo, and yung bago po ngayong araw lang din, yung sa part ng Cardona. And ngayon naman po minamonitor natin, since kagabi ay naka-red rainfall warning na rin po ang Batangas, marami po tayo rin minamonitor sa bahagi po ng parte po ng Batangas, especially ma'am dun sa part po ng Batangas City, yung mga first district po natin na medyo malapit po sa mga water tributaries. Ngayon din po doon sa part po ng Laguna na yung malapit po doon sa Laguna DP. Ano po?
2: Yung komunikasyon po ng linya ng komunikasyon at supply ng kuryente, kamusta naman po sa mga affected areas?
12: As of this moment po, per hour monitoring, ay wala pa naman pong nagre-report or reported na power outage and yung water outage. But definitely po, from time to time, nanghingi kami ng feedback dun sa ating mga provincial PRMEOCs kasi from time to time, tumatawag din po sila sa local counterpart po nila to ensure na kung magkaroon man po ng power interruption, ay may masustain po. Kung may pangailangan po sila, ay matugunan at matulungan po.
2: Nakikita po natin ito ngayon sa TV, no, yung sitwasyon ng mga kalsada. Kamusta na po yung sitwasyon sa mga pangunahing kalsada, sir? Meron na po bang mga lugar na hindi pa rin nadadaanan ngayong araw?
12: Actually po sa Calabarzon, marami pa rin po tayong mga kalsada dahil po sa patuloy ng pag-ulan ang hindi po madaanan, especially po doon sa mga identified na talagang dinadaanan po or yung mababa lang po yung daan po natin doon, means mga spillway po na identified po natin. Kami po ay naka-monitor din po from time to time na doon sa mga LGUs, actually dumami na po ito, galing pa akong duty kagabi. So dumami na po yung monitored namin sa part ng Batangas, Laguna, and dadagdagan yung sa part po ng Rizal. And ngayon po meron na rin po sa Cavite.
13: Okay, sir, ano naman po yung mga tulong na naipaabot ng inyong ahensya para sa mga apektadong residente? Kamusta po yung mga inilikas na residente? Nakabalik na po ba sila?
12: Apo, bilang tugon po doon sa paghanda na rin, noon pa lang pong mga nakaraang araw, tayo po yung nagpalabas ng RDMC memorandum na rin po at ensuring po yung preemptive evacuation na po doon sa ating mga high-risk areas o yung mga low-lying areas po na daanan po talaga ng tubig at medyo pag umulan po ng malakas ay bumabaha. Gayun din po, kanina po ay bilang tugon din sa mga tulong po ng part ng Cavite, which is one of the hard hit po last week nung ating habagat pa rin. Padala po kami through the Office of the Congresswoman po ng 8th District sa mga 8th District po ng LGU sa Cavite, bukod lang po sa Tagaytay, nakapagpadala po tayo ng 700 na hygiene kits na po para po magamit na po ng ating mga identified po na evacuees po kung meron man po. Or kung ano po, in preparation din po to sustain po yung mga pangangailangan po nila. Kasi baka po magtagal pa rin ng ilang araw pa based po sa pag-asa. Lalo ngayon, may namuuna pong bagyo at pumasok na po sa ating Philippine Air of Responsibility.
13: Yes po. Sir, as of this moment po at may forecast po tayo na patuloy pa rin makararanas ng mga pag-ulan, meron na pa po bang binabahang area dyan sa rehiyon, Calabarzon?
12: Opo, identified naman po yung normally na binabaha po natin ng mga lugar and yung mga interventions po na ginagawa po ng aming ahensya katulong po ang mga member agencies po ay from time to time talaga po ay ini-enhance po namin yung monitoring po namin to ensure po na may mga pangailangan specifically kung medyo mas lumakas po or mas mag-heighten pa ay yung lalo na yung part na support po ng search and rescue ay magawan po namin kasi bilang kami po na dumuduti rin po sa Emergency Operations Center ng RDRMC, monitor po namin kung may mga naghahingi po ng assistance or support and yung nagpapa-rescue, ino-coordinate po namin agad pag nakakatanggap nito.
13: Sir, ano pong mensahe ninyo sa mga residenteng nasa flood-prone at landslide-prone areas na hanggang ngayon ay posibleng nakaranas pa nga rin na malalakas na ulan?
12: Apo, ang akin pong mensahe po, katuwang po ang Office of Civil Defense at Regional Disaster Risk Reduction Management Council, Calabarzon, sama-sama po tayong maging handa sa banta po na ng malalakas na pag-ulan at ngayon po may bagyo na rin na pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility. Manatili po tayong nakatutok doon sa ating mga warning agencies through our social media pages, pwede rin po yung ating pong other forms or means of communication na mas madali nyo po makakuha po yung ating mga information, especially po kung tayo po ay nasa high-risk areas or low-lying areas. Alam po dapat natin kung kailan tayo dapat nang lumikas. Huwag na po natin hintayin na tumaas pa po yung tubig at kung kinakailangan po, ika nga mas mahigil na po yung prevent natin. Kung kinakailangan kayo po yung mag-evacuate na agad, huwag na po natin hintayin na magpa-rescue pa kasi yung ating mga responders din po, ay yan po ay sumusuong din po sa hirap. Gayun din po, sa ating mga paalala lang din po doon sa ating mga nagtatrabaho kasi di ba po kahit may suspension po ng government work or alternative work from home arrangement ay yung ating mga nasa private companies po ay may pasok pa rin. So lalo tigit po doon sa mga areas po na binabaha, i-ensure lang po natin na tayo po ay nakainom ng mga doxycycline or yung mga pang-prevent po para maiwasan po natin yung iba't ibang sakit na maaari magdulot bunsod po ng pagbaha. And gayon din po, since tayo po ay nasa ano na po ngayon, na nakamonitor din, i-ensure lang po natin na tayo po ay maging alerto kung kinakailangan po na mag-disseminate ng tamang impormasyon. Iwasan na lang din po natin ang pagpapakalat o pag-disseminate ang verified na information. Kaya mas maganda po na doon po tayo tumutok o makinig or magbahagi po doon sa ating mga verified sources katulad po ng mga warning warning agencies or ating science-based agencies. Katulong din po ang aming ahensya or tangga.
13: All right, maraming salamat po OCD Region 4A Information Officer Mark Rafael Susutana at mag-iingat po kayo dyan. Samantala, patuloy ang pagbibigay ng libreng sakay ng Transportation Department at iba pang ahensya ng pamahalaan sa Metro Manila para matulungan ang mga pasaherong naapektuhan ng malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Yan ang ulat ni Gabriel Yagas.
14: May handog na libreng sakay ngayong araw ang Department of Transportation at iba pang ahensya ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang tuloy-tuloy at ligtas sa biyahe ng mga pasahero sa kabila ng pag-ulan na dulot ng habagat. Bumibiyahe ngayon ang nasa 46 na mga vehicle assets sa 14 na ruta sa Metro Manila para maserbisyoan ang mga pasahero. Katuwang ng kagawaran sa pagbibigay ng libreng sakay ang Office of the President, Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, LTO-LTFRB, Department of Energy, Department of Labor and Employment at Philippine Army. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, layan ng direktiba na alalayan ng mga pasahero upang makapasok at makauwi ng ligtas ang mga commuter. Nauna na rin nag-deploy ang MMDA kagabi para magbigay ng libreng sakay sa mga na-stranded ng mga pasahero na naapektuhan ng matinding pag-ulan dulot ng habagat. May handog rin na libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila para sa mga na-stranded ng mga pasahero dahil sa masamang panahon. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Samantala, binigyang pansin ng Agriculture Department ang pinsala sa agrikultura bunsod ng nagdaang mga bagyo at umiiral na habagat. Dahil dito, pinalalakas ng kagawaran ang mga programang makababawas sa post-harvest losses ng mga magsasaka. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
15: Patuloy na tinutugunan ng Department of Agriculture ang pinsala sa sektor ng agrikultura, dulot ng habagat, bagyong Luis at Maymay. Umabot na sa higit 1 bilyong piso ang naitalang pinsala sa 7 rehiyon sa bansa. Apektado nito ang higit 40,000 magsasaka at higit 30,000 hektarya ng sakahan. Nasa 35,000 metric tons naman ang production losses sa palay, mais, high-value crops, fisheries, livestock at poultry. Bilang tugon, naglaan ang DA ng higit 210 million peso worth na tulong para sa agricultural inputs, na mahagi rin ng National Food Authority o NFA ng more than 3,000 bags ng palay milled rice sa mga apektadong LGUs. Samantala, higit 35 million pesos ang inilaan para sa indemnification o rehabilitasyon ng lagpas 5,000 insured farmers at fisherfolk. May inihanda ring survival and recovery o sure loan program ang kagawaran na nag-aalok ng hanggang 25,000 peso loan na zero interest at payable sa loob ng 3 taon. Sa Benguet, tinututukan din ng DA ang pagkalugi ng vegetable growers dahil sa tuloy-tuloy na ulan at problema sa market access. Patuloy namang pinalalakas ng DA ang mga programa nito gaya ng kadiwa, transport assistance at market linkages para mabawasan ang post-harvest losses ng mga magsasaka. Elijah Canlas, para sa Bayan.
13: Aprobado na ng MMDA ang panukalang single ticketing system for improper waste disposal sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Ito ay para mahikayat ang publiko na huwag na magtapo ng basura sa paligid na nagiging sanhi ng matinding paglaha. Ting umuulan. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Agad na humupa ang ilang pagbaha sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City kasunod namang isinagawang cleaning at declogging operations ng MMDA Metro Parkways Clearing Group. Naging epektibo rin ang ilang inilagay ng MMDA na two-layer trash trap sa bahagi ng Asiana Redemptorist. Wala na ang tone-toneladang basura sa daluyan ng tubig dahil sa kasagsagan ng ulan. Bagamat tuloy-tuloy ang paglilinis ng ahensya sa mga waterways sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, mahihirapan ang mga lugar na laging binabaha kung paulit ulit din ang pagtatapo ng basura kung saan-saan. Kaya naman tinanggap ng MMDA ang proposal na single ticketing system for improper waste disposal sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila.
16: I-consolidate po natin yung mga iba't ibang mga ordinansa ng mga LGUs po dito sa Metro Manila at i-reconcile din po natin yan sa mga batas na existing like Solid Waste Management Act, Clean Water Act, para po maipon natin at siguro itatie up din po natin yan sa yun nga, yung proposal po ng or inisyatibo ng ating Pangulo na magkaroon po tayo ng waste to energy.
5: Magpapatawag na ang MMDA ng Technical Working Group para masimulan ang inisyatibong magpapaigting ng disiplina ng ating mga kababayan pagdating sa pagtatapo ng basura. Bukod pa rito, mahalaga rin ayon kay MMDA Chairperson Don Artes na magkaisa ang mga lungsod dahil apektado nito ang lahat kung magkaaberya ang isa sa mga daluyan ng tubig.
16: Comprehensive Drainage Master Plan. Dahil nakita nga po natin na sa volume po ng ulan, hindi na po talaga kayang i-accommodate ng ating mga drainages.
5: Paiigtingin din ng MMDA ang kanilang pagbabantay sa pamamagitan ng mga CCTV ng ahensya at mga lokal na pamahalaan. May maximum na 5,000 pesos fine o pagkakakulong ang maaaring ipataw sa mga mahuhuli sa akto na nagtatapo ng basura sa hindi tamang basurahan.
16: It's not just about increasing penalties, it's about a holistic approach in terms of yung mindset ng ating mga mamamayan. Kinakailangan talaga merong proper indoctrination mula sa ating mga kabataan, sa mga paaralan, hanggat sa mga matatanda.
5: Paulit-ulit namang paalala ng MMDA na sa pagsugpo ng baha sa bansa, kailangan ng simpleng pagsunod at kooperasyon sa mga regulasyon. J.M. Thompson, para sa Bayan.
13: Sa ulat probinsya, dahil sa tuloy-tuloy na pagulang dala ng habaga, gumuho ang bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bekel La Trinidad kung saan naging malaking hamon ito para sa mga motorista. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
17: Kamakailan lamang gumuho ang bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bekel La Trinidad dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Problema ito ng mga residente sa lugar gaya ni Mang Junior. Aniya, mula noong gumuho ang kalsada, nararanasan ang mabagal na daloy ng trapiko sa Malboro Bekel Road na ginagamit bilang alternatibong ruta.
18: Matrapik, tapos mataktak at ipag nuwad at tilakad. Tamla ito'y karkarumanan na matrapik manan. So, may garoon ti problema, di man. Iti problema ti Bekel.
17: Isa lamang ang kalsadang ito sa mga naapektuhan dahil sa patuloy na ulan sa rehiyon. Batay sa datos ng Department of Public Works and Highways Cordillera, aabot sa mahigit 1.7 billion pesos ang danyos sa mga kalsada sa rehiyon. Nasa 178 road sections ang apektado, kung saan 190 mga ito ay dahil sa landslide. Limang kalsada ang nananatiling sarado na kinabibilangan ng Cannon Road, Baguio Itogon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Governor Bado Dangwa Road at Banawe via Tanudan Barlig Road. 97 kalsada naman ang one lane passable dahil sa mga naganap na slope collapse, road slip at pagkabuwal ng mga punong kahoy sa kalsada. Nagpapatuloy ang mga road clearing operations sa rehiyon. Aabot sa mahigit 3.3 billion pesos ang naitakdang pondo para sa pagkukumpuni sa mga apektadong kalsada. Malaking tulong naman ang mga pribadong sektor at mga LGU sa mga isinasagawang pagsasaayos sa mga ito.
19: Dakil ti tulong da, kanan lang nga gito yung kontraktor tayo pati mo dagito da LGU. Basing on our data, tinapalabas nga dating sangsangon tayo nga problema, adu nga LGU titinbolong tipusina nga mang lukat ti kalsada.
17: Pinapaalalahanan ng ahensya ang mga motorista na mag-ingat kasabay ng kanilang paglalakbay sa mga kalsada, lalo na ngayong tag-ulan. Inaasahan namang tuluyang bubuksan ang mga kalsada matapos matiyak ng ahensya na ligtas na itong daanan ng mga motorista. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
0: Samantalang pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad Benguet ang pagdedeklara ng state of calamity matapos ang malaking pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at epekto ng habagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, makatutulong ito para patuloy na mabigyan ng tulong ang mga apektadong residente. Nagbabalik si Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
17: Sa gitna ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat at mga bagyo, dagdag pasangin ngayon sa ilang residente at market vendors sa La Trinidad, Benguet ang epekto nito sa kanilang kabuhayan. Bukod sa hirap sa pagbiyahe at pang-araw-araw na gawain, ilang nagtitinda sa La Trinidad Public Market katulad ni Aling Grace ang nakararanas ng pagbaba ng kita dahil sa kaunting mamimili at pagkasira ng kanilang mga paninda.
20: The prices of vegetables, yung lahat, maraming vegetables dyan pero walang maganda. Kaya ang result nito, mahal, mahirapin din yung bibili. Kaya yun, mahirapan ang bibili. Siyempre, walang ganong bumibili. Hindi siya yung normal kasi imbis na pupunta sila ng ano, yung kukunti lang ang lalabas.
17: Samantala, pinag-uusapan na ngayon sa lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang pagdeklara ng state of calamity sa bayan kasunod ng malawakang pinsalang dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, habagat at mga bagyo.
21: Nung last week, nag-meeting na po yung ating MDR-RMC, ay nirekomenda na po natin na tudasanggunyan na ipasa yung declaration po ng ating bayan under a state of calamity, considering sa mga parameters ay nakuha po natin na talagang naapektuhan po yung ating bayan.
17: Batay sa kanilang isinagawang assessment, naapektuhan ng kalamidad ang ilang komunidad, infrastruktura, kabuhayan at mga pananim sa bayan. Kabilang sa mga iniulat na naapektuhan ang mga kalsada at iba pang pasilidad, habang ilang magsasaka naman ang nakaranas ng pinsala sa kanilang mga pananim dahil sa matinding pag-ulan. Ayon sa lokal na pamahalaan, magbibigay daan ang deklarasyon sa mas mabilis na paglalabas at paggamit ng pondo para sa relief, rehabilitation at iba pang kinakailangang interventions para sa mga residenteng naapektuhan.
22: Doon sa resolution natin, ilalagay natin kung sino yung mga mabibigyan ng tulong. And magko-coordinate din tayo kay Mayor kung sino talaga yung mga grabing naapektuhan ng monsoon or yung typhoon natin. So magpa-prioritize tayo. But definitely, matutulungan din naman lahat mga affected.
17: Patuloy naman ang assessment ng mga barangay at concerned agencies upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga residente. Pinapayuhan ang publiko na manatiling maging alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
13: Samantala, patuloy ang pagpapatayo ng DPWH ng gabion walls sa Taloma River sa Davao City para mapalakas pa ang flood mitigation. Plano ring ng kagawaran tapusin sa loob ng isang taon ang dredging operation sa nasabing ilog. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
23: Malakas na Agos, rumaragas ang baha at mabilis na pagtaas ng tubig ang banta sa mga pamilyang nakatira sa flood-prone areas sa Davao City. Gayunman, patuloy ang hakbang ng pamahalaan sa flood mitigation upang mapababa ang panganib at maprotektahan ang mga komunidad. Kabilang ang Talomo River sa Barangay Talomo proper sa Davao City sa mga lugar na prone sa pagbaha. Noong Hulyo 24, umabot sa loob ng mga bahay ang baha kaya patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto nito sa mga residente. Kabilang dito ang dredging operation ng DPWH 11 sa Talomo River malapit sa Taal Bailey Bridge sa Barangay Bangkal. Gumagamit ang ahensya ng multi-purpose amphibious dredge upang alisin ang naiipong putik, buhangin at iba pang materyales na humahadlang sa daloy ng ilog. Layunin nitong mapalalim ang ilog, mapabilis ang agos ng tubig at mabawasan ang panganib sa mga kabahayan sa tuwing may malakas na ulan. Plano ng DPWH 11 na isagawa ang dredging operation sa loob ng isang taon upang mapalalim ang Talomo River ng 2 hanggang 3 metro.
24: Plano nato na implement ang dredging operations for 1 year, no? And then we are targeting around 400,000 cubic meters na silt and other materials from the riverbed.
23: Kasabay nito, nagtatayo din ng DPWH 11 ng mga gabion wall upang higit pang mapalakas ang flood mitigation sa lugar. Alinsunod dito sa utos si DPWH Secretary Vince Dizon na agad ayusin ang flood control structures matapos ang matinding pagbaha. Samantala, nakipag-ugnayan ng DPWH 11 sa mga residenteng maaapektuhan ng pagpapatuloy ng gabion wall Matatanda ang noong Hulyo 24, mahigit 1,000 pamilya ang apektado ng baha dahil sa malakas na pag-ulan. Una nang kinwestiyon ni Dizon ang hindi pantay na dike sa lugar, habang mahigit 10 taon nang walang dredging sa bahaging ito ng Talomo River. Dahil dito, isinasailalim sa investigasyon ang kalagayan ng flood control structures sa lugar.
24: Nahuman na nato ang tagging sa mga affected na mga residents and then sa karon ongoing na ang mga negotiations nato aron temporarily makahatag sila sa ato kagihanan para sa atong equipment, sa atong personnel o sa atong mga supplies.
23: Dahil sa naturang hakbang ng pamahalaan, malaking pasasalamat naman ang ipinahayag ni Crayan, isa sa mga residente sa lugar. Aniya, hindi na siya gaanong mag-aalala sakaling maulit ang pagbaha dahil mayroon ng gabion wall na magsisilbing harang laban sa pagtaas ng tubig baha.
1: Naku, yun siya kay kung manggod, kung tahay, mahitabo pa to. At least, ano, murag, dili na yun siya mo, ano ba? Dili siya murag, pero dili na yun siya mo, apaw ito.
23: Para naman kay Joey, dahil sa hirap ng buhay, hindi rin nila kayang lumipat sa ibang tirahan. Kaya naman sa pamamagitan ng pagtatayo ng naturang gabion wall, mas kampante na siya kasama ang kanyang pamilya dahil mas mapoprotektahan sila laban sa panganib ng posibleng pagbaha na maaaring umabot sa kanilang bahay.
3: Nanay gabion, hindi na kayo delikado. Kung kayo rin mugawas, mugawas. Kung mubahag na ko, ang mugawas, dito na po na.
23: Ang naturang flood mitigation program ay alinsunod sa direktiba ng national government upang mapabilis sa mga hakbang at hindi na maulit ang malawakang pagbaha sa lugar. Patuloy na naghahanap ng mga solusyon ang pamahalaan upang matiyak na wala ng ari-arian, kabuhayan at buhay ang malalagay sa panganib dulot ng matinding pagbaha sa lungsod. Israel de Baulaw para sa Bayan.
13: Ramdam pa rin po ang epekto ng malakas na habagat sa kanlurang bahagi na lamang ng Luzon bukas. Sa rainfall outlook na inilabas ng PAGASA, magpapatuloy ang mas mabigat na pag-ulan sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro at Oriental Mindoro. Ito po sa posibleng pagunang lupa at pagbaha, lalo na sa flood-prone areas at malapit po sa waterways. Samantalang makararanas din ng makulimlim na panahon at occasional rains o mahinang mga pag-ulan, particular sa Metro Manila, Ilocos Sur, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Rizal, Laguna at sa Batangas. Samantala, good weather naman sa Visayas at sa Mindanao. Ayon sa forecast, hindi na muli kalakasan ng habagat simula bukas. Concentrated na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Hindi pa rin ito pinalalakas ng dalawang sama ng panahon na magkabila sa ating bansa. Una ang low pressure area na nabuo nga rito sa West Philippine Sea at nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Tinatayang panorte ang galaw nitong LPA papalayo ng ating bansa. Maging ang dating LPA na binantayan natin na ganap ng Bagyong Neneng, posibleng mag-intensify pa ito bilang isang tropical storm pero sa labas na ng Philippine Area of Responsibility sa araw yan ng Webes o sa Biyernes. Kaya walang epekto ang LPA at bagyo na yan sa ating bansa sa ngayon. So ngayon silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Biyernes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. agad na inatasan ang pambansang pulisya na magsagawa ng malalimang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City.
0: At panukalang batas na layong palakasin ang proteksyon ng mga pasyenteng hindi agad nakakapagbayad ng hospital bill, inaprubahan na ng Senado. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
23: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakunan. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan.
4: Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Paalala po, dahil sensitibong balita naman ang aming iuulat. Patay ang dalawang estudyante matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. Kabilang sa namatay ang estudyante ang sinasabing namaril. Narito ang aking ulat. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw kaninang umaga sa Ateneo de Zamboanga University. Ang mga estudyante, kanya-kanyang takbo palabas ng paaralan. Nangyari ang pamamaril habang nasa kasagsagan ng klase ang mga estudyante. Ang insidente, inilive pa sa social media. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, dalawa ang kumpirmadong patay matapos ang insidente. Kabilang dito, ang isang grade 10 student na nasa pool ng pamamaril. Patay din ang grade 9 student na namaril.
1: Nobody is spared from the grief and the loss that the we family are feeling and the Jalani family are feeling. Nahuhuli yung pakikirami namin sa kanila. Ang grade 9 ay wala pa sa buong isip yan. At malamang meron siyang nararamdaman sa loob na hindi niya makontrol sa sarili niya. They're all victims here and the country should come and be reflective about how we treat each other.
0: Hindi pa malinaw kung ito ay tumalon mula sa ikalimang palapag o nagbaril sa kanyang sarili.
1: Hindi pa sigurado pero kasi ang head wound niya was yung picture niya sa floor ay ang head wound niya was apparent. But hindi kasi normal sa suicide yun na ganun ang klaseng dugo. So we still have to get the full investigation report. These are still raw coming in right now.
0: Batay sa footage ng suot na body camera ng estudyanteng namaril, may dala itong high-powered firearm at isa pang .45 caliber pistol. Inaalam na ng mga otoridad kung paano na ipasok ng estudyante ang mga armas sa loob ng paaralan. Sa ngayon, sabi ng PNP, under control na ang sitwasyon sa lugar. Mabilis raw na nakaresponde ang mga tauhan ng Zamboanga City Police sa insidente at agad na nakipag-ugnayan sa mga concerned agency.
1: We cannot tell as of now. We still have to do a full investigative report, analysis on his social media, interview with his parents, with the school. Ano to eh, mas limuot to. It'll take a few, maybe a day or two bago natin makuha ang whole picture.
0: Hindi pa malinaw ang motibo sa pamamaril, pero ayon kay Remulla, sisilipin na rin nila ang gaming history ng CICL.
1: We assure everyone that we are on top of this and that this incident, as reprehensible as it may seem, will be another learning experience for our PNP and our LGUs to, and maybe even the parents, to further be introspective and
0: ang Department of Education ikinabahala ang panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Sa pahayag ng DepEd, kanilang sinabi na nakikiisa sila sa Ateneo de Zamboanga community sa panahon ng pagsubok. Nagpahayag din sila ng kahandaang tumulong sa mga apektadong mag-aaral, pamilya at mga school personnel. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa kanilang mental health partners para sa pagbibigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga apektado ng insidente. Kinumpirma rin ng Bureau of Customs o BOC na tauhan nila ang tatay ng shooter. Kaugnay nito ay kanila din kinumpirma na issued firearm ng BOC ang isa sa mga baril na gamit ng CICL.
2: May administrative liability ito. Hindi pwedeng kasi presidente so kailangan managot siya kung bakit dapat proper safekeeping talaga. Kaya kaya magkakaroon talaga na investigation ito kung paano napunta sa anak niya yung baril.
0: Matapos ang insidente, agad nirelieve sa pwesto ang ama ng CICL para magbigay daan sa gagawing investigasyon. Maaari rin daw itong maharap sa kasong administratibo. Napagalaman din na nakarehistro sa ama ng shooter ang isa pang baril na ginamit sa walang habas na pamamaril sa loob ng universidad. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa bayan.
3: Samantala, sinita ng Office of the Ombudsman ang ilang beses ng extension ng medical leave ng mag-inang Senator Loren Legada at Congressman Leandro Leviste. Hinala ng Ombudsman posibleng konektado ito sa kaso ni Legada at Leviste kaugnay sa umani maanumalyang solar energy projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
4: Dahil nahinala na ang ilang beses ng extension ng medical leave ni Senator Loren Legada ayon sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa 2 buwan naman ang hinihing travel authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mula July 26 hanggang September 24. Ayon kay Clavano, iba't ibang bansa ang nilagay dito ni Leviste na kanyang planong puntahan.
5: To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman.
4: Anya, ang huli nilang impormasyon ay nasa France ang 2. Hindi naman inaalis ng Office of the Ombudsman ang posibilidad na gayahin ng 2 mambabatas ang ginawa ni dating Acubicol Representative Saldico na humingi ng asylum. Binigyang diin ni Clavano na tanging political persecution lang ang posibleng maging grounds ng mga ito.
5: Everybody understands kung ano yung naging problema sa ghost electricity. They garnered a virtual monopoly of the allocated amount of megawatts allowed to be farmed, diba, yung solar farm. And yet, they did nothing. So, hinayaan na lang nila yung deadline na lumipas na walang ginawa.
4: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na inihain na sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder at graft laban kay Leviste, Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay ng umano'y maanumalang solar energy projects. Posible rin anya ang pagkansela ng passport ng 2 sakaling mas magtagal pang wala ang 2 at maaring ituring na fugitive from justice. Nilinaw naman ni Clavano na ito'y oras na maisampa na ang posibleng kaso sa korte. Una nang iginiit ni Legarda na walang basehan at walang pondo ng bayan ang sangkot sa alegasyon laban sa kanya. Samantala, pagdating sa investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng issue ng flood control projects, nag-aayon na noong August 7 ng counter-affidavit si dating House Speaker Martin Romualdez kung saan tumugon na ang panel of investigators ng anti-graft body. May motion naman ang kampo ni Romualdez na extension para makapagsumite ng supplemental counter-affidavit.
5: There are indications that the panel of investigators may implead as part of the plunder charge the former security escorts of Elizalde Zaldico, four of whom recently allegedly recanted their earlier statement implicating former Speaker Romualdez, Co., and other officials in the alleged cash deliveries at the heart of this case.
4: Anya, hindi pa natatanggap ng panel ang naging recantation ng mga ex-bagmen na nakatouch na sa counter-affidavit ni Romualdez. Dagdag ni Clavano, hindi nirecant ng 4 ang bawat punto sa naging affidavit ng mga ito. Bukas naman ang anti-graft body para sa mga ex-bagmen na nagrecant kung sakaling muling bumalik sila. Dahil kung hindi sila magiging witness, ayon kay Clavano, ay maituturing na respondents lamang ang mga ito sa isang krimen kung saan nagatid sila umano ng bilyong-bilyong piso. Rod Lagusad, para sa bayan.
0: Sinuspende ng Office of the Ombudsman sina LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II at Office of Transport Cooperatives Chairperson Chofilo Guanes III ng 6 na buwan ng walang bayad. Kaugnay ito ng reklamong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service laban sa kanila. Nanagugat ang reklamo sa patuloy na paggamit ng Stratcom-operated IT system kahit may kapalit na ito, gayon din ang Land Transportation Management System o LTMS nung sila ay chairperson ng Land Transportation Office. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang patuloy na paggamit nito ay nagresulta sa patuloy na koleksyon ng computer fees na umano'y umaabot sa mahigit 13.3 billion pesos mula 2019 hanggang 2025. Samantalang kumpiyansa sina Mendoza at Guadis na makikitang naaayon sa batas ang kanilang ginawa base sa mga ebidensya at official records.
5: Mention is intended not as a penalty, but to preserve documents and evidence and prevent possible further malfeasance or misfeasance in office.
0: May isinasagawang policy review ang Armed Forces of the Philippines kaugnay ng pagbibigay ng parangal para sa mga reservist. Kamakailan lang umani ng batikos ang dami ng badge sa uniforme ni dating Congressman Mikey Romero na isang reservist ng Philippine Air Force. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
6: Iginiit ng Philippine Air Force na may mga pamantayang sinusunod sa pagbibigay ng parangal at badges sa kanilang mga reservist.
7: Before we confer an award, pinapasa to natin sa board and this board would approve of the awards and they would be publishing a general orders that would determine the yung pag-confer talaga ng official award.
6: Pero isa sa mga park reservist ang naharap ngayon sa batikos na si dating Congressman Mikey Romero at may ranggong Brigadier General. Sa dami kasi ng parangal at badge ni Romero, daig pa umano niya si General Antonio Navarrete na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. Isa sa kinwestiyon ni retired Colonel Rodrigo Bonifacio ang Gold Cross Medal ni Romero na ibinibigay lamang anya sa mga nagpapakita ng katapangan sa aktwal na laban. Inilarawan ito ni Bonifacio bilang stolen valor at nanawagan siyang magkaroon ng integridad sa mga ibinibigay na parangal ng AFP sa halip na maging political props. Sa isang pahayag, iginiit ni Romero na ang kanyang serbisyo para sa AFP bilang dating mambabatas at bahagi ng Reserve Force ay nakatuon sa pagbibigay suporta para palakasin ang militar na nagtatanggol sa bansa. Dagdag ni Romero, hindi niya hiningi o ipinakiusap ang mga natanggap niyang parangal at kusa anyang ibinigay batay sa kanyang paninilbihan. Sabi ng PAF, nagpapatuloy ang policy review sa pagbibigay ng honorary badges at masigurong naayon ang pagsusot nito ng mga reservist sa kanilang uniforme.
7: This is an administrative exercise so that we could ensure that all records and the uniform wear are standard, accurate, and aligned with all our existing regulations.
6: May pananagot na naman ng isang reservist na mapapatunayang may nilabag sa mga itinakdang panuntunan.
8: Lahat ng mga bagay na ito ay may proseso, tinitignan po at covered by orders. You cannot just wear it. Now, as regards the punishment, hindi po nakita, we need to undergo due process then. Hindi po kagad outright pag nakita natin ganito, sinabi ng ibang tao, gagawin kagad. Pinaka-maximum yan is usually delistment. No? And more of which are, meron po tayong mga warning, ini-issue. Pag hindi naman po, nakikita po natin sa kurso ng ating pag-iimbestiga.
6: Noong 2021, nang makomisyon bilang reservist ng PAF si Romero at kasalukuyan siyang commander ng Tactical Operations Wing Reserve, Northern Luzon. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Formal na ang inaprubahan ng Senado ang panukalang batas na layong palakasin ang proteksyon sa mga pasyenteng hindi agad nakakapagbayad ng kanilang hospital bill. Ang pangunahing may akda ng Senate Bill No. 1511 o ang Enhanced Anti-Hospital Detention Act ay si Senator Risa Ontiveros. Sa ilalim ng panukala, papatawan ng multang hanggang 1,000,000 piso at maaaring makulong ng hanggang 6 na taon ang mga hospital director o opisyal na magpapatupad ng polisiya ng hospital detention. Nilino naman ni Ontiveros na hindi kinakansila ng panukala ang medical deaths at hindi rin ito binibigyan ng blanket tax write-off ang mga hospital. Hindi rin na nila automatikong sasagutin ng gobyerno ang mga hindi nababayarang hospital bill.
9: At the heart of this measure is a very simple principle. Hindi dapat maging bilangguan ang ospital dahil lamang walang pambayad ang pasyente. Kapag medically fit nang umuwi ang isang pasyente, hindi dapat gawing kondisyon ng kanyang paglabas ang kakayahan niyang bayaran agad ang kanyang hospital bill. At lalong hindi dapat i-hostage ang kanyang medical records, personal belongings, o maging ang labi ng isang namatay dahil lamang may natitira pang bayarin.
3: Ilang mga paaralan na sa bansa ang mga inanunsyo na ng walang pasok para sa lahat ng antas bukas, August 19, kabilang dyan ang Cavite at Marikina City na no online and face-to-face classes. habang sa Mangaldan sa Pangasinan, Batangas at Pampanga ay epektibo ang online and modular distance learning. Ito ay dahil pa rin sa patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng habagat. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram,

0: credible news and information, pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
5: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon na kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo
6: sa training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
0: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
12: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
0: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
13: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
0: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Kumusta, kumusta? Kumusta na ating mga kababayan na talaga naman pati ako ay nabiktima sa baha kahapon. Kaya po pahumanhin sa mga

0: Taga-pakinig natin ha, na nakatutok dito, wala po tayo kahapon kasi talagang sadyang hindi po tayo napagbigyan makaraan sa mga iba't ibang mga daanan dito sa Metro Manila. It's a realization to me na lahat pala ng mga entry points coming from south to north ay pwedeng mabara in one lane. Alam mo yon, yung parang from EDSA, nga from EDSA to G. Araneta to Quezon Avenue to areas in Venezuela, Valenzuela. Talaga naman, no? So ganun talaga ka tindi, wala talagang walang balikan. Ang pinakamaluwag lang na pwede mo madaan ng kahapon is in the area of south or going to south. Yun lang ang pinakamaluwag. Oo. Southbound ng South Super Highway yung tawag dati, no? Ay talagang ang luwag. Kaya naman talagang pinilit ko na lang na umuwi kahapon kasi wala nang movement going in through. I considered going to, alam mo yun, yung mga pa maliliit na daanan, pero ang problema wala, doon ka talaga makukuha ng baha. Anyways, marami tayong pag-uusapan. Kaya po, ingat po tayo in the coming days. Ha? Kasi, naku, andyan na si Neneng. Tingnan na lang natin mamaya. Anyways, para sa mga kababayan natin dito sa Quezon City, maki-update tayo patungkol sa mga tuloy-tuloy na pag-responde ng Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office. Kasama natin via Zoom si spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Ma'am Pichi De Leon. Ma'am, magandang gabi po.
1: Magandang gabi po, Sir Nords.
0: Maraming pong salamat sa inyong oras. At ano po ang pinaka-latest na update sa mga ginagawa po ng QCDRRMO?
1: Okay, so right now po, we're still on red alert po para po kasama namin ang mga other partner agencies na naka-preposition po sa aming mga staging areas. Monitoring po yung weather, ang flooded areas, if ever, pati po ang evacuation centers.
0: Okay, ano na po ang latest din sa Tatalon area in which ang yun yung pinakaano, di ba? Umabot lagpas 8 or lagpas taon na yung baha. Kumusta na po doon?
1: As of 3:44 a.m. po kanina, wala na pong reported na flooded areas. Nag-subside na po siya this morning. Although nasa mga evacuation centers pa po ang mga ilang residente po ng Quezon City.
0: At ano naman po ang pag-prepare natin sa paparating o kaya itong si Bagyong Neneng?
1: Ang pag-prepare po, ganun pa rin po. May mga staging areas po kami per district. Meaning, dito po nakatalaga ang aming mga rescue assets like yung aming mga rubber boats, pati po ang manpower, kasama po yung ibang mga volunteers para po mas mabilis pong makaresponde in case meron pong hihingi ng rescue operations, or kasama na rin po dito yung effort for preemptive evacuation or forced evacuation po.
0: Regarding sa evacuation, ilan na po yung bilang ng ating ating evacuation center? So as yung mga kababayan natin from QC na nakabalik na or still nasa evacuation centers?
1: Okay, ngayon po, as of 5 p.m., we still have 2,693 families, totaling to 8,800 individuals. 60 po ang evacuation centers natin at 37 po ang barangays na affected.
0: Okay, with that na nakita po na pag-responde sa iba't ibang areas ng ating ng syudad, sa palagay niyo po malaki yung naging improvement sa lungsod, sa patugon ng sakuna, given na almost, nakaka 2 weeks na tayo?
1: Opo, malaki po yung improvement kasi dati pag malakas yung ulan, umaabot po kami ng 20,000 na mga evacuees. Ngayon po, maliit po yung number compared to mga previous na mga malalakas na ulan, at ang mga binabaha pong mga areas ay mabilis pong nagsusubside. Nakakatulong po yung mga programs ng Quezon City Government na declogging and dredging na non-stop po namin ginagawa.
0: Ayan, regarding doon sa mga tuloy-tuloy na ginagawa, balikan lang natin, ano po yung mga, aside from yung dredging and declogging na ginagawa, ano pa po yung mga ginagawa ng QCDRRMO?
1: Okay, ang Quezon City Government po ay merong drainage master plan na ito po yung gabay namin para makapag-gawa po ng mga mitigation, flood mitigation projects, flood intervention projects na makakatulong po para po kahit papano mabawasan ang pagbabaha, lalo na po sa mga vulnerable and flood-prone communities. Meron po kami yung tinatawag na detention basin na ngayon ongoing po ang construction sa G. Araneta Avenue, which is parati pong binabaha. Ito pong detention basin is it's a temporary basin po na may capacity ng 2,000 cubic meters. Kaya niyang mag-catch ng ganun kadaming water at temporarily, at pag humina na po yung ulan, unti-unti po itong padadaluyan sa mga waterways po. And then we have the retention pond po and the flood interceptors, pati po yung stormwater storage system namin. And then, syempre, kasama po yung aming mga dredging and declogging and cleaning operations na non-stop din po sa mga waterways na umiikot po sa Quezon City.
0: Yeah, and with all mentioned, then ang nalaman din namin is that meron din mga pumping stations tayo in areas in Quezon City. Kumusta po? Nag-activate na po ba? Nakatulong po ba yon na maka-lessen din? O kaya tuluyang humupa yung baha, yung mga pumping stations natin in QC?
1: Actually po, you call it a mobile pumping unit.
0: Yun na yung ginagamit ngayon.
1: Opo. Wala po kaming pumping station.
0: Walang pumping stations talaga.
1: Opo, mobile po ito in coordination with MMDA and DPWH na ginagamit po namin sa area po ng District 1 for the San Juan River Mainstream. So pag umaapaw na po sa kalsada, sa mga ilog or creeks, that's the time na pinapump po siya para po malesen yung pagbaha sa kalsada.
0: And since Neneng is around the town, ika nga, saan po pwedeng humingi ng tulong if ever yung mga kababayan natin na baka, siguro, sana hindi, na makakailangan ng tulong sa QCDRRMO?
1: Okay, ang Quezon City Government po ay may hotline number, dial 122 lang po, for any emergency. Kung kailangan nyo po ng tulong at any basic assistance, mag-dial lang po kayo sa 122 at asahan nyo po na tutugunan po ng gobyerno kung ano po yung inyong pangangailangan.
0: Bilang panghuli po, Ma'am Peachy, ano po ang mensahe natin para sa ating publiko?
1: Okay, sa mga Q citizens po, lalo na po yung mga nakatira po malapit sa waterways, huwag nyo po sanang papayagan ng inyong mga anak na maglaro or mag-swimming po sa tubig baha at malapit po sa mga ilog or creeks. Kasi po, para maiwasan po natin ang aksidente or pagkalunod at makaiwas din po tayo sa mga waterborne na diseases, lalo na po ang leptospirosis. At yun na nga po, katulad ng sinabi ko kanina, pag may emergency po, tumawag lang po kayo sa 122. Yun
0: ayan,
1: lang po.
0: Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po sa serbisyo nyo sa ating mga kababayan. At ingat po kayo lagi. Maraming salamat, our spokesperson na QCDRRMO, Ms. Peachy De Leon.
1: Thank you.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:14 in the evening and nakasama natin ang ating QCDRRMO spokesperson, si Ma'am Peachy De Leon dito sa QC. Talaga naman, no? Mga... mabili ako, gustong-gusto ko talaga is yung responded din ng QCDRMO. Talagang dire-diretso, wala nang patumpik-tumpik, ika nga, andyan sila para tumulong. Syempre, yung mga kababayan natin na satisfied din sa performance ng Quezon City Government. Hopefully, sana, maging ready ulit. Hindi lang, kumbaga, yung pagtugon na hindi lang dapat iaasa o kaya yung pag-iwas sa sakuna ay wag lang iaasa sa city government. Maging tayo din bilang residents, maging vigilant din tayo in anyways.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, 7:15 in the evening, talaga kahapon, grabe talaga yung... Alam nyo po, it's not expected na ganun yung magiging buhos ng ulan kahapon. Actually, sabi nga ng ilan, narinig natin through reports at saka sabi ng pag-asa, supposedly ngayong araw, they were expecting that. Pero kakaiba talaga, that's climate change. Yan yung talagang pinag-uusapan dati na andito na talagang we must all be aware of. No, kasi talagang, alam mo yun, first world countries, third world problems. Nako naman talaga. Anyways, sa ating mga kababayan na mamaya po, yung makikihingi tayo ng ilang mga daming nangyari. Ang dami talaga nangyari. Alam mo yun, yung sa, eto, paparating na election sa BARM, no? Nagkaroon ng pananambang sa convoy ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha, na kung saan ni mamaya makikikuha din tayo ng update. Tapos kaninang kahapon, 'di ba? Grabe yung baha, almost buong Metro Manila ako, 7 hours ako umiikot para lang makadaan. Tapos nag-try din tayo sa MRT, LRT, wala, punuan din. Talagang walang galawan, no? So I decided na ako, hindi na talaga kaya. Anyways, tapos kaninang umaga, naku, doon na naman, grabe. Alam mo yun, yung parang we're not done with some issues, and may pumasok na naman na talagang bad news, no? Yung nangyari sa Zamboanga City, na kung saan ay isang estudyante ng Ateneo de Zamboanga ay unfortunately, no, iga nga nagulat di umano itong mga kababayan natin, okay, estudyante diyan sa Ateneo de Zamboanga, na kung saan allegedly itong student gunman, no, ay kinilala na I think he's a Tausug, kung hindi ako nagkakamali, or ano, I mean, I'm not really sure about it, pero ang father niya is yun nga, nagtatrabaho sa customs, and ngayon nawala daw tinanggal daw sa trabaho because of that incident. And then unfortunately, yung anak niya is ended his life, no, after doing so. Ang daming balita na nakikita natin, ang dami, and then yung video, I suggest if you are an owner o kaya ay nakakuha ng video, better not share it, kasi talagang nakakabahala. It's so very alarming na nangyayari ngayon at that modern time na ngayon, dapat mas naiintindihan natin yung mga kabataan, talagang very challenging, no? I mean, this time around is one of those, no, if it's one of those very challenging part to the parents on how he can explain sa kanyang mga kids ano yung mga nangyayari ngayon. But definitely ang daming angle na tinitingnan, di umano, Roblox, no. O kaya yung wala naman daw attitude yung bata na ganoon, pero talagang meron lang pinagdadaanan in terms of sa school niya, no. Tapos yung security ng school, ang daming issues. Mamaya po may makakasama tayo to talk about kung ano yung mga ginagawa naman nila on the positive note, no, sa ibang Ateneo University, no, sa Davao naman ito, kung ano yung mga ginagawa nila para sa ating mga kababayan o kaya sa mga estudyante para maiwasan. Kasi 'di ba, on July nagkaroon sa Tacloban, 'di ba? Tapos yung isa na naman, I mean, various areas kahapon, kasi nilayout nila yung mga ilang mga areas, yung sa Zamboanga din yung stabbing incident, no. These are all students. Sabi nga nila, schools should be safe havens to everyone, not to everyone. It should be a peace zone, not a killing zone. So nakaka-alarma lang, no, yung mga ganitong pangyayari. Anyways, then mamaya po ay makiki-update din tayo sa ginagawa ng PROBAR, no, ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa papalapit na election, and so as yung security naman na after nung pananambang. So ang dami nating i-cover sa loob ng isang oras dito sa ating programang Salam Radio.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Alarm Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Baha at flash flood naranasan sa ilang lugar sa Pangasinan. Mahigit 200,000 pamilya apektado ng masamang panahon. Alamin natin ang detalye mula Tayug, Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
3: Patuloy ang pagbaha sa 34 na barangay sa 7 bayan at isang lungsod sa Pangasinan habang nakaranas ng flash flood ang Labrador at Bugalyon. Ayon sa PDRRM o nananatiling blue alert ang status ng lalawigan dahil sa pagulan, pagtaas ng ilog at mga pagkaantala sa daan. Umabot sa 9 feet ang Marusay River, lampas sa 8 feet critical level. Ang Sinukalan River naman nasa 7.2 meters above sea level, higit sa 7 meters critical level. Patuloy ang pag-preposition ng rescue assets sa Burgos, Tayug, San Fabian, San Nicolas, Bugalyon at Barangay Maliko. Sa mga terem, nag-deploy din ang dump truck, rescue truck at search and rescue team para sa rescue at evacuation. Samantala, 9 na barangay roads, 2 provincial roads at 1 national road ang hindi madaanan ng light vehicles. 4 pang barangay roads at 1 national road ang sarado sa lahat ng sasakyan. 220,647 pamilya ang iniulat na apektado sa 365 barangay sa 23 bayan at 3 lungsod. Nasa 141 pamilya o 496 na individual ang nasa evacuation centers, habang 39 na pamilya o 114 individual ang nasa labas nito. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, ilang ospital sa Maynila, sarado ang klinik dahil sa habagat. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: DK. Pansamantalang sinuspinde ngayong araw ang mga serbisyo ng outpatient department ng ilang pangunang ospital sa lungsod ng Maynila, kabilang sa mga nag-anunsyo ng suspension ng OPD consultation ng Santa Ana Hospital, bagaman mananatili namang bukas 24/7 ang emergency room at inpatient services para sa mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ang San Lazaro Hospital sarado rin ng OPD consultation ngayong Martes at pinapayuhan ng publiko na subaybayan ang mga sumusunod na abiso ng pamunuan hinggil sa muling pagbubukas ng kanilang serbisyo. Sarado ang OPD ngayong araw ng ospital ng Maynila Medical Center, ngunit inaasang magbabalik ang regular na operasyon nito bukas, August 19, 2026. Samantala, pinapayuhan naman ng Manila Health Department ng publiko na iwasang lumusong sa mga baha, agarang linisin o itaob ang mga naipong tubig na maaaring pamugaran ng mga lamok at magpakonsulta kung may mga nararanasang sintomas. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, DK Sarate. 723, tuloy-tuloy tayo. Isa patay sa pagguho sa ng lupa sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: So yan.
5: Kinumpirma ng Office of Civil Defense Mimaropa na may isang nasawi sa landslide na naganap sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ayon sa OCD, natabunan ng bumagsak na lupa ang hindi pa pinangalan ng biktima sa isang kalsada sa Barangay Sinandigan ngayong araw. Agad na rumesponde ang Puerto Galera Municipal Police Station kasama ang Bureau of Fire Protection, NDRRMO, Barangay DRRMC at mga local volunteer para sa retrieval at clearing operations. Nahukay ang biktima at dinala sa ospital para sa atensyong medikal, ngunit idineklara itong dead on arrival. Wala namang naiulat na iba pang residenteng nasaktan sa insidente. Sa ngayon, nadadaanan na muli ang apektadong kalsada habang patuloy ang clearing operations sa tulong ng pamahalang lokal. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, death toll sa dengue sa Zamboanga City ngayong taon sumampa na sa 14. Sa detalye, alamin natin kay Shirley Espino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sumampa na sa 14 ang naitalang nasawi dahil sa dengue sa lungsod ng Zamboanga ngayong taon base sa datos ng City Health Office. Batay sa pinakauling ulat ng naturang tanggapan, sumampa na sa 1,635 ang naitalang kaso ng dengue habang aabot na sa 14 ang nasawi. Sa isinagawang press briefing sa City Hall, nanawagan sina City Health Officer Dr. Dulce Miravite at Chief of Staff Celso Labregat sa lahat ng sektor na
6: makiisa sa lugar ng pamahalaan sa paglaban sa dengue. Matatandaan na inilunsad ng pamahalang lokal at Department of Health Center for Health Development ang Gera Contra Dengue, isang linggong search and destroy program na naglalayong pakilusin ng lahat ng sektor at mga barangay sa syudad upang mapuksa at mapigilan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Shirley Espino.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:26 in the evening. Isang gawang Pinoy na sardinas pasok sa mainstream market sa US. Sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ray.
7: Pumasok na sa mainstream market sa United States ang mega sardines na naglalayong palawakin ang presensya ng produktong gawa sa Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Mega Sardines founder at vice chair Mary Lou Chu Lim, malaking hamon para sa mga produktong Pinoy ang makapasok sa mainstream market sa US kung saan karaniwang nasa ethnic aisles at Filipino stores ang mga sardinas. Binigyang diin ni Lim na kontrolado ng kumpanya ang proseso mula pangisda hanggang pag-iinsara habang mahigit 5 taon na rin itong nasa industriya ng pangisda. Samantala, sinabi ni Chairman William Chu Lim na hindi nila unang layunin na maging global brand kundi makagawa ng dekalidad at masustansyang produkto para sa mga Pilipino. Ayon kay William, nakatulong sa pagpasok ng mega sa US market ang kanilang from catching to canning process, mga inobasyon sa pangisda at product certification. Umaasa ang mega na mas marami pang produktong Pilipino ang makapasok sa international market sa pamamagitan ng Tatak Pinoy. Patunay umano ang kanilang tagumpay na kayang makipagsabayan ang mga produktong gawa sa Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ray Ferrer. 7:28 in the evening, magbabalik mo sa Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
8: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H, hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaol. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang may alak.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:33 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po rin po inyong lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
0: Sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Pamahalaan lalapan lalawigan ng Zamboanga, Sibugay at DepEd nakipagtulungan sa Government Academy Industry Network upang mapabuti ang kaalaman sa pagbabasa ng mga mag-aaral sa elementarya sa probinsya. Para sa detalye, live ihatid sa atin mula Zamboanga, Sibugay, Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lesti.
12: Ang pamahalaan palalawigan at ang Innovation of DepEd, Government Academy Industry Incorporated, upang
1: Kalesti, ikot tayo ng konti para malinaw ang ating reception.
12: Yes, sir.
1: Okay. Try natin ulit.
12: Yes, sir. So, naging pagtulungan ang pamamagitan ng Buanga, Sibugay at ang DepEd sa Government Network of Gain Incorporated upang mapabuti ang
1: Lesti, babalikan ka namin.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Samantala, feeding City Schools Division nakiisa sa citywide cleanup drive para sa 86 Charter Day ng Marawi. Para sa detalye, alamin natin kay Johania Yusuf.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Johania.
13: Nakiisa ang Marawi City Schools Division sa Limpyo Marawi Citywide Cleanup Drive bilang bahagi ng pagdiriwang ng 86th Charter Day ng Lungsod. Pinangunahan ni Schools Division Superintendent Dr. Sahani Makarampat Sumagayan ang pagkikilahok ng mga opisyal at personnel ng division sa aktibidad na naglalayong makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa mga komunidad ng Marawi. Binigyang diin ang Schools Division na ang kanilang pagkikilahok ay bahagi ng mas malawak na community engagement ng sektor ng edukasyon kung saan na ipapakita ang kahulugan ng bayanihan at pananagutan sa pangangalaga ng kapaligiran. Ang Limpyo Marawi ay kabilang sa mga aktibidad para sa Charter Day Celebration na magsisimula bukas ng August 19 na nagsisilbing pagkakataon para sa iba't ibang sektor na makiisa sa mga programang naglalayong mapabuti ang kalagayan ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Maraming salamat, Johania Yusof. Samantala, balikan natin ang live report ni Leslie kung saan kaalaman sa pagbabasa na mag-aaral ay mas pinapaigting pa. Leslie?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Leslie?
12: Eh sir, balik tayo sa Norge. Nakikipagtulungan ang pamansang pamalaan ng Zamboanga Sibugay at ang Department of Education o DepEd sa Government Academy Industry Network o GAIN Incorporated upang mapaputi ang kalaman sa pagbasa ng mga mag-aral sa elementarya at magsagawa ng pagtatasa sa pagbabasa at bumuo ng mga tiyak na programa para sa anim na mababang paralan sa lalawigan. Ang mga ito ay kabilang sa 131 paralan sa buong bansa na may pinakamatinding suliranin sa literasiya ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Sa ilalim ng Bayang Bumabasa Initiative o BBI, ang pambansang programa ng DepEd para sa pagbawi sa kakayahang bumasa, ang bawat natukoy na paralan ay maaaring makatanggap ng tulong pinansyal o literacy grant na hanggang 1,000,000 piso upang suportahan ang mga hakbang na lumulutas sa mga agwat ng pagkatuto at pagpapatibay sa husay ng pagbabasa. Mainit na tinanggap ni Sibugay Governor Dolcian K. Hopper kasama ang mga opisyal ng DepEd sa pamumuno ni Schools Division Superintendent Dr. Virilio Batan Jr., sina Maria Montserrat Iturralde Hamlin at Melba Jamante ng GAIN Incorporated sa pagsisimula na mga gawaing paghahanda para sa proyekto. Ang pagtutulungan ito ay bahagi ng mas malawak na agenda sa edukasyon ng pamalang palalawigan na mamuhunan sa ating mga anak, palakasin ang ating mga paralan at yakin na ang bawat mag-aral na sibugay noon ay mabibigyan ng pagkakataong magbasa, matuto at magtagumpay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Leslie Cubol. Tuloy-tuloy tayo, feeding program sa 2,000 batang estudyante sa malalayong paaralan sa Sulu, sisimulan na. Para sa detalye mula Hulo, alamin natin kay Eloisa Muhammad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Liza.
14: 28 mababang paaralan sa Sulu ang makakabenepisyo ngayong taon sa feeding program ng Jesus V. Del Rosario Foundation matapos ang pormal na paglagda sa Memorandum of Agreement ng mga partner stakeholder mula DepEd Sulu, PNP at AFP kasama ang mga teacher in charge ng mga target school na isinagawa sa Sulu Area Coordinating Center. Nagpakita ng buong suporta ang hanay ng kasundaluhan at pulisya sa maayos na implementasyon ng programa. Habang binigyan din naman ng DepEd Sulu sa katauhan ni Assistant Schools Division Superintendent for Elementary Dolores Gonzalo ang positibong epekto ng inisyatibang ito. Hinikayat niya ang mga guro na tiyakin ng feeding program ay maging dahilan upang mas lumalim pa ang kagustuhan ng mga batang mag-aaral na pumasok sa eskolahan at matuto. Ani Gonzalo, mahalagang maitatak sa isipan ng mga bata na sila ay pinapahalagahan at may institusyon gaya ng JVRF na handang tumulong sa kanila at sa komunidad para sa mas maunlad at progresibong pamayanan. Kinilala naman ni Jaina Abdulmajid, consultant ng JVRF sa Sulu, ang bawat stakeholder at LGU na handang tumulong sa maayos at mabilis na implementasyon ng programa. Ang walang patid na serbisyo ng mga guro ay isang tulay rin upang maihatid sa mga bata ang programa na pakikinabangan nila. Ang feeding program na ito ay naasang tatakbo hanggang Marso sa taong 2027 na at masasakop ang abo sa 2,000 bata mula sa 28 paaralan sa malalayong munisipalidad sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
1: Wala hulo, maraming salamat, Eloisa Muhammad. Samantala, magbibigay daan na muna tayo sa azan para sa Aisha Prayer.

0: 7:43 in the evening. At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio. Yan po ang azan para sa Aisha Prayer.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Dito po yan sa Metro Manila. Samantala, makakausap naman natin patungkol sa nangyaring pananambang kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Kasama natin sa linya natin telepono, Police Lieutenant Colonel or Chief Public Information Officer na Maguindanao del Norte Police Provincial Office, Police Lieutenant Colonel Jeff Richard Manugura. Sir, magandang gabi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, sir. Magandang pati sa lahat ng mga...
0: Sir, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo. Sa pananambang na nangyari kay Chief Minister po, kumusta po? Ano po ang pinaka-latest na balita?
2: With regard to the nangyaring incident, pananambang kay August 15 po, kinabukasan po agad na
0: Hello, sir. Pwedeng ano, konting pihit lang po, medyo choppy lang po yung dating ninyo.
2: Hello.
0: Yes. Try natin po ulit, spoke, sir.
2: Yes, sir.
0: Ano nga po yun?
2: Good evening po. Good evening po. Okay na po ba?
0: Yes po, sir.
2: Sa nangyaring pananambang po, kinabukasan po agad, nagbuo po yung ating regional office ng SITG para matutukan po yung insidente na to. Yes, sir.
0: Okay. Bale, kinukumpirma po ba natin na itong pangyayaring ito ay election-related violence?
2: With regards po sa pagtatag po na election-related violence po siya, is masasabi po natin kasi isa siyang kuhan po ang kandidato sa pagka MP.
0: Mm-hmm.
2: Pero dadaan po sa kuhan to sa board po namin.
0: Oo.
2: Para maideklara po namin to na kuhan po suspected election related incident.
0: Okay. So far po meron na po ba tayong persons of interest sa pananambang?
2: With regard po sa person of interest, masusi po nating pinag-iimbestigahan lahat ng possible na sides po. With regard po sa person of interest, is meron na po tayong sinusundang lead.
0: Mm-hmm.
2: Yes, sir.
0: Okay. Doon naman po sa safety na ni Interim Chief Minister, nag-request po ba sila ng additional na tao para tumulong o kaya mag-secure sa kanyang safety?
2: With regards po sa request po ng additional security, is hindi pa po natin nakuhan yung request
0: okay.
2: niya.
0: Okay.
2: Pero kung malamang kung mag-request po siya, is i-address po ng PNP po yan.
0: Okay. With regards to that, kumusta naman po ngayon ang ating Interim Chief Minister?
2: With regards naman po sa ating Interim Chief Minister po, okay naman po siya at wala naman pong harm or nangyari sa kanyang masama po.
0: Okay. With that, maraming salamat po. Hopefully po sa mga susunod na araw ay makasama po namin kayo dahil nga po sa tuloy-tuloy na pagtutok natin with regards sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections. Magandang maraming salamat po at maraming salamat sa inyong oras.
2: Yes, sir. Thank you, sir. Good evening.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:48 in the evening, eh, nakausap natin si Police Lieutenant Colonel Jeff Richard Manugura mula sa Maguindanao del Norte Police Provincial Office.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Samantala, House leaders diniyak na tututok ang Kongreso sa mga hakbang para maiwasan ang school violence. Para sa detalye mula Kamara, alamin natin kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kathleen.
3: Nanawagan si na Speaker Faustino D. III at House Committee on Higher and Technical Education Chair Judah Cidre na mansusin pagsusuri sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi na dalawang estudyante. Ayon kay D., hindi dapat magtapos sa pakikiramay at panalangin ang tugon ng pamahalaan, kundi kailangan malaman kung bakit at paano nangyaring insidente at kung ano ang maaring ginawa para ito ay mapigilan. Bilang ama at lolo, masakit anyang isipin na may mga magulang na naghatid sa anak nila sa paaralan ngayong araw pero hindi na nila ito makakasama umuwi. Higilit niyang dapat kumilos ang Kongreso bago pa muli may pamilya mawala ng anak gamit ang mga datos, pag-aaral at karanasan ng ibang bansa bilang gabay sa mga solusyon. Samantala, sabi ni Asidre na kailangan suriin kung sapat ang kasalukuyang sistema sa school security, mental health at psychosocial support, guidance counseling pati na ang crisis response. Higit anya kasing masakit ang insidente dahil hindi ito yung unang beses na nangyari ito. Dapat din anyang siyasatin kung paano nakarating ang mga baril sa kamay ng mga kabataan habang iniiwasan ang anumang espekulasyon habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Kathleen Forbes.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Samantala, Mindanao Solo na bahala sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Alamin natin ng detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lani.
4: Akiramay si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong sa mga biktima ng naganap na karasan sa isang paaralan sa Zamboanga. Ito ang naging reaksyon ng mambabatas matapos ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kung saan nasawi ang isang estudyante sa grade 10 at isang grade 9 na itinuturing na child in conflict with the law. Ayon kay Adyong, nakakaalarma at nakakabahala ang naturang pangyayari. Anya, ito rin ang dahilan kung bakit isinusulong sa Kongreso ang panukalang lagyan ng regulasyon ang mga gaming platforms na nakaka-impluensya umano sa mga kabataan na gumawa ng karahasan. Dagdag pa niya na isa itong wake-up call upang taasan ang budget ng Department of Education para mapalakas at masiguro ang seguridad at kaligtasan ng bawat mag-aaral. Nanawagan din si Adyong ng isang malalimang investigasyon ukol sa insidente upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima at matugunan ang mismong ugat ng problema. Narito ang pahayag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
5: Mukhang dahil budget season ngayon, baka kailangan din talaga natin bigyan ng incapacitate ang ating DepEd para ma-secure ang ating mga eskwelahan. No, physically secure, hindi lang po doon sa mga facilities, but even to a point na we need probably no, to beef up security in our public schools dahil nakakabahala na talaga ito. Although nasa initial investigation, so we are just waiting for the security agencies to come up with their latest and result based on their initial findings.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:52 in the evening sa Mandala. With regards naman doon sa nangyaring shootout sa may Ateneo de Zamboanga, makakasama natin ang isa sa mga leader ng Ateneo de Davao o kaya leader o director ng isang organization that upholds the schools when it comes to schools, yung may movement sila in the school na kung saan yun yung contribution naman nila in terms of dealing with these issues like this. Alamin natin kung ano yung mga ginagawa nila. Ang director ng Alcalam Institute of Ateneo de Davao University, kasama natin sa linya ng ating telepono or sa via Viber si Director Mussolini Sinsuatlidasan. Yes sir, magandang gabi. Assalamualaikum. Yes. Maraming salamat sa inyong oras. Director Lidasan with regards on Director Lidasan with regards on the shooting incident that happened this morning. And I know that Sister University niyo din po, no? I mean, it's a branch of the Ateneo. Una sa lahat, pag-usapan muna natin kung ano yung ginagawa ng Alcalam Institute at Ateneo de Davao dyan sa Ateneo.
6: Yes, una sa lahat, no, magandang gabi and salamat sa iyo, Norris, no, sa pag-invite. Assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bali po yung Alcalam Institute, ito po isang Islamic institute na focusing on interreligious and intra-religious dialogue in Mindanao. So we are part of the think tank of the Ateneo helping in the Mindanao peace process. And it's now on our 15th year na po ang Ateneo, ay ang Alcalam. And through our initiatives, we were able to set up the first Islamic studies undergrad course. I think we are now on our 8th year sa Ateneo. And we also have the Salam, the Ateneo Muslim Society organization. So from senior high school, junior high school, all the way to college. Yan po yung na-organize natin ng mga Muslim Ateneans na they follow the Jesuit principles that are also present in the Islamic teachings of the Prophet Muhammad, no? Sallallahu alaihi wasallam. So medyo we work in the Ateneo community,
0: yes,
6: within
0: yes.
6: the Ateneo universities.
0: Yes.
6: So we help in terms of the programs. We help in terms of providing spaces for dialogue and even at Mushala, no? We have the largest Muslim prayers prayer area in all Ateneos. In my office, doon minsan kami nag-Friday prayer. And then in the other building, meron din tayong mga Mushala, yung mga prayer areas for Muslim students. They can pray there from Duhur, Ashar, and Maghrib, no? Aisha, minsan may Aisha. And even kung month of Ramadan, meron din po tayong mga iftar and then tarawih sa university. So basically, the Alcalam is an institute within the Ateneo that helps the Ateneo Muslim communities and the entire Ateneo community, administrators, faculty, staff, teachers, students, so iba-iba.

0: Pilipinas. Report.
1: Just the pinangasiwaan ng Department of Trade and Industry o DTI sa Samboanga City Office ang Sustainability Practices and Reporting Kit o SPAR Training para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa natural lungsod. Lumuhok sa nasabing pagsasanay ang mga MSME mula sa iba't ibang sektor kung saan binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng pag-integrate ng social, environmental at economic konsiderasyon sa operasyon ng kanilang negosyo. Kabilang sa mga pagsangti na lakay ay ang patungkol sa Global Reporting Initiative o GRI, introduction sa SPAR Template, pagtukoy sa economic, environmental at social hotspots na maring makaapekto sa sustainability at performance ng kanilang negosyo at pagsailalim ng mga kalohok sa Three-Year Data Analysis Workshop. Sa pamamagitan ng aktibidad, tinutulungan ng DTI Zamboanga City Office ang mga MSME na maging matatag, competitive at mabilis kumilos sa mga nagbabagong sustainability standards sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
2: At yan po ang mga balita na naihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig. Maraming salamat din sa lagi nating mga kaakibat. Rosan Erno, Engineer Marvin Taledana, Engineer Birthday Boy, Sir Orly Lopez. So, birthday daw niya bukas. At syempre sa ating production side, Isabel Silang at ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinta. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip, Paudak. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
0: World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber.

0: Distractor.
1: Pati bamboo.
2: Sa dumulog na kita. Kasi maniling
3: talaga. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
2: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa,
1: sino nagturo sa
4: training po kami sa DOST.
1: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
5: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
9: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Oras natin, 8:09 na ng gabi.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
11: Ayan, magandang gabi po sa ating mga kabagong Pilipinas. Maulan man ngayon, pero paiinitin natin ang gabi sa pamamagitan ng pagtalakay natin sa mga tunay na balitang nangyayari sa ating bayan. Ako po, si Stephen Lee, ay nandito ngayon ulit na humaharap sa inyo upang magbigay ng mga siksik na balita tungkol sa ating pamahalaan at tungkol sa ating bayan. Siyempre, ngayong gabi ay kasama kong muli ang aking nagbabalik mula sa bakasyon na isa sa mga pinakamagaling na political vloggers ng bansa, si kasamang vlogger ng bayan. Partner, magandang gabi sa'yo.
12: So yan, siyempre, muling bumabalik ang aking ngiti, no, doon sa binanggit mo, partner, no, ang inyong lingkod, vlogger ng bayan, kasama ni Stephen Lee na maghahatid ng mainit na talakayin, no, sa ating bayan. At binabati ko nga pala muna, partner, no, ang ating mga kababayang bagong bayaning OFWs, no, na nasaan mang panig ng mundo ay nagbibigay serbisyo para sa mga ano, sa kanilang mga mahal sa buhay, mabigyan ng magandang buhay, no, tinitis ang hirap, pagod para lang magbigay ng suporta sa kanilang mga pamilya.
11: At ngayong gabi ay meron tayong special na panauhin, partner, no? Ito yung isa sa mga hindi lang magaling, kundi isa sa mga sikat talaga na political vloggers na every time na kasama natin kumakain sa labas ay talagang may nakakakilala, partner.
12: Oo naman. Mm-hmm. At tinatawag natin yung Tuesday group,
11: yes,
12: na That's Entertainment,
11: Group.
12: Pero ngayon,
11: yan.
12: Meron tayong ano? Dabarkads.
11: Yan, Dabarkads.
12: Dabarkads, no. At siyempre, matatandaan natin na tumakbo din, tumakbo ito noong nakaraang eleksyon, no, sumubok na maging senador ang ating bisita ngayong gabi at makakasama sa talakayan. Pakilala mo na, partner.
11: Ayan, partner, walang iba kundi ang ating kaibigan at ang tinuturing natin na mentor kahit di nagkakalayo sa ating edad, si kasamang Mark Gamboa. aka Models of Manila.
0: Hello, good evening po sa inyong lahat. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ng Vloggers ng Bagong Pilipinas.
11: Ayan ha, mahirap imbitahan yan si ano, kasamang Mark Gamboa kasi busy talagang tao yan dahil marami talagang ginagawa.
12: Maraming engagement.
11: Maraming engagement para tumulong no behind the scenes sa ating mga kababayan.
12: At saka malapit na yung birthday pero tayo pa yung niregaluhan niya sa pag-guest dito.
11: Yes.
12: Sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, ang boses ng Pangulo.
11: Pero siyempre partner, bago tayo dumako sa ating mga tatalakayin ngayong gabi, ay ipaalam muna natin sa ating mga kabagong Pilipinas na ang Radyo Pilipinas ay mapapakinggan sa aming collab station na 104.3 The Capital FM. Ang Radyo Pilipinas ay available na rin sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pamamagitan ng People's Television Network at Radyo Pilipinas na mapapanood sa Pag-TV Plus ay sa Channel 3. At kung kayo naman ay may afford the box, Channels 45 to 49. At partner, no, kasamang Mark Gamboa, nais ko lang ibalita sa iyo na ang ating Facebook page, ang main social media na ginagamit ng Radyo Pilipinas ay 2 million followers na.
12: Oo, kaya ano no partner, official to,
11: official, yes, official page
12: ng Radyo Pilipinas. Oo, kaya iwas-iwasan natin na ano na umiwas tayo sa mga misinformation at fake news.
11: Kaya tumutok sa Radyo Pilipinas.
12: Sa Radyo Pilipinas kasi ito talaga yung mga balita at impormasyon na makabuluhan at nangyayari sa ating bayan.
11: Ayan, at ang ating unang topic for tonight is syempre ang lagi nating tinatopic dito na sabi nga natin ay ang pinakamalakpit sa ating puso kundi ang West Philippine Sea issues. At kaugnay niyan, ito, may ipiplay muna tayong video bago tayo magpatuloy.
1: Pangunahing balita, ilang civic groups binatikos ang paghuli ng China laban sa 100 Pilipino. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naniniwala ang ilang civic groups na hindi dapat gawing panangga ng China ang mga Pilipino para gipitin umano ang pamahalaan ng Pilipinas. Ito ang iginiit ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independensya Pilipinas at Filipinos Free Field Movement matapos kumpirmahin ng China Foreign Ministry na inarresto ang 100 Pilipino nitong nakaraang linggo. Ayon kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Boycha, hindi lang ito basta simpleng usapin ng immigration, kundi panggigipit ng China sa Pilipinas. Tulad umano ng sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, ito ay maituturing na extortion at blackmail at posibleng dahil ito sa operasyon noon ng Pilipinas sa mga Chinese national. Para kay Chairman Boycha, kung ito man ang dahilan ng China, may karapatan ng Pilipinas na ipatupad ang sariling batas sa loob ng teritoryo nito. Ano man ang nasyonalidad na iniimbestigahan. Kailangan naman umano ng Pilipinas ang matatag na paninindigan at ipagpatuloy ang walang takot na pagtanggol sa sariling mamamayan at soberanya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: At yun na nga, no? Maraming salamat sa ating kasamang si Ephraim Gaitos at kay Luisa Erespe na nagatid ng balita. At kaugnay niyan, ay ito'y babasahin ko lang ang artikulo na aking ginawa patungkol dito sa issue na ito. Ito ay may may title itong Huwag Gawing Sandata ang Mga Pilipino sa Alitan ng China at Pilipinas. Mariing tinuligsa ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha ang umano'y pagdadawit sa mga Pilipino manggagawa sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Matapos kumpirmahin ng Chinese Foreign Ministry ang aksyon laban sa mahigit 100 Pilipino dahil umano sa illegal work at overstaying, lumutang ang pangamba na ginagamit ang mga overseas Filipino workers bilang instrumento ng pressure laban sa pamahalaan ng Pilipinas. Para kay Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr., hindi ito simpleng usapin ng immigration enforcement, kundi maaaring mauwi sa extortion and blackmail. Lalo na kung ang hakbang ay konektado sa mga operasyon ng Pilipinas laban sa ilang Chinese nationals. Nilinaw naman ng Department of National Defense na ang operasyon sa Pilipinas ay isinagawa alinsunod sa batas at sa bisa ng court-issued search warrants. Ibig sabihin, walang ibang bansa ang maaaring magdikta kung paano ipapatupad ng Pilipinas ang sarili nitong batas sa loob ng sariling teritoryo. Giit ni Dr. Goycha, hindi dapat gawing collateral damage ang mga Pilipino sa anumang hidwaan ng dalawang bansa. Kung may paglabag sa batas, dapat itong litisin at resolbahin sa pamamagitan ng due process, hindi sa pamamagitan ng pananakot, panggigipit o paghihigante. Kinundin rin niya ang controversial na China Daily video na naglalarawan sa mga Pilipino sa mapanghamak na paraan na itunuturing ng Manila bilang racist at insulting. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang panawagan ni Dr. Goycha. Panatilihin ang diplomasya, itaguyod ang kapayapaan, pero huwag kailanman isuko ang dignidad, karapatan at soberanya ng Pilipinas. Hindi dapat gawing bargaining chip ang mga Pilipino manggagawa. At higit sa lahat, hindi dapat iparamdam sa sinumang Pilipino na maaari silang gamitin bilang panangga sa isang alitang hindi naman nila ginawa.
12: Oh, partner, no? Maliwanag na maliwanag ang sinabi ni Chairman Emeritus, no? Dr. Jose Antonio Capep Goycha, huwag nating gamiting sangkalan itong issue na ito, no? Sinasabi nila, pagpapatupad ng batas, pagsunod sa batas, tayo, hindi tayo nagtotolerate ng ganyan. Kung mayroong illegal yung pagpasok, illegal yung pagtatrabaho, di ba? Hindi kinukonsinti yan ng gobyerno ng Pilipinas. Pero ito lang yung tatak sa isip ng mga Pilipino, partner. Kung batas ang pag-uusapan, kailan ba nila iginalang ang batas? Ang batas na pumabor sa atin, yung sa UNCLOS, di ba? Isang dekada na, no? Yung arbitral ruling, inirerespeto ba nila? Pero timely itong ginagawa nila. Timely, bakit? Dahil nagkaroon ng raid doon sa isang pabrika ng bakal kung saan may mga illegal na manggagawa. At hindi lang yun, ha, partner. Hazardous yung ginagawa doon, yung proseso. So, bakit ganito na itinatapat nila? Diba? Sinasangkalan yung ating mga kababayan. Bagamat ayaw natin sabihin na yung mga kababayan natin gumagawa ng paraan makapagtrabaho sa ibang bansa kahit sa illegal na paraan, tayo bilang mga Pilipino, di ba, ang ating gobyerno, tutulong yan at tutulong. Kagaya nga ng OWA, di ba? Ginagawa ng OWA, lahat magpa-member, DMW, maging member kayo ng OWA. Para saan? Para legal ang inyong mga dokumento, di ba? Para yung inyong mga dapat na benepisyong matatanggap ay makukuha ninyo. At kung may mangyari man sa inyo sa ibang bansa, nandidiyan ang gobyerno ng Pilipinas upang madali kayong matulungan.
11: Ayan, oh. Ikaw naman ang kasamang Mark Gamboa. Ano yung opinion mo patungkol dito sa pangyayari na ito na ayon kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha nga, ay maaring ginagamit itong issue ng pagkakahuli sa ating mga kababayan doon sa illegal nga daw na pagtatrabaho at overstaying. Matapos ng yun nga, yung nangyari dito naman sa bansa natin na hinuli din yung mga Chinese nationals. Ikaw, ano ang opinion mo tungkol dito?
0: Oh, nakakalungkot nga na nagagamit yung mga ordinaryong manggagawa na wala naman sila kinalaman doon sa issues regarding doon sa dalawang bansa natin, 'di ba? Sila ay naghahanap buhay lang para sa pamilya nila, maaring yung kanilang sinasahod sapat lang sa kanilang pamilya, tapos madadamay pa dahil sa kaguluhan na 'yan. Yung sinasabi nilang isang daan daw na illegal, hindi naman natin sigurado eh. There's no way for us to verify kung talaga bang yung mga naaresto ay talagang illegal ba o baka naman may papel o so sa akin wag na sanang idamay. Yung ginawang operasyon dito sa Mindanao, hindi naman niyang ginawa dahil may mga Chinese na workers sa loob. Nagkataon lang na nung isinagawa yung raid doon sa pabrika, ay merong mga Chinese workers. Hindi naman sila tinatarget doon eh. Pero kapag lumabag ka sa batas o yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ay lumalabag pala sa batas, talaga makakasama ka doon sa mga maaaresto. Yan ay hindi patama ng kahit sino, di ba? Pwedeng ibang lahi yung nandoon sa factory na yon, pareho pa rin, aarestuhin pa rin. Pero yan ay sumusunod lamang dun sa batas natin dito sa ating bansa na sana ay respetuhin ng China na tayo ay may sariling mga laws, may sariling soberanya, di ba, na hindi dapat pinapakialaman ng kahit sino. At sa akin lang, dito dumarating yung ginagawa, sinusubukan nila tayong kontrolin na hindi, pag pag Chinese national, hindi mo pwedeng arestuhin, hindi mo pwedeng, 'di ba? Kung hindi, ganito gagawin namin sa inyo. So 'yun yung hindi maganda nilang ginagawa.
12: Hindi pang blackmail, no?
0: Oo, hindi pang blackmail sa atin. Na kaya sa akin mahirap na masyado tayong magdepende sa kanila. Okay yung trade, okay yung ating pakikipagnegosyo sa kanila, pero yung iaasa natin yung ating mga ekonomiya o trade sa mga kumpanya nila, tayo lang din in the future yung malalagay sa alanganin. Kasi ito pa lang nga eh, 'di ba? Ito pa lang inaresto pa lang yung national nila. Biglang gumaganti na ng ganyan. Paano pa kaya in the future kung meron tayong gawin na hindi nila gusto?
11: Meron din akong ano eh na nasagap, although I can say that it is confirmed na itong operations daw kasi nitong sa mga bakal nila ay malapit daw sa mga naval facilities dito sa atin. So I think some will say that this is already a possible form of espionage or something like that. Na kumbaga may itong may operation na ganito pero pwedeng front lang pala yon. Yung pala ang main na pwedeng gusto nilang gawin doon is to spy on us. What are your thoughts, kasamang Mark?
0: Mga 2 years ago, I think mga 2 years ago, less than 2 years, gumawa ako ng series, investigative series sa aking YouTube channel about dun sa ginagawang possible espionage ng China sa ating bansa. At ang isang strategy nga doon ay magtayo or mag-base doon sa mga lugar na malapit sa mga kampo natin. Kasi pag malapit ka doon sa kampo natin, eh pwede mong ano eh, kumbaga mas malapit pwede silang spy yung mga sinasabi, yung mga pinagpaplano. Tapos sa mga computer natin, meron silang ganun talagang ano eh, meron silang ganung direction.
12: Phishing device, pwede no, phishing device.
0: O mga phishing device. Kasi yung investigation ko, umabot pa doon sa mga ginagamit na mga computer network ng ating mga government agencies, pati sa AFP.
12: Bukod so pa yan sa mga drones na mga pinapalutang nila
0: sa China. Meron sa drones, meron sa ano. So lahat 'yon ay ano, just to gain the advantage na malaman kung ano yung ginagawa natin para pahinain yung ating pagdepensa sa ating sariling bayan. Para magawa nila kung ano yung gusto nilang gawin diyan sa West Philippine Sea. Kasi kung papansinin nyo, yung Zamboanga, di ba? Nasa kaliwang ano siya eh. Banda siya ng Pilipinas eh. Papunta doon sa West Philippine Sea eh. Kaya parang gusto nilang makontrol yung lahat ng mga parts na yon para maaral at malaman kung ano yung next move natin. Para tsaka sila gagawa ng mga plano nila na sakupin yung teritoryo na hindi naman talaga sa kanila.
12: Oh, partner no. Kasamang Mark, masyadong obvious kasi itong pangyayari na ito no. Kasi kung tutuusin mo, itong ginawa nilang pag-aresto sa ating mga manggagawa, no, mga Pilipino manggagawa doon sa kanilang lugar ay napapanahon. Bakit hindi nila yung ginawa nung panahon na nag-declare ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng total ban ng Pogo. Kung saan pinatigil, 'di ba, ang operation ng Pogo sa buong Pilipinas. 'Di ba? Kung sabihin mo na gaganti kami dahil pinatigil niyo 'yung Pogo. Maraming businesses nila ang nawala. Ito, batas ng Pilipinas ang ipinapatupad natin. At ang itinatapat nila, blackmailing. Maliwanag na propaganda. 'Di ba? Yung napapabalitang paglalakbay ng mga naval forces nila doon sa West Philippine Sea, 'di ba? Napapanahon na parang dinadarag nila tayo. 'Di ba? Dinadarag nila tayo, ipinapakita nila na hindi kayo pwedeng magdesisyon ng gusto nyo lang. Batas ng Pilipinas ito eh, at nirerespeto rin natin yung batas nila doon. Kung itong mga manggagawang Pilipino na 'to ay walang sapat na dokumento, dapat ipatupad nila yung batas nila. Pero tayo dito sa Pilipinas, ipinatutupad natin yung batas natin. Lalong-lalo na kung ang nakasaalang-alang dito ay ang seguridad ng bansa, di ba? Lalong-lalo sinabi mo, partner, malapit sa naval base natin, di ba? Nauso pa yung usapin, gaya ng investigative documentary ni kasamang Mark, yung espionage na yan, na marami ang naglalabasa na may mga nare-recruit talagang mga Pilipino sa usapin ng pag-iispiya. Kaya itong ginagawa natin na to, advocacy na ito ng pakikipaglaban sa West Philippine Sea, ang laki ng pasasalamat ko sa ating Pangulo. Bakit? Kasi bilang ama ng Pilipinas, nakikita natin sa kanya na hindi niya sinusukuan itong laban na ito. Ilang dekada ng problema ang issue ng West Philippine Sea, pero may pangulo na nanindigan para sa ating karapatan sa soberanya at nasasakupan na teritoryo.
15: And I think also, di ba, kaya nga nung nagdaang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang pinakapinalakpakan ng gusto, yung kanyang naging ending remarks with regards to the West Philippine Sea. Kasi sabi ko nga, di ba, time and time again, we are reminding our audiences, our fellow Filipinos, that the West Philippine Sea issue transcends beyond politics. Ano man ang kulay mo sa politika, ikaw ay pula, pink, yellow, blue, green. Dapat pag pinag-uusapan talaga ang soberanya ng bansa, dapat kaisa. Kaisa natin ang bawat isa. Dahil, syempre, iisa lang naman ang ating bansa. Iisa lang naman ang ating soberanya. Iisa ang ating kalayaan. Tsaka, dito pumapasok din yung paghanga natin sa mga katulad ni Dr. Jose Antonio Goycia na Chairman Emeritus ng mga makabayang grupo katulad ng Filipinos Do Not Yield Movement, dahil sa pamamagitan ng kanilang patuloy na paninindigan at pakikipaglaban, pakikibaka para sa issue ng West Philippine Sea, ay lalong dumarami, partner, no, kasamang Mark Gamboa, lalong dumarami ang mga Pilipino na nagigising ang kamalayan sa pagiging makabayan. Kasi nung una, nung mga nakaraang panahon, ang West Philippine Sea issue parang hindi masyadong
12: laban lang ng mga taga doon.
15: Laban lang ng mga taga doon, ng mga mangingisda . Pero sa panahon kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., talagang dyan nakita na siya ay kumbaga buong tapang na naninindigan para sa West Philippine Sea. Diba? Kagaya nga na sinabi niya, not a square inch. We will not give up a square inch of our territory. Filipinos do not yield. So yan ang pinaninindigan natin magpasa hanggang ngayon. Kasi partner, wala naman talagang ibang magtatanggol, diba, kasamang Mark Gamboa, sa ating soberanya, kundi tayo mga Pilipino. That's why I'm glad that the latest survey shows that 9 in every Filipinos or
12: hindi ko pa payag, partner.
15: Ayaw mo pa rin.
12: Yan ang sinasabi ko sa iyo. Dapat 10 out of 10 kasi Pilipino ka. Mm-mm. Ito ay laban ng Pilipino. Di ba? Dapat 10 out of 10. Diba?
0: Oh, gusto ko lang din idagdag na yung sinasabi nga niya, mahirap din yung laban in a sense dahil hindi lang gumagastos para sa espiya, gumagastos para sa propaganda.
15: Yes.
0: May pagkakataon pa gagastos para makialam sa politika o sa eleksyon, 'di ba, sa mga kandidato. Mm-hmm. So dapat po maging mapagmasid tayo. Mm-hmm. Maintindihan natin na minsan ay may gumagalaw na pera pagdating po sa propaganda para palabasin na wala namang ano yan sa West Philippine Sea, o ipapagsasawalang bahala na lang diyan.
12: Pahinain ang naratibo.
0: Pahinain yung naratibo, tama. And kumbaga hindi para papalalabasin na ano na hindi wala naman tayong laban sa kanila, ganyan ganyan. Ito po
12: takutin, ay hindi takutin ng bawat takutin, Pilipino.
0: Oh, takutin na wala na tayong magagawa, masyado silang makapangyarihan, masyado silang naku, wag po kayong basta-basta maniniwala sa ganun. At tingnan niyo rin kasi po yung mga ganyan usually po baka po nababayaran para magpakalat ng propaganda that would benefit po kung sino man yung nagbabayad sa kanila.
12: Yan ang pinaka nakakalungkot, mga partner, ano? Yung naratibo ng pakikipaglaban dito sa West Philippine Sea. Kapwa Pilipino natin ang nagagamit, no? Kumukuha ng simpatya upang katigan ang black propaganda nitong China. No, kung saan sasabihin pa, tubig lang yan. Sasabihin, wala na tayong pag-asa dyan. Kung gusto mo, ikaw ang sumugod dun at lumaban. Diba? Pero pen is mightier than the sword.
15: Yes.
12: Diba? Gaya ng sinasabi natin, partner, ang ating advokasya para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating future generation, kung sino ang, kung hindi tayo ang makipaglabas, sino? At pagdating ng araw, partner, makikita ng ating mga kababayan, tama, dapat tayong nanindigan kasi atin ito, atin ang West Philippine Sea.
0: Diba? Isipin nyo, paano kung dati si Andres Bonifacio sabihin, ay, masyadong malakas yung mga banyaga, wag na lang tayo. Wala na lang tayong gawin.
15: Spanish speaking na lang tayo sa ngayon. Spanish speaking tayo.
12: Ole.
0: 'Di ba? Wala sana yung kalayaan na meron tayo ngayon kung hindi tumayo yung ating mga bayani na kumaga hindi pa sisiil at hindi nila papapasukin at hindi nila isusuko yung ating soberanya sa mga banyagang bansa.
12: Saktong-sakto diba? Nalalapit ang National Heroes Day, National Heroes Month ngayon, no? Kahit sa maliit na paraan, sa ganitong paraan, hindi man natin nagawa yung mga ginawa ng ating mga bayani noong unang panahon, ay nagagawa natin sa pagpapakalat ng tamang impormasyon, tamang naratibo sa pakikibaka dito sa issue ng West Philippine Sea.
0: Yan ang laban natin ngayon.
15: Yan ang laban natin ngayon. And I do believe that all of the Filipino people, what do you call this? Flowing in their veins. The heroism, the blood of heroism, di ba? There's a hero in every one of us. Hindi naman natin kasi, minsan kasi partner, akala na iba pag sinabi natin kaya natin magpakabayani, akala dadaanin natin sa
12: kadahas.
15: Sindakan, di ba? Sa sakitan, pananako, hindi.
12: Kadahas.
15: Pwede tayo magpakabayani sa pamamagitan ng kung ano makakaya natin. Kung ikaw ay halimbawa, nakatuto ka sa social media, i-share mo, mag-comment ka sa mga makikita mo na pro West Philippine Sea narrative. Kumbaga, pag makikita mo na may nagbablog dyan na pabor sa West Philippine Sea at naniniwala ka, share mo! Yung simpleng gagawin, yung simpleng paggawa mo niyan, nakakatulong ka na sa ating advokasya kasi hindi natin kinakailangan na makipagdigmaan sa kanila dahil unang-una, paano natin sila lalabanan sa ganung paraan, eh nanalo na nga tayo sa pamamagitan ng 2016 arbitral ruling.
12: Kinatigan na tayo.
15: Kinatigan na tayo ng mga ibang bansa. Yung sympathy lang ng ibang bansa, yung support lang nila sa atin, dyan sa ating narrative sa West Philippine Sea, is enough bilang statement that the West Philippine Sea is ours. Yun na yun. Sino ba ang kakampi ng China dyan? Wala naman, di ba? Kundi sarili lang nila. Sila lang yung nagdi-deny sa ating karapatan na yan. Pero, as far as the other countries are concerned, they join our advocacy, our narrative that the West Philippine Sea is ours.
0: Gusto ko din purihin yung ginagawa ni President Bongbong Marcos ngayon na pinapa-strengthen yung ating alliance dun sa mga ibang bansa rin. Diba? Ngayon, kausap yata Canada, New Zealand. Diba? Of course, America, meron tayong mutual defense treaty dyan. Talagang kaalyado natin yan. Pero, hindi tumitigil yung ating gobyerno. Talagang gusto niya, maski yung mga ibang kapitbahay natin, gumanda yung relasyon para din sa, hindi lang sa economic trade, pati sa seguridad. Na meron tayong bagong kakampi na pwede nating makasama sa mga training exercises ng military at sharing ng intelligence. And of course, yung pwedeng mag-stand up para sa atin sa international na mga organisasyon para ipaglaban yung karapatan natin diyan.
15: Yan, at teka lang ha, ituloy natin mamaya yan kasi kailangan lang natin mag-commercial break. Magpapaalala lang po kami, mga kabagong Pilipinas.
16: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
17: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
16: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng eGov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
19: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
20: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
21: Kaalamang ASEAN.
20: Alam nyo ba na patuloy ang pag-arangkada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
22: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
23: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Time check, 8:40 na po ng gabi. Ayan mga kabagong Pilipinas, nandito po kami ulit no, nagbabalik sa Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Lamig pero
15: ang init, pero ang init ng topic natin ha. Ituloy lang natin partner at kasama pa rin natin siyempre ang ating panauhin na Senator si Mark Gamboa, Senator Mark Gamboa, Models of Manila. Ayan. Pero bago natin ipagpatuloy ito mga kabagong Pilipinas, nais lang namin bigyan ng linaw na kami po ay anti-China aggression, 'di ba, sa West Philippine Sea. Pero pagdating po sa pakikipagkaibigan sa ating
12: kultura,
15: mga
12: mahal natin.
15: Kultura, mahal natin 'yan kasi
12: favorite natin.
15: Oh, may influence 'yan eh.
12: Chinese food.
15: Actually, lagi nga madalas kami sa Chinese restaurant kami. Kakain nga lang namin bago ano eh. Kasi we love the culture. Kumbaga, hindi natin sila binoboycott kasi para sa atin naman ito ay usapin ng agawan ng teritoryo. So this is between the government and the pro and anti-China narratives, mm-hmm. 'di ba? Pero sa mga tao wala tayong ganun.
12: Karapatan, yes, ang ating karapatan.
15: Yes,
12: dito.
15: Karapatan.
12: Hindi personal ito.
15: Oh, hindi personal, walang personal na laban dito. Partner dahil sila ay mga Asyano rin katulad natin. Kaya pagdating sa ibang bagay ay sila ay ating sinusuportahan. Mm-hmm. Pero pagdating dito sa West Philippine Sea is we cannot bargain our rights.
12: Correct,
15: diba?
12: Correct. Walang bargain. Oh, divisorya lang yun.
15: Divisorya
12: lang.
15: Ah, kaya pala sanay sila mag-party. Bargain. Joke lang yun. Ito pala, kasi di ba kanina pa natin binabanggit, partner, na itong kasama nating si Mark Gamboa ay tumakbo nga talaga. Sumubok. Ito public, ano to, public knowledge naman to. Sumubok na maging isang senador o mambabatas.
12: Pero hindi biro, diba? Nakuha ang boto.
15: Oo, di ba? 700,000
12: yata. Ilan ang nakuha
0: mo? Mga ganun, no?
15: Oo, mga ganun. Nasa ganun.
12: Around 700,000 votes. Diba? Hindi biro ito. Oo. Mula sa, di ba, hindi naman artist, mukhang artista tayo lang si Senator Mark, no? Pero
0: child doctor.
12: Kung makakuha ka ng ganyang kadaming boto, Senator Mark, yung bumoto na yan sa'yo, 700,000, at makikipaglaban dito sa West Philippine Sea, at i-spread sa buong mundo, na atin ang West Philippine Sea.
15: Ang dami yun.
12: Oo. Mm-hmm. Kikilabutan ng balahibong ano dyan. Ang,
15: pero may tanong ako kay, ano kay sa kaibigan natin si Senator Mark. Senator kasi siya para sa amin.
12: Oo,
15: kaya yun ang tawag
0: ng puso mo.
15: Hindi, kasi syempre, di ba, you became an aspirant lawmaker, a senator. Kung sakasakali bang nanalo ka, may ipupush ka ba ng mga batas na may kinalaman dito sa usapin ng West Philippine Sea kung sakasakali?
0: Oh, kasi sa totoo lang, yung mga ibang batas natin, masyado na luma, hindi na siya napapanahon dun sa challenges na kinakaharap natin, lalo na dito sa aggression at sa pakikialam mula sa China. So, actually dalawang batas yung ano yung aking kinukonsidera nung panahon na yun. At hanggang ngayon naman pinupush ko rin. Isa is i-update yung ating anti-treason laws. Kasi sa ngayon, sa batas natin ngayon, ang treason ay nakukumit lamang sa panahon ng gera. Mm-hmm. Yung treason, yung tatraidorin mo yung bansa mo, kapalit ng mula sa, kumbaga ikaw ay nakokontrol ng ibang bansa. So yung treason, hindi ka pwede makasuhan kung hindi tayo nasa gera.
12: Kung hindi sa time ng war.
0: So gusto kong i-update yun na kahit nasa peacetime, walang gera, ay pwede kang makasuhan ng treason.
12: Oh, tama, okay. Tama.
0: Kasi hindi, sa ngayon, wala eh. Wala tayo sa batas.
15: Hindi, alam mo, may point yung batas na gustong i-push ni Senator Mark Gamboa. Alam mo kung bakit? Kasi wala man tayo sa physical o actual na gera.
12: Digital
15: ito
12: war.
15: Ito ay digital war na may kukonsider. Kumbaga, they are invading our truth, our narrative sa pamamagitan ng mga propaganda nila. So, napakaganda nung gustong i-push ni Senator Mark Gamboa.
12: Ano ang, kung sakali, at iyan ay naisa batas mo, ano ba yung mga possible na ano nila pwedeng kaharapin kung makakasuhan itong treason? Kumbaga ito yung version 2.0 na.
15: Oo.
12: 'Di ba? Ito yung nag-upgrade.
15: Para kilala ko kung sino yung mga makakasuhan niya. Para lang sa isip ko lang ha.
12: O kasi digital eh, hindi ibig sabihin kung may gera lang. Kaya nila nagagamit yung ganung pamamaraan, naratibo at black
15: loophole propaganda. Loophole pala yan, loophole pala yung batas natin.
12: Dahil nga sasabihin lang nila wala pa naman tayo sa gera eh. O senator, ano ba?
0: Mahabang pagkakakulong. Yun ang ano. Kasi kung isipin niyo ha, 'di ba nung maski nung mga lumang panahon natin eh, napakalaking ano yun, krimen yun. Yung magta-traitor ka sa sarili mong
15: mga
0: bansa.
15: Mga makapili, 'di ba?
0: Makapili. 'Di ba? So malaking ano yun, malaking offense talaga yun. Kaya mahabang pagkakakulong yung ipopropose natin. Kung ikaw ay mapatunayan na nilabag yung batas na ito sa treason sa ating bansa. O pangalawa, siguro isunod ko na din, yung ito wala pa tayo nito, pero meron na to sa ibang bansa, yung Foreign Agent Registration Act. Okay. Sa Amerika, meron ganito. Ano ba itong ano, FARA for short? Ito, ibig sabihin, kung ikaw ay tatanggap ng pera, kunyari, ikaw yung tatrabaho, or kung ano man, tatanggap pa ng sahod o pera mula sa ibang bansa.
12: Pero nandito ka sa Pilipinas?
0: Hindi, basta Pilipino ka.
12: Basta Pilipino ka,
0: okay. Kailangan mong mag-rehistro na ikaw ay tumatanggap mula sa ganitong...
12: Foreign country.
0: Foreign company, foreign government. Mm-hmm. Kailangan mong ipaalam dito sa atin. Mm-hmm. Kasi ngayon, ang nangyayari, alam natin ito eh, nangyayari na merong mga Pilipino na nababayaran para magkalat ng propaganda para sa ibang bansa. Mm-hmm. Diba? Nakakalungkot yun. Sa ngayon, diba, wala eksaktong batas para habulin mm-hmm. sila. Pero kung maipasa ito, ito ay ano, normal na batas na ito sa ibang mga bansa. Mm-hmm. Kailangan mo magdeklara kung ikaw ay nabayaran ng Chinese government, kunyari, o ng kahit sinong gobyerno. Mm-hmm. Parang kunyari, as a consultant, or as a, may pinagawa sa yung ganitong trabaho, mm-hmm. o ano, kailangan mong ideklara sa gobyerno. Para at least, alam natin, di ba, na kung ikaw man ay kumakampi doon sa bansang yon, medyo aware tayo na, kumikita ka pala dyan saan eh. Kumikita. So,
15: kasama ba yung ano dyan?
12: Kasama ba yung mga vloggers na binigyan yung, ng training dyan sa ibang bansa?
15: Hindi, kasama ba yung, ang gusto ko sanang tanongin, kasama ba yung halaga? Kailangan i-declare mo ba yung halaga para,
12: kailangan.
15: Para ano, kailangan talaga?
0: Kailangan. Kasi yun yung way din para matrain.
15: Nasabi mo, Senator Mark Gamboa, nasabi mo na ano kasi na, kunwari, consultant ka. So, ibig sabihin, i-declare mo pati kung ano yung papel mo sa kanila.
0: Oo,
15: bakit ka binabayaran?
0: Bakit ka binayaran? Yun ang kailangan mo i-declara. Kasi way din yan, ng gobyerno, para makita din na ito. Mm-hmm. Diba? Kasi baka makita, baka nagagamit ka ng bansang yun to the detriment ng sarili mong bansa.
12: Oo.
0: Diba? So, at least, alam natin.
12: Ikakapamahamak ng ating bansa.
0: Oo.
15: National security kasi ang ano dito eh. Pero ako, ito, hypothetical question lang, no? 2028, mas matalino na mga Pilipino, tapos sinubukan mong tumakbo, nanalo ka. Sa tingin mo kung may mga politiko na haharangin yan, is that enough to have a kumbaga parang
12: para sabihin parang, na China sila?
15: China kaya itong mga to?
12: Na mga tayong sa bayan?
0: Diba? Itong mga, yung mga batas na pinupost.
15: Suspicions na, diba?
0: Yung huling dalawang sinabi ko. Kasi maraming ano yan, maraming mga detalye yan na maaring, ano, maaring hindi gusto ng ibang mambabatas natin. Kailangan mo himayin kasi yan eh. Kasi syempre, may kulong na kasama dyan. So, kailangan talaga eh, kumbaga una, paano mapapatunayan na ganito? Ano ang penalty kapag hindi ka na-declare? So, sa akin, pwede silang sumaway dyan. Pero sa, para sa akin, madali kasi para malaman kung sino yung mga nababayaran ng ibang bansa eh.
12: Nakikinabang.
0: Oo, nakikinabang eh. Kasi yung obvious naman eh, may iba nga dyan na hindi, hindi nila pwedeng sabihin yung katagang West Philippine Sea.
15: Oo nga eh.
0: Nasabihin nila South China Sea pa. Oh, ito, meron tayong ano, meron tayong former na pala to, former na na mambabatas na, hindi ko nang sabihan yung pangalan, pero kitang-kita sa video niya na ang issue kunyari, flood control, hahaluan ng tungkol sa China, hahaluan ng ano.
15: Bulong mo nga sa akin mamaya yan.
0: Pero wala na siya ngayon sa kongreso.
15: Pero parang kilala ko.
12: Pero ako ha, kung sakali na matupad itong pangarap ng ating kaibigan, no, Senator Mark, may padadagdag akong batas.
15: Ano?
0: Ano yan?
12: Senator partner Stephen Lee. Pwede ba na maging batayan ng bawat Pilipino sa bawat eleksyon na huwag bumoto ng mga politiko na mga naratibo na pro-China?
15: Parang ideal yun, no? Pero hindi kaya komplikado yun, Senator Mark, sa tingin mo?
0: Na ano?
15: Batas? Na magiging batas na batayan daw dapat na maging na dapat makikita talaga na pro-Philippines at hindi no, pro
0: batas, ano? Kasi syempre may karapatan yung tao na iboto
12: kahit kalayaan.
0: Pero sa akin
12: batayan.
0: Magandang batayan, kasi yung iba kasi nag-i-influensya para iboto itong mga hindi naman karapat dapat. Yun yung dapat natin pigilan. Na kasi bayad pala sila nung bansang yon, tapos makikita mo ang dami nilang mga content sa social media na para nakakasama sa Pilipinas,
12: pahinain yung ating laban, iboboto
0: yung mga kandidato na anti-West Philippine Sea. So I think doon mo pwedeng pigilan, pero kasi mahirap pag syempre pag yung boto mahirap namang pigilan.
12: Ay, yun nga naisip ko kasi kung boto kasi kalayaan, democracy yan, ano? Pero yung iba kasi lantara na, yung kakapal lang mukha, di ba?
0: Sana siguro sa level ng COMELEC.
12: Oo.
0: Siguro 'yun. Kung
12: pwede siguro kung maging sa COMELEC na kung ikaw ay nanumpa, dahil ikaw ay manunumpa sa konstitusyon ng Pilipinas, sinusumpaan ko na paglilingkuran ko ang bansang Pilipinas dahil ako ay elected people, ako elected person, 'di ba? Nanunumpa ako sa ilalim ng saligang batas na ipaglalaban ko ang konstitusyon at ang Pilipino, 'di ba? Gaya ng ginawa ng ating mahal na pangulo. Dapat maging batayan ng COMELEC 'to.
15: Oo nga.
12: 'Di ba? Na makita mo nalusutan na tayo ni Alice ko. Di ba?
15: Naglingkod pa sa ano natin, oh, kumbaga
12: naging politiko. Doon pa lang isang loophole na eh, na nalusutan tayo ng isang hindi Pilipino.
0: Ito, may sasabihin pa ako isa, pero ano na lang ulit, hindi ko na lang din sasabihin yung eksaktong issue.
12: Bulong mo sa akin mamaya.
0: Merong proyekto yung gobyerno na maganda sana para sa Pilipinas. Oh, eh narinig ko may isang bansa ayaw 'yun kasi maaapektuhan yung kanilang
15: parang alam ko diba? Na 'yan eh.
0: So magugulat ka na lang merong biglang malaking parang parang disinformation campaign na lumabas sa atin. Halatang halata mo.
12: Demolition job.
15: Oo, para doon sa maaring pumasok na magbibigay ng progreso para sa bayan. Ayun, na-promote na kita.
12: Etong proyekto yes, na to ay magbibigay ng national security enhancement sa ating bayan.
15: And I also think, pero alam mo, pag-usapan natin yan minsan dito. Kasi issue naman talaga ng bayan yan eh. And I think it is obvious to us what is the stand of our government with regards to this issue na pag-uusapan natin sa susunod. Alam na alam natin yan eh. Actually, kahit tayo mga vlogger lang, alam na alam natin yan. Kaya nga nakakapagtaka na meron tayong isang lingkod bayan daw na hindi niya namang alam tong issue na to. Pero ang ganda lang natin.
0: Kaya ang, yung sa batas na sinabi ko kanina, yung Foreign Agent Registration Act, kailangan mo ideklara. Kung tumanggap kayo ng pera mula ano mula sa government.
12: Paksiw?
0: Ano?
12: Paksiw.
15: De, susubukan natin ano yan. Magandang talakayin natin yan.
12: Sarap yung mayon ito.
15: Maring imbitahan ka namin sa susunod.
12: Sa susunod, imbitahan natin.
15: Sa Friday. Hindi ka, kung Friday ka agad, hindi siya busy. Hindi, kasi yung issue na yan, actually, hindi pa natin pinapangalanan ngayon pero alam na ng mga Pilipino yan eh. Kasi sa totoo lang, yes, there are environmental concerns pero at the same time kasi this opportunity might do something for our economy.
12: For a change.
15: For a change, di ba? Ang laki ng maipapasok nitong ano pera sa ating bayan.
12: Naunahan partner. Na ng negative.
15: Hindi, yun na nga eh. Actually, so parang sinasabi mo pala kasamang Mark Gamboa, itong issue na ito na economics lang dapat, eh, konektado rin pala sa maaring... konektado rin.
0: Konektado. Geopolitics.
15: Geopolitics connectado. In general, di ba?
12: Oo, at angkop na angkop yung naisip niyang batas tungkol dito sa treason.
15: No,
12: dahil gaya na sabi mo, digital. Warfare na ngayon.
15: Yan, yes.
12: At ang ginagamit nga nitong China, no, hindi ako galit sa ano sa mga Chinese, ha?
15: Oo, hindi.
12: Galit tayo sa aggression. Galit tayo
15: oppression.
12: Sa black propaganda at sa pangbubuli nitong China, no? Pero ito, partner, ang sinasabi natin, magaling sila sa black propaganda, digital warfare, gaya nung nabanggit mo, no? Yung pagiging racist, 'di ba? Sinabi nung kanilang ambassador. Hindi namin kayang kontrolin ng news platform. 'Di ba? Hindi namin kayang kontrolin ng news platform. Sabi communist sila.
15: Alam na natin. Diba? Pero ngayon, alam mo, kulang na tayo sa oras kasi ayan na, malapit na alas 9, pero bibigyan ko na lang kayo ng ano, no, para bumati at sa mabilisang huling issue sa...
12: Extra muna.
15: Bigyan natin ng ano, huling salita.
12: View, salita.
15: Si kasamang Senator Mark Gamboa. Ito, mabilisan lang Senator Mark dahil kulang na tayo
12: sa time. Kung ikaw ay mapagbibigyan ng upuan bilang senador, no, isa sa senador ng ating bansa, ano ang gagawin mo para sa West Philippine Sea?
0: Para sa akin, ha? Maganda yung sinabi nyo na kailangan sa school pa lang ay natuturo na sa mga estudyante. Bukod sa West Philippine Sea, importante yon, dapat matutunan yun. Eh, mas mai-instill sa kanila yung pagmamahal sa sariling bayan. Diba? Yung talagang bata pa lang, yung kailangan na ay maging patriotic sila at talagang ipaglaban yung Pilipinas. Pangalawa, siguro, ang gusto ko din, mas bigyang papugay natin yung ating mga men in uniform. Yung mga nagsusugal ng kanilang buhay para protektahan yung...
15: Added benefits siguro, no?
0: West Philippine Sea. Bukod sa added benefits, kasi nabibigay naman din yan ni Pangulong Bongbong Marcos, bukod sa additional benefits na deserve naman nila...
12: Kagamitan.
0: Sa akin yung ano eh, yung recognition mula sa mga Pilipino.
15: Yun.
12: Hindi lang gobyerno. bawat Pilipino. Bawat Pilipino.
2: Kasi kung titingnan mo sa...
12: Heroes iba, welcome, boss. Heroes welcome.
15: Oo, dapat yung Heroes welcome natin sila, no?
2: Ibang bansa. O kahit minsan sa Amerika, pagpunta ko, di ba kung paano nila tratuhin yung kanilang mga veterans. Gusto ko ma-i-adapt din sa atin yon. Na talagang, pag ikaw ay isang veterano na nag-serve sa military, sa Coast Guard, o kung saan man, talagang iba yung itinataas ka sa ibang pedestal dahil... Dahil karapat-dapat naman at dahil isinugal mo yung buhay mo
15: para sa sinusugal mo,
2: kaligtasan at kalayaan natin. Yeah.
12: So, yung sinasabi mong batas patungkol sa mga estudyante, isama natin sa curriculum.
2: Isama sa curriculum yun. Yung patriotism sa mga kabataan natin.
12: Lalo na mula grade 1 hanggang college.
15: Oo, dapat.
12: Sabihin doon na atin ang West Philippine Sea. Historically claim, bukod sa historical, pinagtibay ng UNCLOS.
15: Yes, the arbitral ruling is final and it is legally binding. So ngayon, bigyan na lang natin ng ano pa, time si kasamang Senator Mark Gamboa na bumati, no? Kasi malapit na tayo magtapos. Kung may nais ka bang batiin, kahit sino.
2: Ayun, gusto ko batiin lahat po ng mga sumusubaybay sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa aking mga channel sa Facebook at sa YouTube, yun, sa aking partner, si Max, tsaka sa aking pamilya. Kamusta po kayong lahat?
15: Nega partner, bati ka na rin.
12: Siyempre, binabati ko ang aking mahal na asawa, ang aking mga anak, siyempre ang ating mga kababayan sa Quezon at sa Roa City, at ang aking mga minamahal na OFWs, ang tinuguri ang mga bagong bayani, nagtitiis ng pagodirap at kalungkutan, mabigyan lang ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. All around the world, mga OFWs, I love you.
15: Ay ako naman, siyempre, ang aking asawa, ang aking mga anak. At siyempre, wag na rin natin kakalimutan batiin ang ating napakahusay na technical team na walang sawang sumusuporta talaga. Kumbaga, kung hindi dahil sa kanila ay hindi tayo makakapagbigay ng magandang palatuntunan dito sa Radyo Pilipinas. Ito nga ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Mga kababayan, hanggang sa muli po, ha?
12: Hanggang sa Friday.
15: Friday, abangan nyo muli kami, ha? At marami pa po tayong pag-uusapan.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas, ang
15: boses ng Pangulo.
12: Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Good night po!
23: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko
5: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: malapit sa kalahati.
1: Okay.
0: So, ang kailang dito po sa Metro Manila at talagang malakas ang pagbuhos ng ulan, madali nating matandaan, no? Ma-recall itong Undoy dahil nagdulot po ng mga pagbabaha kahapon sa mga lansangan dito sa Metro Manila.
1: Pero sa ngayon po ba, meron tayong nakataas na mga red rainfall warning dito sa National Capital Region sa mga kalapit na bayan ng NCR?
0: Yes, ang Metro Manila ay naka under sa yellow warning. Subalit may orange rainfall warning nakataas ngayon sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite. So ito yung mga kanlurang bahagi ng Luzon, maging ang Batangas at Occidental Mindoro. Ang yellow warning naman po ay nakataas dito sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, maging Rizal, Oriental Mindoro hanggang Antique umabot. So inasahan natin ang malalakas na mga pag-ulan dito sa may mga lalawigan na nabanggit kong Benguet, La Union, no? Within today. At inasahan natin na magpapatuloy po ito tomorrow dahil nandyan po ang low pressure area na may potential naman na mag-develop na kapag ito ay maging bagyo, ito ay tawagin nating nining. Subalit, malayo naman po ito, hindi mag-landfall sa atin. Kaya lang, ito po ang maghahatak rin po ng habagat. Bukas.
1: Administrator, pwede po bang, just for confirmation, pwede po bang pakiulit yung nasa ilalim ng red rainfall warning?
0: Ang red rainfall warning as of today, mga lalawigan ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro.
1: So ang Metro Manila po, National Capital Region, wala sa red rainfall pero
0: sandali lang po, ang sorry ulitin ko li, ang orange warning, ito po yung Cavite, Zambales, no? Sa Zambales, ito po yung lugar ng Kabangan, Butulan, Iba, Palawig, San Marcelino, San Felipe, San Narciso. Ito po yung naka-orange. Sa Laguna naman po, ito yung mga municipality ng Alaminos, Cabuyao, Calauan, Calamba, Santa Rosa, Los Baños, San Pablo, Binian, San Pedro. Sa Batangas naman po, yung Santo Tomas at Tanawan. Sa Quezon naman po, ito yung Tiayong, San Antonio. Dito naman po sa Pampanga, ito po yung Florida Blanca, Lubao, Sasmuan, Macabebe, Masantol, Purac, Guagua, Santa Rita, Minalin at Bacolor. Dito sa Bulacan, ang mga municipality ng Hagonoy at Paumbong. Ito po yung mga lugar na naka-orange. Samantala itong nakataas sa yellow warning, ito po yung Metro Manila. Rizal, ang sa Rizal, ito po yung Antipolo City, San Mateo, Rodriguez, Teresa, Cardona, Morong, Binangonan, Angono, Taytay, Kaintaan, Baras. Dito naman po sa Laguna, ito po yung lugar ng Lilo, Louisiana, Magdalena, Mahayhay, Nagkarlan, Pangasinan, Pagsanhan, Pila, Rizal, Santa Cruz, Victoria, Cavite. Dito naman po sa Bulacan, ang municipality ng Balagtas, Baliwag, Bukawi, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Malolo City, Mikawayan, Giginto, Marilao, Ubando, Pandi, Plaridel, Pulilan at Santa Maria. Dito naman po sa Pampanga, ang Apalit, Arayat, Candaba, San Fernando, Magalang, Mexico, San Luis, San Simon, Santa Ana, San Tomas, Angeles at Mabalacat. Dito sa Quezon, ang Candelaria, Dolores, Sariara, Tayabas, Lokban at Lucena. Sa Zambales,

0: ang Candelaria, Santa Cruz, Masinloc, at ang Tarlac naman po, San Jose, Capaz, Bamban, at Mayantok. Ito po yung nakataas na yellow warning. Within dito sa Metro Manila and vicinity, but of course, in some provinces ay may warning system din na pinapalabas ng aming Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division.
1: Okay. So, pero ito pong binabantayan nating low pressure area na may possibility na maging bagyo. Ito po yung nagdadagdag din ng paghatak ng habagat. Ngayon pa lang nag-ano na po siya, nag-induce na po siya ng habagat.
0: Yes po, kaya medyo sustain ngayong araw hanggang nakikita po natin hanggang tomorrow. Subalit base sa aming forecast by Thursday naman ay gradually ma-reduce na yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan at maging ang intensity ng rainfall ay mabawasan. So right. Hopefully beyond Thursday ay hopefully mag-improve na yung weather.
1: Oh, so magandang balita po yun, hopefully by Thursday mag-improve. Pag sinabi po natin mag-improve, Administrator, mababawasan lang ang pag-ulan pero meron pa rin. Ganun po ba?
0: Yes, mababawasan mga pag-ulan. But of course, nasa habagat season pa rin po tayo. Kaya nandyan pa rin yung mga kaulapan at kung minsan in the afternoon, common yung mga thunderstorms. No? Or bagamat localized, ma-expect pa rin po natin ng mga pag-ulan.
1: Alright. Ito po bang ulitin ko lang po just for the information of the public, especially yung mga taga Bataan nagtatanong, nasa red rainfall po ba sila? Tinatanong nila ulit eh.
0: Just to yung ano po, yung
1: Bataan.
0: Bataan is sandali lang po.
1: Yan, nasa
0: hindi.
1: Is either nasa red siya or nasa orange siya ang dinig ko kanina kasi, Administrator.
0: Wala dito sa ang Bataan, ano? Wala dito sa ano ko ba? Bata, likely, ang dahil ito covered siya ng Northern Luzon PRSD ay expect natin na malakas ang mga pag-ulan din sa Bataan.
1: Alright. Now, Dr. Administrator Servando, kamusta naman po kaya ang pagmo-monitor din ng ating hydro diyan sa Pag-asa?
0: Sorry po, ang Bataan ay naka-red warning, no?
1: Ah, red warning. Okay.
0: Ang naka-red warning po ang Bataan, Batangas, no? Ang sa Batangas ito po yung Agoncillo, Alitagtag, Balayan, Batangas City, Bawan, Calaca, Calatagan, Cuenca, Ibang Limeri, Lian, Lipa, Mabini, Mataas, Nakahoy. Ito po yung sa Batangas.
1: Alright.
0: Kasama na rin po yung Nasugbo, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Luis, San Nicolas, San Pascual, Santa Teresita, Taal, Taisan, Tingloy, Toy Lobo, San Juan, Laurel, Baliti, Talisay at Malbar. Ito po yung naka-red warning sa Batangas. So, malakas ng mga pag-ulan. Ang Sambales naman po ang Olongapo City, Castillejo, San Antonio. Ito po yung naka-red.
1: Alright.
0: At kanina po yung red warning. Ito yung Cavite, Sambales po.
1: Alright. Balikan ko lang po yung katanungan ko kasi ngayon, Administrator, sa pagmo-monitor din po ng Pag-asa, lalo na ng hydro natin, kamusta po ang sitwasyon ng ating mga dams?
0: Ang dam, bagamat may dalawang dam na naka-open ang gates, ito po ang Buklaw Binga, ito naman po ang natawag nating cascading dams ay ang mga pinakawalang tubig ay sasaluin ng San Roque. So ito yung sa angat, no, level nito as of today ay umabot ng 183.73 meters. Kung ating balikan ang mga nakaraang level, halos tumaas ng 33.7 meters mula sa pinaka lowest na water level na naabot niya. So medyo mataas na ito sa roll call. So ibig sabihin ay significant ang pagtaas nito at sana tuloy-tuloy pong tumaas pa ito bagaman ang may about 26 meters pa bago maabot ang pinaka normal high water level or itong level na pwedeng magpakawala ng tubig, no. So medyo mataas pa, no, malayo pa bago abutin itong spilling level. Although nasa above na siya ng roll curve, so ibig sabihin maganda po ito, lalong-lalo na ina-expect natin na in the last months of this year ay dahil sa epekto ng El Nino, we expect less rainfall na. Ang ibang mga dams naman, itong La Mesa, ang water level niya ay 79.46 at ang spilling or overflow level niya ay 80.15. So, more than alas nearly 1 meter pa naman ang 0.7 meters pa naman ito bago mag-overflow.
1: Okay.
0: So ang ibang mga dams ay medyo safe pa naman, malayo pa sa spilling level.
1: All right. So at least we have something to look forward to come Thursday, ano po, administrator, at least bet improving weather condition na. Ano ho?
0: Yes, opo. Kaya kami po dito sa DOST Pag-asa ay patuloy pong magmo-monitor at lalong-lalo na nandiyan pa rin po, umiiral pa rin po ang habagat. Of course, kapag may habagat, we don't expect na continuous mga pag-ulan, but yung nandiyan yung pag biglang magbuhos o pabugso-bugso mga buhos ng ulan na maaari magdulot ng mga pagbaha. Lalong-lalo na dito sa Kalakhang, Maynila, no? Malaking tulong din na na-declare ng ating pamahalaan na yung ano, yung alternative,
1: yes,
0: work
1: opo,
0: arrangement
1: opo,
0: sa publikong sa mga public workers. Maraming mga schools ang nag-cancela ng kanilang face-to-face classes. So para maiwasan, no, ang epekto nitong mga pagbabaha sa ating mga lansangan.
1: All right. Administrator Servando, siguro mayroon akong my last question. Kasi nabanggit po ninyo yung mga LGUs, yung nagka-cancela sila ng mga classes. Pero matanong ko lamang po, sa tagal po ng ikang pagbibigay serbisyo ng DOST Pag-asa sa pag-a-announce ng mga ganitong klase ng mga lagay ng sama ng panahon, paano po nyo mag-gauge ang improvement pagdating sa coordination ng national at local government units sa Pag-asa para masiguro na nakararating ng tama yung mga impormasyon mula sa inyo na nagiging basihan na rin nila ng national at maging ng LGU sa pagde-declare ng suspension ng classes at pagbibigay paalala at paunawa sa publiko, Administrator Servando?
0: Sa ngayon, in fairness, mabilis namang umaksyon ang ating mga LGUs, particular na mga local, meron silang mga local DRRM offices. Every time na marilis namin yung rainfall advisories na binabasihan nila ng kanilang aksyon, no? Nakikita naman po namin na maagap ang kanilang may mga LGUs na talagang as early as before 5 a.m. talagang may mga decision na sila. So mabilis ang action, personally, kung i-compare ko sa mga nakaraang taon, no. Mabilis ang coordination ng mga local DRRM offices sa mga concerned agencies, hindi lamang sa DOST Pag-asa, maging agencies involved in disaster management, kagaya po ng OCD in the DRRMC. Kami naman po, mabilis na rin po ang aming pag-disseminate ng information, hindi lamang po sa website ng DOST Pag-asa, no? Meron kaming bagong app, ito ang tinatawag naming panahon app. At kung in the past days, no, may mga narinig tayong alert, no, sa ating mga cellphones.
1: Yes.
0: Kapag may mga rainfall warnings, nakakatulong din po ito para maiabot, no, ng kaagad ang mahalagang impormasyon at ma-alerto natin ang ating mga kababayan.
1: And of course, pasensya na po kayo, Administrator, pahabol na, isa na lang. Kasi dinideliberate ngayon sa House of Representatives ang National Expenditure Program for 2027, or shall we say, or the possible 2027 national budget for next year. Alam naman po natin na highly technical at technology-based din ang ating DOST Pag-asa, being under the Department of Science and Technology. Kung kayo po ang tatanungin, ano bang sa tingin nyo dapat ma-prioritize sa pangangailangan ng DOST Pag-asa para lalo pong mapaganda, mapa-improve ang ika nga po, ang inyong sistema at ang inyong pagdi-deliver ng accurate na weather, Administrator Servando.
0: In the past years, very supportive naman pong ang ating pamahalaan, lalong-lalo na sa aming ahensya, dahil pinagpatuloy namin o in-implement itong patuloy yung pag-modernize na aming facilities at of course mga forecasting tools. So mahalaga sa amin ito na may mga facilities kami like mga networks of radars, mga field stations na mahalaga ito pong ma-maintain para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mahalagang datos na ginagamit namin sa pagtaya ng panahon. So for next year naman, sa as per NEP namin ay nandoon naman yon yung mahalagang component ng budget. Ito yung pang operation and maintenance, no, ng aming mga facilities. So very supportive po yung ang government through the DBM. And of course sa aming department, Department of Science and Technology, sa pamumuno ng aming mahal na secretary Dr. Renato Yosilidong Jr.
1: So makakaasa ba tayo, kami ang publiko, Administrator, na madadagdagan ang ating mga radars o ika nga iba pang mga highly technical equipment pang,
0: yes,
1: pang bolster sa Pag-asa?
0: Hindi lang po madadagan, but may mga radars kasi kaming for several years na, na alos na abot niya na ang useful lifetime nito at kailangang i-upgrade o palitan. So sa budget namin for next year, may dalawang radar na medyo kailangan nang i-upgrade, no? Napundohan naman po.
1: Okay, and well, sige, hindi ko lang po kasi I cannot highly emphasize the importance ng serbisyong binibigay po ninyo at ng Pag-asa sa publiko natin sa halos lahat ng sektor ng lipunan po dito sa Pilipinas. Kaya maraming salamat po, Administrator, sa pagpapaunlak po ninyo muli dito sa ating programa. Thank you very much po, Administrator.
0: Wala nga naman po, at maraming salamat, Mr. Ray, sa pagkakataong itong naipahayag namin ang ang mga aming mga gawain at of course sa in the service of our nation, no? At lalong-lalo na sa ating mga kababayan sa oras ng lalo na ito may mga extreme weather events.
1: With that, Administrator, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo sa amin, and stay safe po kayo lagi, Administrator.
0: Magandang umaga po.
1: Ang ating pong Administrator ng DOST Pag-asa, Dr. Nathaniel Servando. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: Sa dumulong nila. Sa maniling ragaan.
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo
6: sa training po kami sa DOST.
7: Sa DOST din.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
10: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating mga ikangapo katuwang sa production side, gayon na rin sa ating master control. Muli po, ulitin ko, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service, gayon na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, yan po sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong araw na ito, kanina nakausap natin si Administrator Servando ng DOST Pag-asa. Sa pagkakataong ito, makakausap naman po natin ang head ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, dahil sabi nga po ni Administrator Servando, isa ang Bataan na nasa ilalim ng red rainfall warning. So alamin po natin ang kanilang paghahanda at ang kanilang mga naging ginawang aksyon itong mga nakalipas na araw. Sanhi pa rin ng matinding pag-ulan, pagbuhos ng ulan, sanhi ng habagat. Kasama na po natin ngayon ang head ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, walang iba kundi si Ms. Rowena Marie Santos. Ms. Santos, magandang araw po at welcome sa programang Global na Tayo.
11: Isang maulan na umaga din po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig.
1: Alright, Ms. Santos, kamusta po ang sitwasyon muna ngayon sa Bataan? Kamusta ang weather dyan? Sabi nga po ng pag-asa kanina sa aming pagkikipag-usap kay Administrator Servando, Bataan is under red rainfall warning. So, kamusta po ang sitwasyon muna ngayon sa Bataan?
11: Opo, bali po, regarding po sa current situation po ng Bataan, actually po, patuloy pa rin po kami nakakaranas ng epekto po ng habagat. Gaya po na sabi nyo, nasa red rainfall warning po kami ngayong araw. Kanina po mga madaling araw, nakaranas po kami ng moderate to heavy rains. Pero as of 8 o'clock po, mga light rains lang po yung nararanasan namin. Although alam po natin kasi pag red rainfall po, hindi naman po sa mismong oras. Kumbaga, 3 hours po may lead time po na kung saan makakaranas po kami talaga ng malalakas po na pag-ulan.
1: Oo. Pero ang Bataan kasi hindi lang naman ngayong araw na ito na ilagay sa red rainfall. Ano? Correct me if I'm wrong, Ms. Santos.
11: Yes po, totoo po yan actually po.
1: Sunod-sunod na araw eh. Sunod-sunod na araw eh. So, kamusta? How are you able to cope with that? Lalo na yung probinsya ng Bataan. Provincial government ng Bataan.
11: Opo, actually po, tama po kayo, pangatlong linggo na po namin na inuulan, kung hindi man po laging red is orange or yellow po. Mm-hmm. So yung mga ibang mga mabababang lugar namin and yung malapit po sa coastal areas, ito po binabaha po sila. Kaya po meron po kami mga naitalang mga reported po na mga flooded areas. At the same time po, meron din po mga evacuees po kami as of this moment.
1: Mm-hmm. Speaking of evacuees, ilan po ba ang evacuation centers natin as we speak na nakatayo ngayon, Ms. Santos?
11: Bali, as of now po, meron po kaming open po na nasa, yung open po na LGU namin na may evacuees po ay lima po, from municipality po ng Bagak, City of Balanga, Municipality of Dinalupihan, Hermosa, and Pilar po. So a total po na 384 families po yung aming mga evacuees as of this moment po.
1: 384 families as we speak, ano po?
11: Yes po.
1: Alright. So, pero ang nag-declare na ba ng state of calamity ang provincial government?
11: Actually, hindi pa po kami nag-declare ng state of calamity.
1: E sa ngayon po, ano po yung mga bayan o baryo na nakararanas ng pagbaha o lubog sa tubig baha?
11: As of we speak po, ngayon po, may dalawang munisipyo kami na mataas po yung kanilang mga reported na flooded areas. Ito po yung sa Municipality of Hermosa and Municipality of Dinalupihan. And the rest po ng mga munisipyo, meron naman po na italang flooded areas. Pero po kasi dahil nga po, pag humihinto po yung ulan, mabilis naman po silang nagsasubside po.
1: Okay. So, pero wala pa tayo na italang casualty sa mga pagbaha o pagulan?
11: Yes po, as we speak po, wala pa po tayo na ito lang casualty. Saka wala rin po nare-report pa po sa amin.
1: Yeah.
11: Sana nga po, wala na po.
1: Sana nga. Ano. Pero kasi, biro mo, ilang linggo na kayo?
11: Pangatlong linggo na po ngayon.
1: Imaginin mo yan, pangatlong linggo, nasa ilalim kayo ng red rainfall warning. Tuloy-tuloy yan.
11: Actually po, pag umulan po dito sa amin na malakas, nagbabaha po. Pero once po na huminto, nagsasubside naman po. Pero ito lang pong recently, medyo mabagal po yung pagsubside dahil nga po, gaya po nasabi ko po, ilang linggo na po kami inuulan, yung mga lupa po, saturated na.
1: Pero yes, wala pa namang sa tagal, ano? Can I call you Rowena?
11: Sige po, okay. Yes po.
1: Rowena, sa tagal na panahon, tatlong linggo, Hindi pa ba nagsusulputan yung mga sakit na maaring makuha lagi sa tubig baha?
11: Opo, yung like leptospirosis po. No?
1: Yung mga gastrointestinal disease, di ba?
11: Diseases, opo. Actually po, simula po namin nag-open po na evacuation center sa amin. Yung aming provincial health office po, nagbabarin po sila ng kanilang mga health emergency team para po tiyakin yung health condition po ng mga tao po sa evacuation center. So, ang mga commonly po na naitala po ng mga sakit is mga lagnat po, ubo, sipon, which is doon pa lang naman po sa evacuation center na bibigyan naman po ng paunang lunas po. May mga gamot naman po.
1: So merong close coordination sa inyo ang national government like the Department of Health in making sure na ibibigay ang tamang medical assistance.
11: Yes po. Continuous naman po yung coordination ng DOH namin and PHO po with the municipality and city po.
1: Okay. So sa ngayon ang mga canceled pa rin ang face-to-face po classes.
11: Yes po, canceled pa rin po. So alternative work arrangement arrangement po sa mga estudyante po natin.
1: Mm-hmm. Meron ba tayong naitalang mga landslide occurrences sa probinsya ng Bataan?
11: Actually po may naitala pong isa pero for verification pa din po ito ng MGB dito po sa Limay po.
1: Limay.
11: Opo, ito po yung previous na po no, kasi habagat din po, pero ito ay naitala po parang last week po.
1: Okay.
11: Pero cleared naman na siya.
1: Mm-hmm. So sa ngayon, anong masasabing binabantayan ngayon ng Provincial Disaster Resilient Action Management Office pag patuloy pa rin itong red rainfall warning na ito sa Bataan? Like you said, baka dumating yan mga 3 hours pa. No? Pero ano yung mga lugar na binabantayan na maaring maapektuhan ng matinding buhos ng ulan at maging landslide? Meron ba kayong hazard map na tinitignan o nagawa just in case ganito yung mga sitwasyon?
11: Opo, in regards naman po sa hazard map, yes po, readily available naman po yung aming hazard map. Same time din po sa ating bawat LGU, meron naman po silang hazard. Actually, pati po risk map kung saan po doon sa hazard map po, nakalagay na po doon yung mga at risk po na maaari po maapektuhan kapag nangyari po yung panganib. The same time naman po, siguro po kapag nagtuloy-tuloy pa rin po yung malalakas na ulan, ang magiging problema po talaga namin is pagbaha po sa landslide. Lalo na po doon sa may mga history po ng landslide po sa aming lugar.
1: Usually ba ano ang historically na talagang nagkakaroon ng landslide sa probinsya ng Bataan? Saan lugar?
11: May kapag ganito pong panahon, may mga naitala po sa municipality po ng Mariveles at sa Kadinalupihan. Meron din po sa Abukay, lalo na po yung mga matataas po na lugar.
1: Alright. Siyempre, di ba, pag sinabing Bataan, hindi dyan mahiwala yan Zambales, di ba? Medyo ano lang sila. Kamusta yung ating mga indigenous? Meron ba kayong mga indigenous peoples na tinitingnan at inaalagaan din for their safety?
11: Apo, in regards naman po sa indigenous people po natin, actually po ang aming PSWD o na-monitor naman po sila and meron naman po silang mga data po regarding po doon. So kapag po meron po kaming open evacuees, we see to it naman po na naibibigay po yung kanilang mga pangangailangan.
1: So ngayon, wala naman kayong problema sa supply ng pagkain na ibibigay ng mga relief food packs sa ating mga evacuees. Tama po ba?
11: Opo, as of this moment naman po, wala naman po ang ating pong mga munisipyo at yung city natin na ibibigay naman po nila yung mga pangangailangan po ng mga evacuees nila. Pero po ang probinsya naman po, lagi po kami nakahanda kapag po may kailangan po ang ating mga LGU. Kami po ay sumusuporta po o nagbibigay suporta po sa kanila, okay, sa pangangailangan po nila.
1: Alright, and I guess talagang handang-handa ang Bataan. Ano po, at ang Bataan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office together with the provincial, with the Bataan Provincial Government sa pagharap nitong hamon na naman na ito. Biruin mo, Rowena, third, ano nyo na, pangatlong linggo nyo na ito.
11: Sana po, matapos na po.
1: Pangatlong linggo, sana dalangin namin na tama na, di ba? Tama na. Opo. Kasi malaki na yung epekto sa ekonomiya at saka sa ano ninyo, sa kalusugan ninyo dyan sa yes mga kababayan natin.
11: Pati sa Bataan. Pati po sa mga estudyante din
1: yes,
11: po.
1: Yes, yes, yes, oo. Oo. Well, with that, Ms. Rowena, may mensahe ka ba o nais ka bang ipanawagan sa publiko at maging dito sa national government at sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at sa mga kapwa natin Bataenyo? Go ahead, Ms. Santos.
11: Salamat po. Bali po sa ating mga kababayan, muli po, manatili po tayong alerto. Maging mapagmatsyag po. Kung alam po natin na unti-unti na po tumataas o may tubig na po sa ating labas, mag-evacuate po agad tayo. Although po ang ating mga LGUs po, nire-remind po namin sila na lagi po sila mag-preemptive evacuees po. Katulad po nung naitala po namin mga evacuation center po na bukas, yung iba po dito, ito po yung mga bunsod po ng mga preemptive evacuation po. The same time po sa aming kababayan, kung hindi naman po importante ang gagawin po sa labas, manatili na lang po tayo sa loob na ating tahanan at maging mapagmatsyag at lagi po makinig sa mga latest weather update. And paalala lang po, kung kailangan nyo po ng rescue, kung need po kayong i-rescue, tumawag lang po kayo sa aming tanggapan po.
1: With that, Ms. Rowena Marie Santos, maraming salamat sa oras po na pinagkaloob niyo. At dalangin namin na you stay safe, lahat ng ating mga kababayan dyan sa Bataan. And of course, sa lahat na bumubuo ng PDRRMO Bataan, sana po safe kayo, ha? Kasi kailangan safe kayo bago kayo makapagligtas na iba natin mga kababayan. You need to stay safe and healthy. Thank you very much, Ms. Santos.
11: Maraming salamat din po at ingat din po kayo dyan. Alam ko din po at kayo inuulan din po dyan.
1: Thank you very much.
11: Ingat po.
1: Ms. Rowena Marie Santos, ang head ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. i-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
13: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa simula nung nagsimula tayo ngayong umagang ito, no? Kasama pa rin natin, of course, sa production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, Master Control, si Ms. Susan Aison, and of course, sa ating wirecast, ang ating wirecast operator, si JP. Ayan, no? So, yung mga kababayan natin na mga nagtatrabaho sa gobyerno, yung kapwa government employees natin, naka-work from home sila, di ba? Naka-flexible arrangement, work from home yung karamihan. Pero Itong sila Susan, sila Ate Susan, si JP, si Jam, at yung iba pa natin mga kasamahan dito sa Radyo Pilipinas World Service, sila Leo, si Jay, si Erwin, si Step, ano po, at ang inyong lingkod. Hindi po kami pwedeng biglang basta-basta mawala sapagkat kami po ay nagsisilbi sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon. Ano po, yung tamang impormasyon ha, hindi po mga fake news. Hindi po nagbibigay ng fake news, mga tamang impormasyon sa pamamagitan ng mga panayam. Ano po, hindi lamang po para sa ating mga kababayan dito sa loob ng ating bansa, kundi para sa ating mga kababayan sa labas ng ating inang bayan o yung ating mga overseas Filipino workers. Ayan, ano po, kamusta na po kayo dyan? O, yung ating ano ha, yung mga kababayan natin sa Bulacan. Nako, alam ko bukod kasi sa Bataan, isa rin po ang Bulacan sa talaga pong nabababad na rin na, sa tubig baha. Ano po? Hindi lang Bulacan, hindi lang Bataan, pati yung kahapon yung nakapanayam natin sa Makabebe, Pampanga. Isa po ang bayan ng Makabebe, Pampanga rin, kasama ang Masantol, kasama ang Apalit, ano po, yung pong mga bayan na yan na masasabi nating along the Pampanga River o nasa basin ng Pampanga River, talaga pong nakararanas ng pagbaha. Ano, at hindi lang isang araw, hindi lang dalawang araw, sabi nga nung ating nakausap sa si Ginoong Cruz, no, doon sa Makabebe MDRRMO, ilang linggo na rin po silang nakararanas niya katulad nung nangyayari sa iba pang mga lugar tulad sa Bulacan. Ano, ilang araw na rin po nakababad sa tubig baha ang ating mga kababayan diyan. So, ulitin ko lamang po ha, mag-ingat po tayo since na karamihan po ng mga government workers ay naka-flexible working hours, naka-work from home, and then of course yung iba naman ay mga estudyante natin ay suspended na yung classes, ano po, yung face-to-face classes. Kung hindi rin po naman kinakailangan talaga na lumabas at makipagsapalaran sa baha, iwasan nyo na lang humuna. Kasi ang daming sakit na pwedeng makuha mula po sa baha, lalo na kung marumi ang tubig na nakukuha sa baha. Leptospirosis, ano pa, yung pang mga sakit sa tiyan, yung mga gastrointestinal diseases. Nako, napaka ano po niyan. Napaka lalang sakit po niya kapag napabayaan. Speaking of iba't ibang mga lugar na naapektuhan ng habagat at ang matinding pagbahas dahil sa pag-ulan, kasama po natin ngayon ang PDRRMO, ano po, ng Occidental Mindoro, kanilang section chief, si Miss Maria Angelica Mercene, warning section chief ng Occidental Mindoro, PDRRMO. Miss Mercene, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
16: Good morning,
1: ma'am. Good morning po. Well, okay. Thank you very much po sa pagpapaunlak ninyo sa ating programa ngayong umagang ito. Una sa lahat, kamustahin ko muna ang sitwasyon. Kamusta po ang weather, sitwasyon ng weather dyan po sa Occidental Mindoro?
16: Apa, sa kasalukuyan nga po, no, malakas po ulit ang pagbuhos ng ulan po dito sa Oksi, ganun din po sa iba't ibang bayan po dito sa amin.
1: Okay. So sa ngayon po anong rainfall warning ang nakataas sa Occidental Mindoro?
16: Ang amin pong emergency operation center ay nakataas po into blue alert po.
1: Saan? Blue alert?
16: Yes po, blue alert po.
1: Okay, blue alert. So ibig sabihin ano yan, parang moderate rainfall lang, tama po ba?
16: Bale, pagka blue alert po, 50% po ng aming mga response casters at mga partner agencies po ay naka on standby po dito sa aming emergency operation center po in case po na kailanganin sila on the ground, on the deployment po ay madali na po silang makatakbo po.
1: Alright, pero nito mga nakalipas na araw, mga nakalipas na linggo, Binamanmanan din namin, binabantayan din namin ang Occidental Mindoro dahil nahagupit din kayo ng pagbaha, matinding pagbaha, ano, sa iba't ibang bayan ng Occidental Mindoro. Mga ilang bayan pa po ba ang nakararanas ng pagbaha ngayon sa Occidental Mindoro?
16: Ngayon po sir, ang official report lang po namin as of now po na flooded areas po ang natatanggap pa lang po namin ay sa Magsaysay. Pero hindi lamang po ito sa Magsaysay, pati po sa bayan po ng within MAPSA, Abra, Paluan, Santa Cruz, ganun din po sa Sablayan, tsaka po sa Samarica area namin, sa San Jose, Magsaysay, Rizal, tsaka sa Kalintaan po. Ganun din po sa Look at Lubang. Sa ganun, same din po sir sa mga evacuees namin, ang meron na po kaming record ngayon ay sa bayan ng Magsaysay, sa Mamburao, sa Rizal po. Pero okay, sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po yung pag-gather po namin ng data with our partner agencies po para makompleto na po namin kung ilan na po ba yung bilang talaga ng mga pamilya po na nag-evacuate.
1: So sa ngayon, meron kayong mga evacuation centers na nakaset up?
16: Yes po sir, may mga evacuation center po kami ngayon na nakabukas po.
1: Ilan po yung evacuation centers na yun, ma'am?
16: Sa Magsaysay po, tatlong barangay po, sa Nicolas, sa Poblacion, tsaka sa Pornaga. Tapos sa Mamburao naman po ay dito sa Payungpon, sa Rizal naman po ay dito sa Aguas. Pero for sure po sir, mamaya pag send po ulit ng report from PSWDO, talagang madadagdagan pa po ito sir.
1: Okay, so, having said that, yung dami ng evacuation centers, paki-confirm ko lang po, ilan po yung mga kababayan nating pinagsisilbihan ng mga evacuation centers na yan?
16: Sa ngayon po sir, ang bilang po ng pamilya na nasa inside evacuation center po sa bayan ng Magsaysay ay umabot po sa kabuuan na 9 families and 42 persons. Sa Mamburao naman po ay 2 pamilya at merong 14 persons. Sa Sablayan naman po, sa outside EC po, meron po tayong 5 pamilya at 15 persons po. Yun pa lang po sa ngayon sir, pero talaga madadagdagan pa po ito.
1: Matanong ko lamang po, itong Abra de Ilog, kamusta po ang sitwasyon sa Abra de Ilog?
16: Opo sir, sa Abra de Ilog po kagabi ay kanina madaling araw ay nagsagawalan po sila ng preemptive evacuation po. Bale, naghihintay lang din kami sir talaga ng data kung ilan yung mga pamilya at individual po na nag-evacuate at kung saang barangay po sila nagmula.
1: So nag-evacuation, preemptive evacuation, tumaas ba ang ilog? Tumataas na ba?
16: Yes po sir, opo talagang tumataas na po yung mga level ng tubig namin dito sa mga ilog po, kaya inaabot na din po yung mga sa community po.
1: Alright, sige. So, kamusta po ang pagkikipag-coordinate naman sa inyo ng national government? Bukod sa DSWD, kamusta po ang coordination sa inyo ng OCD, maging ng Philippine Coast Guard, ng Department of Health? Kamusta?
16: Yes po sir, continuous naman po ang coordination namin with our partner agencies and national agencies po. Nagpadala na rin po si OCD dito sa amin ng food and non-food items po. So, nandito na po yan sa bodega po namin. Tapos, same naman din po with health cluster namin and other cluster po. Nandito naman po kami lahat sa emergency operations center po namin.
1: Alright.
16: Sa PDRMO po.
1: Sa ngayon po ba naka-declare na o naka-declare na ba ang state of emergency o hindi pa?
16: As of now, sir, ay wala pa naman po ang declaration ng state of calamity po.
1: Ayun, okay, sige. So, pero ang tanong doon, Ma'am Angelica, may sapat bang pondo ang ating MDRRMO para tugunan lahat ng pangangailangan ng ating mga evacuees?
16: Yes advice po, sir, opo, with the help din naman po ng ating leader MC chairperson, Governor Eduardo Galliano, gumagawa rin po siya ng paraan, sir, para to make sure na matugunan po lahat ng pangangailangan po ng bawat community po natin, lalo-lalo na po yung mga talagang naapektuhan ngayon ng pag-ulan po.
1: Okay. With that, Miss Mercene, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Unless meron pa ho kayo nais na iparating na pahayag o paunawa o paula, paalala sa ating mga kababayan niya sa Occidental Mindoro. Go ahead po.
16: Yes po, sir. Salamat po. Ingat din po.
1: Thank you very much. Ang ating pong warning section chief ng Occidental Mindoro, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Walang iba kundi si Miss Angelica Mercene. Yan. Okay, thank you. Thank you so much po. Alright, at dyan po tayo magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa ating production side, Executive Producer Miss Jermaine Jam Season, and of course sa ating Master Control si Miss Susan Aison, and sa ating Wirecast si JP. And syempre, ano yun? Si JP Lumuntad. Ayan, sige. Ganun ka-concern sa iyo to, JP. Talagang kakatukin yung salamin. Alright? Thank you very much. And of course, sa ating mga kapwa government workers na nagtatrabaho pa rin sa kabila ng nararanasan nating sama ng lagay ng panahon. Ano, maging yung mga kasamahan natin pumasok sa trabaho sa kabila ng alternative work schedule. Nandito pa rin, hindi lamang dito sa Bureau of Broadcast, maging sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, especially yung mga frontline services natin, lalo na doon sa mga involved sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa ganitong klase ng panahon na kung saan masama ang lagay ng panahon at kinakailangan nila ng ayuda, medical treatment, etc., etc. Saludo po ako sa inyo. Thank you very much for continuing to serve the public for the betterment of our countrymen. Thank you very much po sa inyo. Again, si Ray Sampang po ito. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
9: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

Magandang araw, Malacañang Press Corps. Sa gitna ng matinding buhos ng ulan sa Metro Manila kahapon, kapansin-pansin ang malaking tulong ng Pasig-Marikina River Channel Improvement Project o PMRCIP ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil sa proyektong ito, hindi umapaw ang ilog at naprotektahan ang mga residente ng Marikina at Pasig City mula sa matinding baha, lalo na't ilang linggo nang walang tigil ang malakas na pag-ulan. Ayon sa Public Works and Highways sa panguna ng Secretary Vince Dizon, utos ng Pangulo na padaliin ang konstruksyon ng flood mitigation structures sa kahabaan ng Marikina River, katuwang ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Sa ngayon ay nasa 53% na ang construction project ng naturang proyekto. Kasama rin dito ang pagtatayo ng flood gates, pumping stations at iba pang istruktura upang makontrol ang tubig sa Manggahan floodway at tuluyang mabawasan ang humigit-kumulang 63% ang mga binabahang lugar na sakop ng Pasig-Marikina River Basin. Samantala, nakatutok si Pangulong Marcos Jr. sa sitwasyon sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa na patuloy na nakakaranas ng matinding pag-ulan. Patuloy na nakamonitor ang Pangulo upang mabantayan ang seguridad ng mga residente sa mga apektadong lugar. Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na iprioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha.

0: rin sunod sa utos ng Pangulo na isulong ang whole of government approach laban sa baha, bunsod ng patuloy na pag-ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Makakasama natin ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III, at PAGASA Deputy Administrator for Operations and Services Roy Badilla upang pag-usapan ang naging tugon ng pamahalaan sa sama ng panahon. Good morning to all of you.
1: Go ahead, sir. Gandang umaga. So patuloy pa rin ho ang ating relief operations. Actually, hindi naman ho tayo tumigil mula nagsimula yung habagat, then nagkaroon ng bagyong Luis, then more habagat, and then bagyong Maymay, and then the enhanced habagat. So we're treating it as a continuous relief operations, ongoing concern siya. Kaya yung report namin picks up from, hindi siya separate reports na, kundi we're treating it as continuous na weather disturbance dahil hindi naman humupa for almost close to 1 month now. Now the next slide, we'll show you again the total affected barangays at from this morning 6 a.m. report. It's at 4,516 barangays with 1.539614 million families affected. Ang nakabukas natin na evacuation centers across the country, 461 with 12,194 families living inside evacuation centers. Ang nakatira sa labas ng evacuation centers, 11,554. Now, kung makikita niyo yung damage houses, patuloy na lumalaki, nakakatanggap yan ng tulong pinansyal sa atin. Ang total damage houses, 1,993. Ang totally damaged houses, 206. Ang partially damaged, 1,787. So the next slide. Kung mapansin nyo, lumalaki yung numero compared to what we showed last week. Ang total family food packs released na natin is at 1,057,972. That's across the country with a bigger bulk going into Central Luzon, Region 4A, Ilocos Region, and Cordillera. Meron rin tayong portions ng Region 4B, most especially yung Mindanao Occidental. We've released 17,291 ready-to-eat food boxes. These are normally distributed in RoRo ports as well as seaports kasi na naaantala yung biyahe ng mga pasahero natin. Nag-release na rin tayo ng 12,740,000 na non-food items. These are the other kits. Yan yung mga kitchen kit, sleeping kits, hygiene kit, family clothing kit. Total cost of humanitarian aid is at close to 717 million already. We project the numbers to keep on going up kasi even as of this morning, we're still getting new requests for augmentation ng mga local government units. Remember, the last mile o yung pag-distribute sa residente, responsibilidad yan ng mga local government units natin. Pero dahil alam naman natin na may limitasyon yung kanilang kapasidad, it's the DSWD that supplies them, the family food pack. So yung 1 million plus na yan, binibigay yan sa provincial local government units, municipal and city local government units. Sila nagdi-distribute ng last mile kasi devolve ang social welfare. Now, the next slide, will show you. Last week, malaki pa yan eh. But now, our national stockpile is at 4.228458. Ibig sabihin yan yung mga readily available goods natin na pwedeng i-distribute spread across 1,000 warehouses. Now remember, nung una ko yung pinakita sa inyo na sa 5.2 yan. So naglabas na tayo ng 1 million in 1 week's time or a week and a half's time. Kaya bumagsak siya to 4.2. But to assure everybody, the production plants are running in full scale. So hindi yan bababa na lubhang malaki. So right now, the Luzon Repacking Center is running at 22,000 family food packs a day. The Visayas Center will be running at 22,000 come middle this week. Kasi we're also starting to get requests from it's augmenting yung mga areas na tinatamaan ng pabugso-bugsong habagat. Ang message namin, hindi dapat mag-alala ng ating mga kababayan. May sapat na pagkain na naka-imbak sa mga bodega ng DSWD nationwide. This number will continue to grow. So kung wag naman, kung ano pang darating, ready naman ho ang inyong pamahalaan. So that's it for the side of the relief operations. Actually, after this, I plan to personally oversee the distribution in Quezon City, then go up to Pampanga in Macabebe and Bacolor to check on those. And then tomorrow, we'll go to Bulacan naman to look at Hagunoy, Kalumpit to make sure na yung distribution is going smoothly. Kasi again, ang laging tanong sa amin is, sino ang nagdi-distribute on the ground? It's the local government units, but we make sure that we monitor na nadi-distribute efficiently and in an orderly manner. So I'll give the floor back to you, Secretary.
2: Secretary Disa, next.
3: Magandang umaga. So nag-ikot po tayo base sa direktiba ng Pangulo, nag-ikot tayo kaninang umaga, kagabi at kaninang umaga. At awa ng Diyos po, bumaba na, tumiga na yung tubig baha, gagong-gago na sa bandang Quezon City area. No? This morning po, nagaling ako ng Navotas para i-check lang yung Camanava area. Si Sec Rex would know this very well, dati siyang mayor ng Valenzuela. So, prone sa baha ang Camanava area, pero awa ng Diyos sa Camanava, relatively hindi masyadong mataas at mabilis humupa yung baha nitong nakarang araw despite yung record rainfall kahapon. No? Sa Navotas, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, nung pumasok tayo late last year, meron tayong apat na ginawa sa Navotas. No? Para lang maintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat gawin sa mga flood-prone areas and ano yung nakikita na nating mga epektibong intervention. No? Ang unang-unang pinagtulungan namin ni Mayor John Ray Chanco at ni Kong Toby Chanco sa Navotas is pinagana namin yung 6 na pumping stations na matagal nang hindi gumagana. No? 6 yan nakakalat sa along yung Manila Bay at napagana na natin yon. No? Ikagawa, may mga gaps dun sa mga dike na naiwan from the past years, no? Sinara natin yung mga gaps na yon, no? So nasara na yon. Ikatlo, yung navigational gate, no? Yung malaking nav gate. Kung maaari niyo pinuntahan mismo ng Pangulo ito, parang 2 beses pa ata niya pinuntahan to. At hindi maayos-ayos, naayos din natin yon, no? So yung 3 bagay na yon prove na epektibo yung naging resulta, no? Nung pagsasaayos ng mga pumping station, nung pagsasarado ng mga gap at pagpapagawa ng navigational gate, no? So, yung mga ganong klaseng intervention na coordinated ng mabuti, base na rin sa direktiba ng Pangulo na kailangan ng DPWH from now on, simula nung siniwagat niya yung mga kalokohan sa flood control, kailangan coordinated sa LGU. Clearly nag-work kasi kausap ko mismo yung mga residente dun mismo sa mga barangay tabi ng Manila Bay. Sila mismo nagsabi na hindi sila masyadong binaha, parang hanggang ankle lang yung kanilang mga yung na-experience ng baha at lumabas kagad yung tubig. So clearly kung uulitin lang natin yon sa iba pang mga lugar lalo na sa Bulacan, no, kinikwento ko nga kay Sec Rex kanina na nanggaling ako ng Kulumpit at na itong mga susunod na araw pupunta naman ako ng Hagonoy at Paumbong. Yung model ng Navotas at ng buong Camanava area, tingin ko example 'yan. Sa Valenzuela, halimbawa, merong laging binabaha diyan ng matagal na yung pumping station natin, Sec Rex, yung Wawang Pulo, no? Laging binabaha 'yon. Ngayon, nung napagana na namin yung pumping station doon, again with the help of the City of Valenzuela, hindi na binabaha yung Wawang Pulo ngayon, no? So, meron tayong mga nakikitang mga improvements, pero syempre, lalo na sa volume ng ulan kahapon, marami pa rin talagang binaha. And isa na yon yung pinuntahan ko kanina ding umaga, yung E. Rodriguez at G. Araneta. At ang main na nangyari doon, umapaw na po ang San Juan River. No, kasi ang Quezon City, ang tinatapunan lang ng tubig baha ng Quezon City is San Juan River. Yun lang ang major tributary sa Quezon City. Merong isa pa pero sa ano na yon, no? Sa norte na yon, sa may Fairview na yon, no? Yung Tuyahan River, no? Sa norte na yon, sa may. Pero sa sentro ng Quezon City, ang tinatapunan lang ng lahat ng tubig baha ay ang San Juan River. At kapag ang San Juan River umapaw na, wala na talagang pupuntahan ang tubig baha sa Quezon City. So umapaw siya at approximately, Jen Torre would probably know the exact time, but I think around 1:30 p.m. yesterday. Pero ang kausap ko yung mga tao doon, yung mga residente sa area ng San Juan River mismo, Nag-subside na ito by 7 p.m. Kaya by after yung declaring at ano natin, yung mga basura nagkalat doon, tatulong ng MMDA, nag-declaring at cleaning up operations tayo doon. By 7:30, I think possible na ang GR Aneta last night. Ang kwento sa akin ng mga kababayan natin doon, in previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Yesterday, I think it took anywhere between 4 to 6 hours bago siya bumaha. So, hindi pa rin tayo, we're not out of the woods yet. No, nandun pa rin, no? Nandun pa rin yung baha dahil nga umapaw ang San Juan River. Pero nakakakita na tayo ng konting improvement. So, ano ang kailangan gawin next? Number one, nandun ako sa San Juan River kanina. Yung nagpapasagama tayo sa MMDA, isa-station muna natin yung mobile pumps doon. Isang mobile pump from DPWH, isang mobile pump from the MMDA. And magde-dredge pa tayo lalo, no? Kasi yun ang malaki talaga nakitang effect natin, no? So, magde-dredge pa rin tayo, papalalimin natin pa rin yung San Juan River, pero kanina, malaki na ang binaba. I think halos nangalahati na yung tubig sa San Juan River nung nakita ko siya kanina. Pero kailangan natin ngayon magtayo ng mga detention basins upstream. So na makikipag-ugnayan na tayo sa Quezon City para tulungan nila tayo sa right of way. Kasi para magtayo ng detention basin, kailangan natin ng area na pagtatayuan. No? So ang logic doon is bago pa tumapon ang tubig baha sa San Juan River, iipunin muna natin, iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. And meron kaming tinitignan na area sa may barangay Kaingin Bukid, no, sa may upstream ng San Juan River. No, na hopefully, pag yon natayo natin, bago pa bumaba at tumapo ng tubig baha sa San Juan River, sasagawin muna natin doon temporarily. No, and then, pag bumaba ng San Juan River, doon tayo magdi-discharge into the San Juan River. So, wala tayong magagawa dito kundi magtrabaho lang na magtrabaho pa. So, yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo. And again, final reminder ko na lang, remind din ng mga mayors natin, ni Mayor John Ray at ni Mayor Joy, na tulong din sa ating mga kababayan na huwag na po tayo magtatapo ng basura sa estero, sa ilog. Kinokorekt na naman yan ng ating mga LGU, ng ating mga mayor. So, iiwan na lang muna natin, no, sa ating mga bahay-bahayan yung mga basura at i-dispose na lang to pag dumating na ang mga koleksyon ng mga LGUs natin. Kasi talagang kung makikita nyo yung GR Aneta kahapon, after nung bumaba yung baha, talagang siyam hanggang sampung truck ng basura yung naghakot kagabi. No, pero ngayon, at least possible na tayo. As of last night, I think 7:30 p.m. possible na yung GR Aneta. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin and hindi tayo titigil hanggat hindi natin ma-improve pagago yung sitwasyon natin sa Metro Manila kasi marami pa rin areas na binabaha at kailangan ayusin din natin yan. Thank you.
2: Bago tayo dumako sa MMDA at PAGASA, unahin mo natin yung mga tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian.
3: Sorry, iigot pa kami. Pumunta pa ng Bulacan sa Pampagas.
2: So, Harley Balbuena, unang tanong. Go ahead.
4: Hi, good morning, gentlemen, Yusek. Sir, you've noted the improvements that we have seen. But
3: some improvement. Some, sir. Okay. Some improvement.
4: But we'll just ask if there are any new directives from the President in line with the heavy flooding we have experienced in most parts of Metro Manila yesterday, because people, especially workers, commuters, and students have been enduring these non-stop rains for several weeks now, but the situation yesterday was different. So baka po may bagong directive that will bring immediate relief, or perhaps maybe we need a more holistic approach on this.
3: Well, yung holistic approach, kailangan talaga yun, no? Pero ang kabigin-biginan ng Pangulo, sinabi nga ni Yusek Clare kanina, mabilis ang action. And yun ang ginagawa namin, no? Yung holistic solutions kasi they take time, no? There are no overnight solutions to this problem that, sorry, I mean, we've been experiencing floods for decades, no? And this is not a problem that can be fixed overnight, but ang directive ng Pangulo, bilisan ang bilisan at bilisan ang pag-aksyon para ma-address na natin to. May mga small improvements na nakikita tayo, pero it's not enough. No, we have to just keep on working at it. We have to keep on fast-tracking the projects. Importante lang, tama yung proyekto. And sisigundan ko lang ulit, no? Pagpasok ko sa DPWH, ang sabi ng Pangulo, kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin. No? Kasi alam nyo naman, yung isa sa mga paulit-ulit na reklamo ng mga LGUs natin, itong mga nakaraang taon, lalo na sa flood mitigation projects, eh hindi kino-coordinate sa kanila. In most cases, like Quezon City, sinasabi ni Mayor Joy at that time, hindi nga niya alam na may mga flood control projects para sa mga area niya. So ngayon, lahat ng flood control efforts natin is coordinated with all the LGUs. In fact, hindi kami gumagalaw dyan na hindi alam ng mga LGU at hindi akma sa kanilang master plan, sa kanilang drainage master plan in particular. And even the projects that are proposed in the 2027 budget all require certifications from the regional and local development councils and the LGUs. Wala kaming ipapasok na project dito na hindi coordinated at hindi hindi alam ng LGU at hindi kini-clear ng mga LGU. So we just have to keep on working. That's the president's directive. Fast action, tuloy-tuloy ang trabaho and coordination sa ating mga LGUs.
4: Like follow up, ano yung long-term solution na nakikita natin na magiging pinaka-effective to resolve this?
3: Well, okay. So, maraming iba't ibang kailangan gawin for flood mitigation. Okay, yung mga ginagawa natin ngayon, ito yung mga pinaka-mabibilis na pwede natin gawin. Yung pagsasara ng mga gap. Yun ang ginawa natin sa Navotas, sinara natin lahat ng gap. Ilang taong hinihiling ng City of Navotas yun, ginawa natin in a few months. Immediately, nakita natin yung epekto nun. Kasi yung tubig dagat na dating pumapasok sa mga barangay, hindi na pumapasok. Ikagawa, pinapagana natin yung mga matagal nang hindi gumagana ng pumping station. To date, ang dami na nating napagana, pero marami pa rin mga hindi gumagana. No, nakikipagtulungan tayo kay Chairman Don, kay GM Nick, at sa MMDA, at sa mga LGU para paganahin lahat to. Yung sa Valenzuela, no, matagal nang inaasam-asam ng mga Valenzuelano yung Wawang Pulo Pumping Station na napakalaki. No, tinapos natin yon with the help of Mayor Wes Gatchalian, Kong Kenneth Gatchalian, SP Sherwin, pinagtulungan natin yon. No, sinimulan yon ni Mayor Rex nung time niya. Nung nagawa yon, immediate yung relief kagad. Naramdaman kagad yung relief doon. No, so yung mga drainage natin, yung papalaki ng mga drainage natin sa Quezon City, immediate din yung effect noon. So kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy tsaka sa Paumbong. Meron niyang tubig na nanggagaling sa bundok sa Pampanga River. Meron niyang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide. So kailangan natin dyan ng mga floodgates, ng mga navgate tulad ng sa Navotas. Nung nagawa yung navgate sa Navotas na in-inspect ng Pangulo, hindi na rin pumasok ang ano. Although kahapon, medyo talagang nanginginig na ako sa takot kasi nakikita ko na yung tubig na nanggagaling sa Manila Bay. Medyo konti na lang, gagampas na sa navgate sa Navotas. So, kailangan na natin gumawa ng panibagong navgate. No? So, yung mga navgates, yung mga seawalls, kailangan natin yan in Bulacan. Pero kailangan din natin ng mga dike dun sa kalumpit. No? To prevent the Pampanga River waters pumasok dun sa barangay. Nakita nyo naman, for I don't know who was with me last Friday, pero kitang-kita mo, talagang walang protection. Ito na yung mga ghost at mga substandard na ginawa ni Wawaw, ni Diskaya, na inaayos natin ngayon. So, and pumping stations, no, also in Bulacan. So, these are things that have proven to work. We just have to implement them and implement them properly.
0: Kadagdagan din po, nakausap po natin, Senior Admin Engineer Eddie Guillen, At makikipag-usap din po siya kay Secretary Vince Dizon dahil meron din po siya magiging proposal katulad ng sinasabi ni Sec Vince patungkol sa dam na isang napakalaking dam na maaaring makatulong din katabi para dito sa Pampanga River, Sec Vince, at dito din sa may bandang Marikina. At pag ito ay naitaguyod ni Sec Vince at ng NIA, itong dalawang dam ito ay maaaring makatulong para maibsan yung pagbaha, lalo na sa Central Luzon. So yun ang ipopropose din po ni NIA admin kay Sec Vince Dizon.
3: Sisigundan ko yun, no? Importante yung mga upstream interventions. Halimbawa, yung mga dams natin sa Sierra Madre, magaking natutulong nun, no? Kasi syempre, raragasa yung tubig pababa. Pero kung may dam ka sa taas, nakokontrol natin yung pag-flow ng tubig. At the same time, nakakatulong din yun sa water supply. Lalo-lalo na yung angat prior to these rains, talagang critical levels na. Pero yung Wawa Dam na ginawa ng private sector, at least nakakasagot ng tubig yun. At the same time, nakakapag-imbak ng tubig para sa tubig din ng Metro Manila. So, very critical yon. Pero, i-emphasize ko, yung mga pinag-uusapan nating mga project, yung mga dams, yung mga seawall, hindi yan overnight, no? Hindi yan parang sasnap lang tayo ng daliri natin, bukas meron na yan, hindi. This requires planning, tamang execution, and taon ng bibilangin bago natin magawa lahat yan. So, kailangan mix of short-term and more medium-term, long-term solutions ang kailangan gagawin natin dito. Pero lahat ng to kailangan natin gawin. No? Yun lang. Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Christian Yosores, DZMM.
5: Hi, Secretary. You mentioned yung sa detention basin na plano po nito. How many detention basins are we looking for the plan and yung timeline po, how soon?
3: Yeah. So, meron tayong for this year na mag-extend until next year na tinitignan sa Kaingin Bukid, no? Barangay Kaingin Bukid. We're coordinating that with the Quezon City LGU. That's one. There are other proposed sites. Marami din ginagawa ang LGU. So, tulungan lang tayo with the LGU. Pero ang biggest challenge kasi sa detention basin is right of way. No, yung kung saan tayo magtatayo, kung saan tayo maghuhukay. Alam niyo naman, napaka congested lalo na ng Metro Manila. So, kailangan tayo maghanap ng mga open spaces. Kailangan maghanap tayo ng mga private properties na willing yung mga private owners na huhukay tayo sa ilalim ng mga properties nila. So, hindi madali ito at medyo komplikado. Pero, committed naman tayong gawin. Pero, magagawa lang natin talaga ito with the help of the LGU. So, maraming mga planong detention basins. Pero kailangan talaga yung tulong ng LGUs dito, lalo na sa right of way. No?
5: Na-include na po ba ito sa 2027 budget?
3: Yung Kaingin Bukid, oo. At meron pang mga ibang detention basins na sa upstream ng San Juan River, no, sa Quezon City.
5: Last na lang, sir, kasi nabanggit niyo na challenge yung right of way. So, ano po magiging diskarte natin para kahit papaano sakatuparan naman po yung magandang plano for this detention basin kung may challenge po sa right of way?
3: Makikipagtulungan tayo sa LGU tsaka sa NHA kasi kung meron tayong kailangan i-relocate ng mga kababayan nating mga bahay nila nakatayo sa mga tatayuan natin ng mga detention basin na ganito. Siyempre, hindi naman basta-basta yun. No? Kailangan nila ng alternative housing, kailangan nila ng financial assistance na committed naman ang national government to provide. No? Pero hindi simple ito at hindi ito mabilis. No? Kailangan talaga well-coordinated at well-planned itong mga gagawin natin to. But in the meantime, magde-dredge tayo, ayusin natin yung mga pumping station natin, magde-deploy tayo ng mobile pump, mag-i-improve tayo ng mga drainage systems natin para kahit papaano, maiibsan natin ang maiibsan yung sitwasyon natin sa pagbaha. Pero, step by step, ika nga, no? Hindi to one solution, or basade, mawawala ng baha, wagang ganun. Kailangan nang maintindihan natin lahat yun.
2: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
6: Hi, good morning, Isaac. May definite date na po ba yung project sa DPWH sa Spanya Boulevard? Kasi po kahapon, maraming mga estudyante ng USD ang natrap doon sa loob. And pwede bang panghimasukan ng national government kung barado ba yung mga drainage system naman ng UST?
3: Tuloy-tuloy ang declogging natin dyan. Pero ang problema sa Espanya talaga, unang-una yung mga drainages, lumang-luma na talaga. And hindi, never pa napalitan yan since, I don't know, the last 50 years siguro. So kailangan nating ipagakyan kamukha nung ginagawa natin ngayon sa Taft, sa G. Araneta, yung sinimula na natin. Ngayon lang natin sinimula yan, makikita nyo naman, yung mga in-inspection mismo ng Pangulo na mga kasha tao doon, kasha, minsan nga, kasha mga tricycle sa loob ng drainage. Kailangan gawin natin yan sa buong Metro Manila. No? So, pero meron tayong sisimulan sa Espanya this year, ngayong September, no, na cross drainage. Yung maalaga nyo, binisita namin ni Mayor Escoyan 2 weeks ago. At kailangan kasi na, ang problema kasi sa Espanya, walang pinupuntahan ng tubig. No, so pag napuno na yung mga lumang drainage na magliliit pa, aapaw na. So kailangan yung tubig, dadali natin. And meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso sa, tatapon sa mga estero natin papuntang Pasig River, no, sa Maynila, no. So sisimulan na natin yan ngayong September, pero yung mga drainage improvements natin, gagawin na natin yan under the 2027 budget next year.
2: So din natanong mula kay Letner C, so DZRH
0: Sec, yung mga detention basin na binabanggit nyo po, iba pa ito dun sa planong binabanggit na rin dati ng mga water impounding?
3: Yan din yan. Ang detention basin, water impounding. Kumbaga, parang malaking imbakan yun.
0: Pero kasi may nababanggit na dati, halimbawa yung sa Camp Aguinaldo yung tinitingnan, Liwasang Bonifacio, Raja Sulaiman. So anong estado na po nito mga to? Plano pa rin?
3: Plano pa rin. Pero again, right of way ang kailangan natin dyan. Camp Aguinaldo, matagal nang pinaplano yan. We just need everyone to agree. Yung dun sa, to address yung flooding sa Espanya, meron kaming pinaplano dyan sa may Bustillos, no, may open area dun sa may Bustillos market na pwedeng ginawa na ni Mayor Escoyon. Yun, sisimulan na rin natin yun. Yung Raja Sulaiman, mukhang papayag na si Mayor Isko naman dyan, so pwede na nating gawin yun. Basta coordinate sa LGU at makukuha natin yung right of way, madali nating magawa . Yun ang problema. Dati, meron din plano sa UST mismo. Sa loob mismo ng UST, maglagay ng imbakan doon. Pero plano pa rin yun hanggang ngayon. So, kailangan na lang, ano talaga, yung plano, gawin na lang nating action na. Diba? Once and for all. Yun ang kabigin-bigin na ni Pangulo.
0: Idagdag ko na lang din, Sec, yung sa mga permanent evacuation center. Kasi ngayon, mga school pa rin po yung ginagamit. May nababanggit na po na may 16 na itatayo this year. Ano na pong estado nito mga to?
3: Babalikan kita. Wala akong update sa'yo dun sa evacuation centers na itatayo ng LGU, ng DPWH. Okay. Ano ba?
0: Under ano po ito eh, Ligtas Pinoy Act. So, NDRRMC and DPWH.
3: I'll find out. Sorry. Ayoko sumagot ng hindi ko alam yung sagot . So, aagamin ko.
2: So, doon natanong mula kay Kenneth Pasyente, ETV4.
7: Nabanggit nyo kanina, Sec, 1,993 yung damaged houses. Nagsimula na rin po ba yung DSWD na makapagbigay po ng tulong?
1: ASAP yan . As soon as it happens, hindi naman sila mapapauwiin nang wala silang uuwian. So, yung mga social workers natin will be providing financial assistance. Tuloy-tuloy yan. Hindi naman yan yung tipong iniipon. So you can check our Facebook pages. Nandun naman, minsan dinadayo sila kung saan sila pansamantalang tumitira. Kung sa kamag-anak man yon. Or like in the case sa Baguio, di ba yun, nasa landslide. Ang ginawa na natin kaagad doon dahil hindi muna sila pababalikin ng local government sa no-build zone. We provided rental assistance that's good for a quarter all the way to 6 months. Habang hinahanapan sila ng permanent na relocation through socialized housing. Mabalikan ko lang yung sabi Sec Vince, yung tanong tungkol sa evacuation center. It's being discussed now sa NDRIM kasi ayaw na nga natin na ginagamit yung mga school. I cannot say with an absolute certainty dahil hindi naman ako mag-isa sa NDRIM, but patuloy yung discussion doon and I'm sure we'll take it up again when the whole council meets accordingly kasi nakita na naman natin yung mapinsalang epekto ng ginagamit ang schools bilang evacuation center sa learning capacities ng ating mga kabataan.
2: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
8: Good morning po, Secretary. Secretary, follow-up lamang po. In Metro Manila alone, how many percent of existing drainages actually need improvement? At kaya po bang matapos ngayon or baka abuti na po next administration?
3: I can't give you a percentage, but I think it's safe to assume that most of them need. Kasi marami dito, gago na yung mga main roads natin. Ano pa yan eh? Marami dyan. Post-war pa yan. Post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads, right? Taft, especially in Manila. No? So, kailangan talaga, including Espanya. So, kailangan talaga magpagit na tayo. And to me, that's a top priority. As to, clearly, hindi natin magagawa lahat yan within this administration. It has to be a continuing effort for the next couple of administrations. I think hindi madali kasi may disruption kasing kasama yan eh. So hindi mo pwedeng

0: fact-finding and possible cases to be filed by the Office of the Ombudsman. So, tuloy-tuloy lang yan. Dang-dang kaso yan. Pag ang pinag-uusapan natin dyan, no? So, let's just, I don't want to say any more about that. Let's just leave it up to the law enforcement agencies and the Office of the Ombudsman, no? Kami naman sa DPWH, kung ano kailangan ng agencies natin, especially the Ombudsman, DOJ, NBI, nagko-cooperate lang tayo dyan.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Mads Moratilio, Net25.
2: Hi po, Zach. Hey, yes sir. Sorry, balikan ko lang yung sa Bulacan, yung binanggit nyo, kailan kaya masisimulan yung mga project within this year ba or nasa 2027 project?
0: Okay, yung kalumpit, ongoing na tayo. No? Ito yung mga subject ng mga kaso na final against the Discayas, against some government officials. So, kinukontinue na natin yan at inaayos na natin yan, no? It took some time to do it kasi pagka, alam nyo naman, kapag ang isang project ay napailalim sa isang kaso, isang investigasyon, ang daming kailangang clearances yan, COA clearances specifically, bago natin matuloy. Pero nakuha na natin yan, nagsimula tayo nung end of May, at yung tatlong project sa Barangays Calizon, Frances at Bulusan sa Kulumpit, yung pinuntahan ko last week. Ongoing na yan. At matatapos yan by first quarter next year. Yun ang target natin. So, by then, tingin ko pag nasara na natin yung Kulumpit area, yung kung nakita nyo yung sitwasyon dun sa barangay poblasyon sa Kulumpit, no, na may dike, na maayos, may pumping station, halos hindi masyadong bumabaha yung barangay poblasyon ng Kulumpit. So, ganun ang gagawin natin. Same height, same structure ang gagawin natin doon. And maglalagay tayo ng mga pumps doon para ipapump out natin yung tubig doon sa barangay, palabas papuntang Pampanga River. At tingin ko, pag yun nagawa na natin, by next year, may mararamdaman ng relief ang mga kababayan natin sa, at least sa tatlong barangay na yun, sa Calizon, sa Frances, at sa Bulusan ng sa Kulumpit. Yun din ang mga barangay na, by the way, binisita ng ating Pangulo last year. So, nagsimula na tayo doon. Yung mga seawall sa Hagonoy at sa Paumbong, pinaplano pa lang natin yan. At pupunta nga ako doon sa mga susunod na araw, susunod na linggo, para tingnan kung paano natin mapopondohan yan. At, kasi yan, medyo malaki-laking proyekto yan. Kasi mahabang dike yan, no, na kailangan protektahan natin ang Hagonoy at Paumbo.
2: Sorry, last na lang. Mensahe po natin sa mga kababayan natin kasi lalo na sa social media, talagang bugbog ang especially DPWH. Yung mga kababayan natin, sabi, yung mga lugar nila hindi naman binabaha dati pero ngayon nalulubog sila ng husto sa baha. And meron din yung sinasabi yung sa Marcos Highway daw po, itinaas yung kalsada, tapos ang bagsak naman sa kanila, yung mga subdivision surrounding the, ano po.
0: Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH, eh. Diba, sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to, eh. Diba? Tama lang yun, eh. Pero, kailangan, isa-isay nating aayusin yung mga problemang, ewan ko, dekada na ang binigang. Ba, nagkapatong-patong na lahat yan, no? So we just have to fix every problem that we are faced with, no? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work, no? Trabaho lang tayo, may problema ayusin natin, di ba, solution na natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So yun lang, tuloy-tuloy lang tayo habang nandito ang Pangulo. Tatrabaho lang kami lahat, kami nga Secrex, nga General Torre. Huwag tigil. So, yun nga ang gagawin natin.
1: Isunod na tanong mula kay Sam Medinilla, Business Mirror.
3: For Sec. Dizon lang po. Noong 2024 po, na-mention po ng DPWH na 30% complete na yung flood control master plan na ginawa po during the time of former Secretary, Public Works Secretary Singson. Ilan percent na po kaya yung completion nung nasabing master plan? And will it be updated to include po yung mga proposed nilang bagong control project?
0: Thank you, Sam. Ang latest update sa akin is matatapos end of the year. Pero, alam mo, tama yung, syempre kailangan talaga

0: master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay eh. Kailangan may gagawin na tayo eh. And ang importante lang naman, yung gagawin natin eh nakabase sa siyensya at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, eh hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, kalimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Diba? I mean, ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa. Diba? Pero ngayon, nakikita natin, kapag coordinated at base sa mga plano na, diba? Kasi marami na namang plano eh. Ang Valenzuela, may plano. Matagal na silang may plano. Ang Navotas, may plano. Diba? Ang Maynila, may plano. Ang Pasig, may plano. Diba? So, while tama, we have to really have a comprehensive master plan, but while hindi pa tapos yon, hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at walang gagawin. So, we have to do something. And the best way is just to talk to our mayors, talk to our governors, talk to our... Kaya nga yun ang paulit-ulit sinasabi ni Pangulo dahil dati siyang gobernador eh. Diba? Sila may agam eh. Kung anong, halimbawa, nung nandun tayo sa Ilocos, yung baha sa Paway tsaka sa Batak, diba? May matagal nang ginagawa doon, yung channel to prevent the Kiawit River from just flooding into Batak and Paway. We have to re-channel it. Problema, 6 years nang delayed yun. Sinimulan yun? 2019? 2020 pa? Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So, pero kasama sa plano yon. So, we just have to do it. So, yun lang. Tuloy-tuloy lang tayo. No? And, hindi tayo titigil hanggat magawa natin lahat ng mga to. Pero yung master plan, Sam, sabi sa akin, this year, matatapos.
1: May estimate sila kung ano po yung bagong completion rate nun. Tumaas po ba ng 30%?
0: Definitely, tumaas na yon. I just don't know kung ilan na, kung 50, 60, 70% ba. Pero ang commitment sa akin nung gumagawa at nag-update end of the year.
1: Thank you po.
0: Thanks, Sam.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV.
3: Hey, Sec Vince po. Sec, on other matters lang, well, nasagot na rin po ito ni Yusek Castro kahapon. Kunin lang po namin yung reaction niyo po doon sa naging pahayag ni Representative Edgar Erice na pinagbantaan niyo raw po siyang bibigyan ng zero allocation dahil po sa kanyang mga batikos sa administrasyon. Any reaction po?
0: Hindi ako nagbabanta kahit kanino. At ang sabi ng Pangulo natin, ang budget natin, base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. No? At yun ang gagawin natin. Pero, lalo na sa 2027 budget, kailangan, stricto na tayo. Hindi na pwedeng, and this goes for everything, all projects. No? Kailangan, may requirements tayo, kailangan may plano, first and foremost. Kailangan, kino-ordinate sa mga LGU, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo natin. Kung incomplete ang requirement, sorry, hindi mapupondohan yung mga proyektong yun. Pero wala akong pagbanta. No? And I will personally reach out to Congressman Erice and to all other members of Congress if need be, no, kung meron ganung mga sinasabi, no.
2: Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na po natin pakawalan si Secretary Dizon at Secretary Gatchal.
0: Abangan muna kami.
2: Thank you,
0: Secretary. Patagang pagkain.
2: Dumako naman po tayo sa MMDA kasama si General Manager Sir Nick Torre III. Go ahead, sir.
4: Good morning, everyone. Yesterday was another test kung ano ang gagawin ng MMDA sa harap ng malalakas na at very unusually heavy rains. And hindi lamang sa flooding, kundi sa traffic, mobility, public safety, at sa immediate needs ng ating mga kababayan gaya ng immediate rescue at mga towing, pati ang ating mga immediate basic public services. And sa MMDA, ang amin namang priority lang naman is very simple, to keep Metro Manila moving, respond where bottlenecks develop, at saka, of course, coordinate all the other agencies and their activities para nga ma-unified at united ang aming serbisyo sa delivery. At nakita natin kahapon na talagang it needs really a multi multi-agency approach at whole government approach talaga ang ating kailangan para makapag-provide ng immediate relief sa ating mga kababayan. Nakita natin ang unusually heavy rains na i-explain mamaya ng ating mga kasama sa PAGASA. At nakita rin natin, in-explain kanina ni Secretary Vince Dizon kung ano ang naging epekto nun sa ating mga waterways. And yesterday, MMDA was in the center of coordination ng lahat ng mga immediate response sa flood mitigation sa public safety, public and delivery of public services gaya ng yun nga sa mga na-stranded at inabot ng mga kababayan natin na nawala ng mga masakyan. And last night, ang last namin na ginawa is based on the monitoring of the command center and through the 136, nag-deploy kami ng libreng sakay sa Cubao because at yun, mga organic MMDA buses na yun because nakita namin na talagang alas 10 ng gabi at marami pa rin talagang tao sa Cubao na naghihintay ng papuntang east ng Metro Manila, particularly in Rizal, Antipolo, and Cogeo, and Marikina also. So, yun po.
2: Okay, dumako naman tayo sa PAGASA. Kay Sir Roy Badilla, ang Deputy Administrator, Administrator for Operations and Services. Go ahead, sir.
5: Thank you po, and thank you po at magandang umaga po sa ating lahat. So before siguro ako mag-talk tungkol sa kahapon na rainfall, i-ano lang natin yung current na situation sa ating weather. We are monitoring, PAGASA is monitoring 3 weather systems. Meron tayong dalawang low pressure areas. Ang isa ay nasa west, it's about 400 kilometers west ng ating bansa. Then yung isang low pressure area ay nasa extreme northern Luzon. Then yung isa po ay is already a tropical depression pero it's more than 3,000 kilometers pa naman. So medyo malayo po yung tropical depression na yun. So talking of these two low pressure areas, ito po yung humahatak ng ating habagat, no? So habang ang ating habagat ay palapit or yung low pressure area natin ay pa-move papuntang eastward, ang ating habagat ay hinahatak din po nito. So we are expecting na magkakaroon pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-uulan within the remaining days of the week. So yung titingnan din natin yung kahapon, yung bulk ng ulan ay bumagsak from 11 to 2. It's already 202 millimeters. So in 6 hours, meron po tayong na-measure na 202 millimeters of rainfall. So ang total na rainfall kahapon from 8 a.m. hanggang 8 a.m. ngay kaninang umaga is around 239 millimeters po. Ito po yung na-measure natin doon sa Science Garden PAGASA office. So, kung i-compare po natin yung kasi maraming nagko-compare sa Undoy at saka yung sa kahapon na nangyari. Ang Undoy po ay nakapagtala ng around 381 millimeters of rain in 6 hours. So kung i-compare po natin ito sa 6 hours na bumagsak kahapon doon sa Science Garden, it's only 202. So halos kalahati po yung dami ng ulan na binagsak po ng more than twice ang binagsak ng Undoy compared sa kahapon. Kung titingnan natin yung mga damages, medyo malaki pa rin po talaga yung sa Undoy. So yun lang po. Thank you.
2: Okay. Unang tanong mula kay Mari sa Lalili TV5.
6: GM Torre, magandang umaga po. Sir, the traffic yesterday was really terrible. Does MMDA consider now yung live streaming ng ating mga monitoring para magkaroon din po ng diskarte yung mga motorista kung saan mas magandang dumaan, especially kapag ganyan na flooded yung maraming areas?
4: Yes, thank you for that suggestion. We'll study that and let's see if we can live stream again the critical intersections and critical roads of Metro Manila during such emergencies. Yeah.
6: Sir, ano po yung considerations natin in deciding whether or not pwedeng i-live stream yung mga monitoring ng MMDA?
4: Well, may mga ang isa sa mga tinitingnan natin doon yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin. Pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan. Yeah. Yes, ma'am.
2: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
7: GM Torres, sir. Sinabi niyo po na yung pagulan kahapon was another test for the MMDA kung paano po tayo re-responde sa unusually heavy rains. Ano? Would you say that the MMDA passed the test?
4: We're still here, so I think we have passed the test. There's really nothing to celebrate about yesterday. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan, and we really commiserate with them. Nakikita namin sila sa command center, tinitingnan namin yung mga areas kung saan talaga may mga bottlenecks. Kaya nakapag-deploy kami nung gabi na, nag-deploy kami nung mga libreng sakay na MMDA organic buses na, dahil earlier in the day, nag-coordinate kami ng mga libreng sakay sa through the LGUs at sa mga resources ng iba mga agencies like the Philippine National Police. And then, we went on the ground. Kasama ko rito si Director Mark Navarro. Kahapon, ikot kami ng ikot sa mga problem areas. May dalang mga equipment at matulungan yung mga pinasok ng mga, especially yung mga eskwelahan, dahil may klase kahapon eh. So, andyan ang mga estudyante natin. Kaya, yun ang naging immediate response namin. Very malaking concern namin na talagang makauwi muna ang mga bata sa kanilang mga bahay ng ligtas. Kaya, really, ang nakita namin kahapon is there are lots of things that we have done. There are still lots of things that we can improve on. At kahapon pala, isingit ko na, baka makalimutan. Ang ating hotline 136 na merong service guarantee na 5 rings, talagang kahapon napuno kami dahil ang pinakamarami namang tanong, kung suspended ba ang color code, ang number coding. Kaya sabi namin, baka pwedeng sa ngayon, i-announce namin na pag number coding ang inyong query, pinaka-the best yan, puntahan nyo ang Facebook ng MMDA, Facebook page ng MMDA. Dahil real time po ang aming pag ganyang nasa active ang operation center, ay real time ang aming updating ng aming Facebook page. Pag may advisory, in 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. Pag nagsuspend kami ng number coding, 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. So kung may mga advisories kami, dyan lang. Ang ating 136, iwanan natin bukas para sa mga tawag muna ng emergency like na-stall lang sa sasakyan nyo, nagkabanggaan, or kailangan nyo ng immediate response, kailangan nyo ng ambulansya, or similar emergency situations.
7: GM, maintindihan nyo rin po siguro that there will be people who will disagree na you passed that test dahil marami po ang, I mean, it was miserable yesterday. How would you respond to that sentiment? Kasi ho, yung mga ganyang sitwasyon, people will look to government to save them from that misery, yes, and the saving will not come. Dahil yun nga po, kayo mismo hindi makarating sa mga dapat puntahan and all those limitations that we have. How do you address that sentiment from the public?
4: Naintindihan po namin yun at personal kong nakita kahapon yun dahil ako'y kahapon nasa Ligarda. Dala-dala ko yung patrol car ng MMDA, iikot kami doon sa may CEO at saka sa San Beda. Pinuntahan ko dahil pinasok ka ng umapo ang creek sa tabi nila at pinasok yung eskwelahan talaga. May mga more than 1 foot of water na sa loob dahil doon may mga mabababa silang mga areas doon. And on our way out, habang umiikot kami, yung sasakyan, kinatok nga ng mga estudyante. Sir, tulungan nyo naman kami dahil wala na, kanina pa kami rito, 4 na oras na kami rito, alauna pa, alas 4 na, alas 5 na. Wala pa rin kaming masakyan pa uwi. So we coordinated with the Philippine National Police to whom we thank na nagpadala ng isang back-to-back. Pero habang kami naghihintay, at napakatagal na aming paghintay rin, ano? Dahil una-una yung traffic lang, yung logistics ng pagpunta lun sa lugar is talaga napakatagal. Tamang-tama pa naman na habang naghihintay kami, may nabagok ang ulo ng isang matanda ron. Dumugo talaga ang ulo at napakabuti. Mayroong mga San Beda medical students na nandun na nag-stabilize ng pasyente at naitawag namin sa ambulansya na talagang ambulansya ay nag-deliver muna ng pasyente, nakarga niya bago pumunta sa amin. So talagang ganun ang situation natin kahapon. And I can really commiserate with the people affected dahil nakita rin namin personally at itong si Mark kahapon ay nasa UST naman. Ang kanyang sasakyan nga ay talagang pasang-awa rin sa baha dahil mga military trucks na aming dinala, yung mga malalaki nating mga trucks, plus ang mga buses. Dahil talagang, really, the flooding is, the raining is really unusual. It really caused floodwaters to accumulate on the streets. Kaya talagang tanggap namin yon. Sabi nga ni Sec Vince kanina, na talagang may masasabi talaga ang ating mga kababayan at talagang mababatikos talaga tayo. Dahil, syempre, kita natin, talagang marami pang mga areas na pwedeng ma-improve. But we did our best yesterday. Talagang lahat ng aming mga resources ay nakalabas. At ang mga tao namin ay nandyan sa kalsada hanggang maghating gabi. At personally, sinamahan ko nga ang mga tao natin sa Cubao doon sa last dispatch nung medyo mga naiwan na talaga yung mga last na mga kababayan natin na na-stranded na sa Cubao at wala na talagang masakyan. Kaya personally, dinispatch ko na yung mga natira nating assets sa MMDA.
7: Sir, sorry last. Nandito po kayo sa Malacanang ngayon. Tinatawag ko ba kayo ng Pangulo and what were his instructions to you?
4: Ang nagpatawag po sa akin si Secretary Claire Castro at ang instruction niya ay umaten ng ng conference ngayon.
7: So, hindi po kayo meeting ng Pangulo today? Walang meeting?
4: Hindi, wala po, wala po.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
8: Two pag-asa, sir. Sir, you said na expected magtutuloy-tuloy pa rin yung pagulan on the remaining days of the week. Based sa forecast natin, gaano po kaya kalakas ito? Yung volume of rainfall, possibly same ba as yesterday?
5: Yes, dahil nga dito sa ating dalawang low pressure area na malapit sa bansa, isa na sa West Philippine Sea, yung isa ay nasa extreme northern Luzon dito sa western part. Pero yung isa nga nasa yung tropical depression is around 3,000 pa naman kilometers sa east. So yun po yung wala pong sa ngayon, wala pong epekto. Yung dalawang low pressure area na sinasabi natin, ito po yung hatak ng ating habagat or southwest monsoon. Pero we are not expecting the same amount ng rainfall na binigay sa atin ni yung kahapon. Pero ang base sa ating data, no, tuloy-tuloy po yung pag-uulan na ito hanggang sa this weekdays.
8: And same area, sir, like Metro Manila?
5: Yes po, kasi habagat, so it will be affecting the western part of the country.
2: Sunod na tanong mula kay Anne Soberano, Bombo Radio.
9: GM Torre, good afternoon po. Anne po. Sir, ang tanong po ng mga kababayan natin dahil nga sa malawakang pagbaha kahapon dito sa Metro Manila, kung patuloy po ang paglilinis ng mga kanal at flood control efforts ng gobyerno, bakit pa rin po maraming bahagi ng Metro Manila ang mabilis na bahain? At ano po yung konkretong paliwanag dito ng MMDA? Thank you.
4: Well, aside sa explanation ng pag-asa, no? Kasi may Japanese study sa ating nung dinesign ang ating mga drainage systems, yung absorb ang capacity noon is nasa 235 mm for 48 hours, something like that. And nakita natin na yesterday is really unusually heavy, may unusually heavy downpour. Ang ating parang example lang yan, equivalent yan, yung sa isang lababo, pag ikaw ay naghuhugas ng pinggan, may gamit kang isang palanggana, open ang tap water, na umaapaw ang palanggana. So okay lang dahil ang bagsak lang ng tubig is galing sa grifo, na-absorb na na-i-drain. Walang tubig sa lababo kasi ang drainage ay kaya pa. Ngayon, nang tapos na ang paghuhugas mo, yung palanggana na itinapon mo, sa ganong kabilis ng paglabas ng tubig, natural na magkakaroon talaga ng standing water dyan sa lababo habang dinidrain ng ating ng drain ang tubig na yan. So, ganyan din ang nangyari kahapon. Napakabilis nung pagbagsak ng ulan na overwhelm ang ating mga waterways. Pero at the end of the day, yun nga, sa kanina, sabi ni Sec Vince, na sabi niya kanina, yung Araneta, G. Araneta at E. Rodriguez, mga 4-5 hours, nawala rin ang tubig kaagad na as compared to previous times na 24 hours bago mawala ang tubig. So, ang isang pamantayan na tinitingnan natin na sana ay maintindihan ng ating mga kababayan na ang test natin, ang how do we rate the efficiency of our drainage system is tatlong bagay. Una, yung extent ng standing water, ng extent ng pagbaha, kung gaano kalapad ang mga areas na binaha. Tapos yung taas ng baha sa areas na yan. At pangatlo is kung gaano kabilis ang pag-drain. So, doon natin tinitingnan na sana mas konti ang maapektuhan, mas mababa lang ang pinakamalalim na portion ng tubig, at pagkatapos dapat mas mabilis ang kanyang pag-drain. So, doon natin tinitingnan ang success or ang failure ng ating systems na ginagawa para sa mitigation ng floodwaters.
9: So, lessons learned, sir, kahapon. So, anong gagawin natin? Kung ganito po yung sitwasyon, ano po yung magiging hakbang ng MMDA para hindi na po ito maulit?
4: Yeah. As sinabi nga kanina ni Sec. Vince na may mga areas talaga na dapat i-studyhan talaga yung situation ng drainage systems. Gaya halimbawa ng nasa U-Belt natin sa Espanya na talagang sabi niya napakaluma na ng mga drainage system. So sa ngayon, ang immediate action namin dyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing water man, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos, pangalawa, siyempre, siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga pumping ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara para yung kanyang efficiency is optimal.
2: Sunod na tanong mula kay Junel Maribojo, UNTV.
7: Quick lang po sa pag-asa kay Sir Roy. Ilang araw na rin po tayong inuulan at may three weather system pa tayong minomonitor. Kailan po kaya mararanasan yung maaliwalas na panahon?
5: Base po sa data na mayroon tayo, we are expecting na the whole of August pa po. Medyo tuloy-tuloy po yung pag-uulan. Pero hindi naman ganong kalakas yun. We are just expecting na may mga rainfall episodes pa rin.
2: Eh, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na rin po natin pakawalan si Sir Badilla at Sir Nito. Balik tayo kay Yusek Claire.
10: Tanong po kay, okay ba? Kay GM, Nick Torre. Sir, nabanggit niyo po kanina yung hotline na 136.
4: Yes, ma'am.
10: At nabanggit niyo rin po na pwede po kayong, let's say, tumulong kung kailangan ng ambulansya.
4: Yes, ma'am.
10: Saan tong area lang po pwede na kayo makatulong?
4: Metro Manila, ma'am.
10: So kapag ka lumagpas na?
4: Pag may mga tumawag, ma'am, ay ini-entertain naman namin. Pagkatapos kung andyan sa directory at nandyan sa mga contact numbers ng kanilang kailangan ay nandyan, nako-coordinate naman namin.
10: Halimbawa lang, sir, kayo natawagan. Pero so definitely pag sa probinsya to, hindi na makokontak yung 136.
4: Nako-contact nationwide, ma'am, kasi landline yun, ma'am.
10: Ah, okay. So, halimbawa lang, sir, taga Mindanao ako. Halimbawa lang, ha? Tapos kinontak ko yung 136, magri-ring ba siya?
4: Magri-ring, ma'am.
10: Tapos may sasagot siya?
4: May sasagot.
10: Okay, kung halimbawa taga Mindanao ako, or taga, let's say, Davao City, kailangan ko ng ambulansya, pag tinawagan ko yung 136, makakapag-coordinate kayo sa iba?
4: Sa ngayon, ang preparation talaga namin, ma'am, ang mga contact numbers ng mga kino-coordinate namin is Metro Manila. Okay. Pero sinisimulan ko na rin na ang mga operators natin, ang command center, ay meron na rin coordination sa iba-ibang mga lugar.
10: Ano-ano yung pwedeng itawag na emergency sa 136, sir?
4: Essentially, ma'am, pag dito sa Metro Manila, talagang, yun nga, yung tula nga namin, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, limang minuto, kami ay nandyan. So, essentially, nandun sa, kwan, pag may aberya sa daan, whatever is the aberya, na-stall, nagkabanggaan, may mga emergency na nakita natin, may nabangga or kailangan ng ambulansya. So, we can respond on those matters.
10: Halimbawa, isang nanay o isang magulang nasa bahay nila, tapos may emergency sa bahay nila, let's say merong nakapasok na magnanakaw, pwedeng tumawag sa inyo?
4: Yes, ma'am. We can actually, pag natanggap namin ang mga ganyan, itinatawag namin sa police station. Yes, we can call the police station to respond on those situations.
10: Pero pag tumawag kayo sa police station, mismo sa diretso or 911?
4: Pwede. Una namin, ma'am, syempre priority ang 911. Mm. Tapos kung hindi namin, halimbawa, for whatever, kung andyan ang, kasi meron din kaming directory, diretso sa police station din.
10: Okay. So, sir, in other words, halimbawa kailangan na ambulansya, pwede naman, kasi syempre kailangan ng tulong ng tao, pwede naman tumawag sa dalawa?
4: Yes. Okay. Opo. Ang MMDA kasi, kung halimbawa, nasa areas of jurisdiction namin, the 10 regional roads and the 6 circumference roads of Metro Manila, essentially the major roads, nakakapag-dispatch kami ng road emergency group, merong ambulansya yun, ma'am.
10: Yan. So in other words, pwedeng tumawag sa hotline na dalawa, 911
4: or
10: 136.
4: Yes, ma'am.
10: Okay po. O yun. Maraming salamat kasi para mas marami tayong matawagan na pwedeng magbigay sa atin ng tulong.
4: Yes, ma'am.
10: Salamat po.
4: Thank you, ma'am.
10: Muli, maraming salamat. MMDA GM Nicholas Torre III and of course kay Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services Sir Roy Badilla. Maraming salamat po. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, kung kinakailangan, magtatrabaho kahit na may bagyo. Hindi tinatalikuran ang tungkulin sa tao para lamang sa isang konsyerto at itatago na lamang ang ginawa pag nalantad na sa publiko. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.

0: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Una sa ating balitang probinsya, bloodletting activity, advokasya ni Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon, Assistant Secretary Ana Carmela Ventura Remejo, upang makatulong sa mga kababayan sa Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
1: Agdagop iti talo gasot o patapulog itwa na giti successful blood donors weno katukad iti 153,900 milliliters iti dara anaukon iti nasiangkat agi blood save lives bloodletting activity iti iliti Vintar. Dadigit na surugan pay iti target at talo gasot na giti blood donors ngay munan ngayon nakurak ni Assistant Secretary Ana Carmela Ventura Remijo iti Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon kadwana ti Philippine Red Cross Ilocos Norte Chapter LGU Vintar kendaduma pay a grupo. Segon kini Assistant Secretary Remijo, may sa iso na idi a recipiente iti dara para iti blood transfusion ngem da ito'y metentirason a nagisayangkat kadigiti bloodletting activities kas advokasya na a makatulong kadigiti umili. Inayon ni Asik Remijo, ababayan iti na idunara dara ket makaisalbar iti biag. Suportaran met ti lokal a gobyerno iti iliti Vintar dagiti may sa isayangkat a bloodletting activities tapno at adupay nga umili dagiti matulungan. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Rani mula Ilocos Norte, dumako naman tayo sa La Union. Empower Strategies isinusulong para sa mas mahigpit na smoke at vape free policy sa bayan ng Baknotan sa La Union. Para sa kabuang ulat, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
3: Papigsaan ti lokal gobyerno ti Baknotan La Union ti implementasyon dagiti polisiya para iti nataltalged ken smoke and vape free community nang runa para iti proteksyon dagiti agtutubo. Nangay iti empower in action empowering local leaders and enforcers training adi narayan da Mayor Divine Fontanilla ken Vice Mayor Francis Fontanilla kamang ti sangguniang bayan lokal nga opisyal panakabagi iti linteg ken da dumapay a partners. Panggap ti nasawa panagsanay ang mapapigsa ti kapasidad dagiti lokal a leader ken enforcers iti panangipatongpal iti tobacco and vape control policies. Napagsasaritaan na iti epekto iti panagsigarilyo ken vaping iti salunat. The World Health Organization uno WHO Framework Convention on Tobacco Control ken nagiti estrategiya iti empower kas giya para iti adada nga epektibo panakipatongpal panagtungpal iti patakaran ken panagplano iti panagtignay. Impaganatget ni Mayor Fontanilla iti kinapateg iti panagtipon iti regulasyon ken edukasyon. Tapno masalakniban nagiti Baknotenians partikular dagiti agtutubo manipo diti piggad ti panagosar ti tabako ken vape. Naisengka tinasaw nga aktividad baben ti panagitinulong ti smoke free La Union PNBI ken Provincial Government of La Union kas pasad ti panagregat amang papigsa kadagiti addang ti panangkontrol iti tabako iti provinsya. Agtultuloy ti panangiduroas ti Baknotan kadagiti addang agturong iti nasalunat awanan asok ken awanan ti vape a komunidad. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Albert mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Department of Social Welfare and Development Region 8 nakapagtala ng higit sa 1,000 panibagong benepisyaryo ng Social Pension Program. Higit 6,000 individual patuloy na pinoproseso. Ang kabuang ng balita, iahatid sa atin ni Dayan Camplon mula Radyo Pilipinas Borongan.
4: Padayon nga ginuduso ang Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 8 ang mas epesyente nga epektibong pagpilihan mga benepisyaryo ano Social Pension Program for Indigent Senior Citizens or SPISC pinaagin paggamit han Community-Based Monitoring System or CBMS. Kung mabasihan na pagpilihan mga kwalipikado nga senior citizens yan ang ikaduha nga semestre hantuig 2026. Hapag kayo na ada 1,271 mga bagong benepisyaryo ang aprobaran batch 1. 2021. Samtang sobra 6,000 pa ang potensyal nga beneficiaryo, gikan na batch 2 na dat na proseso. Nga nagpapadayon naman ang validation ng mga ngara na parahan batch 3 base listahan nga nakuha gikan sa CBMS. Pinaagyan mga sistematiko, transparent nga na data-driven nga proseso ang pagpilin mga beneficiaryo. Padayon nga ginsisiguro ang DSWD nga ang Social Pension Program, inigahatag ang mga kwalipikado nga mas na inginahanglan ng mga senior citizens kung makaparate iton panuyon hini nga mapaupay iton kalidad han kinabuhi han mga beneficiaryo. Tikang Didia Syudad han Boronggan, Dayan Kamplon para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Dayan mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Digital Local Government Unit ng Bayan ng Malitbog sa Southern Leyte mas pinalakas sa pakikipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology. Para sa kabuang ulat, narito si Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod.
5: Nagkahiusa ang lokal nga kagamhanan sa Malitbog, Southern Leyte o ang Department of Information and Communications Technology sa pagpahigayon sa usa ka espesyal nga orientasyon kabayan sa Philippine National Public Key Infrastructure o PNPKI og enrollment sa digital signatures kanitong Agosto 11 tuig 2026. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa kaalam sa mga kawani kabayan sa digital security, authentication og luwas nga mga online transactions aron nga mas mapadali og mapalig-on ang kasiguruhan sa mga serbisyo sa gobyerno. Nagsilbing mga bisitang resource speakers sa maong aktibidad sila si Information Officer 3 for PNPKI nga si Diana Dilima og PDO 2 og Tech for Ed DTC Manager Matea Frecci Navora. Pinaagi nining padayon nga pagtambayayong sa DICT, nagpabilin ang pasalig sa LGU Malitbog sa pagpatuman og mas moderno, luwas og kasaliligan nga digital system para sa tanang lumulupyo.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Ruel mula Leyte, baling naman tayo sa Antique. Sustainable Livelihood Program Association sa Antique nakatanggap ng 900,000 piso mula sa Department of Social Welfare and Development Region 6. Para sa detalye, nagbabalita si Mary Ann Grace Enyeta o Erenyeta ng Radyo Pilipinas Iloilo.
7: Nag-release ang 900,000 pesos nga assistance ang Sustainable Livelihood Program o SLP sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Sirac Balangaw Association gikan sa Barangay Igbalangaw, Bugasong, Antique. May 30 ka miyembro nga pantawid pamilyang Pilipino program o 4-piece beneficiary ang nasambit nga SLPA. Pag-ausaron sang asosasyon ang pondo para sa pagtukod sang laundry shop project agud may income ang mga miyembro. Nagpabutyag naman si Bugasong Municipal Mayor Victor Condes sang iya suporta para sa kadalagan sang implementasyon. Yara sa pag-release ang pondo, sanday SLP Provincial Monitoring and Evaluation Officer Ronald Comeros, Monitoring Project Development Officer Aileen Denosta, kag Implementing PDO Jake Yonela. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Arañata para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon na bahagi ng Cobra Anti-Venom sa mga provincial hospital upang mas marami pang buhay ang maisalba. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Cocoy Medina mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
8: Giapod-apod sa panggamhan ng probinsyal sa Bukidnon, pinaagi sa Provincial Health Office ang 60 ka-ampyol sa purified anti-venom vaccine sa mga provincial hospital sa lalawigan. Ang Bukidnon Provincial Medical Center ang nakadawat og 20 ka mga ampyol, samtang ang Bukidnon Provincial Hospital Maramag, 25 ka mga ampyol. Bukidnon Provincial Hospital San Fernando, 5 ka mga ampyol o ang Bukidnon Provincial Hospital Malitbog na 10 ka mga ampyol. Tumong sa pag-apod-apod sa maong anti-venom vaccine nga adunay igong supply sa mga provincial hospital aron mas daghan pa ang kinabuhi o maluwas, labi na niadtong napaakan sa kubra. Base sa dato sa FIDMO, mukabat na sa 27 ka mga pasyente sa milabayng tuig. Ang nalugwayan human nadabatan sa mao nga vaccine. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Kukoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Kukoy mula Bukidnon. Kambyo naman tayo sa Zamboanga. Pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte naglabas ng schedule para sa pamamahagi ng bigas sa iba't ibang bayan. Para sa detalye, narito si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
9: Nagsugod na ang pag-apod-apod og bugas ubos sa LGSF Falgo Rice Project sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Gipanguluhan kini sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO isip kabahin sa programa sa gobyerno alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa Leon B. Postigo, nagsugod ang distribusyon alas 9 sa buntag gahapon sa Municipal Gymnasium diin mukabat sa 1,712 ka mga panimalay ang nakadawat sa bugas. Samtang, sa Gudod, nagsugod ang distribusyon alas 10 sa buntag sa Barangay Miampik alang sa 545 ka mga panimalay, aduna usab ikaduhang distribusyon ala una sa hapon sa Barangay Banwangan. Ipahinumduman ang mga kwalipikadong benepisyaryo nga muadto sa ilang gikatakdang lugar sa hustong oras ug magdala og balido nga government issued ID aron masiguro ang hapsay ug organisadong pag-apod-apod sa bugas. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Bless mula Zamboanga, dayo naman tayo sa Lanao. Bayan ng Marantao sa Lanao del Sur, ipinagmalaki ang mga natanggap na parangal sa Prime 2025 ng Ministry Social Services and Development. Para sa Kabuang Ulat, nagbabalita si Nadif Haji Nabel mula Radyo Pilipinas Marawi.
10: Ipinagmalaki ng Municipality of Marantao ang mga natanggap nitong parangal sa Prime 2025 o Programs Recognition on Implementation, Merit and Excellence ng Ministry of Social Services and Development o MSSD na kumikilala sa mahusay na pagpapatupad ng mga programa at dedikasyon ng social service workers sa Lanao del Sur A. Kabilang sa mga parangal ng Marantao ang Best in Gulayan sa Barangay, Proactive Municipal Action Teams, Best in Pugay Tagumpay at Best in Youth Development Session, gayon din ang Special Recognition bilang Partner LGU sa pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Lanao del Sur A. Pinarangalan din ng mga social service workers ng munisipyo katulad ni Rohanida S. Ramos bilang Proactive Municipal Welfare Officer, sina Zinaida Ping Madali bilang Proactive Municipal Link at Team Leader, Safia B. Madid bilang Proactive Municipal Link at Assistant Team Leader, at Jamayra D. Sumpingan bilang Proactive Municipal Link at System Coordinator. Binigyan din ng mga pakilala bilang Proactive Municipal Link sina Amera P. Amrudin, Norhamida A. Bayabaw at Johaira A. Saidali. Kinilala naman si Hata Kunding bilang Proactive Municipal Bookkeeper at tumanggap ng Grammy Graduer at All Stars Princess Awards. Si Rohaima P. Haji Usman ay pinaranganan bilang Proactive Municipal Social Welfare Assistant. Samantala, tumanggap ng Loyalty Awards sina Safia B. Madid, Zinaida P. Madali at Asnia Ardisuma para sa mahigit 10 taon nilang paglilingkod bilang Municipal Links. Sa Prime 2025, kinilala ng MSSD ang mga individual na programa at partner LGUs na nagpakita ng dedikasyon, mahusay na pagpapatupad at malasakit sa serbisyong panlipunan. Isang tagumpay na pinagmamalaki ng Marantao at magsisilbing inspirasyon sa patuloy nitong paglilingkod sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino
11: para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa palatuntunang Warm Heart. At syempre, napapakinggan nyo pa rin po kami sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yes, at syempre, ito na naman po ang ating programang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page sa pamamagitan po ng ating Facebook live streaming at napapakinggan din po sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede po kayong mag-download ng Evox PBS receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre ay mas pinalakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan ng ating mother agency, Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Dahil ang mga English program po natin at Filipino program ay mapapakinggan na sa shortwave radio. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa shortwave frequencies na 12.02 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At syempre ang mga programa po sa Radyo Pilipinas World Service, particularly ang Warm Heart ay nire-replay din po para sa mga listeners sa local, no, Metro Manila sa pamamagitan ng ating sister station, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Dito po yan sa Metro Manila. Okay, so Steph, ano bang pag-uusapan natin today at sino ang ating makakapanayam?
1: Siyempre, bilang bahagi ng ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service na i-cater ang interest ng ating mga overseas Filipinos, lalong-lalo na sa sitwasyon ngayon sa Middle East, ay ating makakasama dito, no, muli dito sa ating himpilan, no, ang Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at siya rin po ang opisyal na tagapagsalita ng DSWD. Walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao para sa topic na psychosocial services para sa mga repatriated OFWs na galing sa Middle East. ASEC Dumlao, welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga, Steph and Bea. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Maraming salamat po, ASEC, sa pagpapaunlak. Alam namin, it's a Sunday, so I think it's a family day for you sana, pero maaga po namin kayong inistorbo. Thank you po sa inyong time. So sige, simulan na po natin ang una po naming katanungan, ASEC. Kumusta po yung ating mga kababayang overseas Filipino worker na na-repatriate mula sa Middle East in terms of psychosocial services po?
2: Well, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa DMW, gayon din sa OWAT, iba pang ahensya ng pamahalaan. Nang sa gayon ay yung mga kaukulang tulong ay naipapabot natin sa mga repatriated overseas Filipino workers. On the part of the DSWD, patuloy po kami na nagbibigay ng psychosocial first aid sa ating mga kababayan na umuwi mula sa Middle East. Sa pamamagitan ng pag-deploy namin ng mga social workers sa ating pong mga airports na sinasalubong at nabibigyan nga po sila ng agarang intervensyon upang matugunan and of course maibsan yung trauma na kanila pong nararanasan sa gitna ng kaguluhan sa Middle East.
0: Mm-hmm.
2: So yung ganitong intervention kasi very critical upang matiyak natin na maging kalmado and mabawasan yung sintomas ng stress tulad ng naranasan nila sa Middle East. And sa pamamagitan din ng psychosocial first aid, maaring matulungan yung ating mga overseas Filipino workers na hindi po lumala yung nararanasan nila na stress na maaring mauwi sa post-traumatic stress disorder kung hindi ito mabigyan ng agarang intervention.
1: Asek, meron po ba kayong datos no ng mga sumailalim na repatriated OFWs sa psychosocial services po ng DSWD?
2: Well, umabot na po sa mahigit 1,200 na overseas Filipino workers ang nabigyan po natin ng initial psychosocial first aid. Isinagawa po yan ng ating mga social workers ano sa mga airports nung dumating po itong mga repatriated overseas Filipino workers. Out of the more than 1,200 na mga nabigyan nga natin ng psychosocial first aid, more than 800 ay repatriated dahil sila ay humingi ng tulong upang makauwi po sa ating bansa. Samantalang mahigit 400 naman ay yung mga stranded na mga overseas Filipino workers na naantala sa airport dahil nga po sa travel restrictions.
0: Okay. And Asek, dito po sa mga binigyan po ninyo ng psychosocial first aid, ano-ano po yung unang-unang ginagawa ng DSWD by the time na makalapag po sila sa airport? Paano po yung process?
2: Well, pagdating po nung mga overseas Filipino workers natin na repatriated from the Middle East, tayo po sa DSWD ay again in coordination ano in partnership with DMW, OWA, gayon din ng DOH ay agad na sumasalubong po sa ating mga overseas Filipino workers. May ginagawa tayo na salubong sa kanila. Unang-una upang ginagawa natin actually to sa utos ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na nabibigyan nga ng agarang tulong at intervention yung ating mga overseas Filipino workers na umuwi mula sa ibang bansa. So sinasalubong po natin sila sa airport, binibigyan ng suporta, ng tulong, at upang maramdaman din nila yung malasakit no, ng ating pampamahalaan. And then dun sa holding area, yung mga overseas Filipino workers natin ay nilalapitan po at kinakausap ng ating pong mga social workers. Siyempre, kinukumusta yung kanilang kalagayan and then ina-assess na rin po sila para matukoy kung ano yung kaukulang intervention na maaari nating maipaabot sa kanila. Mahalaga kasi yung kwentuhan, ano, yung kumustahan because that establishes rapport. Hindi po lahat ng mga overseas Filipino workers ay handa at bukas na makipagkwentuhan o i-mention na yung kanila pong pinagdaanan because to some, ano, hindi madali ang mag-disclose nung emotional distress o yung emotional na pinagdadaanan. Kaya mahalaga yung kumustahan na isasagawa ng ating pong mga social workers. So that's the first thing that we do when the overseas Filipino workers who have been repatriated arrive at the airport.
0: Okay.
1: Ito naman po, Asek. Ano-ano pong mga mental health condition ang karaniwang nasusuri po no, mula dito sa mga repatriated OFWs?
2: Actually, yung ating pong mga social workers, hindi sila nagbibigay ng mental diagnosis ano. Nais nating linawin na yung pagsusuri ng mental health condition ay ginagawa ng mga medical experts. Kaya po merong team din ang Department of Health na nandoon kasama po natin sa airport nang sa ganon ay mabigyan ng karampatang medical attention yung mga overseas Filipino workers na nakakaranas ng mental health problems o matinding trauma dahil sa crisis na pinagdaanan nila sa Middle East. Ang ginagawa po ng DSWD, particularly our social workers, ay nag-a-assess at ino-observe po yung kanila pong behavior, tinitingnan kung meron bang mga red flags, kagaya ng sobrang tulala o hindi makausap ng maayos. Mm-hmm. Kaya ito yung sinasabi ko na the first thing that we do is we do kumustahan with them kasi nga we establish rapport and then kapag may mga na-observe tayo na mga pagkabalisa nila o yung sobra yung pag-iiyak nila, that's the time na rini-refer natin sila sa mga psychiatrists na kasama po ng team ng Department of Health. Yun po kasi yung tinatawag natin sa social work na case referral pathways. Mm-hmm. So nakita po natin doon sa initial assessment na matindi yung pagkabalisa o sobra na yung kanyang pag-iiyak, talagang matindi na yung pinagdadaanan, we refer them to our partners from the Department of Health.
0: Okay. Asek Dumlao, how about yung follow-up natin? Kasi although meron nga po tayong isinasagawang kumustahan or kumbaga initial, yun nga, first aid, psychosocial service, pero meron po ba kayong ginagawang follow-up? For example, kasi umuuwi sila sa kani-kanilang mga provinces. So how about yung emotional support ng mga OFW na nakauwi na sa kani-kanilang probinsya together with their dependents or family? Ang DSWD regional offices po ba? Meron po tayong kumbaga follow-up checking or monitoring sa kanila?
2: Yes, that's correct. Kasi ang pagbibigay natin ng tulong ay hindi lamang po natatapos sa airport. Sabi ko nga kanina, no, meron tayong mga referral services bahagi ng ating case referral pathways kasi kinakailangan nga na masubaybayan o mamonitor itong mga overseas Filipino workers, lalo na kapag sila ay nagsiuwi na sa kanilang mga probinsya. So kami po sa DSWD ay nakikipag-coordinate sa aming pong mga field offices upang sila yung patuloy o magsagawa ng monitoring nung mga umuwi na mga overseas Filipino workers. Nagsasagawa rin sila ng assessment nang sa gayon matukoy natin kung ano pa yung karagdagang tulong na may-ari nating maipabot sa kanila kasi marami dyan, baka ayaw na rin pong bumalik sa Middle East. So, ini-explore din natin yung ibang mga programa na maaari nating maibahagi po sa kanila once na nandun na po sila, nakasettle na sa kanila pong mga probinsya.
1: Ito naman po, Asek, nakita po kasi natin na may mga kasamang bata o dependents ang mga repatriated OFWs po natin. Meron din po mga hiwalay na psychosocial support para sa mga anak nila na nakasaksi rin ng kaguluhan po sa Middle East?
2: Well, yes. Sa DSWD po kasi, holistic yung pong ating pong mga interventions na hindi lamang po sa isang individual ano, nakafocus, pagkos doon sa buong pamilya. Kaya kinukumusta din ng ating mga social workers, yung mga anak ng mga overseas Filipino workers at that point, ano, o tuwing sinasalubong natin sila. Makikita nyo po, meron ding mga ibang mga interventions para sa mga bata, halimbawa mga pagsasagawa ng mga

0: kasama na noong pong kanilang mga magulang. Kasi sabi ko nga, comprehensive eh, yung ating interventions, ano, hindi buo and holistic din yung ating pong pagtugon sa kanila. So, aside from the art therapy na ginagawa natin sa airport, binumonitor din natin hanggang sila ay makauwi. Nang sa gayon, matiyak natin na maayos yung kanila pong kalagayan.
1: Okay. All right. Asek, eto naman po, ano po ang ating mensahe sa mga kababayan nating nandoroon sa Middle East na perhaps worried or concerned na pag umuwi sila sa Pilipinas ay baka wala po silang madatnang trabaho o tulong dito sa ating bansa?
0: Gaya nga po ng nabanggit ko sa utos ng Pangulong Marcos Jr., na tiyakin na lahat po ng tulong ay maipaabot natin sa mga repatriated overseas Filipino workers. Ang DSWD po katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalan kagaya ng DMW, OWA, DOH ay nagpuspusan ang koordinasyon at pagtutulungan. Nang sa gayon, maibigay natin yung kaukulang tulong po sa kanila. Hindi po nagtatapos sa psychosocial first aid ang ginagawang tulong ng DSWD. Sabi ko nga, merong mga assessment na ginagawa ang ating pong mga social workers para matukoy yung kaukulang intervention o tulong o karagdagang tulong na may maaari nating maipaabot sa mga kababayan po nating umuwi mula sa Middle East. So may mga programa tayo kagaya ng Assistance Individuals in Crisis Situation, yung Sustainable Livelihood Program, para naman na magkaroon sila ng pampuhunan kung nais nilang magtayo ng sariling negosyo o tulong naman sa paghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng skills training at tulong sa pagpoproseso ng mga pre-employment requirements. Sa ilalim kasi yan ng Sustainable Livelihood Program kasi we have two tracks. First is the Micro-Enterprise Development Track and the Employment Facilitation Track. So, ang mensahe po natin sa ating pong mga overseas Filipino workers at gayon din sa kanila pong mga pamilya, bukas po ang DSWD sa ilalim ng pamumuno ng aming butihing sekretary Rex Cachalian upang tulungan kayong makapag-umpisa muli. Kami po ay narito para po sa pangangailangan ninyo and huwag po kayong mahiyang lumapit o tumawag sa aming pong mga tanggapan. Nang sa gayon ay maipaabot po namin o ma-address din po, makatulong po kami na ma-address yung pong mga suliranin na kinakaharap po nyo bunsod nga po na naging epekto ng kaguluhan sa Middle East. Okay. So again, ang DSWD po patuloy na magpo-provide ng maagap at mapagkalingang serbisyo sa ating pong mamamayang Pilipinas.
1: Okay. Maraming maraming salamat po, Asek Irene, sa inyong oras at sa pagbabahagi po ng serbisyo ng DSWD sa ating mga repatriated OFWs. Thank you, Asek, and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat. Magandang umaga.
1: Magandang umaga. Okay, yan po si Asek Irene Dumlao, ang opisyal na tagapagsalita at Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magbabalik po ang programang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan.

0: ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
4: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
3: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
5: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang!
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman!
7: Attitude of gratitude.
8: Gratefulness.
9: Joy.
8: Appreciation.
9: Attitude of gratitude.
10: Nagbabalik ang palatuntunang Warm Heart dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, kami po ay inyo napapakinggan at napapanood pa rin sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. At sa audio streaming o online radio, gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, i-download nyo na ngayon na sa inyong Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre, ipinagmamalaki namin na sabihin sa inyo na mas malawak at malakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng ugnayan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media dahil napapakinggan na rin po tayo sa Shortwave Radio. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.640 MHz. 765 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 AM hanggang 4:30 AM mapapakinggan naman sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At syempre, ang programa pong Warm Heart ay nire-replay din po sa ating sister station, ang Radyo Magazine, 1278 kHz, na napapakinggan din po dito locally sa Metro Manila tuwing Sabado at Linggo, 1 PM hanggang 2 PM. So kung na-miss nyo po ang ating full episode for Warm Heart dito sa Radyo Pilipinas World Service, pwede nyo po mapakinggan ang mga replays nito tuwing Sabado at Linggo, 1 PM to 2 PM sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Oh, alive na naman po ang comment section. Yes. Steph, go ahead.
7: Oo, kasi nag-comment regarding our topic kanina.
10: Okay.
7: Oo, yung ating naging panayam kay Asek Dumlaw ay nag-comment ang ating taga-subaybay na si Marco Polo.
10: Kilala natin to.
7: Oo, kilala natin to. No? Pero syempre di na natin sasabihin kung sino ba talaga siya.
10: Para manood din kayo.
7: Oo. Ang sabi niya, tatlo-tatlo pa ang comment niya regarding this. No? Sabi niya, mabuti na lang po at may DSWD na handang tumulong sa ating mga repatriated OFWs. Ayan, tapos siguro may sinasabi si Asek kanina, no? Kasi ito sabi niya, I agree po, Asek.
10: Talagang
7: may pagsang-ayon itong si Marco Polo.
10: We agree din po.
7: Oo. At syempre, bukod dyan, sabi nga ni Marco Polo, thank you for assisting our OFWs, Asek. Mm-hmm. Ayan. Grabe, aktibong-aktibo si Marco Polo this Sunday, no?
10: Yes. Maraming salamat po sa pag-subaybay sa palatuntunang Warm Heart. Maganda po yung topic natin kasi talagang para po sa ating mga overseas Filipino workers. Oo. Kasi ang focus po natin lagi, syempre yung mga financial assistance, livelihood assistance, pero dahil ang Warm Heart po ang advocacy natin dito ay mental health awareness and education, nakatutok naman po yung ating pagbabahagi ng impormasyon sa kung ano naman po ang ginagawa ng pamahalaan para doon sa pagtugon sa mental health concerns ng ating mga overseas Filipino workers galing sa Middle East, dahil syempre iba rin yung experience na makasaksi ka ng isang talagang bombahan, 'di ba? Hindi 'yon biro. At marami pong nagsasabi na posibleng magkaroon ng PTSD or meron silang stress or merong trauma. So, ano ang ginagawa ng pamahalaan doon? Syempre, sabi ni Asek Irene kanina, meron talagang mga psychosocial first aid na binibigay ang DSWD, and at the same time, yung pagda-diagnosis na siguro and other treatment, yung Department of Health naman, sabi niya kanina, yung nakatutok doon. Okay, so moving on dito sa talagang ating pag-uusapan dahil ito po sa puntong ito ay ipinasok na natin yung ating attitude of gratitude. Ipagpapasalamat din naman natin itong mga tulong, no, para sa ating mga repatriated OFWs. But we will still share pa rin po ang ating mga reflections and insights for the week, no, para sa ating attitude of gratitude. Pero bago natin yan ibahagi, ay tutulungan tayo ni Steph doon sa kanyang mga tanong para makapag-facilitate ng grateful heart.
7: Ayun. So, ang una dyan ay what happened today? That was good. Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim po dyan ay what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Ang pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-apat, what can I celebrate today?
10: Ayan. Yan. Okay, Steph. So, ano ang ating sharing for today?
7: Ayun. Siguro, dun sa unang bahagi ng aking sharing, may kinalaman pa rin ito sa topic natin kanina, no? Mm-hmm. Kasi, before, yung aking father ay nasa United Arab Emirates.
10: Ay, oo. Totoo. Nakwento ni Steph yan. Sige,
7: go. Before. Siguro, not to invalidate yung, syempre, yung ibang OFWs, no? Kasi, syempre, ngayon pa lang talaga sila nagsisiuwi dito sa Pilipinas. Pero yung sa case ko kasi, ano pa ako eh, siguro mga early 20s ako, nakauwi na siya dito talaga, permanently, no? And siguro yung masasabi kong yung part na thankful ako is wala na siya doon nung nangyayari lahat ng to. No? Kasi kung nandun siya, siguro, syempre, yung buong family namin ay mag-aalala din, no? Pero I still feel, no, bilang bahagi ng Radyo Pilipinas World Service, ay nararamdaman ko pa rin talaga, no, yung pag-aalala ng mga families ng ating OFWs, no? Siguro dahil sa mga past interviews natin na puro nakatutok sa Middle East. Kaya kahit papaano, no, although wala na talaga ako dun sa sitwasyon na ako'y mag-aalala sa isang kaanak na nasa Middle East, pero nararamdaman ko pa rin yung masasabi na anxiety and all kasi yung pakikipag-simpatsya mo nandun pa din eh. Kasi once at one point sa buhay ko, meron din akong malapit sa akin na nasa Middle East. At just to share, no, bukod sa dito ako nag-OJT, no, sa Radyo Pilipinas World Service, no, isa sa mga naging drive ko noon, no, kung bakit ako napasok dito, no, for hopefully for good, ay syempre dahil sa aking father na former OFW. So I guess thankful ako in a way na siya ay nandito na, no, nung bago pa man ng ano. Pero at the same time, nakikiano pa rin ako. Kumbaga, may empathy pa rin ako, no, towards the other OFWs. Kasi yun nga, no, kahit wala ka na dun eh, syempre pagka naririnig mo yung mga balita, nakaka-interview ka ng mga OFWs din sa iba mong programa and also the embassies and yung DMW. Syempre pag makakarinig ka, mapapaisip ka din na what if, paano kung sa case ko, no, paano kung nandun pa yung tatay ko sa UAE, nasa sa Dubai siya noon eh, 'di ba? Doon sa Dubai talaga yung
10: inaano ngayon.
7: Inaatake talaga sa na part ng UAE. Mapapaisip ako na puro may what ifs ako, no, regarding doon. Kaya kahit papaano talaga ay naalarma din ako sa mga balibalita and I'm just kumbaga hopeful ako, no, sana matapos na itong lahat ng to kasi knowing na ang dami nating kababayan na nasa Middle East, no, kumbaga malaking concentration ng ating OFWs ay nasa Middle East, kaya talagang we hope and we pray, no, bilang tayo ay nandito sa istasyon na talagang nag-cater sa interes ng ating overseas Filipinos, no, we hope talaga na magkaroon na, no, ng world peace, no, hindi lang naman sa part ng Middle East, no, kasi ang dami, meron pang
10: Ukraine and Russia.
7: Yes. O may mga hindi pa natatapos na sigalot and hopefully, no, makita ng, of course, the world leaders, no, makita nila na ano ba yung nagiging epekto ng mga ganitong klaseng kaguluhan, no. Syempre, not for the personal interest of their countries, no, kundi maging dun sa mga foreign nationals, no, na naiipit dun sa kaguluhan. So that's the first part, no, ng aking sharing dito sa Attitude of Gratitude. At yung pangalawa naman, kasi itong dito nung ako'y nag-day off, no, eh, syempre napadpad na naman ako sa Marikina, no? At nataon, nailibre na naman kami ng aking ninong.
10: Kayo ng lola mo.
7: Yes, syempre, no, thankful for the good food, yes, hearty meal. Pero above all, ako yung nagpapasalamat talaga sa ninong ko. Kasi yung ninong ko na yun, mula pagkabata pa lang ako, ay siya na talaga yung tumutulong sa akin. No, maging sa aking expenses nung college. No. Hindi lang ako scholar noon ng gobyerno, scholar rin ako ng aking ninong. Kaya very thankful ako kasi masasabi kong isa siya sa mga pinaka mahalagang tao no sa journey ko ngayon. Of course, aside from my parents, no, aside from my grandparents, no.
10: Mm-mm.
7: And yung aking friends and colleagues. And syempre, ako'y thankful sa aking ninong na talaga namang very supportive sa aking mga endeavors and syempre pati sa aking appetite. Ayan, supportive siya. Ayan. So, maraming salamat, Ninong. Sana mapanood mo ito.
10: Oo,
7: no?
10: Mapapanood niya yan. Hindi niya mapapanood, i-curate natin at ipapadala natin sa kanya.
7: Oo, maraming salamat sa'yo. So, yun ang aking sharing
10: yes,
7: dun sa Steph. Attitude of Gratitude.
10: Okay, susugan ko lang yun kasi nabasa ko rin ito. Akmang-akma doon sa sharing ni Steph. Appreciate the people who make an effort for you, sabi. Right now, we are all busy trying to do better in life, focused on our hustle and dealing with struggles, often forgetting the people around us. That's why when someone makes an effort for you, be grateful. People like that are rare in this phase of life. Ayan. So, yan, in relation to Steph na pagpapakita ng kanyang appreciation sa mga taong nakapaligid sa kanya. Good food and good company ang nangyari kay Steph sa kanyang day off.
7: Tama.
10: It's a good food, good company. So, na-appreciate natin yon. So, yan, oo, tama yon. Kasi, lahat nga naman tayo busy. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Minsan, self-absorbed tayo, no?
7: Oo.
10: Parang yung sarili lang natin yung iniisip natin kasi may mga problema tayo, ganyan, na nakakalimutan natin yung ibang tao, yung mga simpleng bagay na ginagawa para sa atin ng ibang tao na sila man din ay meron din silang pinagdadaanan, ano? So, yung mga bagay na ganoon, ipinagpapasalamat natin. At syempre, doon din sa part kung saan si Steph ay nag-share tungkol sa kanyang father na nagtrabaho before sa Middle East, no? Na sabi niya, grateful siya na yung mga ganong experiences parang nakapagpatuto sa kanya kung paano mag- empathize
7: Mm-mm.
10: sa iba na ganoon naman ngayon yung pinagdaraanan. Kasi yung husband ko, actually, OFW po siya. So, yung mga ganoong bagay ay nakaka-relate din ako. Ang ipinagpapasalamat ko naman po ay hindi naman po sila pinababayaan. I-relate ko na rin po doon sa impormasyon. Actually, it's a disinformation na pinakakalat sa social media na meron daw pong discrimination pagdating sa protection
7: yes.
10: among foreign nationals na nasa ibang bansa. For example, yung sinasabi nilang kaya daw yun nga namatay si Mary Ann de Vera mm-hmm. dahil hindi siya pinapasok sa bomb shelter, which is binabulaan na po ng isang official,
7: yes.
10: Particularly ng ating Philippine ambassador to Israel,
7: yes.
10: si Mendiola,
7: yes.
10: si Ma'am Eileen, Ambassador Eileen Mendiola. Sinabi na po niya na hindi po yun totoo kasi sa Israel, meron talaga silang batas kahit saan ka pumunta kapag merong emergency alert na may paparating na missile at i-intercept na nila yon, kakatok ka kahit saan pinto ka malapit at pagbubuksan kanila at papupuntahin isasama ka sa bomb shelter. Yung ating Philippine Embassy sa Israel, sinabi nila na meron silang bomb shelter at 50 person ang capacity noon. Ang Philippine Embassy in Israel pala ay katapat siya ng isang parke. So kapag ka merong mga naga-outing doon sa park mm-hmm. at merong emergency alert, i-open talaga yung embassy. At kahit hindi sila empleyado doon, dumaan lang, papapasukin. Ganoon daw po yung new normal sa kanila, no?
7: Yes.
10: Actually, that's a new normal kasi sabi ni Ambassador Eileen during the interview with our station manager, Sir Ray, sinabi niya yon na yun na po kasi yung gawain talaga na kapag may narinig kang emergency alert, kung saan ka malapit, tatakbo. And also sinabi niya rin na kung puno na yung bomb shelter, pwede ka pang kumatok sa kabilang kapitbahay at tignan mo kung mas maluwag doon at doon ka pumasok. So yung mga ganoong bagay na pagkokorek ng impormasyon at nagpapasalamat tayo doon, lalo na sa protection ng host countries mm-hmm. na hindi pinababayaan kahit hindi naman po nila talaga mga ka-nationals yun. Yes. Like for example, in Israel, hindi rin naman talaga sila Israeli people. They are Filipinos, pero wala pong pagdediscriminate sa pagbibigay ng protection at doon tayo nagpapasalamat. The same way din sa, actually, ang husband ko, sa Qatar naman siya. And nagpunta naman ako sa Qatar, nakita ko naman yung estado ng buhay doon. At hindi ko naman po sinasabing 100% na wala tayong worry. Pero kasi kung malayo ka sa mahal mo sa buhay at may mga bagay kang hindi mo na kontrolado, ang trust mo na is doon sa entity or institution na makakapagbigay talaga ng protection. Like for example, yung mga Filipinos, they ask help sa OWA, DMW, yes. Philippine Embassy, Migrant Workers Office doon sa bansang iyon. At saka syempre doon sa government, pakikinggan mo yung impormasyon na ipalalabas ng gobyerno o pamahalaan doon. So, yung trust mo na kung ginagampanan naman ng mga institusyon na yon, yung kanilang tungkulin, hindi ka naman all the time mag-worry. So, yung mga bagay po na iyan, pag fulfill ng kanilang mga obligations and responsibilities, lalo na po yung mga nagbibigay protection sa kanilang constituents, including the foreign nationals, ay ipinagpapasalamat natin. So, yung mga bagay na hindi na natin kontrolado, ang masasabi ko lang po dyan ay ipag-pray po natin. So, thankful naman tayo sa guidance at syempre yung ating divine intervention.
7: Oh.
10: Yun po ang aking siguro reflection talaga dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Lalo na po sa mga pinagdadaanan ng ating overseas Filipino workers yes. doon na talagang iba rin ang kanilang sacrifices for their families here in the Philippines. Wala na ako talaga masabi dahil actually yung mga UAE, napanood ko rin kasi yung documentary ni Atom Araulio tungkol doon sa ginto. Yung family na shinare din nila doon, actually, mahirap din yung buhay. Pero ang sabi niya, ang nag-inspire, isa kasi siyang nanay ang nag-inspire sa kanya na iraos talaga yung family, yung kanyang experience bilang OFW doon, yung pagpapaaral naman sa kanyang mga anak. So, yung mga ganoong sacrifices, thankful din tayo
7: Oo.
10: Sa sacrifices ng ating family member na nasa malayo para makapagbigay ng magandang buhay sa kanilang pamilya na nandito sa Pilipinas. So, siguro yun ang aming sharing ni Steph.
7: Yes.
10: Puro mga OFW family stories.
7: Oo nga.
10: Yan. Okay, pero antabayanan nyo po dahil meron pa po tayong mga public service announcements mula kay Steph. In the meanwhile, magkakaroon muna po tayo ng paalala mula sa himpilan.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Warm heart.
19: Warm heart.
18: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
20: Alamin ang ilang mga self-help tips.
18: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
19: Warm Heart.

0: Nagbabalik po ang programang Warm Heart. Narito na po ang ating public service announcement sa tid po ni Steph.
1: Ayun. So bago muna ang lahat ng ating PSAs ay eto muna. No? Nagsabi na naman si Marco Polo. Ayan. Ang sabi niya, such an inspiring story daw. Yung binahagi niya natin kanina sa Attitude of Gratitude. So salamat Marco Polo for listening at salamat dahil na-inspire ka sa aming kwento. So eto na yung ating PSAs, no. So backed by popular demand mula sa PsycLink Consulting, ayan, meron silang psychological first aid or PFA training, no, mula April 23 to 24, 2026. Ayan, sabi, no, miss our last run, here's your chance. We're opening only 30 exclusive slots for our next live online PFA training via Zoom. Ayan, so ano yung mga matututunan dito, no, learn how to support people during crisis with practical evidence-based psychological first aid skills perfect for professionals in education, healthcare, HR, social services, and community leadership. No, ang ano po dyan, ang resource person po dyan ay si Dr. Homer Yabut na counseling or consulting rather, no, consulting director ng PsycLink. No, so tulad ng ating nabanggit kanina, limited to 30 participants only. Ang training fee ay 1,500 pesos, no, early bird promo until March 31, 2026. Yung CPD points ay abangan pa po natin, no, kung ilang CPD points ang pwedeng maibigay, no, para sa ating mga professionals na nagpapa-renew ng kanilang mga licenses, at ito ay first come first serve. So ayan, no, mag-register na para hindi maubusan ng slots. Ayan. So meron silang link and also a QR code, no, para makapag-register. Gamitin lamang ang inyong mga email addresses upang ma-access ang form o kaya mag-send ng private message dyan sa PsycLink Consulting. Ayan. Kung merong tanong, mag-send lamang ng message. Samantala, para sa ating PSA 2, galing naman sa Bloomwell. Ayan, Bloomwell Mental Health Consulting Services. Ayan, dahil meron sila, no, nag-offer sila ng guidance and counseling consultancy for schools, organizations, and communities. Ayan, so ano ba yung mga exact, no, na services nila? Una dyan, online individual counseling para dun sa mga 18 years and above. Ayan, kasi kailangan din, no, lalong-lalo na yung mga young adults naman talaga, no, yung karaniwan na kumbaga kabilang sila sa talagang naapektuhan, no, pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan. At syempre, hindi natin pwede kalimutan, no, yung online youth and student counseling para naman sa mga eto talaga 13 years pataas. Ayan, para sa ating mga teenagers dyan, meron din dyan na virtual or in-person training, seminar, workshop, in-person counseling. By appointment po yan, a consultancy kung saan ay kasama po dyan ang guidance and counseling. So, ang makakasama nyo po dyan sa mga services na yan ay si Ma'am Maria Luisa S. Mirano na siyang registered guidance counselor, no, ng Bloomwell Mental Health Counseling Services. So yan ang kanilang mga services at meron din silang mga contact details, no. Pwede niyo po silang ma-contact gamit ang Viber, no, na 0962-295-8093. Meron din naman silang Facebook page na Bloomwell Mental Health Counseling, ay Mental Health Counseling Services. At meron din silang QR code para siguro dun sa mga gustong mag-scan na lang, no, para hindi na mahirapan sa kanilang pag-avail ng services. Ayan, meron din po. Scan nyo na lamang po. Sa pangatlo naman nating PSA, ito ay itong webinar na ito ay magaganap sa March 27, 2026, sa Biyernes na po yan, mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ay galing sa AHA, no? I think this is pronounced as AHA, Psychological Training Services, kung saan ang inyo pong resource person para dyan ay si Mr. Ray Rayo Divina Gracia, no, licensed physical therapist dyan sa Mindanao State University. Ang ano dito, no, ang topic nila is happiness index, what makes us happy, no, kasi di ba base sa datos, no, base sa mga pag-aaral, isang Pilipina sa mga kumbaga pinakamasaya nga ba? Ayan. Pero yun nga, no, pag-aaralan dito, no. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa mga Pilipino, no? Learn about the happiness index, na isang global index na ginagamit internationally sa pagsusukat ng mga factors, no, na nagpapasaya sa atin. So, para inyong malaman, no, kung bakit nga ba masaya ang mga Pilipino, eto ang nandyan ang kasagutan. Paano ba mag-register? Syempre, magbayad ng registration fee. Merong mode of payment sila dyan, no, na nakalagay sa kanilang poster at maging sa ating screen. Syempre, mag-send ng proof of payment sa registrations at Project Taha, no, projecttaha.com. Ayan, na may information tulad ng inyong pangalan, contact number, email address, at yung title ng training, which in this case ay Happiness Index, What Makes Us Happy. At hintayin lamang ang confirmation email with the link. Ayan, so ang registration date deadline, no, ay sa March 27, 2026. Ayan, same day pala as the seminar, as the webinar rather, no, at 11 a.m. or until slots are available, whichever comes first. So good na, no, para dun sa mga gustong mag-aral, no, pag regarding the happiness index. Samantala, para naman sa ating ika-apat na PSA, ay ito naman ay manggagaling sa Child Fam Possibilities Psychosocial Services. Meron silang dalawang webinar, no, to be exact, no. Dahil alam naman natin na ngayong Marso ay National Women's Month, at hindi lamang 'yan, no, meron ding a World Bipolar Day, no, this March. So meron silang dalawang must attend webinars, no. At ito, no, ang una diyan ay Let's Talk About Hormones. Ayan, hormones kasi her, eh. Ayan. Sabi nga nila, no, ito yung pinaka-content, no, a safe and empowering webinar about the unseen rhythms of a woman's body and mind, because behind every mood, every shift, and every strength is a story worth understanding. This session is a step towards self-awareness, compassion, and balance. Ayan. So, ang mga makakasama po natin dyan ay ay mga psychometricians, no, mga registered psychometricians, sina Ma'am Ariel Nicole Agustin at si Ma'am Dara Jean Ferrer. So iyan po ay gaganapin sa darating na Biyernes, alauna hanggang alas 3 ng hapon, live via Zoom. At yung isa naman para sa World Bipolar Day ay ito po ay isang may tuturing, no, na isang powerful reminder, itong More Than a Label, Seeing the Person Behind the Bipolar Diagnosis. Isang powerful reminder na walang diagnosis ang nakakapag-define, no, nakakapag kumbaga yun nga, no, na yun na talaga yung pagkakakilanlan ng isang tao. Sabi nga dito, together we'll listen, learn, and unlearn, seeing individuals not for their condition but for their resilience, identity, and lived experiences. Ayan. So, makakasama po natin dyan na isang registered psychologist, si Ms. Kay Vardeleon Binayas. Ayan. Para sa World Bipolar Day. At kailan to gaganapin? Sa March 30, 2026, alauna ng hapon, live pa rin via Zoom. At para sa ikalima at panghuli nating PSA for today ay galing naman sa GLB Management Consultancy. dahil meron silang certificate program on the essentials of human resource, an engaging learning experience designed for HR practitioners, supervisors, and aspiring HR professionals who want to strengthen their core HR knowledge and apply best practices in today's workplace. Ito po ay gaganapin sa darating na Sabado, March 28, 2026 mula 8:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. Ayan. That's ano po, Manila time, no, Philippine Standard Time, no. Talagang specify nila ito, siguro ito ay kumbaga welcome din yung mga nasa ibang bansa kaya naka-specify yung time. So yan po, 8:30 a.m. to 3:30 p.m. Philippine Standard Time, live via Zoom. So ayan, meron silang mga syempre merong mga payment, no, may payment po dito, ang early bird rate ay merong kumbaga ang halaga po niyan ay 2,899 pesos, ang regular rate naman po ay 3,500 pesos, may group rate naman po na 2,899 per person. Ayan po. So, meron din silang QR code kung saan pwedeng mag-register. Yun lamang ang ating mga PSA para sa araw na ito.
0: Thank you, Steph, for the public service announcement ng ating programang Warm Heart. Okay, so naku, wala na tayong oras. So, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama. Syempre, sa ating production... Pero master control na rin siya ngayon.
1: All around.
0: Sir Leo Magpayo, ano, may programa mamaya. Discarding Wise, panoorin nyo po. 3 p.m. no, Steph?
1: Yes.
0: 3 p.m. to 3:30. Panoorin nyo po si Sir Leo Magpayo sa kanyang programang Discarding Wise. At maraming salamat din sa ating Warcast Operator kay Hero Lucero. Maraming salamat din po sa lahat na sumama sa amin sa programa ngayong araw ng
1: yes.
0: Linggo. Lalong-lalo na po kay Marco Polo.
1: Marco
0: shout
1: Polo.
0: Out. Hanggang ngayon ay...
1: May sinabi pa siya.
0: Nangungulit sa comment section.
1: Oo, may sinabi mo ka. Baka may sinabi pa siya. Teka, check natin ha. Ayan, ayos. Ayan, saka sumasaludo siya
0: yes.
1: sa atin. Salamat sa pagsaludo.
0: Thank you pagsaludo. Po. Sa Sunday ulit ha, manggulo ka sa comment section para may kausap naman ka. Interactive tayo dito sa Warmark.
1: Yes.
0: Okay, maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood. Naway sa susunod na episode ng ating palatuntunan, nariyan pa rin po kayo. Muli, maraming salamat at ito po si Bea Gazette Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
0: Warmheart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura naging produkto, mula siyensya naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Tropical Depression Neneng, napanatili ang lakas nito habang kumikilos pakanluran sa karagatan sa silangan ng Batanes.
0: Headlines.
3: PAGASA, nagbabala na posibleng magkaroon ng malakas na pag-ulan ngayong araw hanggang Biyernes dahil sa habagat.
0: Headlines.
3: Face-to-face classes suspendido sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Work arrangement ipinatupad sa mga tanggapan ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. maigpit na nakamonitor sa epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Headlines.
3: Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. inatasan ng regional office ng kanilang ahensya na gansuriin ang sitwasyon at magpatupad ng kinakailangang hakbang para matulungan ang mga magsasaka.
0: Headlines.
3: Paghatid ng tulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng malalakas na pag-ulan, nagpapatuloy alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 19, 2026. Muling sumasinyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na minomonitor ng PAGASA ang Tropical Depression Neneng na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR, habang nakakapekto naman sa Luzon at Visayas ang Southwest Monsoon o Habagat. Batay sa uling weather bulletin ng PAGASA, namataan ang sentro ng Tropical Depression Neneng sa layong 675 kilometers silangan ng Itmay at Batanes, Taglay.

0: Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Nagbabala ang pag-asa sa posibleng malakas na pag-ulan dahil sa southwest monsoon o habagat mula ngayong araw, Agosto 19 hanggang Agosto 21. Pinapayuhan ng publiko, lalo ng mga nasa lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa na manatiling alerto. Ngayong araw, inaasahang abot sa 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Posibleng makaranas naman ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Inaasahang abot sa 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Benguet, sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa iba pang bahagi ng Luzon, baring umabot ng 50 hanggang 100 millimeters ang pag-ulan.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Samantala, pagsapit naman ng Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng gabi, maaaring makapagtala ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ayon sa pag-asa, maaaring mas mataas ang rainfall sa mga bulubundukin at matatas na lugar, lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng malakas na ulan. Pinapayuhan naman ang mga Disaster Risk Reduction Office na magsagawa ng kinakailangang hakbang para sa kaligtasan ng publiko.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong Miyerkules dahil sa patuloy na masamang panahon dulot ng habagat sa Calabarzon, kabilang sa nagpatupad ng suspension ng Batangas, Batangas City, Cavite, Carmona, Silang, Laguna at Rizal. Karamihan sa mga lugar ay nagpatupad ng online o modular distance learning para sa lahat ng antas. Sa Cordillera Administrative Region, suspendido rin ang face-to-face classes sa Abra, Benguet at sa La Trinidad. Samantala, sa Mimaropa, nag-anunsyo ng suspension ng Oriental at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila naman, kabilang ang Mandaluyong, Marikina at Valenzuela sa mga lungsod na nagsuspinde ng klase. Sa Region 1 at Region 3, pinatupad din ang class suspension sa La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa San Simon, Pampanga, suspendidong klase sa lahat ng antas mula Agosto a 17 hanggang a 20.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Samantala, sa Iloilo City naman, pinatupad ang alternative delivery modes mula nursery hanggang senior high school. Samantala, kanseladong klase at office work sa lahat ng antas sa University of Santo Tomas ngayong Agosto 19, habang enhanced virtual mode of instruction ang gagamitin sa Agosto 20 at 22. Sa University of the East Manila at Caloocan, asynchronous classes ang ipatutupad sa K-12 at colleges. Pinayuhan naman ang mga estudyante at personal na manatiling updated sa opisyal na biso ng kanilang paaralan at lokal na pamahalaan.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Pinatutupad ang alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at ilang lalawigan ngayong araw, Agosto 19, alinsunod sa Memorandum Circular Number 129. Kabilang sa mga lugar ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales, kasama rin ang Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Samantala, ipatutupad ang alternative learning modes at learning continuity measures sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga nasabing mga lugar, maliban kung may direktiba mula sa mga local chief executive. Patuloy namang mag-ooperate ang mga ahensyang nangangasiwa sa basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko. Para naman sa mga pribadong kumpanya na sa pamunuan ang pagpapasya kung magpapatupad ng suspension of work o alternative work arrangement, pinapayuhan naman ang publiko na sumubaybay sa opisyal na anunsyo ng kanilang mga tanggapan, paaralan at lokal na pamahalaan.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Maigpit na minumulong.

0: Monitor ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na mataas ang panganib ng pagbaha. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, tinututukan din ng Pangulo ang tumataas na level ng tubig sa mga dam at reservoir. Inataasan niya ang mga kinaukulang ahensya na manatiling naka-alerto, kabilang naman sa direktiba ng Pangulo ang maigpit na koordinasyon sa mga ahensya sa pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam. Pinag-iingat din ang mga ito upang maiwasan ang panganib ng mga o sa mga komunidad at mahalagang infrastruktura.
1: Patuloy na nakamonitor ang Pangulo upang mabantayan ang seguridad ng mga residente sa mga apektadong lugar. Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na i-prioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, ilang dam sa Central Luzon ang nakararanas ng spilling dahil sa mataas na level ng tubig. Gayunpaman, patuloy itong minomonitor at pinamamahalaan ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga nasa mabababang lugar. Sinabi pa ni Undersecretary Castro na patuloy na sinusubaybayan ni Pangulong Marcos ang sitwasyon at titiyaking nakahanda ang mga ahensya ng pamahalaan na tumugon sakaling lumala ang epekto ng sama ng panahon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tulong para sa mga apektado ng matinding pagulan, tuloy-tuloy base na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tulad ng DSWD na nasa 717.4 million pesos na ang tulong na inaipagkakalob sa mga pamilyang na apekto ng habagat, mga bagyong Luis at Maymay. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na maigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may pagkakaloob ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Dagdag ni Gatchalian na nakapaglabas na din ang kagawaran ng 1,057,972 family food packs, 17,291 ready-to-eat food, 12,714 non-food items at 163 iba pang food items. Naglaan din na niya ang DSWD ng kabuang 2.2 milyong pisong tulong pinansyal sa pamamagitan ng AIX. Pagbibigay din ni Gatchalian, kanilang tatratuhin ang tuloy-tuloy na pagsasagawa ng relief operation, gayon tuloy-tuloy din ang weather disturbances na halos hindi na humuhupa ng halos isang buwan. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
4: So we're treating it as a continuous relief operations, ongoing concern siya. Hindi siya separate reports na, kundi we're treating it as continuous na weather disturbance dahil hindi naman humupa for almost close to 1 month now.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian tiniyak ang tuloy-tuloy na suporta sa Pampanga kasunod ng epekto ng habagat. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa gitna ng patuloy na pagbaha sa ilang lugar sa Pampanga dahil sa habagat, tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi iiwan at patuloy na susuportahan ng mga residenteng na apektuhan ng kalamidad. Personal na nagtungo ang kalihim sa Makabebe nitong Martes para i-assess ang sitwasyon at matukoy ang karagdagang pangailangan ng mga residente. Sa pakipagulong sa mga lokal na opisyal, siniguro ng kalihim na nakahanda ang DSWD na magatid ng karagdagang food packs at iba pang relief assistance. Katunay, nakapropesisyon na anya ang DSWD Field Office 3 na mga food boxes para sa agarang pamamahagi sa mga apektadong komunidad. Patuloy din ang joint assessment ng DSWD at Municipal Social Welfare and Development Office bilang paghahanda para sa posibleng pagbibigay ng financial assistance sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng pagbaha. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Posibleng tumaas pa ang presyo ng ilang gulay at isda dahil sa pinsalang dulot ng habagat at mga nagdang bagyo sa mga sakahan at palaisdaan. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 1.4 billion pesos ang kabuwang pinsala sa sektor ng agrikultura. Dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha, tumaas ang presyo ng ilang gulay mula sa Cordillera, Central Luzon at Southern Tagalog. Kabilang dito ang cauliflower na nasa 150 hanggang 350 pesos kada kilo mula sa dating 120 hanggang 270 pesos kada kilo. Umakyat din ang presyo ng pechay bagyo sa 40 hanggang 150 pesos kada kilo, habang umabot sa 170 pesos ang carrots. Tumaas din ang presyo ng repolyo, ampalaya, talong at sitaw. Samantala, nagmahal din ang ilang uri ng isda. Umabot na sa 400 pesos kada kilo ang galunggong, habang nasa 160 hanggang 320 pesos ang bangus, at umabot naman sa 200 pesos kada kilo ang tilapia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sa Benguet, ilang magsasaka ang napilitang itapo ng mga carrots at repolyo matapos mabulok ang mga ani habang hinihintay ang transportasyon at pagbebenta sa La Trinidad. Samantala, sa monitoring ng Benguet Agri Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet, na siyang bagsaka ng mga gulay na nagsisimula sa mga o nagmumula sa mga farmers ng Cordillera, na nanatiling mababa ang presyo nito. Ang repolyo, umabot lamang sa hanggang 20 pesos kada kilo. Carrots, hanggang 40 pesos kada kilo. Umabot naman sa hanggang 55 pesos kada kilo ang bell pepper. Ayon sa DA, nakahanda ng mga recovery loan package at iba pang tulong para sa mga magsasakang na apektuhan ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Thieu Laurel Jr. ang regional office ng DA na gadsuriin ang sitwasyon at magpatupad ng kinakailangang hakbang para matulungan ang mga magsasaka. Ito'y matapos na maiulat ang pagtatapo ng Chinese cabbage at carrots sa Tublay, Benguet. Ayon sa DA CAR, isang magsasaka mula sa Bakun ang nagdala ng 2.5 na toneladang Chinese cabbage sa La Trinidad noong Agosto 13. Dalawang gabi at dalawang araw itong nakapila bago makapasok sa trading center dahil naman sa tuloy-tuloy na ulan at pagkakarga habang basa ang mga gulay. Nabulok ang cabbage at hindi na naibenta. Samantala, isang magsasaka mula naman sa Bugyas ang nagdala ng 4 na toneladang carrots sa trading center noong Agosto 11. 700 kilo lamang ang naibenta pagsapit ng tanghali kinabukasan, habang ang natitira ay nagsimulang mabulok. May mga ulat na ring nasisira ang mga pananim na gulay dahil sa walang tigil na pag-ulan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita, atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
7: Kaalamang ASEAN.
6: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tinitingnan ngayon ang Malacanang kung naging epektibo ang halos 14,000 flood control projects na sinagawa noong nakarang administrasyon. Layunin itong matukoy kung alin sa mga proyektong gumagana at nakakatulong sa pagbawas ng pagbaha. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hinihintay ng palasyong kumpletong datos tungkol sa lokasyon at kondisyon ng mga proyekto, kabilang din sa mga sinusuri kung may mga ghost o substandard project. Isa sa mga nabanggit ni Castro ang Sunog Apog Pumping Station na dati umanong hindi maayos ang pagkakagawa. Gayunman, naayos ito matapos ang intervention at pagkukumpini at ngayon ay muli nang napapagana. Sinabi rin ng opisyal na kailangang matukoy kung may iba pang mga flood control projects na hindi nakatupad sa kanilang layunin. Kasama rito ang mga proyektong maaring may problema sa kalidad o implementasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pag-atid ng tulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng malalakas na pagulaan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang kaligtasan ng mga residente. Abot na sa 717.4 million pesos ang kabuang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga naihatid ang family food packs at iba pang mga non-food items para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang suporta. May nakaandaring standby funds upang mabilis na magamit sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng masamang panahon. Patuloy namang minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon upang matiyak ang agarang paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang serbisyo sa mga residenteng nangangailangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga nagkakalat, pinapanukalang paglinisin ng kanal at estero. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Inihain ng Botas UP Senate 2 Bitianco ang House Bill 10841 o Anti-Littering Community Service Act na naglangay yung obligasyon ang mga nahuhuling nagtatapo ng basura kung saan saan nalinisin ang mga kanal, estero at iba pang waterways. Sa ilalim nito, isang araw o walong oras na community service ang ipapataw sa first offense, dalawang araw sa second offense at tatlong araw naman sa third at mga susunod na pagdabag. Ayon kay Bitianco, layunin nito na palakasin ang pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act na pabawal na rin sa pagkakalat at pagtatapo ng basura sa pampublikong lugar. Git ng mga babatas, kailangan magkaroon ng marino na pananagutan dahil ang basurang bumabara sa mga kanal ay nakapagpapadala sa pagbaha. Maaari namang masuspindi o matanggal sa serbisyo ang mga lokal na opisyal at empleyado na bago itong maipatupad oras na maging batas. Tinitiyak naman sa panukala na may protective equipment at safety measures para sa mga magsasagawa ng Canal Cleaning Community Service. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Metro Manila Flood Control Master Plan inaasang matatapos ngayong taon. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Asahan na sa pagtatapos ng taong ito, magkukumpleto ang Flood Control Master Plan para sa Metro Manila na inumpisahan noon pang administrasyon ni dating Pangulong Ninoy Aquino. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi naman ibig sabihin ito na wala silang gagawin habang hinihintay na matapos ang review at pag-update sa master plan. Ayon sa kalihim, sinisimulan at gumugulong na rin ang iba pang proyekto kontra baha. Ang mahalaga lamang naman anya, dapat masiguro na nakabase sa siyensya at coordinated sa mga lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito. Ang nakikita kasi anya nilang pagkakamali o pagkukulang sa nakaraan ay ang kawalan ng koordinasyon ng mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan.
10: And ang importante nga naman, yung gagawin natin nakabase sa siyensya at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, kalimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Diba? I mean, ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa.
9: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa dengue ngayong tagulan. Ayon sa ahensya, maring dumami ang mga lamok na nagdadala ng dengue dahil sa mga naipong tubig sa paligid ng bahay at komunidad. Hinikayat ng DOH ang publiko na regular na linisin at alisin ang mga lalagyan at lugar na maaring pamugaran ng lamok. Isabuhay din ang 4 T's, taob, taktak, tuyo at takip upang maiwasan ang pagdami ng lamok. Samantala, nagbabala rin ang DOH laban sa sakit na maaaring makuha sa baha, kabilang ang leptospirosis. Pinapayuhan ng mga lumusong sa baha na agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center para sa tamang gabay at lunas. Ayon sa DOH, maring magreseta ang doktor ng doxycycline sa mga kinakailangang kaso bilang bahagi ng pag-iwas o paggamot sa leptospirosis. Gayunman, hindi dapat basta-basta uminom ng gamot nang walang reseta at paintulot ng doktor.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga pahayag ng Defense Department hinggil sa mga operasyong kinasasangkutan ng mga Chinese nationals sa bansa. Sinigundahan ng Armed Forces of the Philippines. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Anak ng buong suporta ng Armed Forces of the Philippines kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay sa kanilang World War ng Chinese Embassy. Ito ay makaraang questionin ng embahada ng China ang mga ikinasang operasyon ng iba't ibang law enforcement agencies sa mga pinasarang pabrika ng bakal sa bansa na kinasasangkutan ng mga Chinese national. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, laging susuporta ng AFP ang mga operasyon na may kinalaman sa law enforcement bilang bahagi na rin ang kanilang mandato ng pangalagaan ng Estado. Gitan ni Trinidad, ipatutupad nila ang batas na walang pagtatangi o diskriminasyon at naaayon sa mga umiiral na batas ng bansa, lalo na kung nalalagay sa balag ng alanganin ng kaligtasan ng publiko. Magugunitang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at National Bureau of Investigation na nanguna sa operasyon sa Sanja Steel sa Misamis Oriental at Davao Mighty Steel naman sa Davao City. Halos 70 Chinese National ang isinailalim sa kusodiya ng mga otoridad sa Sanja habang nasa 10 Chinese nationals naman ang kakasuhan dahil sa pagiging incorporator ng Davao Mighty Steel.
12: Sino nakakaintindi? Una sa lahat, ano ang foreign malign influence? Sino ang nagsasabi ng totoo? We have been conducting law enforcement support operations for a long time now. Since we had been focused on the internal security picture, the AFP has been conducting support to law enforcement agencies. Walang pagkakaiba ngayon. Kung sino mang foreigner ang lumabag sa ating batas, will face the full brunt of the law. Wala pong specific nationality na tinatarget natin dito. Mag-ingat po tayo sa maling naratibo na pwedeng ilabas.
11: Ikinasa ang mga naturang operasyon dahil sa paggawa ng mga ito ng mga substandard na bakal at naglalaman ng radioactive kaya hindi ng mga mapanganib na kimikal na lubang nakasasama sa kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kansilado ngayong araw, plenary session ng Senado tuloy mamayang hapon. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Kansilado muli ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa ibinabang advisory ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., pinabatid na kansilado ang trial dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Ang kanselasyon ay isinagawa sa atas ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Samantala, hanggang sa oras na ito naman ay tila tuloy ang plenary session ng Senado mamayang hapon. Sa hiwalay na advisory, pinabatid ni Senate Secretary Bantog na pinapayagang mag-work from home ang mga opisyal at empleyado ng Senado na hindi direktang kailangan o walang partikular na tungkulin sa plenary session ngayong Miyerkules, August 19. Ito'y alinsunod anya sa direktiba ni Senate President Sherwin Gatchalian at kaugnay ng Memorandum Circular 129 na inilabas ng Office of the President. Ayon sa advisory, maglalabas ang panibagong abiso sakaling kailanganing kansilahin ang plenary session ngayong araw. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga Senator Judge, hinimok na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: ng mga House prosecutors ang mga senator judges na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tugon ito sa in-upload na larawan ni Senator Robin Padilla noong Lunes kung saan makikitang kasama niya si Senator Bongo at Mark Villar na nanonood ng trial mula sa Senate Lounge. Paliwanag ng prosecution panel, pagkakataon na mapanood ng live na makita at masuri ang aktwal na kilos at gawi ng mga testigo habang tinatanong. Ayon kay legal spokesperson Jay Tolosa, kinikilala sa jurisprudence na mahalagang personal na makita ng huwes ang pagtestigo ng isang saksi bago magdesisyon kung guilty o hindi ang isang akusado. Sinabi rin ni trial spokesperson Zia Alonto Adyong na ang paraan ng pagsagot ng testigo ay bahagi ng batayan sa pagpapasya kung ipapawalang sala o hahatulang guilty ang akusado. Anila nirerespeto nila ang mga senator judges at sinabi niya may sariling mga alituntunin o rules ang impeachment na sinusunod ng mga ito. Narito ang pahayag ni trial spokesperson Zia Alonto Adyong.
15: So in-expect sana ho natin na ang ating mga senador ay nandyan para po sila mismo bilang mga huwes ay ma-observe nila yung exchanges, ma-observe po nila yung manner of response ng ating mga witnesses para po mabigyan din sila ng apart from the appreciation of the documents, mabigyan din po sila ng first-hand knowledge kung paano po yung nagiging sagot, ano yung manner of speaking at ano po yung mannerism ng mga witnesses.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapasigla sa Queen Pineapple Industry ng bansa, tinututukan ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Kasabay ng 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Daet Camarines Norte sa Bicol, ang paglulunsad ng 2026 Pinyavation tampok ang bagong kaalaman ng mga mag-aaral sa pagpapabuti ng industriya ng Queen Pineapple sa probinsya. Sa panayamang Radyo Magazine kay DOST Bicol Regional Director Romel Serrano, ibinahagi niya na malaking tulong ito sa isinusulong na science-based at market-oriented solutions ng Queen Pineapple Research and Development Institute para sa mahigit 2,300 na magsasaka na umaasa sa mas masiglang industriya ng Queen Pineapple sa bansa.
17: Napakahalaga po ng ating communication. Nakikinig tayo sa farmers tungkol sa nilang challenges at pagkatapos, inagamit po natin yung science and technology para bumagay at makadevelop ng solusyon na relevant po doon sa practical na problema ng ating mga magsasaka.
16: Ang Queen Pineapple ang kinikilalang pinakamatamis na uri ng pinya sa buong mundo na ipinagmamalaking produkto ng Camarines Norte. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman si Bayong Dagat, Iran, giniit na mananatiling saradong Strait of Hormuz hanggat hindi tinutupad ng Estados Unidos ang interim agreement noong Hunyo. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Binigyang diin ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz kung hindi tutuparin ng Estados Unidos ang pinasok nitong paunang kasunduan noong Hunyo. Sa komentong inilabas ng state media nitong Martes, nilahat ni Iranian negotiator at parliament speaker Mohammed Baqir Kalibaf ang ilan sa kanilang kondisyones na nasasaadaan niya sa Memorandum of Understanding na nalagdaan. Kabilang dito ang pagtanggal ng US blockade sa Iranian ports, pag-alis ng sanctions sa langis, pag-release ng frozen Iranian assets at ang paghinto sa military operations. Maalalang nasira ang napagkasunduan ng dalawang panig noong Hunyo buwat sa awayan sa kung sino ang kukontrol sa estratehikong kipot. Itong Lunes, mas lalo pang uminit ang tensyon nang sabihin ni US President Donald Trump na dapat nang sumuko ng Iran kalaki pang babala sa Oman o huwag mangialam sa pagbubukas ng Hormuz. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, sports.
0: NLEX Road Warriors at Rain or Shine Elasto Painters, kapwa nangunguna sa kanilang mga pangkat sa pagpasok ng PBA 50th Season Governors Cup sa FIBA at Asian Games Break. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Sa pagtatapos ng quote-unquote first half ng PBA 50th Season Governor's Cup, nanguna sa Group A ang NLEX Road Warriors at Rain or Shine Alasto Painters. Sa Group B naman, sa halfway ng elimination round. Sa pangkat A, bagamat tabla sa 7-2 win-loss record ng NLEX at San Miguel Beermen, lamang naman sa quotient ang Road Warriors. Pangatlo, ang Converge at 5-4, ang reigning champions TNT at 4-4, at labas naman sa top 4 ng Group A ang Terra Firma, Titan Ultra at Macau Giant Pandas. Sa pangkat B, sumunod sa 4-2 na Alasto Painters, ang Magnolia at Phoenix Super LPG na may kapwa 4-3 win-loss slates at ang Blackwater na nasa 3-3. Outside ang top 4 ng Group B, ang Meralco at Ginebra. Magbabalik ang PBA sa October 7. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
21: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
22: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
23: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit So naiinggan nyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
3: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 40,000 beneficiaries sa Region 2 nakatanggap na ng uplift assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Darito report ni April Racho.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: April.
4: Libo-libong pamilya na mula sa vulnerable sectors sa Lambak, Cagayan ang nakakatanggap ng tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan. Sinikap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tapusin hanggang nitong nakaraang linggo ang pamamahagi para sa unang buwan. Ayon kay Regional Director Lucia Alan, base na rin ito sa naging direktiba ni Secretary Rex Gatchalian mula sa apas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaagapay sa gitna ng krisis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Partikular na tinutukan na yung manual payout para sa Group 2 kategory o yung mga kabilang sa poor at near poor household kung saan sa buong rehiyon. Mula sa halos 51,000 target, nasa halos 40,000 na ang napapagkalooban ng tig 2,000 piso. Ayon kay RD Alan, ilan sa mga benepisyaryo hindi lamang nakapunta sa itinakdang petsa ng payout habang mayroong lumipat na ng tirahan. Samantala, masaya namang ibinahagi ng direktor na hanggang sa kasalukuyan wala pa rin umiepal ng mga politiko sa kaliwat kanan nilang distribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon, Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Cordillera Region nakapagtala ng 1.6 billion pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa epekto ng mga nagdang bagyo at ng habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Murar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jong.
5: Umabot na sa tinatay ang 1.6 na bilyong piso ang danyos sa infrastruktura sa Cordillera Administrative Region dulot ng mga nagdang bagyong Luis at Maymay at maging ang patuloy na epekto ng habagat. Batay sa datos ng Office of Civil Defense Cordillera, habang patuloy ang validation sa lawak ng mga nasira kasabay ng inaasang pagtaas pa nito, nasa kabuang 1.6 na bilyong piso na ang naitalang danyos na kinabilangan ng 249 na nasira mga kabahayan, 20 ang totally damage at 229 ang partially damage. Umabot naman sa 31.1 milyong piso ang naipamahag ng tulong ng Department of Social Welfare and Development, local government units at iba pang katuwang na ahensya sa mga lubos na naapektuhan, kakibat ang 1.7 milyong non-food items. 5 road sections din ang nananatiling hindi pa rin madaanan o isinara dahil sa mga landslides na kinabalangan ng Cannon Road, Sitio Goldfield, Barangay Poblasyon Itogon Benguet, Bekel La Trinidad Benguet, Banghoy Daklan Benguet at Dupligan Tanudan Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DSWD nakapamahagi na ng halos 68 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng bagyo at pag-ulan sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mildred.
6: Humalo na sa 67,598,299.60 pesos ang naipamahaging cost of assistance ng DSWD Field Office 1 sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at Habagat sa Ilocos Region. Ayon kay Leia Lucero, Social Welfare Officer 5 at Disaster Response Management Division Chief ng DSWD Pangasinan, ang may pinakamaraming pamilyang apektado na umabot sa 162,000. Sinundan nito ng La Union 22,000, Ilocos Norte 12,000 at Ilocos Sur na may 6,000 approved request. Patuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo, kabilang sa relief food packs ang 6 na kilo ng bigas, canned goods, kape at cereal na tinatayang sapat para sa 2 hanggang 3 araw. Ayon sa DSWD, posibleng magkaroon ng ikalawang bugso ng pamamahagi depende sa kalagayan ng mga residente habang nagpapatuloy ang epekto ng habaga. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 18,000 residente sa mga island communities sa Mimaropa nagkaroon ng mas ligtas at maasahang access sa tubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tom.
7: Nagkaroon ng mas ligtas at maaasahang access sa tubig ang 18,000 residente sa mga island communities sa Mimaropa Region. Ayon sa pamamagitan ng Department of Science and Technology o DOST, ito ay nais sa katuparan sa pamamagitan ng kanilang 31 water technology projects. Anila, kabilang sa mga teknolohiyang ipinatupad, ang desalination systems, safe water filtration facilities, solar-powered water pumps, rainwater harvesting systems, at hydraulic ram pumps upang matugunan ang mga hamon sa supply ng tubig, partikular sa mga geographically isolated communities. Idinagdag pa ng DOST na dapat nakabate sa aktwal na pangangailangan ng mga komunidad ang pagbuo at paggamit ng teknolohiya upang magkaroon ito ng konkretong epekto sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 2 agricultural equipment na donation ng Department of Agriculture, Bicol, magagamit na ng Agriculture Office ng Naga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mayra.
10: Magagamit na ng Naga City Agriculture Office ang 2 bagong agricultural equipment na donation ng Department of Agriculture Bicol, Philmec. Magugunita na nag-donate ng 2 agricultural equipment sa Naga ang Department of Agriculture, Philmec, at present sa araw ng donation at turnover ceremony sina Naga City Mayor Lenny Robredo, City Agriculturist Ernest Asensio III, at iba pang opisyal ng Agriculture Office. Magmamantini at mag-ooperate ng equipment ang Agricultural and Biosystem Engineering ng Naga. Ang equipment na ito ay pwedeng iparenta sa mga magsasaka sa mababang halaga sa layuning masuportahan at matulungan ang farmer sector ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 300 senior citizens sa Tacloban nakatanggap ng cash gift mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Daisy.
9: Tumataginting na tulong pinansyal ang ipinaabot ng pamahalaan sa halos 300 mga octogenarian at nonagenarian sa Tacloban City. Pinangunahan ito ng National Commission of Senior Citizens, katuwang ang Office of Senior Citizens Affairs, sa pagbibigay ng tig 10,000 pesos cash gift sa mga nakatatandang may edad 80, 85, 90 at 95. Ang sabing hakbang ay alinsunod sa provision ng Expanded Centenarians Act sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Magamat nagkaroon ng bagyang pagbabago sa venue dahil sa matinding init ng panahon, matagumpay pa rin na isagawa ang distribusyon sa Tacloban City Sports Complex. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo dahil malaking tulong ang natanggap na cash incentive pambili ng kanilang mga gamot at pang-araw-araw na pangangailangan bilang pagkilala na rin sa kanilang dekada ng ambag sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 18 milyong pisong halaga ng ilegal na droga nakumpiska ng Police Regional Office Number 6. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Paul Tarosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Paul.
11: Umabot sa 2.6 kilos ng shabu na nagkakalaga ng 18 milyon ang nasamsam ng Police Regional Office 6 sa nagpapatuloy na anti-drug operation sa Western Visayas. Sa loob ng 15 araw, mula Agosto 1 hanggang Agosto 15, nakapagsagawa ang PRO 6 ng 63 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkaaresto ng 74 na individual, kabilang ang 24 na high-value individuals at 50 street-level individuals. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Titwanyo, ipinapakita ng mga resulta ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya at mas malawak na koordinasyon sa pagitan ng kapulisan, publiko at mga partner agencies. Hinimog naman ni Tuanyo ang publiko na manatiling mapagmatyag at agad na i-report sa pulisya ang anumang impormasyon tungkol sa ilegal na aktibidad sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lokal na pamahalaan ng magbibigay ng kaukulang suporta at tulong sa mga apektadong individual sa insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justine Bulanon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Justine.
12: Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga na magbibigay ng kaukulang suporta at asistensya sa mga apektadong individual matapos ang nangyaring insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University o ADZU Junior High School Campus sa Barangay Tumaga. Ito ang inihayag ni Acting Mayor Bing Climaco sa isinagawang press briefing kasama ang mga kauninang pamahalang lokal at kinatawan ng paralan. Lubos na nakikirami naman si ADZU President Father Arnold Andal sa mga pamilyang naapektuhan sa nasabing insidente. Ayon kay Father Andal, kanilang hinihintay ang resulta mula sa masusing investigasyon na isinasagawa ng Zamboanga City Police Office at ng Regional Forensic Unit o Scene of the Crime Operative sa SOCO. Batay sa opisyal na ulat ng City Disaster Risk Reduction Management Office, dalawa ang nasawi sa nangyaring pamamaril, isang grade 10 student at ang menor de edad na gunman, habang dalawa naman ang itinakbo sa ospital, isang sugatan at isang kinapos sa paghinga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DJ MP Region 10 nagdiwang naman ang kanilang ika-35 anibersaryo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ryan.
13: Ginanitan ng BJMP Region 10 ang ika-35 anibersaryo ng pagkatatag nito na may tema ang BJMP at 35, Disiplina at Responsibilidad sa Serbisyong May Kredibilidad. itinatampok ng pagdiriwang ang 35 taon ng serbisyo ng kawanihan sa pamamahala ng kulungan at ang pangako nito sa makataong pangangalaga at rehabilitasyon ng mga PDLs. Ang BGMP Region 10 ay kasalukuyang may 1,333 na tauhan at nagpapatakbo ng 28 pasilidad sa buong Northern Mindanao. Patuloy din na pinalalakas ng BGMP ang coordination nila sa mga LGO, iba pang mga ahensya ng gobyerno at mga stakeholders sa paggasa sa katuparan ng mandato nito. Sinabi ng kawanihan na ang mga pakikipagsosyo na ito ay sumusuporta sa layunin nitong mapanatili ang ligtas, sigurado at makataong mga pasilidad ng kulungan. Panauhing pandangal si BJMP Jail Director Efren Nemenyo sa nasabing pagdiriwang. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, August 19, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
16: Pati bamboo?
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
16: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
24: Nung natutunan ko po yung paggawa,
16: sino nagturo
24: sa training po kami sa DOST.
16: Sa DOST.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. mula siyensya naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Mga kaibigan, narito muna ang traffic update sa maulang umagang ito ng Miyerkules mula sa MMDA Metrobase.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning.
2: Yes po, sir. Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagyan ng ating traffic ko sa Morisa, sa may EDSA southbound, moderate to heavy traffic po sa may main avenue. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli pong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yung light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Pasay. Ang ating EDSA northbound po sa may Taft Avenue, saan natin pagbagal ng dalisakyan. Moderate to heavy traffic naman po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, Kalye Industria po, hanggang makarating tayo ng Bagong Ilog, maasahan na po natin pagbagal ng dalisakyan. Muli po itong babagal dito lang po sa may Upper McKinley. Ang ating C5 northbound sa McKinley po, maging mabagal po ang dalisakyan. Paglagpasan po yung light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo dito po sa may Lewis flyover. Tuloy-tuloy na po ang bilis ng dalisakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorista sa biyahing yung araw ng Wednesday na may plaka nagtatapos sa 5 at 6. Ating pang number code scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa iba pong katanungan, maaari po kaming tawagan sa MMDA hotline 136. Yan po lagi ng ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Ann?
2: Yes, sir.
0: Okay. So, ngayong araw na ito ng Wednesday, may number coding, hindi suspended ang implementation.
2: Yes po, sir. May coding po. Ngayon po, except lang po sa Makati, ay sa Quezon City po.
0: Ayun.
2: Wala po sa Del Quezon City Day po.
0: Mm-mm. Okay. And isa pa, sa ngayon, base sa Operation Center o dyan sa Monitoring Center ninyo sa MMDA, wala na mga kalye na may pagbaha sa ngayon?
2: Sa ngayon po, sir, wala pa po nare-report sa atin ng mga flooded areas po.
0: Okay, sige. Ann, salamat na marami.
2: Sige po, magandang umaga po.
0: Thank you. Ayan po, latest direct mula sa MMDA Metrobase.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 15, mamaya-maya pa yon. 11 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. At tayo po isabay na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre napapanood din sa live streaming ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. O ito, isang panunsyo naman mula sa Department of Transportation, ha? Muli pong magpapatupad ng libreng sakay. Ayan, libreng sakay ang DOTR, Department of Transportation, katuwang pong ilang pang mga ahensya ng pamahalaan. Yan po ay ngayong araw na ito, August 19. Simula kanina yan na alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At yan po ay para alalayan ng mga pasahero sa gitna naman ng masamang panahon. Yan po ay alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ng mga pasahero, lalo't may ilang lugar sa Metro Manila ang binabaha dahil sa patuloy po na pag-ulan. Nasa 27 sasakyan ng pamahalaan ang magbibigay po ng libreng sakay sa 11 ruta. Oh, dito yan sa Metro Manila, ha? 11 ruta. Balikan. Oh, ito yung mga ruta. Ito yung mga ruta na may libreng sakay pa rin para sa araw na ito, August 19. Quiapo. Balikan ito, ha? Quiapo to Fairview. O yan. Quiapo to Welcome Rotonda at standby dyan sa Espanya. Divisoria, patungo naman ng Cubao, dadaan ng Recto at Nagtahan. Divisoria, patungong Monumento, Baclaran going to Monumento via Taft Avenue.

0: Kalentong, going to Pasig. Marikina, Tukubao at pabalik. Siyempre, balikan ho ang mga ito ha. Loton, patungong sukat. Loton, papuntang PITX. Pasig Palengke, patungo naman sa Kainta Junction. Ganon din sa Monumento, patungong PITX. Monumento, patungong PITX. Dadaan po yan sa EDSA Busway. At siyempre, katuwang po mga kaibigan ng Department of Transportation sa pagbibigay ng libreng sakay, ang Office of the President, ang Land Transportation Office, ang Civil Aviation Authority of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, at ang Department of Energy. Yan po ay pag-alalay, pagtulong sa ating mga kababayan na maaring may pasok ngayong araw na ito kahit na nariyan pa rin ang paalala ng PAGASA na posibleng makaranas ng moderate o katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila. Maya-maya, makikipag-ugnayan tayo sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Makibalita tayo sa mga update sa patuloy na mga aktibidad at paghahanda ng Quezon City kaugnay ng masamang panahon. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 15 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
3: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
2: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Oras natin.
1: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron doon tayong 18 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kung lalabas ng bahay ngayong araw na ito, huwag kalimutang magbitbit ng payong o kaya ng jacket o kaya ng raincoat. Mahirap na. Baka abutan kayo ng pag-ulan sa labas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: 20 minutes makalipas po ang 7 AM. Kumustahin muna natin ang level ng tubig diyan po sa Lamesa Dam. Oh, matapos ang ilang araw na, ha? 10 buwan na yata na ulan, hihina, titila sandali, uulan na naman, lalakas ang ulan. Yun eh, ganun, di ba? Kaya hindi na raw uso yung siyam-siyam dahil may git sa siyam na araw na yung pag-ulan. Update muna sa level ng tubig sa Lamesa Dam. Iatid sa atin ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary!
8: Alan, patuloy na binabantayan ng pag-asa ngayon ang Lamesa Dam na posible na namang umapaw kung magtuloy-tuloy itong malakas na pag-ulan. Kaninang alas 6 ng umaga, nasa 79.92 meters na ang level ng dam na halos abot na naman sa spilling level na 80.15 meters. Ayon sa pag-asa, inaasahan pa ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ngayong araw, kaya posible ang pag-apaw ng dam sakaling lumampas ito sa critical na level. Dahil dito, inaabisuhan yung mga naninirahan sa mga mabababang lugar sa Tuliahan River, kabilang na ang Fairview, Forest Hills, Quirino Highway, Santa Quiteria at ang San Bartolome sa Quezon City na mag-ingat sa banta ng pagbaha. Maliban naman sa Lamesa Dam, ay binabantayan din ng Quezon City Local Government itong Quirino-Tuliahan River at ang San Juan River na as of 6 AM ay wala pa namang nakataas na alert level. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mary.
8: Yes, Alan.
0: Pakiulit mo nga yung mga figures ngayon na malapit na sa spilling level, 79.92
8: meters, Alan, ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Ang spilling level niyan, 80.15 meters. So, malapit na naman. At kapag umabot na yan sa spilling level, dire-diretso kasi, Alan, ang magiging pag-apaw niyang Lamesa. Kaya pinag-iingat na yung mga residente sa mga low-lying areas malapit sa Tuliahan River dahil dyan diretso ang tubig mula sa Lamesa Dam. At yan yung mga pinag-iingat ng Quezon City Local Government.
0: Okay. Salamat na marami, Marian Bastasa. Thank you.
8: Balik sa studio, Marian Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much. Update po yan dyan sa Lamesa Dam. Level ng tubig malapit na sa spilling level. Ayan. Okay. Oras natin sa buong Pilipinas, ngayon po ay 23 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, ay kaarawan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Yan, ha? Of course, ang dating Pangulong Quezon ay ang ama ng wikang pambansa. Kaya ang buong buwan ng Agosto ay buwan ng wikang pambansa. So walang pasok ngayon sa Quezon City, di ba? Ganon din sa lalawigan ng Quezon. Oh, ayan, mga holiday po. Okay. Sa puntong ito, tayo makikipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Magbaliktano tayo, ito tuloy-tuloy yung pag-ulan, pero nung Lunes, nung magtatanghali ng Lunes, ay matindi ang volume ng pag-ulan. Matindi ang volume ng ulan na bumuhos, ha, sa Metro Manila at mga karatig lugar. Ha? Ito ang pag-uusapan natin with the Chief of the Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am Annalisa, good morning po.
7: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
0: Yes, ma'am. Nako, ito tuloy-tuloy na ang tuloy-tuloy pa rin ang pag-boost ng ulan, hihina, lalakas, mawawala sandali, aaraw sandali, uulan, lalakas ang ulan, ganun po. Ito halos mag-iisang buwan na, Ma'am Annalisa.
7: Yes, tama po kayo, Sir Alan. At actually po ay ito ay inaasahan na po natin the time po na nag-issue tayo po ng El Nino Advisory. Sinasabi po natin na maaaring magiging matindi ang ating habagat at kasama na rin po yung mga possible na mga ganito mga matitinding ulan at pagbaha, lalong-lalo na po sa western section ng Luzon, kasama ang Metro Manila.
0: Opo. Now, let's talk about the volume of rainfall noong araw ng Lunes, August 17. Ano? Nung magtatanghali, mag-alas 12, matindi ang buhos ng ulan. May nagsasabi na base sa mga figures na hawak ninyo at ng iba pang mga ahensya, yun daw volume ng rainfall na bumuhos noong Lunes for 5 hours only ay nasa mga 44% daw ng kabuoang rainfall na ibinuhos naman nung Ondoy sa loob ng 24 na oras. Bigyan mo nga kami, Ma'am Annalisa, please, ng dagdag na mga detalye tungkol dito sa ganitong mga figures po, please.
7: Yung sama po kayo siya, Sir Alan, yung within 5 hours po, yung naitala ko, dun simula 9 a.m. hanggang 2 p.m. sa Science Radio, mga around 219.9 millimeters of rain po yun. At yung pagkatapos ng pinatong, yung nagtagtatakos ng 24-hour rainfall hanggang kahapon, ay around 239 millimeters of rain po ang pumatak dito sa Metro Manila. Yan po particular sa Science Garden. At kung titignan po natin sa kabuuan, simula po ng August 1 hanggang August 18, ay 187% na po ang naipatak o naibuhos ng ulan dito sa Metro Manila.
0: Okay, yun nabanggit mo, Ma'am Annalisa, August 1 hanggang kahapon, August 18,
7: 87% na po ang ibuhos ng ulan. Ibig sabihin po nito is more than 1,062 millimeters of rain na po ang ibuhos na tubig ilan dito sa Quezon City simula po ng August 1 to 18, which is equivalent po sa 187%. Dahil usually po ang normal po na ulan natin natatanggap dito sa Metro Manila sa buwan ng Agosto ay mga around 568.5 millimeters of rain lang. So medyo malaki po at sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-uulan. So maaari pong ito talaga ay maabot pa ng more than 200%, which is way above normal rainfall na po ito.
0: Opo.
7: At actually po, hindi lang po dito, dyan po sa May Baguio City ay na-risk na po niya yung almost more than 200% po ng kanyang tubig ulan na naitala dyan po sa May Baguio City. At sa mga karating na lugar po, dyan po sa may parts ng Zambales, Pangasinan, sa may Subic, so yan sa Bataan, sa La Union, Zambales, so yan, and also La Trinidad sa Benguet. So yan po yung mga nakapagtala ng highest accumulated rainfall po, lalong-lalo na po, dito po ng mga nagdaang habagat natin na matisinding pag-uulan.
0: Opo, Ma'am Annalisa Solis, may binabanggit kayo na percentage. Halimbawa, dito sa Metro Manila, 180-something%. Doon sa Baguio, nalagpasan na yung 200%. Yung point of reckoning na yun na 187% ng rainfall, 187% ng rainfall compared sa gaano katagal. Ano yung baseline nun? 187% of the rainfall within a certain period of time. Ano po yun?
7: Yes po. Ito po ay yung supposed to be na mararanasan nating tubig ilan sa loob ng isang buwan, isang buwan ng August po, dito sa Metro Manila, which is around 568.5. Yan po yung normal na ulan natin. So, kung ipukumpara po natin yung sa mga exacto or actual na accumulated rainfall natin, which is 1,062 millimeters of rain, ay almost 187% po yan. So, talaga pong way above normal po kung ipukumpara yung sa usual natin natatanggap na tubig ilan.
0: Ayun. So, ibig sabihin, ang amount of rainfall, yung pag-usapan natin muna, ma'am, yun dito sa Metro Manila, yung sabi niyo yung namomonitor sa Pag-asa Science Garden, Quezon City, ano po. 187% of rainfall na ang naitala na from August 1 to 18 only. This is already 187% of the average rainfall for the month of August. Bumuhos 100, ganun po yun. So, ganun kabigat.
7: Yes po, at dahil sa ngayon ay patuloy pa rin po itong ating habagat ng mga matitinding pag-iulan, so maaari pong ma-reach nito sa katapusan ng buwan is more than 200% na tubig ilan na kung saan sa mga ibang areas po, gaya sa La Trinidad at sa Baguio City, ay more than 200% na rin po na kanilang tubig ilan ang nararanasan. At pinakamarami po, Sir Alan, ay dito po sa may station natin sa may La Trinidad, Bengal, which is more than 2,177 millimeters of rain na po ang accumulated rainfall from August 1 to 18 pa lang, which is equivalent to 226% ng ulan ng posibleng average po na papatak sa La Trinidad, Bengal. So, napakatindi po ng mga pag-uulan, lalo-lalo na po dyan sa may La Trinidad, Bengal, kasi po sa naitala ng station natin sa Benguet State University.
0: Mm-hmm. Okay, tapos ang count o ang unit ng rainfall na binabanggit pagka dinedetermine yung volume ng rainfall is millimeter of rainfall. Ganun po yon?
7: Yes po. Yes po, Sir Alan. Titingnan po natin yung 7.5 millimeters of rain per hour. Heavy na po yun. So, ibig sabihin po, so talagang intense and torrential rains po, yung tinatawag natin napakaraming ulan, kapag po more than 7.5 millimeters of rain per hour na ang ating nararanasan po sa loob ng isang oras, so heavy rainfall na po ang mga tawag doon. So, what more, kung ito po ay tuloy-tuloy yung mga pag-uulan at na-accumulate, so talaga pong intense or torrential rains yung possible po natin nararanasan. Lalo-lalo na po dyan sa may parte ng Benguet area.
0: Ayan. Okay. Kung halimbawang bibigyan natin ng larawan, pag sinabing millimeter, mm yun ha, ma'am, millimeter of rainfall, yung 7.5 millimeter of rainfall in an hour, ay intense na nauri ng pag-ulan yon. Pag halimbawa, kung iaano natin, ma'am, na halimbawa isang balde o isang drum na gaano katagal mapupuno kung ang pagpatak ng tubig, let's say, ay yun yung binabanggit nyo na 7.5 millimeter of rainfall para mas mabigyan po ng larawan doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin, ma'am Annalisa, please.
7: Apo. So, kukumpara na lang po natin. Imagine po natin yung isang square, 1 square meter po. So, usually po, dun sa bahay natin, yung apat na tiles na 60 by 60.
0: Okay.
7: So, usually po, yun yung 1 square meter.
0: Okay.
7: So, magbuhos po tayo doon ng isang litro ng tubig. So, yun po ay 1 millimeter of rain. So, ibig sabihin po, kung magbuhos po tayo doon ng 7.5 liters na tubig dun sa 1 square meter na yon. So, yun na po yung tinatawag nating heavy rainfall po natin na isang buhos ibubuhos natin. dun sa tiles natin na 60 by 60 na apat. Apat na 60 by 60 na tiles, which is almost 1 square meter po, 3 bar. So, I think parang ganun po yung 1 square meter. Mag-work po tayo sa 1 square meter ng isang litrong tubig, 1 millimeter of rain. Ngayon, kung mag-boost po tayo ng 7.5 millimeters of rain, so ibig sabihin po, ito at kalahating litro ng tubig. So, yun po yung sinasabi nating heavy rainfall na isang bigla pag ibubuhos natin sa 1 square meter. So, imagine po natin kung gaano karami provided kung flat po yung ating area.
0: Ayun. So, yan. I-imagine ko na. 1 square meter ng lupa, halimbawa, binuhusan mo ng isang litrong tubig. Ayun, ang point of reckoning nun, 1 millimeter of rainfall in an hour. Ganon yon. So
7: kung ibig sabihin po, 1 so kung 7.5, so ito at sa lahat yung litro ng tubig, ibuhos niyo po. So yun po yung biglang bubuhos na tinatawag natin heavy rainfall na po siya.
0: Ayun. So kung titingnan mo ngayon yung 1 square meter na tubig at bubuhusan mo ng pitot kalahating one square meter na lupa at bubuhusan mo ng pitot kalahating litro ng tubig, eh ganun katindi.
7: Ganun po yung mga possible na maging volume ng water na posible makapagtabaha sa ating region. So, ganun po. Provided kung flat po yung ating area. But then, sabi nga po natin, hindi naman flat yung area natin. So, meron po mga mataas, may mababa. So, nag-iiba-iba rin po. Basing na rin po sa topography ng area.
0: Ayun. Oh, di ba? So, ganun pala katindi, di ba? Kung yan, nabibigyan tuloy natin ng picture kung anong magiging... So, ganun karaming tubig ang bumagsak sa ganung kalaking lupa ay talagang saturated na at nagiging dahilan yan kung sloping ang lupa ng pagkakaroon ng landslide talaga, Ma'am Annalisa, ano ho?
7: Yes po, tama po kayo at yun nga po yung kapag matindi at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, so yan po talaga na inaasahan natin yung mga flooding and landslides po. So talagang ito pong panahon natin ng habagat, eh, sabi nga po natin ay medyo matindi. So hanggang ngayon ito po ay ating nararanasan. At ang pagkatapos po ng habagat ay mga around September to first week of October pa. So ibig sabihin po, Sir Alan, possible pa rin po yung mga habagat nating mga pag-uulan na hindi lang po ngayon ba ng Agosto, kundi sa September pa rin po. So asahan pa rin po natin mga mauulan, kung hindi man po dito sa mga naturang lugar, kundi sa ibang mga lugar din po. Dahil yan po ay makaka-apekto rin po dun sa magiging possible na depende po sa i-contribute ng track ng ating mga bagyong darating.
0: Ayun. So ibig sabihin, ang lagay ng klima o ng panahon, posibleng ganito pa rin. Uulan ng malakas, hihina, aaraw sandali, uulan na naman. Posibleng ganito ang maranasan until the end of September, dahil hanggang end of September or first week of October pa ang habagat dito sa atin.
7: Okay, habagat. Opo. Pero ito po naman ay unti-unti siyang mag-weekend, hihina. So ito po yung nakikita natin na ito na yung peak ng ating surface monsoon o habagat. So meron pa rin po mga tayo mararanasan ng mga ganitong pag-uulan. Asahan po natin September. So depende naman po yung ibibigta ng track ng ating bagyo kung saan posibleng makapagpo-enhance ng ating habagat. O kung hindi man po yung habagat na ulan, ay yun pong dulot ng mga bagyo associated rainfall nito. Na usually po, pagdating po ng September, October, yan na po yung mga landfalling at crossing ng mga bagyo. So, kailangan pa rin po talaga natin pag-iingat sa panahon nitong habag.
0: Ayun, okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami at napakalinaw po ng inyong pagpapaliwanag. Ika nga, kung paano ititingnan, ika nga, yung ganitong uri ng klima natin o ng panahon pang araw-araw. Ma'am, salamat ng marami ha for the updates mula po sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, ma'am.
7: Good morning po.
0: Yes, ma'am. Good morning. Thank you very much. Mga kaibigan, ang Chief ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Oras sa buong Pilipinas, 37 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. O yung mga nagtatanong, nagte-text, minsan nagpo-post, mga biyahe by land sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kumusta na? Maya-maya ho, tayo makikipag-ugnayan sa PITX, Parañaque Integrated Terminal Exchange. Isa ho sa malalaking terminal, ng land transport dito sa Metro Manila. Hingi tayo ng update kung yung ba mga bus, halimbawa na bumibiyahe pa norte o sa iba pang panig na bansa, ay nag-cancel ba ng kanilang pagbibiyahe o tuloy-tuloy pa rin para din sa kapakanan ng ating mga biyahero. Maya-maya ho yan, ha? Dito pa rin sa pagbabalik ng Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
12: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Bert Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makibalita muna tayo diyan po sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, si Ma'am Peachy De Leon. Madam, magandang umaga po.
13: Good morning po, sir.
0: Yes, nako, makikibalita muna kami dito sa nagdaang mga araw na umuulan. Ano ho? Sa panig po ng Quezon City, meron pa ba tayong mga kababayan natin na ngayon ay naapektuhan at naranatili pa rin sa mga evacuation center, Ma'am PG?
13: Yes po, meron pa rin po kaming nasa evacuation centers. We have 1,565 families, totaling to 6,409 individuals.
0: Okay, at dito po sa bilang na ito ay nariyan naman po ang supply ng pagkain, inuming tubig at iba pang mga non-food items, ma'am.
13: Yes po, simula nang pumasok sila sa evacuation center, they are being served hot meals po, breakfast, lunch and dinner. Tapos meron po silang clean drinking water and we provided them hygiene kits po. Tapos ang city vet din po ay nandoon sa area kasi nagbibigay po, nagmo-monitor sila ng health conditions ng mga evacuees.
0: Mm-hmm.
13: Like nagbigay din po kami ng doxycycline para sa mga evacuees na lumusong po sa baha. Kasama din po na binigyan ng mga first responders. Pati po ang...
0: Opo. Ma'am Peach. Toot! Ayun. Mukhang nasa biyahe. In transit si Ma'am PG De Leon. I-try natin na maka-establish ng maayos na signal with Ms. PG De Leon, ang spokesperson po ng Quezon City Risk Reduction and Management Office. At syempre, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balikan natin si Ma'am PG. Ma'am!
13: Yes, good morning po. Sorry po sa net.
0: Opo. Oh, you were saying na tuloy pa rin at nariyan pa rin ang mga supplies na ating pinagkakaloob sa mga nananatili sa mga evacuation center, ma'am.
13: Opo, sir. We are giving them hot meals po, breakfast, lunch, dinner with clean drinking water. Tapos ang city health po nasa area din para mag-provide po ng hindi lang physical kundi pati mental na support para po sa mga evacuees, monitoring their health conditions po. Tapos nagbigay din po kami ng doxycycline para po sa mga evacuees po na lumusong po sa baha, kasama rin po ang mga first responders. And then ang city vet po nasa area din para i-monitor din po ang mga pets na kasama po ng mga evacuees.
0: Ayun. Okay. And based on reports coming in, dyan sa inyong tanggapan, may mga naiulat ba tayo ng mga casualties dito sa nagdaang mga pag-ulan at pagbaha sa lungsod, ma'am?
13: So far naman po, wala pa naman pong casualties na dulot po ng baha. Kasi nga po, nag-conduct po kami ng preemptive evacuation and forced evacuation po. Simula pa po noong Monday.
0: Mm-hmm. And as we speak ngayong araw ng Wednesday, Ma'am Peachy, wala namang namumonitor ng mga flooded areas sa lungsod, ma'am?
13: Kahapon po meron, pero nung Monday meron po, kaninang 11 p.m. to 2 a.m. meron po mga reported floodings. Pero as of 6 a.m. po, subsided na po lahat.
0: Ayun, so ibig sabihin, mga major thoroughfares natin, madadaanan na yung mga kabahayan halimbawa sa mababang lugar ay wala na ring baha, Ma'am Peachy.
13: Opo, as of 6 a.m. po.
0: Ayun. Yung clearing operations ng halimbawa ng mga waterways, of course, kasama sa mga tinututukan to ensure na mas na mabilis na dadaloy ang tubig baha at mabilis na huhupa. Update lamang po sa aspetong ito, Ma'am PG, please.
13: Okay po. Halimbawa po, babaha ang isang area. Pag humupa po yung tubig, ang Quezon City Engineering Department po kasama ang barangay, mag-conduct na po sila ng dredging, declogging, and cleaning operations, hindi lang sa kalsada, kundi sa mga waterways po na malapit dun sa area. At meron din po kaming programa na Tanggal Bara, Iwas Baha Program, na wherein continuous po ang aming declogging, dredging, and cleaning operations, especially sa mga waterways na nakakapaligid sa Quezon City.
0: Ayun. Okay. Nako, Ma'am PG, we understand na abalang-abala ka ngayong mga oras na ito. Salamat ng marami, Ma'am, sa mga update na mula sa inyo sa QC, Disaster Risk Reduction and Management Council, Ma'am.
13: Maraming salamat din po.
0: Thank you. Good morning. Si Ms. Peachy De Leon, ang spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 48 minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron time 51 minutes makalipas ang 7 AM. Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O yun ho mga patuloy na nagtatanong, nagte-text, tumatawag kung ano ang status ng mga bumibiyahing pampasayerong sasakyan by land? Makikipag-ugnayan ho tayo sa PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange, Senior Corporate Affairs Officer, si Ms. Colleen Calbaza. Colleen, good morning!
19: Morning, Sir Alan!
0: Kumusta kayo dyan sa PITX?
19: Ito naman po, tuloy-tuloy naman po ang biyahe natin dito, no? No cancellations as of this morning. And then yesterday din po, wala na po tayong nahititang trip cancellations, lalo na nung nakaraan, nagkaroon tayo ng cancellation pabiyahe pong norte dahil sa mga baha along Balintawak and Pampanga.
0: Ayun. So ibig sabihin, as we speak ngayon, Colleen, ay balik na sa normal na schedule ang mga biyahe ng bus patungo sa norte at maging sa iba pang panig ng bansa.
19: Yes po, yes po. Tuloy-tuloy lang po ang ating biyahe dito sa PITX.
0: Ayun. And of course, yung mga kababayan natin ay pag nagpunta dyan sa PITX, ika nga, ay tuloy naman ang operation. Halimbawa, yung mga ticket booth, yung mga waiting area, yung mga, meron ding mga, ano dyan eh, fast food, di ba? Yes, para doon sa ating mga kababayan. Bukas lahat yan, ika nga.
19: Yes po, hindi naman po tayo nagsasara. No? 24/7 po ang facility. So yung mga biyahero natin, lalo na po gusto lang magpalipas ng ulan, pwede naman po. Ano? And then syempre, bara dun po sa mga pasahero natin, lalo na kung naka-schedule sila nitong tag-ulan, ano, they can check po yung ating mga bus operators. So, lalo na kung kailangan magpa-rebook. And pwede rin po nilang kontakin ang ating customer service representatives through our Facebook page via Messenger para po ensure na tuloy-tuloy lamang po ang kanilang biyahe.
0: Ayun. So it would be best, ika nga, Colleen, na kung halimbawa nakapag-book na sila ng trip online, pero do-double check nila, let's say, kung tuloy na tuloy, ma it would still be best na kontakin nila yung bus company.
19: Yes po, no? Bus company and then syempre ang ating customer service representatives. Para lang din po, hindi na po masayang ang pagbiyahe natin at dahil na po lumalakas na nga po ulit ang ulan.
0: Okay. Nako, Colleen, salamat na marami ha, sa mga update na ito mula sa inyo dyan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Thank you.
19: Maraming salamat po, Sir Alan.
0: Thank you. Good morning, Colleen Calbaza. Mula po sa PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 54 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Teka, umahabol ang balita mula sa Campo Corame. Ito pong pagpapakalat ng mga pulis sa mga private schools. Pag-aaralan kasunod ng pamamaril na naganap sa isang paaralan diyan po sa Zamboanga del Sur.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye atin sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark.
20: Kinukonsidera nga, Boss Alan, ng Department of Interior and Local Government na magpakalat na rin ng mga pulis sa mga pribadong paaralan kasunod ng malagim na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kahapon. Ayon sa Karihim, kabilang ito sa mga corrective measures na kanilang kinukonsidera upang hindi na maulit ang pamamaril sa mga estudyante. Binigyan din ng Karihim na pinayagan ang mga presensya ng pulisya sa labas ng pampublikong mga paaralan sa ilalim na rin na nilagda memorandum circular ng Philippine National Police at ng Department of Education matapos sa malagim na pamamaril naman sa Tacloban City kamakailan lang. Sa kondisyong dapat nakasuot ang mga pulis ng Type C o non-combat uniform kapag sila ide-deploy sa mga paaralan na siya namang itinuturing na zones of peace. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, J-Mark Dagala, mula po sa Campo Corame.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami! Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, August 19, 2026. Kaarawan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mary Ann Villos, Arnel Villamor. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
23: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
24: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
25: Nung natutunan ko po yung paggawa.
26: Sino nagturo
25: sa training po kami sa DOST.
26: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
27: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.